0: Ang mga nasabing international airline companies ay nakapagtulungan sa NAIA upang mas mabilis na matukoy ang mga pagkakakilanlan ng mga pasahero magtutungo sa ating bansa para malaman na rin ang Immigration Department kung may paparating na pasahero sa Pilipinas na may criminal record o anumang pananagutan sa batas sa kanilang bansa. Dagdag pa ng NNIC na mapadali at malaki ang maitutulong nito sa FBI upang mas mabilis na matrace ang mga ito sakaling lumapag sa ating mga paliparan sa bansa. Muli naman siniguro ng NNIC na patuloy ang kanilang mga gagawing innovation sa NAIA upang mas maging sistematiko at maging modernong paliparan sa buong Southeast Asia. Mula pa rin dito sa New NAIA Infrastructure Corporation sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, AJ Ignacio. Samantala, House Trial Spokesperson, inikayat ang publiko na magsubaybay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan si House Trial Spokesperson at Assistant Minority Leader Rene Co ng Kabataan Party List sa publiko na aktibong subaybayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginawa ni Co ang panawagan sa paglulunsad ng Bantay Impeachment, a Citizen Watch Campaign for Accountability, Justice and Truth sa Claret School sa UP Village. Sa naturang event, nagtipon ang mga civil society organization, youth groups, faith-based formation of academics bago ang inaasahang pagsisimula ng Senate impeachment trial sa July 6. Ayon kay Ko, dapat dalhin ang pagtalakay ng impeachment proceedings sa mga paaralan, komunidad, barangay at maging sa mga pamilya upang mas maunawaan ng mamamayan ng articles of impeachment. Anya, maaari ring magdaos ng watch party sa pagsisimula ng paglilitis. Idinagdag niya na dapat itanong ng publiko kung paano nakaapekto ang proseso hindi lamang sa pambansang budget kundi pati na rin sa serbisyong dapat na natatanggap ng mga mamamayan. Hinimok din niya ang publiko na gamitin ang mga susunod na linggo upang sagutin ang mga tanong ng pamilya, kaibigan at katrabaho tungkol sa impeachment trial. Ayon kay Ko, mahalaga ang pagbabantay ng publiko upang matiyak ang pagiging malinaw, kapani-paniwala at may pananagutan na magiging takbo ng paglilitis. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Department of Labor and Employment o DOLE sinusulong ang proteksyon ng mga manggagawa sa digital platform sa International Labor Organization. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Malugod na tinanggap ng Pilipinas ang pag-aproba sa International Labor Organization Convention No. 193 o yung Decent Work in the Platform Economy sa pagkatapos ng 114th International Labor Conference sa Geneva, Switzerland. Bumoto, pabor ang bansa sa kasunduan na naglalayong palakasin ang proteksyon sa mga manggagawa sa digital platform economy, kabilang ang ligtas na kondisyon sa trabaho, patas na pasahod, social protection, at proteksyon laban sa hindi makatarungang pagsuspinde o pagtanggal sa kanilang mga accounts. Ayon kay Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino, patuloy na susuportahan ng pamahalaan ang mga pulisiya para sa mga bagong uri ng trabaho habang pinangangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa. Kabilang sa mga hakbang ng DOLE ang pagpapalawak ng access sa mga platforms workers sa serbisyo ng pamahalaan sa pamamagitan ng hotline at ng legal assistance. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. Balikan natin ang ulat niya ni Lawrence Tanhoco. Samantala, Majority Block handa sa anumang balak gawin ni Senador Alan Peter Cayetano sakaling magkaroon ng special session. Ang ulat niya mula kay Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tiniyak ni Senador Ping Lacson na handa ang Majority Block ng Senado sa anumang maaaring balak gawin ni Senador Alan Peter Cayetano sakaling magpatawag ng special session si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na naipakita na rin kasi ni Cayetano na kaya nitong gawin ng kahit ano para manatili sa pwesto. Kaya naman may nakahanda na anya silang contingencies o mga hakbang para sa anumang pwedeng gawin nito pero hindi na niya ito ibinahagi. Binigyan din ni Lacson na kapag natuloy ang special session ay dapat umiwas si Cayetano sa paggawa ng gulo sa mga proceedings at sa halip ay makilahok na lang sa talakayan sa plenaryo kasama ang iba pang senador. Dinagdag rin ang mababata sa dapat dumalo ang lahat ng mga senador sa special session sakaling ipatawag ito dahil layunin itong resolbahin ang mga mahalagang panukala at mga usapin sa Commission on Elections o CA na naapektuhan ng boycott sa session mula June 1 hanggang June 3. Umaasa si Lacson na tuluyan ng matatapos rin sa special session ang usapin sa liderato ng Senado. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ningfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Sam na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, yan po ang kalipunan ng mga balita mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Kaugnay nga niyang special session na ipapatawag ng ating pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan po ay kapangyarihan na tanging natataan lamang po sa ating pong Pangulo. Yan, sa Pangulo lamang po ng Pilipinas sa ilalim po ng ating saligang batas. Under Article 6, Section 15 ng ating pong 1987 Constitution, that power is vested doon sa ating pong Pangulo. At yan po kadalasan ipinapatawag kapag ang isang session ay labas doon sa regular plenary session sa isinasagawa po ng ating Kongreso. Kadalasan, ang mga rason niyan, mga kababayan, kapag ka meron pong mga national emergencies, merong mga budget delays, meron po tayong mga legislative agendas na gustong isulong ang ehekutibo at mga hindi pa natatapos na mga business kung tawagin o yung natural course ng mga nangyayari sa session during the plenary session, the regular plenary session na ginagawa ng Senado. Mga ilan, nagbigay na ng pahayag ang ilang mga senador sa kanilang pagpayag na sila ay dadalo. Yan po ay constitutional mandate. Hindi lamang po ng Pangulo na magsiyang mag-uutos niyang special na sesyon na yan, kung hindi, ng mga dadalong mga senador. Matapos nga na hindi magkasundo ang Senado, ang nagkakagulo ang mga liderato ng Senado, kung sino nga ba ang dapat na maging Senate President. Yun yung isa sa mga tanong, sinong dapat maupo bilang Senate President, sinong mauupo dito sa mga komisyon na hawak ng sa mga committee chairmanships ng Senado. Kabilang din dyan, mga kababayan, yung tanong ng quorum. Ito po ang problema, mga kababayan. Once magsimula ang special session at granted, halimbawa, na nagpahayag ang mga senador na dadalo sila, will there be enough warm bodies, will there be enough heads to call a quorum? Dadalo kaya itong ilan sa mga senador natin? Alam naman natin na itong dating majority block ay hindi pabor on sa legitimacy ng liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ito po ay sana. Ito na po ang maging wakas ng nagiging gusot dyan sa Senado at magkasundo na sana ang ating mga mambabatas.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 22 minuto, makalipas ang alas 8 na umaga, as far as we know, mga kababayan, ang mga nagpapahayag pa lang na sila i-attend ay yung miyembro ng Sherwin Gatchalian led block. Ayan. Sana naman yung kabilang block, yung former majority block, sana umattend din sila. Ito po ay we should set aside yung mga personal struggles natin, yung mga personal agendas natin, mga kababayan, para po sa ikauunlad ng ating bansa. Ang oras po natin, 12 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ng ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Bangon.
11: Bangon.
2: Bayang mahal.
11: Bangon. Bayang mahal.
2: Dito sa Radyo Pilipinas.
11: 738 AM.
1: 15 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga habang inaantay po natin ang ating panayam kay Attorney Egon Cayosa, ang ating pong constitutional law expert. Ugnay po ng special na sesyon na maaaring ipatawag ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kamustahin muna natin ang ating kaibigan. Ito po si Attorney Toby Pavon, isa po sa mga biktima. Ano, binabanggit natin kanina ano, yung na-accidenting bus dyan sa Taiwan. Joining us this morning via Zoom, Attorney Toby Pavon. Attorney Pavon, magandang umaga po.
12: Al, at sa lahat ng mga nanonood sa atin sa Pilipinas, kamusta po kayo dyan?
1: Opo, Attorney, kamusta? Ikayo po, kamusta? How are you doing right now, sir?
12: Ito, nasa hospital pa ako ngayon, nagre-recover. I just had pelvic surgery a few days ago. Oo, dahil dun sa accident na nabanggit niyo nga.
1: Opo, Attorney, gusto ko lang po malaman, karamihan nung lula nung na-accidenting bus, mga OFW po.
12: Yes, yes, totoo. Kasi ang tour bus kasi na yun was going for a hiking trip. Meron kasing isang bundok dito sa Taiwan na tinatawag na He Huanshan. Sikat siyang day hike para sa mga locals. Usually, ang mga Pilipino na pupunta dito ay mga nakatira na dito or nagtatrabaho. Parang pag day off nila, ganyan. Eh, nagkataon, I was here for a vacation and gusto rin namin ma-experience, ma-hike yun. So, we joined yung troop, yung group na yun. Oo.
1: Yan yung attorney, di ba? Yun yung parang snow mountain, Huashan?
12: That's one of the several, yung, tawag to? Sea of Clouds na mountains dito.
1: Mm-mm. Attorney, opo, besides yung tulong na pinaabot sa atin ng gobyerno ng Taiwan, kamusta naman po ang tulong sa inyo ng ating pamahalaan ng DMW ng MECO? Kinamusta na ba nila kayo?
12: Oh yes, very very active sila sa pag-abot ng tulong sa amin yung I think the first few days pa lang nung nabalitaan nila about what happened. Meron agad na pumunta na taga OWA and MECO. So yung OWA, although hindi naman ako OFW dito, kinumusto pa rin nila ako. So that's very nice of them. And then si MECO naman, lahat ng mga requirements namin for like visa extension and all of those things na kailangan namin asikasuhin, they were very willing to extend help naman.
1: So, yung binabayad nyo po ngayon sa pagpapagamot nyo, sa pagpapagaling nyo, that came out of your own pocket?
12: Hindi naman. Yung MECO and yung OWA, they assured me na they will do everything they can to make sure na yung owner ng bus company ang mananagot sa lahat ng expenses ko dito, pati hanggang sa pag-uwi.
1: So, may formal na case ba na finail versus itong driver ng bus? And were the government of the Philippines able to help you ano, in filing this claim for damages?
12: So far naman, wala pa akong official update regarding kung merong case na finail kasi it's still in process sa mga police nila right now. Pero ang regarding ano formal case, hindi pa umaabot dun eh. Ang ano ko lang, focus ko right now is just to recover, and since yung owner naman ng bus company has been cooperative enough and has been spending, owning up to his liability so far.
1: So, attorney, sa personal experience nyo po, ano, pakikwento naman sa amin kung paano nangyari itong aksidente at kailan ba mag-isa or may kasama po kayo na inyong kaanak?
12: So kasama ko ang aking girlfriend dito sa tour na to, and then pababa na kami actually from Huanshan, pabalik na kami from our pick-up point which was in Taichung. Ang expect namin was tapos na yung pinaka-dangerous part ng trip na to, no?
1: Mm-mm.
12: Kasi uuwi na lang eh. Pero it turns out, yung driver pala ay medyo hindi marunong. Kung na-experience niyo yung ano, pag-drive galing sa siguro Baguio, ganyan. Mas matarik pa yung mga daan galing sa bundok na yun. And then nagkataon na umulan pa. So, it's a mix of both na matarik yung daan, and then umulan. And then yung driver, feel ko medyo hindi siya sanay sa ganyan na klase na road conditions. So, panay preno siya, panay swerve. There were already several close calls even prior to that. And yet, nag-continue pa rin siya.
1: So wala siyang parang karelyebo, attorney. Wala siyang ibang kasama ron. It's just you, yung mga turista, ilan sa ating mga kababayan, at saka yung driver ng bus. Wala siyang ibang kasama.
12: Yes, wala siyang kasama. Which is understandable naman kasi we were expecting it to be just a 2-hour drive or 2 to 3 hour drive lang naman.
1: Mm-hmm.
12: Oo. Ang problem, he was driving so fast. Especially dun sa hairpin turn na yun, na I think nawalan siya ng preno. Nagising na lang ako. He was already turning hard to the left. Hmm. And then, everything turned black. Hindi ko alam nangyari. Tumilapon na lang kaming lahat. And then, ayun na.
1: Grabe, sobrang traumatic ng experience mo. What should have been siguro vacation ano to relieve your stress eh naging aksidente pa ano kamusta yung mga kaanak nyo dito sa Pilipinas, were they able to get in touch with you agad?
12: Yes, thankfully naman among all of the ano the passengers mo, kung ako yung may pinaka severe na injury, and since I'm still talking to you, I think that's fortunate pa rin. Yung girlfriend ko naman, she sustained some injuries, pero since she was able to stand, she was able to talk right away. She got in contact agad sa family ko and told them about my situation. So even then, meron din tumawag sa family ko from the side ng Taiwan, and yun, we were able to get in contact din right away.
1: Po, attorney, if I may ask, opo, kung hindi naman masyadong kalabisan siguro ko itatanong ko, no? Your injuries were what? Ano po ba yung mga injuries na tinamo nyo dito sa aksidenteng ito?
12: So, dahil sa impact, nagkaroon ng split yung pelvic bone ko in two parts. So, sa harap, nag-split siya, and then sa likod may crack. So, nag-open siya, parang open book nga yung pagka-describe sa kanya. And then dito sa kamay ko, may I don't know kung ano yung exact na ano na tawag, pero may sira din siya. Nilagyan din nilang metal inside.
1: I see. So parang nagkaroon ka ng fracture sa loob ng yung arm mo.
12: Yes.
1: I see. So ito po sinasagot naman ng nung may-ari ng bus at yung operator na itong bus na ito, as well as nagpapaabot naman ng tulong ang atin pong pamahalaan, ano, kinamusta naman kayo ng OWAT, ng MECO. Ano pong mensahe nyo sa ating mga kababayan, sa ating pong mga tagapanood, tagapakinig? Also, please take the time, ano po, para sa inyong mensahe sa inyong pong pamilya dito sa Pilipinas at sa atin pong pamahalaan. Please go ahead po.
12: Of course, sa mga agencies na tumulong sa amin and nag-reach out sa amin, maraming salamat po sa inyong mabilis na aksyon. And then sa mga kababayan natin, siguro when you see something, say something na lang kapag nasa ganyan na tour. Kasi although mga foreigners tayo sa lugar na to, safety pa rin natin yung pinaka-importante. And then sa mga people na nag-reach out sa akin, sa lahat ng nangamusta, lahat who sent their support, maraming salamat. Hindi ko kayo mabilang, hindi ko kayo may isa-isa. I'm recovering well, and especially to sa girlfriend ko na who has been at my side the entire time from day one talaga. Hindi niya ako iniwan. She has been really helping me through this recovery kasi yung pala yung pinaka mahirap na part nito, no? Ang sakit pala, araw-araw nagigising na ay may bali pala sa katawan. Oo.
1: Grabe. Nakakatakot, ano, kasi I have been there siguro mga nakaraang taon din. So talagang alam ko, no, personally, kung gaano katarik yung daan, minsan, syempre, bundok yan eh. So madulas talaga. Lalo na pag naabutan mo na medyo nag-yellow-yellow pa yung daan, somewhere between January to February pa rin, ako medyo madulas pa rin yung daan, ako nakakatakot. Anyway, Attorney Pavon, sir, maraming salamat po sa Diyos dahil kayo po ay ligtas at buhay. Bagamat meron kayong mga malalang injuries na tinamo, we're still praying, ano po, na kayo po tuluyang makagumaling na dyan sa inyong injury na tinamo. At maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito. Hoping for your fast recovery, sir, at ang iyong ligtas na pag-uwi dito sa Pilipinas.
12: Maraming salamat.
1: At nating nakausap, Attorney Toby Pavon, ang atin pong kaibigan dyan sa isang na-accidenting bus sa Taiwan. Maraming salamat po.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 27 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Maraming salamat, ano, at agad na tumugon ang ating pong pamahalaan, agad pong tumugon ang ating OWA at ang MECO. Diyan sa nangyaring aksidente na yan, ano, at talagang binabantayan ng ating pong DMW, ng ating pong OWA at ng ating MECO, kalagayan po ng ating mga kababayan dyan. Oras po natin, 28 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
7: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng pag-asa para sa malakas na

0: ang paningam natin maya-maya. Wala naman sa isa sa mga munisipalidad ng Sarangani. Tabayanan po yan. Pero tanggapin muna natin ang ulat na ito ni Ms. Macel Mamondasalia mula po sa Radyo Pilipinas Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, nakahanda na ang Tent City Poblacion Evacuation Center para sa pagdating ng Pangulo mamayang konti para bisitahin at tingnan ang sitwasyon ng mga evacuees natin na nandito ngayon nakasilong sa mga tent o tents na itinayo ng DSWD. Nasa 106 tents ang itinayo ng DSWD. Dito sa Tent City Poblacion Evacuation Center kung saan 196 na mga pamilya ang naririto ngayon. Bukod dito, meron pang ibang evacuation center ang Glan Poblacion dahil sa marami nga ang mga residenteng apektado ng lindol kung saan ang Glan ang pinaka natamaan no ng labis ng naganap na lindol noong nakaraang linggo. So pusa naman ang pag-monitor ng DSWD, pagbibigay ng mga serbisyo, lalo na yung mga food packs, mga sleeping kits, hygiene kit, laminated sacks, water jug, yung jerry cans, water and filtration system. Kasi isa sa mga problema dito ay yung supply ng tubig at saka ready-to-eat na food pack para hindi na sila mahirapan na magluto o maghanda ng kalapagkain. Family kits, lalo na yung mga kumot, at mosquito net, no, social first aid at saka intervention at saka child friendly space para sa mga kabataan at saka women friendly space naman na inihatid ng DSWD. Yun namang para sa mga private donors kasi marami ding nagbibigay ng tulong dito. Meron namang nakatayong humanitarian assistance center dito sa My Tent City Poblacion Evacuation Center. So sa ngayon, nagtitipon-tipon dito yung mga evacuees sa sentro no, ng evacuation center para nga hintayin ang pagdating ng Pangulo mamayang konti para tingnan ang kanilang sitwasyon dito sa evacuation center. So yan lang muna ang update no, mula rito sa Glan, Sarangani Province.
0: Macel?
2: Para sa karagdagang... yes!
0: Macel! Sino po ang inaasahan natin from the local government unit na sasalubong sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
2: Okay, most probably no, ang mayor ng Glan na si Mayor Yap, ang vice mayor na yung anak niya na si Vice Mayor Yap din no, ang andito at saka iba pang mga local officials at saka narito din ang regional director ng DSWD Region 12. So far, siya pa lang muna ang nakikita natin at nakapanayam natin kanina para sumalubong nga no at i-guide ang ating pangulo para rito sa mga evacuees natin na nandito ngayon.
0: Oh, as of this moment, kamusta naman ang panahon dyan? Nakakaranas pa po ba kayo ng mga aftershocks dala nung nangyaring lindol noong nakaraan sa Sarangani?
2: Okay naman yung mga evacuees natin dito. In fact, may mga natanong ako ng mga evacuees. Sabi nila, they are cared no so much by DSWD na i-provide yung mga kailangan nila. Pero ang isa talaga, no, karamihan sa kanila kasi nasira, na-damage yung kanilang tahanan. So isa sa mga hiling nila na mapatayo muli yung kanilang bahay. No? So yun ang mostly na sinasabi ng mga evacuees dito. Pero kung sa weather, nasa fair weather po tayo, though mainit nga, walang ulan, walang nagbabadyang ulan, so napakainit, fair ang weather dito sa Glan, Sarangani Province.
0: Ms. Macel, yung mga aftershocks, may mga nararamdaman pa ba kayong aftershocks dyan?
2: Yes. So far, no, nang dumating kami rito since 6:30 this morning, wala naman kaming naramdaman na aftershock. Pero yung napansin ko, ang last na malakas na aftershock, no, noong Saturday morning na nasa 5.7. But after that, wala na akong na-monitor na malakas. No? But so far, sa nang dumating kami dito kaninang early morning, wala naman akong naramdaman na aftershock so far.
0: Yung mga kasamahan naman natin mula sa Radyo Pilipinas Davao, kamusta naman kayo dyan?
2: Okay na okay kami rito. Siyempre kasama namin ang PIA, ganun din ang Maro. So okay naman. Nasa magandang kalagayan naman kami ngayon.
0: Okay, okay. Antabayanan namin yung iyong ulat ano, sa pagdating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat, Ms. Marcel Dasalia.
2: Okay, para sa karagdagang ulat, tutok lang sa Radyo Pilipinas at Integrated State Media.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Yan ang ating kasamahang si Marcel Mamon Dasalia mula po sa Radyo Pilipinas Davao. Siya nga po nakatutok dyan ano, sa pagdating ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dyan sa Glan, Sarangani Province. Sinantabayanan natin sa ilang mga saglit ang pagdating ng Pangulo. Kasabay dyan, sasalubungin ng mga local chief executives natin mula sa Glan, Sarangani. The Mayor Yap, ano, ang ating Pangulo. Inantabayanan din po natin kung magkakaroon ng kaunting panayam sa ating pong Pangulo at kung magbibigay ng kanyang talumpati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Apat na pong minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, sinusubukan natin na makakuha ano po ang panayam kay Mayor Salway Sumbo Jr. Si Mayor June na kinamusta natin last week, kung inyo pong maalala. Base po doon sa measurements ng mga instrumento na ginagamit ng FIVOX, ano po, ng Seismology Division, yung instrumental intensity kasi yung pinakamalakas sa kanila, intensity 7, ano po. So by all categorization, mga kababayan, sila talaga yung talagang matindi ang epekto nung nangyaring 7.8 magnitude na lindol dyan sa Sarangani. Subukan natin makipag-ugnayan ngayon sa malapatan sa Sarangani Province. Yan, kaila Mayor June Sumbo Jr. Kaugnay nga po na pagdating ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: 41 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bayanan po natin ng ating panayam na yan at ang pagdating ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang oras po natin, 42 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab, World Service Sports Radio, ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan, pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko, Radyo Mag 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service, mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: It's a leap of faith, actually more like a three-step and a sway. Ito ay ang sayaw sa Obando, Bulacan. Sinasalihan ng mga babae at lalaki na humihiling ng anak o asawa sa tatlong pintakasing santo. The Three Saints, San Pascual Bailon, Santa Clara ng Assisi, and Nuestra Señora de Salambao. Wikipedia says it's a dance of vitality and abundance performed for 3 days from May 17th to the 19th, one day devoted to each saint. The festival starts off with a mass and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Kasilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day. And yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando. And just to be safe, with face masks on.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
12: Bangon, bangon, bayang mahal.
1: Bangon, bayang mahal.
12: Dito sa Radyo Pilipinas
1: 738 AM.
0: 46 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Abalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. Napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel Radyo Pilipinas sa inyong pong mga search bar. Nusubukan din natin makakuha ng panayam kay Mayor Victor James Siap ng Glana Sarangani. Kaugnay po ng pagpunta ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naroon, nakatutok din ang ating mga kasamahan mula sa Radyo Pilipinas Davao. Si Ms. Marcel Mamondasalia ang nakatutok doon. Para doon sa mga kababayan natin na nagtatanong, bakit ngayon lang pumunta ang Pangulo doon sa pinangyarihan ng lindol, yung 7.8 magnitude na lindol nga po. By all measures, mga kababayan, talagang malakas niyan. Malakas na lindol. Tama yung sinasabi ng Pangulo. Kasi pag pumunta ang Pangulo doon, habang nagkakagulo yung ating mga kababayan, especially yung mga primary agencies concerned, eh talagang magugulo at mas uunahin pa nilang asikasuhin ng Pangulo. Of course, Pangulo yun eh. Pero syempre, nagkaroon ng, how do you call this? Siguro, paunang foresight. Yan, foresight. Ang Pangulo, na bakit nga naman siya pupunta doon kung yung mga tao niya eh gumagawa na, no? At pinag-utos niya na. Na ba gusto kasi ng mga tao? Alam mo, yung mga bashers, mga kababayan. Parang gusto yata nila mismong Pangulo ang mag-aabot ng mga family food packs, mismong Pangulo mag-i-inspection doon. Hindi po ganun yun, ano? Alter ego ng Pangulo ang mga agencies, ang kanyang mga cabinet secretaries na gumagawa on his behalf, on behalf of the Filipino people para tumulong sa atin pong mga kababayan. Ang konsepto po no, ng ating administrative law, yung may tinatawag tayong devolution of powers, ang local chief executives po ang naatasan na mangalaga doon sa kanyang mga constituent, yung kanyang mga nasasakupan. Gaya po ng ating mga kapanayam ngayong umaga na ito, Mayor Victor James Yap Sr. mula po sa Glan, Sarangani. Mayor Yap, magandang umaga po.
10: Magandang umaga rin po.
0: Opo sir, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin on such short notice. Kamusta po mga kababayan natin? Kamusta po kayo dyan sa Glan, Sarangani, sir?
10: Sa ngayon po, hindi pa po masyadong mabuti po. Ano? Medyo hirap pa po.
0: Po, ano po ba yung mga pangangailangan natin na ipaabot natin sa ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatakda po siya magpunta dyan ngayong umagang ito?
10: Marami po kami mga infra po na nasira dito. Yun po siguro ang pangunahin naming ipaparating sa ating mahal na Pangulo, lalo na yung aming municipal hall po bumagsak po.
0: Opo, bukod dito, ano po bang mga buildings pang nasira dyan? May mga daan po ba kayo na nabitak? May mga tulay po ba kayo dyan sa Glan, Sarangani na hindi na madaan, hindi magamit?
10: Maraming tulay po na nasira po. Yung ibang tulay, ginagawa ng detour. Marami po kami mga roads na hindi pa madaanan, naka-landslide. Pero daan-daan po, na-open na namin yung iba. Oo, so, mga school buildings po, maraming nasira.
0: Opo. Mayor, may tanong na rin po namin. May mga ilan po bang naitala nating casualties dyan? Ilan po yung mga nasugatan natin mga kababayan? At ilan po yung mga nasa evacuation center?
10: Yung casualties natin po is nasa 23 po. At yung missing natin ay nasa 13 po.
0: Napakarami po pala, yes, no, Mayor. Kamusta po yung ating mga kababayan na nasa evacuation center? Gano'n po yung patay. Pamilya yung nandyan ngayon?
10: Oh, yung iba nasa hospital pa po.
0: Opo. Mayor, ano po ba yung mga pangangailangan naman ng ating mga kababayan na nasa evacuation center? Sapat po ba yung mga ipinapamahaging tulong sa kanila ng DSWD?
10: Sapat naman po. Nandito nga po ngayon si Secretary Gatsalian na mula kahapon, nandito siya hanggang ngayon. Sapat naman po ang mga food packs na pinamimigay ng ating DSWD. At nung Lunes na right after ng pangyayari, nandito kagad at tumulong sa ating pangangailangan sa bayan ng Glan. Hindi po tayo pinababayaan ni Secretary Gatsalian po.
0: Secretary Vince Deason po ng DPWH, nakipag-ugnayan na po ba sa inyo? Parang puro infrastructure related yung inyong mga pangangailangan dyan sa Glan.
10: Yung dalawang secretary po ng DSWD at DPWH po ay hindi po ako pinababayaan. Tumatawag po palagi si Secretary Vince Dixon sa akin at may tao siyang iniwan dito na kahit saan ako pumupunta kasama ko, nag-i-inspection ng mga infra, mga kailangan natin na dapat ayusin dito sa bayan po natin.
0: Po, may bilang na po ba tayo, Mayor, gaano po karami yung talagang totally destroyed natin ng mga buildings, mga siguro yung mga tulay natin, yung mga pampubliko nating mga infrastructure gaya ng mga daan, gaano po ba karami yung nabilang na po natin?
10: Yung may record po kami ngayon, yung totally damaged houses pero hindi pa po nakapag-report yung ibang barangay dahil hindi pa po passable. Nasa 3,608 na totally damaged na bahay. And yung partially damaged po ay nasa 10,750. Yung mga infrastructure natin na marami-rami din po na mga nasirang mga infrastructure natin.
0: Sa mga kabahayan naman po, Mayor, kamusta po? Nakapag-inspection na rin ba tayo? Ano ba ang inyong utos dun sa inyong mga nasasakupan sa inyong mga constituents? Pwede na bang bumalik yung ating mga kababayan sa kanilang mga bahay o hindi paligtas?
10: Hindi pa po nakabalik yung iba. Kasi wala silang babalikan. Sira na po yung bahay nila.
0: Kamusta naman po yung mga ospital naman natin, Mayor? Kasi alam naman natin na ito, bigla ang nangyari itong malakas na lindol na ito. Kamusta po yung ating mga ospital?
10: Sira din po. Sira din yung ospital natin. At pinagtulong-tulungan ng DOH ni Secretary Gatchalian na mailipat natin yung ospital natin dito sa school grounds. So nagbigay si Sec ng mga tents na para mapaglagyan ng mga pasyente. Yung DOH naman nagdala ng mga beds, mga gamit. Si DPWH naman ang nag-asikaso ng mga iba pang pangangailangan.
0: Pero ngayon, kamusta naman po? May tuloy-tuloy naman po yung inyong mga kuryente. Alam natin kapag ganitong mga sakuna, no, ang unang sinesecure eh yung mga ospital, gumagana naman po yung ating mga pasilidad.
10: Ngayon lang po mga 2 days ago lang po gumana yung kuryente sa poblasyon. Marami pa pong barangay na hindi po, wala pa pong kuryente.
0: Baka may mensahe po kayo, Mayor, sa ating pong mga kababayan, ano po, na Tagaglan, Sarangani, pero wala dyan ngayon, nag-aalala doon sa kanilang pamilya. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
10: Yung mga may pamilya po na nakatira dito sa bayan ng Glan, nasa mabuti na po silang kalagayan. Sa ngayon, tinutugunan po namin lahat ng pangangailangan through the help of our national government. So lahat ng makakaya namin po ay ginagawa na namin, so wag na po sila masyadong mag-alala.
0: With that, maraming salamat po at dalangin po namin, Mayor Yap, Sir, ang muling pagbangon ng Glan Sarangani. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ngayong umagang ito.
10: Maraming salamat din po.
0: Maraming salamat po ang ating nakausap ngayong umagang ito, si Mayor Victor James Yap Sr. ng Glan Sarangani.
12: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: At sa pamamagitan po ng panayam na yan, papaalam na tayo pansamantala sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Maraming salamat po kay Attorney Toby Pavon na nakapanayam natin kanina, kay Mayor Victor James Yap Sr. Maraming salamat din sa ating mga nakasama sa ating technical and production side. Boss Rovan Malilin, Boss Arnel Villamor, at of course sa atin pong executive producer Miss Glorife Bagon, ang kanyang kasama, ang kasangga niya, si Christopher Tirambulo. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga.
12: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:56.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito mga balita sa oras na ito. German President parating mamayang gabi sa bansa para sa state visit. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at German leader nakatakdang magpulong bukas sa Malacanang. Si Alvin Baltasar sa kanyang ulat.
0: Radio Pilipinas Report.
2: Parating ng Pilipinas bago mag-alasan sa mamayang gabi si German President Frank-Walter Steinmeier para sa kanyang state visit mula June 15 hanggang 17. Sa kasunod na mga araw o araw ng bukas, sang nakatakdang pagtungan ng German leader sa Malacanang kung saan sila makikita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at magpupulong. Inaasahang mapag-uusapan ng dalawang leader ang tungkol sa kalakalan, pamumuhunan, depensa, maritime cooperation, renewable energy at iba pang larangan hinggil sa kooperasyon ng Pilipinas at ng Germany. Magpapalitan din sina Pangulong Marcos at President Steinmeier ng pananaw sa mga isyong panrehiyon at pandaigdigan kabilang ang pamumuno ng Pilipinas sa ASEAN. Ito rin ang kauna-unang state visit ng isang German head of state sa Pilipinas matapos ang mahigit 6 na dekada mula nang dumating sa bansa si dating German President Heinrich Lübke noong 1963. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radio Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pagpasok sa coal resources exploration agreement sa pribadong sektor, minungkahi ni Senador Chizza Escudero bilang alternatibo sa bagong buwis. Mula sa Senado, narito ang report ni Niva Asuncion.
0: Radio Pilipinas Report.
3: Minungkahi ni Senador Chizza Escudero na pagtuunan ng pansin ang pamahalaan ng mga non-tax revenue sources sa halip na magpatupad ng mga bagong buwis para mapalakas ang kita ng gobyerno. Ayon kay Escudero, maaaring pagkakitaan ng pamahalaan ng mga likas na yaman ng bansa, partikular ang mga indigenous coal resources sa Cagayan, Isabela, South Cotabato at Sarangani sa pamamagitan ng transparent at competitive bidding para sa exploration at production agreements. Iniit ng senador na dapat munang sulitin ng gobyerno ang mga pag-aari nitong yaman bago magpatupad ng panibagong buwis. Sa kasalukuyan, pinag-aaralan pa ng pamahalaan ang ilang panukalang revenue measures kabilang ang posibleng pataas ng buwis sa matatamis na inumin, ilang produktong pagkain, motor vehicle road, user's tax at excise tax sa single-use plastics. Ayon kay Escudero, kung maayos na may papatupad ang mga kasunduan sa coal exploration, maaari itong makalikom ng hanggang 1 trilyong piso na kita para sa paunang kita at humigit kumulang na 70 hanggang 100 billion pesos kada taon bilang non-tax revenue. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, Department of Foreign Affairs muling iginiit na hindi papatulan ng ating bansa ang naging hakbang ng China na iban si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kanilang bansa. Ang detalye sa ulat ni AJ Ignacio.
0: Radio Pilipinas Report.
4: Hindi na papatulan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang mga naging hakbang ng bansang China na pagbawalan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na makapasok sa kanilang bansa o teritoryo. Ayon nga sa isang statement, sinabi ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na mali ang naturang aksyon ngunit pipiliin ng Pilipinas na tugunan nito sa pamamagitan ng diplomasya at sa halip ay idadaan na lamang ng ating bansa ang mga hinaing nito sa mas angkop na proseso tulad ng paghahain ng diplomatic protest laban sa naturang bansa. Mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, minority leader kinondena ang floating structure ng China sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc. Yan ang balitang hatid ni Melanie Valdez Reyes.
0: Radio Pilipinas Report.
5: Mariing kinondena ni Senior Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang napaulat na paglalagay ng isang floating structure ng China sa loob ng Baho de Masinloc. Ayon kay De Lima, malinaw na nasa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang lugar. Ang nasabing istruktura ay pinaniniwala ang isang floating platform na may kagamitan para sa komunikasyon, monitoring o research na walang pahintulot ng Philippine government. Bagamat sinasabi ng panig ng China na ito'y isang scientific o pangkapaligiran monitoring facility, iginit ng mambabatas na ito ay hindi otorisadong pagpasok sa teritoryo ng Pilipinas at paglabag sa soberanya ng bansa. Binigyan din ni De Lima na hindi na bago ang ganitong kilos at paulit-ulit na pattern ng China sa West Philippine Sea. Giit pa ng mambabatas, ang naturang hakbang ay tahas ang pagbaliwala sa 2016 Arbitral Award o South China Sea Arbitration na nagpapatunay na walang legal na basihan ang malawak na pag-angkin ng China sa South China Sea. Nanawagan din siya sa China na agad alisin ang naturang floating platform at itigil ang lahat ng aktibidad na walang pahintulot sa loob ng teritoryong pandagat ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pangwakas na balita, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC nagbabala sa mga fake news kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang detalye sa balita naman ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Pinalalahanan ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC ang publiko kaugnay sa mga kumakalat na fake news o maling impormasyon hinggil sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani noong June 8. Ilan lang sa mga kumakalat na maling impormasyon ang pahayag na may nakatakda pang malakas na lindol na aabot sa magnitude 8.2 na mangyayari sa isang tiyak na oras. Paliwanag dito ng PHIVOLC, walang kasalukuyang teknolohiya na kayang magtukoy ng eksaktong araw at oras kung kailan mangyayari ang lindol. Itinanggal rin ng ahensya ang pahayag na dulot ng mga bulkan sa ilalim ng Sarangani Bay ang lindol dahil ang lindol ay tectonic o dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench at wala rin umano aktibong bulkan sa ilalim ng Sarangani Bay. Nilinaw din ng PHIVOLC ang mga bitak na makita sa ilang bahagi ng bundok, baybayin at ilog ay hindi mga active fault na pinagmula ng lindol. Dahil dito, pinayuhan ng ahensya ang mga netizen na huwag basta maniwala sa mga hindi beripikadong ulat na kumakalat online. Hinikayat din ang publiko na manatiling mapanuri at umasa lamang sa mga opisyal na impormasyon mula sa DOST PHIVOLC. Mula sa PHIVOLC para sa Bagong Pilipinas, Mera Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang kalipunan ng mga balita sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot eh.
11: I'm Mr. President, Secretary Il Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo, live, kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Magandang umaga sa inyong lahat. Ang oras po ay 9:04 na ng umaga. Ang petsa po ay June 15, 2026. Maganda po ang sikat ng araw ngayon, umaga. It is a beautiful Monday morning. Kumusta po kayong lahat? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Patuloy ang mainit na mga balita tungkol sa politika. At syempre, hindi pa rin mababa sa posisyon si Senate President Alan Peter Cayetano. Pero meron siyang dahilan at mamaya tatalakayin natin. Bago tayo mag-umpisa, wala po tayong panauhin ngayon. Being a Monday, as you know, Monday is the start of the new week and it's a very hectic day, no, for everybody, no. But just the same, maraming masaya ngayon kasi araw ngayon ng sahod para sa mga hindi sumahod last Friday. So anyway, babati ulit ako sa mga kasamahan ko sa CESA, sa mga kasamahan ko sa MPR, at yung aking mga cousins. Yung mga cousin, mga ka-senior, patuloy po ang inom nyo ng maintenance medicines kasi po importante yan para sa ating buhay. Meron pong issue ngayon na napakainit kasi po, no less than China has imposed a sanction on our defense secretary, si Gilbert Teodoro, no? The sanction or the punishment is they are not allowing him entry to China because of his very active role as a defender of our country's sovereignty. As you know, China has been hovering above our airspace, our oceans. In fact, they have been bullying our lowly fishermen. No? The Chinese Coast Guard has been hammering our fishermen with their water cannons. If that is not the water cannon, it is the laser lights. No, of course, we as a sovereign nation, we need to assert also our sovereignty. However, we are but a small nation as against a superpower like China. So, comes now our Defense Secretary, Gilbert Teodoro, who has been very vocal against the Chinese aggression towards our country and our people. from that, the Chinese government had slapped him a persona non grata status. In fact, prohibiting him from visiting China and his family members. We have a reaction from no less than the former Associate Justice of the Supreme Court, si Antonio Carpio. Sabi niya, and he says very strongly, and I will quote him and read him. Sabi niya, we have to retaliate. It has to be a tit for tat. Former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio has urged the Philippine government or the Marcos administration to consider reciprocal measures after China imposed sanctions on Defense Secretary Gilbert Teodoro and his immediate family. Ibig sabihin yung asawa niya at yung anak niya. Under Beijing's sanctions, Teodoro and his family are reportedly barred from entering mainland China, Hong Kong, and Macau. Chinese entities have also been prohibited from engaging in business or cooperation activities with them. Napaka ano po ito, napakatindi po ito, no? China accused Teodoro of making statements and taking actions that allegedly harmed the interests and relations between the two countries. Reacting to the development, Carpio said, we have to retaliate. In the same manner, the Philippines should ban also the counterpart of Gilbert Teodoro, the defense secretary or defense minister of China. It has to be a tit for tat. Hindi natin sinasabi na pupunta dito yung kalihim ng tagapagtanggol ng China sa Pilipinas. Ang sinasabi lang ni Associate Justice Antonio Carpio, let's treat them the same way that we are being treated. We should also ban their defense secretary. We should also send a strong signal to China. Of course, they will just treat this as, not serious, no? Because now we are not a superpower. But we should assert our sovereignty even as a tiny nation, no? So, etong sinasabi ni Associate Justice Carpio. Sabi niya, a diplomatic protest alone may not be enough to address the sanctions imposed by Beijing. And then he also warned that failing to respond could create a chilling effect on Philippine officials who speak out on issues involving China and the West Philippine Sea. The sanctions come amid continuing tensions between Manila and Beijing over maritime disputes and security concerns in the region. Ang tanong po, kaibigan, sino po ba talaga ang nagbubuli kanino? Have we been bullying the Chinese Coast Guard every time they commit a geographical incursion in our waters? No. Why? Because we have the UNCLOS that should tackle the problem. And the UNCLOS has already made a decision that China must honor our sovereignty in these oceans. However, China being an expansionist nation with a rapidly growing population of more than 1.4 billion Chinese people now, they need new properties to get into. And what better place but Philippines, a tiny country with not an impressive defense forces, but kayang-kayang le tayo. But we have the other nations that will be on our side. We have the ASEAN region. Of course, every time we speak out against a bully like China, it's always best to speak out multilaterally. Because if we do it unilaterally, almost always we will be ignored. So we'll be waiting. Actually, as you know, our defense chief has been very vocal, getting the ire of no less than the Chinese ambassador. But again, it is a heroic act from Defense Secretary Gilbert Teodoro because I treat this as a lonely road that he has taken because we are expecting more from our politicians, more from our legislators, more from our elected officials to come strongly against a nation like China. Especially, we recently celebrated our 128th Independence Day anniversary after being under Spain for more than 300 years and under America for almost 5 decades. Our sovereignty and our independence is very important from where we stand now amongst the League of Nations globally. So we thank our Defense Secretary Gilbert Teodoro for standing up, whether it is alone or with other Filipinos who are marching forward with him. We support him and we rally behind him. Magpunta naman tayo sa, well, we have a, we will be open for reports, no? Magpunta muna tayo sa kay Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas Naga, no? 33 mga exhibitors tampok sa nagpapatuloy na Feria de Camarines Friture Muebles. 10 milyong piso target nakita. Nagre-report si Vanessa Nieva Paz. Vanessa?
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Tampok sa nagpapatuloy na Feria de Camarines featuring muebles ang mga furniture, woodcraft, bamboo products, home decorations at iba pang mga produkto mula sa 33 mga exhibitors mula sa iba't ibang bahagi ng Camarines Sur. Nagsimula noong June 11, 2026 at hanggang ngayong Lunes, June 15, ang nasabing trade fair ng Department of Trade and Industry Camarines Sur. Ayon kay DTIB Regional Director Dean Donabol, nasa 10 million pesos ang target na kita para sa nasabing aktibidad na layuning makapagbigay ng asistensya sa mga MSMEs pagdating sa pagpapakilala at matulungan na maibenta ang kanilang mga produkto. Dagdag pa ni Nabol, sa Bicol Region, ang lalawigan ng Camarines Sur Ania ang nangunguna pagdating sa paggawa ng furniture at iba't ibang mga home decoration kung kaya nakasuporta ang kagawaran sa mga MSMEs lalo na pagdating sa pagpapaunlad ng kanilang mga produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Maraming salamat, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Naga. Mula sa Naga, magpunta naman tayo sa Borongan kay Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan. Agri-Trade Fair 2026 sa Maslog, Eastern Samar, formal nang binuksan bilang bahagi ng ika-61st anibersaryo ng bayan. Penelope?
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Formal nang binuksan ang Agri-Trade Fair 2026 sa bayan ng Maslog, Eastern Samar, bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-61st anibersaryo ng pagkakatatag ng munisipalidad. Pinanguna ni Mayor Septemio Santiago ang ribbon-cutting ceremony kasamang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, department heads, empleyado ng munisipyo at mga kinatawan mula sa 12 barangay ng bayan. Tampok sa aktibidad ang pagpapakita ng mga produktong pang-agrikultura at masaganang ani ng bawat barangay sa pamamagitan ng mga exhibit at patimpalak. Isa sa mga naging pangunahing atraksyon ang Maslog Harvest Showcase 2026 kung saan hinanap ang pinakamahaba, pinakamalaki at pinakamahusay na mga gulay, prutas at root crops gaya ng sitaw, talong, pinya, pakwan, kamote at kalabasa. Nagkaroon din ng paligsahan para sa best display of varieties of fruits, vegetables and root crops bilang pagpapakilala sa kasipagan at pagkamalikhain ng mga kalahok. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng Agri-Trade Fair na itaguyod ang mga lokal na produkto at palakasin ang sektor ng agrikultura sa bayan ng Maslog. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: mula sa Borongan, magpunta naman tayo sa Tayog, sa Radyo Pilipinas Tayog, kay Mildred Pokia. AI-powered irrigation systems at water-saving technologies pinalalawak na ng NIA Ilocos Region laban sa Tagtuyot. Mildred?
15: Radyo Pilipinas Report.
19: Pinapalawak ng NIA ang paggamit ng smart irrigation system at teknolohiyang nakakatipid sa tubig upang mapanatili ang produksyon ng pagkain sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change at El Nino. Sa Ilocos Region, gumagamit na ang ahensya ng Artificial Intelligence o AI-enabled solar-powered pumps, climate smart farming practices at mga pagpapahusay sa infrastruktura ng irigasyon. Ayon kay NIA Ilocos Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin, kayang tukuyin ng AI-powered solar pumps ang pangangailangan ng mga pananim at tamang oras ng pagdidilig. Nakakatulong din ito sa mga lugar na mataas at mahirap marating nang hindi gumagamit ng fuel. Sinusulong din ng NIA ang alternate wetting and drying technique sa pagtatanim ng palay. Ayon sa ahensya, maaari nitong mabawasan ng hanggang 30% ang konsumo ng tubig habang napapalakas ang katatagan ng lupa at pananim. Bilang din sa mga hakbang ang pagpapagawa at paglilinis ng mga kanal, mas maagang schedule ng irigasyon sa Hunyo at Hulyo at rotational water distribution sa mga lugar na kulang ang supply ng tubig. Layunin ng NIA na mapalakas ang seguridad sa tubig at maging mas handa ang sektor ng agrikultura sa babago-bagong kondisyon ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas tayo. Kahapon po, nagbigay na naman ng mensahe si Senate President Alan Peter Cayetano tungkol po sa nangyayaring tensyon ilang araw na po nakakaraan sa Senado. Ang sabi niya, ang sabi dito, Senator Alan Peter Cayetano on Sunday rejected claims that recent Senate tensions are driven by a power struggle, saying the real issue behind the chamber's upheaval is an alleged effort to suppress the truth about the large-scale flood control scheme which erupted in 2025. Ang sabi ni Cayetano, his block did not take this position to seize power, dismissing comparisons to political infighting for leadership posts. Sabi pa nga niya, this is not a game of thrones. Mag-backtrack po tayo ng konti. Naalala niyo, bumoto yung mga kongreso, 257, overwhelmingly, para iakyat na ang Articles of Impeachment sa Senado. Noong paakyat na po, bigla po nagpalit ng liderato sa Senado mula po kay Vicente Tito Soto III at napunta kay Alan Peter Cayetano. Hindi po nagtapos doon. Ito po yung nangyari dahil according to Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa, tinawagan daw siya ni Alan Peter Cayetano at magpunta na sa Senado kasi magbobotohan po. Kailangan po ang boto niya. Nagpunta si Bato de la Rosa, nagdrama, tumakas with the aid of Robin Padilla. Ngayon, ang katotohanan po dito, mga kaibigan, hindi po talaga sa flood control. Ang katotohanan dito is to protect Vice President Sara Duterte from the incoming, the forthcoming, whatever you want to call it, impeachment from the Senate Impeachment Court. Kaya po pinalitan ang liderato kasi no less than Tito Soto said, pag nakuha naman namin ang Articles of Impeachment, forthwith aksyonan ko, kinabukasan kung kailangan gagawin ko. Natakot po yung mga senador na kaalyado ng mga Duterte. Anong ginawa nila? Pinalitan nila si Tito Soto. Ngayon, si Alan Peter Cayetano nang nakaupo. Wala siyang choice kung hindi sabihin, ituloy natin ang Senate Impeachment Court. Okay yun. Well and good yun. That is a very honorable thing for him to say and to decide, being the presiding officer. However, meron pong catch doon. Huwag niyo akong palitan as Senate President because by hook or by crook, I need to be the presiding officer in the Senate Impeachment Court. Bakit po? No less than Maureen Rose Mejia Villar, she is blogging from the Political Labandera 4.0, said that the power of the presiding officer is enormous. He can direct. He's like a director. He's like a floor director. Idirekta na yung proceeding ng hearing, ng Senate hearing. Pwede niyang sabihin yung mga ebidensya na pumapasok. Pwede niyang sabihin, wag muna natin talakayin yan. Ito muna. In short, he has the power to do this, no? That's why, if you follow closely the statements of Alan Peter Cayetano, lagi niyang sinasabi, I have to be the presiding officer of the Senate Impeachment Court. Kasi meron na po siyang plano. Alamin natin ang isang reaction from that, no? Magpunta muna tayo kay May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena, pamahalaan lokal ng Oriental Mindoro, kumilos na sa lumalalang importasyon ng karne sa lalawigan. May?
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Kumikilos na ang pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro para tugunan ang hinaing ng samahang alyansa na nagkakaisang magbababoy na apektado ng importasyon ng karne. Ayon sa alyansa ng mga magbababoy sa Mindoro, magkakaroon ngayon ng pag-a-update ng hog inventory sa bawat bayan sa buong lalawigan. Rerepasuhan din ng probinsya ang umiiral ng mga pulisiya kaugnay ng African swine fever at mas papalakasin ang biosecurity.

0: pagkain at kinabukasan ng industriya ng agrikultura sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Maraming salamat, May Formaran. Magbe-break muna tayo. Pagbalik natin, pupunta na natin si Tokayo Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas tayo. Magbe-break muna tayo.
1: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
4: Uy, yan ang life goals. At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado. Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.
5: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
6: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
7: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
6: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
7: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
6: Nanay naman, eh.
8: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
15: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
16: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak,
16: mas maraming mararating
15: at mas maraming maaabot ng impormasyon
16: at serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
19: Papahuli sa mahahalagang kaganapan.
2: 66 Informasyon.
15: Mga patuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3.
18: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
16: The AM and FM Collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko
15: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
1: Leslie Bukobo.
3: Leslie Bukobo.
1: Live dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

0: At tayo nagbabalik. Ang oras na po ay 9:33 na ng umaga. Doon po sa mga sumusunod sa mga sinasabi ni State President Alan Peter Cayetano, marami po ang naiinis na sa kanyang walang humpay na pagsasalita online, no? At no less than his colleagues in the Senate are telling him, harapin mo kami, you face us and you tell us exactly what you want to present before the fellow senators, no? We received a notice actually from no less than the administrator and chief executive officer of the Cagayan, the daughter of a former Senate president. I speak of course the late President Juan Ponce Enrique and his daughter, no, si Secretary account. At nais ko pong basahin, no. Pero I think Christopher, are we having transmission problems? Parang nag-freeze ako eh. Nandito po. Okay, parang mahina yung ating okay. We're okay? Pagpatuloy ko. Okay, sige. Ay, po, sumamang signal natin. Magpunta muna tayo kay Katukayong Leslie Mino ng Radyo Pintayo, no? Halos 2,300 na mga magsasaka sa Asingan, Pangasinan, nakatanggap na ng ayuda mula sa tanggapan ng Pangulo. Tukayo, Leslie, reporting.
1: Radyo Pilipinas, report. Umabot sa 2,283 magsasaka sa bahay ng Asingan na nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Bawat isang beneficiary ay nakakuha ng halagang 2,325 pesos upang magsilbing suporta sa kanilang kabuhayan at pang-araw-araw na pangailangan. Personal na nagtungo si Asingan Mayor Carlos Lopez Jr. sa distribusyon upang kumustahin ang kalagayan ng mga magsasaka at masiguro maayos at mabilis na naiparating ang tulong sa mga tamang benepisyaryo. Target ng PAFF program na magbigay ng karagdagang lakas at suporta sa sektor ng agrikultura, lalo na sa mga magsasakang patuloy na sumasabay at humaharap sa mga hamon ng produksyon at gastusin sa pagsasaka. Ayon sa mga benepisyaryo, malaking bawas isipin ang natanggap na ayuda para sa mga gastusin ng kanilang pamilya at magagamit din bilang dagdag puhunan upang bayad sa iba pang pangailangan sa kanilang hanap buhay. Ang hakbang na ito ay bahagi ng patuloy na pagkilala at pagpapalagaan ng lokal na pamahalaan ng Asingan sa sektor ng agrikultura na itinuturing na pundasyon sa pagpapanatili ng sapat na supply ng pagkain at pagpapalakas ng kabuhayan sa buong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, report.
0: Maraming salamat, Leslie Amino. Gusto kong basahin itong isinulat ng kalihim Katrina Ponce Enrile. Kasi po, siya po ang anak ng former Senate President Juan Ponce Enrile. At napaka-importante po ang sinabi niya. Ito po'y pinararating niya kay Senate President Alan Peter Cayetano bilang reaksyon sa mga sinasabi at kilos ni SP Cayetano. Ito po ang sabi ni kalihim Secretary Katrina Ponce Enrile. Sabi niya, the truth belongs to no one person. Senator Alan Peter Cayetano, with all due respect, I hear what you are saying. However, I believe there comes a point when any public servant must honestly ask whether his continued role in a process strengthens its credibility or undermines it. No one is suggesting that you lack good intentions. But neither should anyone assume that good intentions reside exclusively with you. You do not hold a monopoly on integrity, fairness, objectivity, or the desire to arrive at the truth. To suggest, either directly or indirectly, that only one individual can shepherd a process toward a just outcome is to diminish both the institution and the capable men and women who serve within it. The Senate is not a one-man institution. It is a collegial body. Its strength derives precisely from the collective wisdom, judgment, and independence of its members. The pursuit of truth is not the responsibility of a single senator, no matter how experienced, vocal, or convinced of his own position. It is a shared responsibility. That is why many are concerned when the process itself begins to appear overshadowed by the personality of the person leading it. The issue is no longer whether one agrees or disagrees with your conclusions. The issue is whether the public can continue to have full confidence that the process is unfolding in a manner that is beyond reproach and free from any perception of predetermined outcomes. The truth does not belong to any one person. Clarity does not belong to any one person. The desire to understand what happened, to examine the facts, and to allow the evidence to speak belongs to all of us. Many people are seeking answers. Many people are looking for accountability. Many people want the facts to prevail wherever they may lead. That is precisely why institutions establish processes and procedures in the first place. Not so that outcomes depend on the force of one individual's convictions, but so that the facts can stand on their own merit. There are moments in public life when the writing on the wall becomes increasingly clear. Leadership is not only about knowing when to stand your ground. It is also about knowing when your continued presence may become a distraction from the very objective you claim to seek. If the goal is truly to allow the truth to prevail, then perhaps the most statesmanlike act would be to step aside, allow the process to proceed without controversy surrounding its stewardship, and trust that your colleagues are every bit as capable of pursuing the truth as you are. After all, no one senator is greater than the Senate itself, and no individual's role should ever become more important than the integrity of the process. Yung po ang post ni Kalihim Katrina Ponce Enrile kay Senate President Alan Peter Cayetano. At siyempre, para dun sa nakabasa nito, let this be a reflection of what truly is needed now for the country. For me, the only solution is really for Alan Peter Cayetano to step down. Like what Secretary Katrina said, not one man, no one senator should be the one to control the whole Senate. It is a collegial body. So we reverberate and we echo the call of Secretary Katrina Ponce Enrile. Magpunta naman tayo kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas Albay. Higit 1,200 na mga isda sa limang bayan ng Camarines Sur tumanggap ng presidential assistance. Diana Mendez reports.
2: Radyo Pilipinas. Tumanggap ng tulong pinansyal ang kabuuang 1,258 na mga mangingisda mula sa limang bayan sa Camarines Sur sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Kabilang sa mga benepisyaryo, ang 440 na mga mangingisda mula sa Ragay, 225 mula sa Del Gallego, 203 mula sa Cabusao, 38 mula sa Lupi, at 352 mula sa Sipukot. Sa ilalim ng programa, bawat kwalipikadong benepisyaryo ay tumanggap ng tig 2,325 pesos na cash assistance bilang dagdag suporta sa kanilang kabuhayan sa gitna ng mga hamong kinakaharap sa sektor ng pangisdaan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Bicol, inaasahang magpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang mga bayan at lalawigan sa rehiyon sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
3: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Albay. Mula sa Albay, magpunta na tayo sa Radyo Pilipinas, Zamboanga, kay Shirley Espino. DA Region 9, tuloy-tuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga magsasaka at mangingisda sa Zamboanga Peninsula sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Shirley?
3: Radyo Pilipinas. Report.
4: Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng Department of Agriculture Regional Office 9 sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program sa Zamboanga Peninsula. Libo-libong benepisyaryo mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ang nakatanggap na ng ayuda mula sa pamahalaan. Pinakauling batch ng mga magsasaka at mangingisda na nakatanggap ng cash assistance ay ang higit 1,000 benepisyaryo mula sa 3 munisipalidad sa probinsya ng Zamboanga, Sibugay. Layunin itong magbigay ng direktang tulong pinansyal upang masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at mapanatili ang kanilang produktibong pagsasaka at pangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
3: Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. Mula dyan, magpunta naman tayo kay Lesti Cubol ng Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay. Sibugay Governor Hofer lumagda ng kasunduan para sa implementasyon ng major infrastructure projects sa ilalim ng Philippine Rural Development Project. Lesti?
3: Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakisa si Sibugay Governor Lulcian Kiofer sa mga kapwa lokal na pinuno sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project o DAPRDP Scale-Up at sa World Bank sa isinagawang joint signing of the Implementation Management Agreement o IMA para sa pagpapatupad ng mga malalaking proyekto sa lalawigan sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Ang lagdaan ng IMA ay ginanapa sa Apo View Hotel sa Davao City kamakailan lamang. Ang inisyatibang ito ay nagtitiyak sa agarang implementasyon ng mga major infrastructure projects sa probinsya na naglalayong palakasin ang konektibidad, palaguin ang kabuhayan ng mga magsasaka at ang produktibidad sa agrikultura. Para sa Zamboanga, Sibugay, ito isang malaking hakbang sa pagsulong ng kaunlaran. Ang ipatutupad na proyekto ay ang rehabilitasyon at pagkongkreto ng Lugan, Bacalan, Dumandan, Supit, Kulasian, Malagandis, Nucanaan, Farm to Market Road na nagkakahalaga ng halos 400 million pesos. Ang proyektong ito ay naglalayong maghatid ng mas maayos na daan, suporta sa lokal na agrikultura at pagbukas ng mas magandang oportunidad para sa mga komunidad ng nabanggit na mga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
3: Radyo Pilipinas. Report.
0: Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay. Mula sa Zamboanga, Sibugay, magpunta naman tayo kay Noel Calonia ng Radyo Pilipinas, Gingoog, site inspection ng mga poultry house ng mga magsasaka at mangingisda sa lungsod ng Gingoog, Misamis Oriental, isinagawa ng City Investment Promotions Office. Noel?
3: Radyo Pilipinas Report.
6: Isinagawa ng City Investment Promotion Office ng Gingoog City ang site inspection ng poultry houses ng mga magsasaka at mangingisda sa Barangay Lunaw sa lungsod ng Gingoog. Layunin sa turang site inspection para mamonitor ang kalagayan at pagunlad sa kanilang Association Livelihood Project, ma-assess ang katayuan ng pasilidad at masiguro na ang ibinigay na ayuda ay nagamit ito para sa naturang proyekto. Pagkakataon din ito na makapagbigay ng technical guidance para sa sustainable management sa kanilang poultry enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
3: Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Noel Calunia ng Radyo Pilipinas, Hingoog. Mula dyan, magpunta naman tayo sa Norte kay Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Estudyante ng nagdala ng kalabaw sa kanilang brigada eskwela, dinadagsa ngayon ng tulong para sa kanyang pamilya. Teresa?
3: Radyo Pilipinas, Report.
7: Napipintong magbago at guminhawa ang buhay ng 13-anyos na estudyanteng si John Michael Andres ng Barangay Bangag, Lalo, Cagayan, dahil sa dami ngayon ng mga nagnanais tumulong sa kanya at sa kanyang pamilya. Si JM ay ang grade 7 student ng Bangag National High School na nag-viral sa social media matapos dalhin ang kanyang 3 taong gulang na alagang kalabaw na si Jello sa nagdaang brigada eskwela sa kanilang paaralan upang araruhin ang kanilang school garden. Ayon kay Lalo Public Information Officer Chief Mark Kevin Agkawili, marami kasing naantig sa kwento ng buhay ni JM at kung paano ito tumutulong sa kanyang pamilya sa kalampang araw-araw na pamumuhay habang abala rin sa kanyang pag-aaral. 5 sa 6 na magkakapatid, naging katuwang na si JM at Jello sa gawaing bukid ng kanyang ama na isang magsasaka at sa kanyang ina na isang barangay tanod. Grade 1 pa lamang umano kasi noon si JM, nagtitinda na ito ng gulay sa kanyang mga guro upang may pandagdag sila sa kanyang kabuhayan at maging hanggang ngayong nasa grade 7 na siya, nagtitinda pa rin. Dahil dito, marami ang nagpaabot ng tulong sa kanya sa kanyang pamilya kung saan may mga nag-sponsor na umano sa kanyang school supplies, sapatos at uniforme para ngayong bagong school year. Nagpahatid na rin ng tulong ang LGU Lalo sa Binatilio at kanyang pamilya sa pamagitan ni na Mayor Florence Oliver Pascual. Hindi lamang para sa pag-aaral ni JM ang dumarating ngayon ng mga tulong dahil may mga pribadong individual na nagpaabot na rin ng libreng construction materials para sa pagtatayo ng kalambahay na nasimulan noon pang nakaraang taon matapos makatanggap ng shelter assistance mula sa Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD Region 2. Taus-puso naman nagpasalamat ang pamilya ni JM sa mga biyayang ito sa kanila lalo na sa pagtatayo sa kalangmunting tahanan. Ayon kay Kawili, maaari lamang magpadala ng mensahe sa Facebook page ng LGU Lalo para sa mga nais pang maghatid ng tulong para kay JM at sa kanyang pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
3: Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Teresa Campos ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Bago tayo magpunta kay sa kayabyab ng Radyo Pilipinas, Taguban, gusto natin na malaman talaga ang intensyon ng ating senator. Kasi ang sabi niya, he was daring his colleagues in the Senate. Sabi niya, if you have the 13 members, the Senate presidency is yours. Yun ang kanyang challenge. However, meron din siyang sinasabi na I am the Senate president, I will be the presiding officer of the Senate impeachment court. Pagbasahin niyo po yung isinulat na napakahaba ni Maureen Rose Mejia Villar, ay makikita niyo talaga ang intensyon ni SP Quintano. Because without even writing it directly, makikita niyo po ang intensyon. He needs to remain as Senate President because he has the power to ika nga ang sabi ko kanina, he is the floor manager and the floor director of the Senate Impeachment Court. Pwede niya i-influence yung ibang Senate judges, no, towards wherever and whenever they hear the evidence, which will form the basis of their decision when the time to render a verdict comes. This is where the political favors and political plays come in, no? So magpunta naman tayo kay Sarah Kayab. Nagpunta naman tayo kay kay Sarah Kayabyab ng Radyo Pilipinas Dagupan. Higit 7,600 na mga magsasaka at mga isda sa Pangasinan tumanggap ng tulong pinansyal mula sa Pangulo. Sarah?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Umabot sa 7,676 na mga magsasaka at mangingisda mula sa bayan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na suportahan ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa gitna ng mga hamong pang-ekonomiya. Pinangasiwaan ng Department of Agriculture ang isinagawang payout sa mga kwalipikadong benepisyaryo katuwang ang LGU. Layunin nitong magbigay ng agarang tulong sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng tumataas na gastusin sa produksyon at iba pang suliraning pangkabuhayan. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 2,325 pesos na maaring magamit sa pagbili ng mga kinakailangan at iba pang gastusin sa kanilang kabuhayan. Kabilang sa mga tumanggap ng tulong ang mga rehistradong magsasaka ng palay, mais at tubo, gayon din sa mga mangingisda. May espesyal rin na alituntunin sa mga benepisyaryong bedridden, nasa ospital o yumauna upang matiyak na ang tulong ng pamahalaan ay may pagkakalob sa kanilang makinatawan sa maayos at lehitimong paraan sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga kailangang dokumento. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Sarah Kayabyab, Balancho. Radyo Pilipinas. Yung Balancho, ang kanyang pagre-report ngayong umaga. Anyway, ang oras po ay 9:55 na. Ako'y magpapaalam na. Nagpapasalamat uli ako sa inyo para sa pagdalo sa programang ito. I will be in the studio tomorrow live, no? I think I have a special guest. I will get the confirmation later today at malalaman nyo kung sino ating panawin bukas. Nagpapasalamat na tayo sa Radyo Pilipinas Technical kay Rovan Malilin, kay Arnel Villamor at ang executive producer. Walang iba kung hindi si Christopher Tirambulo. Maraming salamat po sa inyo. As always, pray for our country, pray for our leaders, and pray for our people. God bless you, and I'll see you tomorrow. Magandang umaga po sa inyong lahat.
3: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Oras sa buong kapuluan. 2 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
8: Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pamahalaan, target na makapagbigay sa 2 milyong mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3 ng bagong bag sa kabuuan ng school year 2026-2027. Mula Malacanang may balita si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: 2 milyong mag-aaral mula kinder hanggang grade 3 ang target na mabigyan ng bagong bag ng pamahalaan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, sa ilalim ito ng Assistance to Primary Grade Learners Program na tinawag nilang Bagong Bag para sa mag-aaral. Sinabi ni Recto na ang programa ay alinsunod na din sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mabigyan ng tamang paghahanda ang mga estudyante at makabawas kahit papaano sa back to school expenses ng mga magulang. Laban ang nasimula na ang ipinamahaging mga bag ay notebook, lapis, crayons, rulers, eraser, sharpeners at iba pang learning materials. Una lang sinigawa ang ceremonial launch sa Taytay Elementary Public School itong nagdaan June 9 kung saan ay 4,000 learners ang nakabahagi ng school bags at learning kits. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: House leaders kinondena ang illegal deployment ng floating platform sa Baho de Masinloc. Mula sa Kamara, narito ang balita ni Melanie Valdez Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mariin kinondena ni na House Deputy Speakers Paulo Ortega at Che Kong-hun, maging si Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, ang umano'y illegal na paglalagay ng floating platform at iba pang istruktura sa Baho de Masinloc. Ayon sa kanila, malinaw itong paglabag sa soberanya ng bansa at jurisdiction ng Pilipinas, gayon din ang umiiral na international laws. Matay sa Philippine Coast Guard, may iba pang illegal na installation na natukoy sa lugar, 3 bagong floating buoys, isang hindi pa natukoy na spherical floating object at 2 communication antenna. Suportado rin ng Young Guns ang diplomatic protest na inihain ng DFA sa China. Kasabay nito na nawagan sila na ang agarang pagtatanggal ng mga ito sa loob ng Philippine Maritime Zones. Giit ng grupo, hindi nila papayagang unti-unting gawing artificial island ang Baho de Masinloc na anilay kaparehong nangyari sa Mischief Chief at iba pang bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, nagbabala naman si dating Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ng agresyon ng Chinese Coast Guard laban sa mga mangingisdang Pilipino at ang patuloy na konstruksyon sa lugar ay posibleng senyales ng planadong kontrol sa naturang teritoryo. Ayon pa sa kanya, hindi lamang usaping teritoryo ang West Philippine Sea para sa Pilipinas, kundi isang mahalagang international waterways kung saan dumaraan ang malalaking bahagi ng pandaigdigang Kalakalan araw-araw. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sa iba pang balita, binatilyo sa Tondo, Maynila, nahulihan ng pen gun matapos maghamon ng away si Lawrence Tanhoco sa kanyang ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nasa kote ng matauhan ng Tayuman Police Community Precinct ng Manila Police District Jose Abad Santos Police Station ang isang 18-anyos na lalaki matapos makuha na ng isang improvised firearm o yung pen gun na may lamang bala sa Tondo, Maynila. Naganap ang insidente bago maghating gabi kagabi sa kahabaan ng Riles sa Barangay 163 habang nagsasagawa ng offline galugad ng mga pulis sa kanilang masasakupan. Ayon sa ulat, naaktuhan ng mga pulis ang suspect na hinahamon ang isa pang individual na sa isang away dahilan upang siya ay lapitan at inspeksyonin. Nakumpiska sa kanyang pag-iingat ang isang improvised handgun na may isang piraso ng live ammunition na hinihinalang kalibre 38 at nabigo siyang magpakita ng kaukulang dokumento hinggil dito. Kasalukuyan ang nakaditine ang suspect at sasampahan ang kasong paglabag sa Republic Act No. 10591 o yung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa lungsod ng Maynila, partikular sa Manila City Prosecutor's Office. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: At sa pangwakas na balita, 3.91 million pesos na halaga ng shabu na samsam ng Philippine National Police Region 8, Rank 1 Regional Drug Target at 3 iba pa arestado sa Leyte. Si Daisy Beliza ng Radyo Pilipinas Borongan sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Timbog sa may bus operation ng Police Regional Office 8 ang Rank 1 Regional Drug Target at 3 iba pa sa Barugol, Leyte. Kinilala ng Pro 8 ang pangunahing suspect na si Alias Bicoy, 41 taong gulang na itinuturing top drug personality sa rehiyon. Kasama niyang naaresto ang isang guro, isang security guard at isa pang kasabwat sa Barangay Kuta. Nasamsam mula sa mga suspect ang tinatayang 575 grams ng hinahinalang shabu na nagkakalaga ng 3.9 million pesos base sa Dangerous Drugs Board value. Bukod sa droga, na-recover din ang isang digital weighing scale at mga drug paraphernalia. Ayon kay Pro 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Kasalukuyan nang inihahanda ang kasong paglabag sa Comprehensive Drugs Act of 2002 laban sa apat na suspekta. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
8: At yan pa mga balita ang ating nakalap sa oras na ito. Ito si Joy Camar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
15: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
14: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
16: Kasama po namin si Secretary Henry po.
17: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit eh.
18: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
14: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
19: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Philippine Standard Time, 8 o'clock. Anong 8 o'clock? 8 minuto makalipas na po ang alas 10 ng umaga.
3: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.

0: Hala, hala, hala. Labira. Gandang umaga po mga kabingan. Ako, energy, energy, energy. Kasi Lunes ngayon. Oho, abay, maliban sa Lunes, masaya ang ibang mga sumisweldo ng A15. Diba, Roban, Arnel, ah? At saka si, Ice, ikaw palang nandyan. Hello, hello, welcome back. And Miss Glory Fed. Yan ang aking team dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Serbisyo Program, 738 AM at 104.3 FM. Nako, pang pinag-uusapan ng public service, hige, pwede ho kayo. At kami pong itutulay, amin pong itutulay ang inyong mga gustong ihingi ng tulong sa mga government agencies at iba pa, kahit na public or private na mga agencies. Okay? Alright, ito po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Abang aga naman, ah, nakikinig po kaagad itong si Engineer June Villegas. Nangil enjoy construction. Gandang umaga, bossing! Ah, happy happy, oh ba, nag-Father's Day ka daw sa inyong lugar dyan sa Dingalan, sa Umiraya. Ha? Gandang umaga! Ayos, ayos, ayos, ayos, Engineer June Villegas. Tuloy, tuloy, tuloy, tuloy kung anong pang inyong mga gawain dyan. Alas 10-10 na. Mga kababayan, narito muna ang mga headlines sa araw na ito. German President dadating mamayang gabi sa bansa para sa state visit. Pangulong Ferdinand R. Marcos at German leader nakatakdang magpulong bukas sa Malacañang. Samantara, Department of Foreign Affairs ay muling iginit na hindi napapatulan ng ating bansa ang naging hakbang ng China na iban si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kanilang bansa. At minority leader, kinundi na ang floating structure ng China sa Scarborough Shield, Baobaho de Masinloc. At panghuli, Philippine State Institute of Volcanology and Seismology o PVOLS nagbabala sa mga fake news kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Yan po mga kabayan, mayong buntag, mayong aga sa mga taga Visayas and Mindanao. Masanto si Kabosan, mga taga Ilocos, taga Pangasinan yan, mga kababayan. Kasama na pati ang Ilocos na imbagabigat yung amin na po. Hahay! Ang mga taga Pampanga, mayapayabag po kay Kongam. Binabati po kayo ni Senador Lito Lapid at si GM Mark Lapid. Kumusta naman po ang ating mga taga Mindanao? Assalamualaikum wa barakatuh. Peace be with you. Ngayong araw na ito mga kababayan, atin pong aalamin ang mga pangyayari dyan sa nangyaring lindol muli sa dyan po, sa Sarangani, sa Region 11 at kasama ang Region 12. Of course, Region 12 at ang Region 11. Oho! Eh, may po tuloy-tuloy po na nakaka-experience ng mga aftershocks magmula pa noong Lunes hanggang ngayon ay nakaka-7 araw na mga kababayan. Halos ang mga kababayan natin na nagagambala ng 7.8 magnitude na lindol. May sinasabi po ang FIVOLS mga kababayan na huwag paniwalaan ng iba't ibang mga balita, mga fake news na nanggagaling sa ibang mga online na mga balita sapagkat ayon sa FIVOLS, mga fake yun. Hindi, kung gusto po nyo makakuha ng mga importante o mga mahalaga, tamang mga impormasyon, punta lamang po kayo sa website ng FIVOLS at upang malaman nyo talagang mga balita tungkol dyan sa lindol. Oho. Pero mas maganda na po mga kababayan na mapaghanda. Oho, yung palaging mga inyong napapakinggan na mga reminders, yung pong mga inyong natutunan na kung hindi man, amin po dito po sa Radyo Pilipinas, halos oras-oras. Hindi lang po halos oras-oras, every 30 minutes, di ba? The Engineer Rovan, ang amin pong paalala tungkol doon sa kahandaan kung merong mga disaster na nangyayari o bago mangyari ang sakuna. Mas maganda yon na mailagay nyo sa inyong pagiging maging handa sa inyong tahanan, sa inyong lugar, saan man kayo naroroon. Oo, daladala nyo palagi yung mahalaga dyan. Yung pong pito, whistle kung tawagin, as English, at saka yung flashlight. Meron din siyempre eh maglagay na po kayo sa inyong lalagyan ng biskwit kung may mga maliliit na lalagyan at saka tubig mapaghanda sa ganun. Hindi natin masabi mga pangyayari kailan magkakakailanganin to. Yung whistle, mahalaga po yan sapagkat pagka nagkaroon ng hindi lang lindol yan. Kahit na yung pagbagyo, magagamit nyo. Hindi na, halimbawa, hindi kayo makasigaw ng todo-todo. Aba, mahalaga po yung pag-ihip po ng whistle na yon, pito na yon. Oo, makatawag ng pansin sa agarang aksyon, agarang pagtulong ng ibang taong nakakarinig. Ayos ba? 14 na minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Samantala, habang inantabayanan po natin ang aking mga kausap na Regional Director ng Office of Civil Defense, Region 11. Okay na ba, Ms. Ice and Ms. The Glorife? In the meantime, eto muna!
1: Kuya Kicks, now! Alam na dis!
0: Ating Kuya Kicks, alam na dis! Po, trivia po ito. Yung coastal uplift ay isang uri ng vertical deformation o pagbabago sa hugis ng mundo. Oho. Kapag ito ay nangyari ng mabilis at sabay sa mismong pagkabiyak ng fault habang may lindol, tinatawag na po itong co-seismic uplift. Technical ito, no, mga kababayan, para sa kababayan natin nag-iisip. Ito ay, ang tawag dyan, una nga nabanggit ko, ay pagbabago doon sa hugis ng mundo. Oho. Kaya ba, kung ito naman ay dahan-dahan, sa loob ng daan-daang taon dahil sa unti-unting paggalaw ng tectonic plates, tinatawag naman itong inter-seismic uplift. Aha, masyadong technical yan. Pero alam po ba ninyo kung saan nyo makukuha ang karagdagang impormasyon na yan? Diyan po sa Department of Science and Technology sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST PVOLS.
1: Kuya Kicks, now! Alam na dis!
0: Alright, yan po mga kababayan, ang Kuya Kicks alam na this. In the meantime, habang inaantay bayanan ko po ang aking panayam all the way from Region 11 ng Office of Civil Defense, narito muna ang mga balita. Ms. Ice, sa mga balita, ating pakinggan muna ang report na ito mula kay Melanie Valdos Reyes. Dahil isang party list congressman, binuksan na po ang libreng legal aid help desk sa House of Representatives. Ay, sino kaya yan? Alamin po natin, mahalaga po yan mula kay Melanie. Magandang umaga sa iyo, Melanie.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Bukas na sa House of Representatives ang Legal Aid Help Desk na layong magbigay ng free legal assistance sa mga ordinaryong Pilipino. Pinangunahan ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno ang inaugurasyon ng Legal Aid Help Desk. Sinabi ni Jokno na mahalaga mapalawak ang access sa legal assistance lalo na para sa mga mahihirap. Ang naturang programa ay resulta ng pakikipagtulungan ng House of Representatives Legal Affairs Department at Integrated Bar of the Philippines, Quezon City Chapter, sa ilalim ng Unified Legal Aid Service Program ng Korte Suprema. Ayon kay Jokno, ang pro bono work ay mistulang kaluluwa ng profesyon ng batas. Bago pumasok sa politika, matagal siyang naglingkod bilang human rights lawyer at nagbigay ng libreng serbisyo sa mga may hirap sa mahigit 3 dekada. Hinikayat din ni Jokno ang House Legal Aid Help Desk na magdagdag ng component na nakatuon sa pagbibigay ng impormasyon kasabay ng mga legal consultation. Samantala, nanawagan siya sa mga kapwa mambabatas na pabilisin ang pagpasa ng House Bill Number 7305 na layong bumuo ng Joint Congressional Commission on Justice System Reform o JUSCOM. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Yan ang report ni Melanie Valdoso Reyes. Mahalaga nga mga kababayan, napakarami pong nangihingi po, may mga pangangailangan sa problema tungkol sa legal, pangangailangan na libreng abogado. O magandang tulong po yan mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. 19 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga. Shout out. Bago nga kayong panayam kay Director Ednar Dayang Hirang, aba si Madam Che and family, Kuya Junior and family, dyan sa God Will Provide, San Nicolas, Hagonoy, Bulacan. Gandang umaga mula kay Indira June Villegas. Gandang umaga po. Ayos, mga taga-Hagonoy, Bulacan. Samantala, mula sa Bulacan, mula sa Luzon, dumako tayo sa Mindanao. Opo. Okay, makinig, nood po kayo ha, mga kababayan. Huwag ko kayo maglilipat ng channel sapagkat mahalaga po itong aming pag-uusapan ni Director Ednar Dayang Hirang mula sa Office of Civil Defense Region 11. Mayong buntag, Director Dayang Hirang. Good morning.
4: Mayong buntag, Kiko. Buntag sa tanan.
0: Salamat po sa pagtanggap nyo ng aming tawag. Nakakaranas pa po ba kayo ng aftershocks dyan sa Region 11?
4: Tuloy-tuloy po ang aftershocks, lalo na sa Jose Abad Santos at sa bayan ng Sarangani, yung Balot Island na sinasabi. Tuloy-tuloy po yan at nabibilang ng P-box po natin.
0: Opo, mabuti po, binabanggit nyo, it's an island, yung Sarangani binabanggit nyo sapagkat mayroon ngang Sarangani na probinsya, magkaiba po ito. Baka humalito yung iba, ano po, the Director Dayang Hirang. Sa mga Opo. Binabanggit din nyo na aftershocks, kumusta nga ang eksakto o bigyan nyo nga po kami ng update dyan sa Jose Abad Santos at saka yun po, yung Balot Island na yan ng island dyan sa Sarangani.
4: Sa aftershocks po, nakausap ko naman yung mga mayor. Mukhang nasanay naman sila. Wala namang
0: nasanay.
4: Nasanay na sila sa aftershock, no?
0: Okay.
4: Wala namang dagdag na mga damages caused by the aftershocks. So wala nang nadagdag na damages.
0: Mm-hmm.
4: Sa ngayon po, yung affected population natin is already 112,000.
0: Okay.
4: People for the whole region, no? Then meron tayong casualties na 8 at 19 na missing. Then injured natin is 78 po.
0: Well, so ganun po ngayon ang update mula diyan sa record ninyo o natatanggap niyo mga impormasyon mula doon sa inyong mga tauhan din na nandoon sa area. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagkaroon ng coastal uplift sa may bahagi ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Ano po ito? Ipapaliwanag niyo nga po itong kung nalaman niyo na itong report mula sa PVOLCS.
4: Yes, nalaman na po at na-validate at meron na tayong information dissemination para hindi matakot yung mga tao.
0: Okay.
4: So, kung i-compare po natin sa sinasabi na tsunami, no?
0: Opo.
4: Kasi natatakot yung tao. Ang tsunami, yung tubig po ay umaatras.
0: Okay.
4: Then bumabalik.
0: Okay?
4: Ito hindi ho. Ang lupa po umakyat.
0: Umakyat ang lupa. Ay, ibig sabihin ito lupa, yung seabed. Tama po ba?
4: Yung lupa. Yung lupa mismo. Coastal. Coastal. Yung nakikita mong picture.
0: Yun dyan sa ano? Po. Yung coastal line na yan.
4: Yes,
0: bye-bye.
4: Umakyat. So, mga 2 meters po ang height ng pag-akyat.
0: Oh.
4: At mga 300 meters to 400 meters ang haba. Papuntang
0: paglayo.
4: Coastal. So, ibig sabihin, lumaki yung lupa ho nila.
0: Lumawak, tumaas, lumawak. As in, para nadagdagan ng lupa, yung mga baybay na yan, yung beach area. Diyan yes. Lamang po ba sa particular sa Jose Abad Santos? Ano ba yan? Entire nung doon sa coastal line?
4: Okay. Multiple barangays po ang apektado. Hindi lang isang barangay.
0: Mm-hmm.
4: At sa ngayon, pati yung isang bayan ng Don Marcelino, nagre-report na rin na meron din silang coastal uplift. So, ang importante po, mapaliwanag natin na yung coastal uplift, hindi po nakakatakot yan. Kasi nga, hindi yan tsunami.
0: Okay.
4: Yung tsunami, yung dagat ang umaatras. Okay? Klaro rin natin. Tumalayo sa dalampasigan yung dagat. At pumabalik, yun ang nakakatakot. Ang ito po, coastal uplift, yung lupa po, tinulak ng mga pwersa galing sa ilalim dahil nga sa lindol, umakyat. Kaya naging lupa na, naging part na ng ng coastal community ng mga barangay na yan.
0: Hindi ko alam kung magiging maganda para sa mga nagmamay-ari ng lupa diyan, hindi ba kayang kailangan pa ang ayusin yan ng mga eksperto kung iyan ba ay matibay, hindi kaya yan na meron.
4: Sa discussion no, ng mga expert.
0: Opo, please enlighten us.
4: A thousand years ago, yan po ang dahilan kung bakit naging 7,000 islands ang Pilipinas.
0: Okay. Dahil sa pagangat ng ibang lupa, naging island yung iba, tapos na
4: yan po ang naging dahilan. Yung coastal yung dahil nga sa lindol, dahil nga ang Pilipinas nasa tawag natin, nasa gitna tayo ng maraming potential na hazard sa lindol. Kaya yan ang nangyari, marami po tayong isla.
0: Okay. Director Dayang Hiram, kayo nababanggit na yung impormasyon na yan. Sa ngayon, dahil bago-bago pa lamang ito, na-alerto nyo na ba ang mga residente tungkol dito? Paano nyo nabibigay yung impormasyon na yan? Na huwag matakot, huwag mangamba.
4: Okay, una po, simula ng June 8, gabi-gabi, araw-araw,
0: opo,
4: open po ang ating komunikasyon, yung emergency operation center natin.
0: Mm-mm.
4: Konektado tayo sa probinsya at munisipyo.
0: Mm-mm.
4: So pinag-uusapan noon namin to. So nung natanggap na namin yung expert na opinion ng ating PBOX, at agad-agad ipinakalat po natin to sa mga opisyalis po ng lungsod. Mm-hmm. At sa mga radio interview, TV interview, pinapaliwanag po natin to para mas lalo nilang maintindihan. Ngunit, ang advisory po ng Department of Health is huwag na po tayong magtangkang kainin pa yung mga naiiwang isda doon. Kasi nga, yung iba doon talagang pana, yung may sira na yung mga isda na yon. So, hayaan na lang natin mabulok doon at through natural degradation, mawawala na rin po.
0: Mm-hmm. Well, ano-ano pa mga hakbang ang ginagawa ninyo ng inyong tanggapan, Engineer Dayang Hiram, Director Dayang Hiram, sorry.
4: Okay, right? Ang pinakamalaking challenge so ngayon,
0: apo,
4: yung limang site, no? Limang site na...
0: Limang site?
4: Yung nag-landslide sa Jose Abad Santos,
0: okay,
4: na doon sa river tumama. At dahil nga tumama sa river, nagkaroon ng blockage, ang nagtawag natin damming effect, yung tubig na ipon doon banda sa upstream. Nakakatakot to yun kasi pagkapag hindi na nakayanan ng lupa, baka biglang plus flood po at tatamaan ng mga tao. So kaya po ginawa natin kasama ang gobernador pati mga mayor, at pilikas na po lahat ng tao na pwedeng maapektuhan sa limang site na yan, at dalawang beses na po in aerial at today ground inspection para to decide, para makapag-desisyon ng gobyerno ano ang the best way to relieve that area from yung malaking lupa na bumagsak doon sa river at ma-drain yung tubig po. So tatlong option po ang pinag-uusapan ngayon. Either blasting or kung yung sa gilid ng lupa i-drain, or ang aking suggestion is yung tubo po, yung pipes, no? I-drain natin using polyethylene pipes, yung mahabang tubong itim galing doon sa taas para lumabas yung tubig, pupunta sa baba at ma-drain yung taas. At today po magkakaroon ng decision. Malamang tonight when we make the evaluation, magkapag-decision tayo at mag-umpisahan na po ang action na dapat gawin.
0: Opo. Yan po sinasabi niyo, yung pag-drain ng tubig, dire-diretso sa dagat po yan?
4: Hindi po, nasa bundok. Nasa bundok po tayo.
0: From bundok, saan mapupunta yung tubig na yun?
4: Of course, yung river channel river goes to the sea.
0: Okay.
4: The river yan.
0: Alright.
4: Yung river naman po ang na-block eh. So, yung portion lang ng river na natabunan ng landslide, kaya yung bandang itaas, napondo yung tubig. Lumaki yung tubig bandang itaas.
0: Lalong-lalo na ngayon, I understand, umuulan. No? Nakakaranas ng pagulan dyan sa Region 11. Now, please tell us, yung pong mga tagapakinig ngayon, taga-subaybay, ang Jose Abad Santos ay bahagi ng
4: Davao Occidental.
0: Davao Occidental.
4: Okay, ganito po. Lima ang probinsya ng Davao Region.
0: Opo.
4: Nakapokus po tayo sa isang probinsya lang.
0: Yes.
4: Davao Occidental. at sa Davao Occidental, dalawang bayan ang nakapokus tayo.
0: Mm-hmm.
4: Ang pangalan ng bayan, Jose Abad Santos, pati yung bayan ng Sarangani na tinatawag na Balot Island.
0: Opo.
4: So yun po ang focus natin.
0: Magkaiba so, yun ha? Magkaiba yun sa lalawigan ng Sarangani. Inuulit po natin. Ha?
4: Region 12 daw yun.
0: Opo.
4: So ngayon po, ang gobyerno natin nakapagbigay na ng 29 million po pesos na natulong. Barrios sa tulong po yun. Ngunit marami pa silang pangailangan at ngayon inaayos natin yung mga pangailangan nila for early recovery and for long-term recovery. And in fact, dagdag na mga food packs, dagdag na tubig,

0: bahay na nasira. So, kailangan ng dagdag na tent at temporary relocation nila yung sinasabi ng presidente na modular houses. So, nakapag-request na po tayo ng 2,000 initial request po natin, 2,000 na modular houses. Doon titira yung mga tao, yung mga totally damaged habang nag-aantay ng relocation.
1: Opo. Kayo po ba, sapagkay naasahan, Director Dayang Hirang, napupunta ngayon ang Pangulong Ferdinand Marcos dyan sa Region 12, and I understand gusto lang maraman nila yung inyong sitwasyon. Kayo po ba pupunta doon sa meeting na patatagot, of course, briefing kay
0: Pangulong Ferdinand Marcos? Ang advice po ng PMS,
1: opo,
0: yung local government po ang pupunta. So, yung aming administrator po nandun na. Pupunta na rin ang OCD administrator, si Jose Cabreros. At ang alam ko po, si Presidente magbibigay ng mga tulong sa mga local governors at sa mga mayors po. Kami, coordination lang kami.
1: Alright. Sa mga naipagkaloob na ng mga suporta ninyo, lalong-lalo dyan sa tanggapan nyo sa OCD, anong mga challenges ang kinaharap ninyo at yung kailangan maipadalam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa mismong headquarter ninyo sa OCD?
0: Sa ngayon po, kinakaya naman natin yung immediate response natin. Ang pinaka-biggest challenge natin, yung mga tatlong barangay na hindi talaga maabot ng kahit na ano. So, nasolbar na po yan kahapon. Nag-drop na po tayo ng mga pagkain doon. Aerial drop na po kasi wala rin mapaglandingan yung helicopter.
1: Ano-ano mga lugar yon? Yung tatlong lugar na yan sinasabi nyo, the Director Dayang Hirang?
0: Mall San Isidro, pati yung isa, I forgot the name ng isa, magkatapio, ayan. Oh.
1: Ano po yan? Puro mga barangays?
0: Kwan po ito, barangays sa bundok.
1: Bundukin, ano mayroon, kaya kinakailangan nyo ng helicopter, no?
0: Nagawa na po, at 2 helicopter po ang giserve natin dyan. Ganito po yung Jose Abad Santos.
1: Opo.
0: Yung tatlong barangay, Air Force ang tumira, pag-deliver ang pagkain.
1: Opo.
0: Meron karamihan ng coastal barangay nila na isolate din dahil naglandslide yung lupa, naglandslide yung lupa at na pagsak doon sa national road at hindi madaanan.
1: Opo.
0: Yung pag-umpisa, pero ngayon po madadaanan na po, inayos na po ng DPWH. So habang hindi nadadaanan yun, barko po ng Coast Guard, barko ng BIFAR ang ginagamit natin pag-deliver ng mga tulong po sa mga barangay na yun.
1: Salamat naman.
0: 1 minute
1: po. Alright. Maraming salamat po, Director Dayang Hirang. Alam ko, busy ka riyan. Thank you. Yeah. May mensahe
0: salamat,
1: ka? Panghuli na lang kung may mensahe ka. Alright?
0: Mensahe ko po, rest assured that national and local government at private sector po ay nagtulungan. Whole of government approach, whole of nation approach po itong ginagawa natin. Salamat at kapalit
1: po. Right. Dagang salamat, Director Ednar Dayang Hirang, ang Regional Director ng Office of Civil Defense sa Region 11. Yung pong pinag-usapan namin, yung Davao Occidental area yan, yung dun po sa Jose Abad Santos at yung bayan ng Sarangani, ano? Hindi ho yung lalawigan ng Sarangani. Meron po silang concern doon sa isang island, ang pangalan ay Balot, Balot Island. Yan ang aking panayam, mga kababayan, kay Director Ednar Dayang Hirang, ang Regional Director ng Office of Civil Defense Region 11. 10:33 ang oras, huwag kayo maglilipat ng channel dahil babalik po kayo. Kaya, Engineer Roban Malilim, take it away.
2: Radyo Publiko, Serbisyo.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na ang pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Dito kaya. Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
1: Ay, aircon ba ako?
2: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin?
1: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
2: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: The public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Balita, laging totoo.
11: Impormasyon,
10: detalyado
11: at kumpleto.
10: Serbisyo,
11: tapat para sa bayan.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas.
11: Bagong Pilipinas.
10: Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1.
11: Radyo Pilipinas.
10: 738 AM.
12: Radyo Publiko Serbisyo.
13: Radyo Publiko Serbisyo.
12: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Alas 10:37 na, baka hindi mo namamalayan ang panahon. Ngayon po ay Lunes, mga kababayan, energy, energy. Dahil alam naman natin, Engineer Robert, pa, pagkatuwing Sabado, Linggo, pahinga o kaya may lakad-lakad, paglumakad dahil doon sa mga mainunal sa paa. Ayos, di ba? Yung mga mainunal sa paa, alam nyo, kahit anong hirap ng umahal na ng gasolina, sige, tuloy-tuloy. Pero pagkalipas niyan ay pagod. Nako, ang Lunes ay Monday Blues, kung tawagin. Nako po. Pero sige, sige, sige. Iagangat nyo, iangat nyo ng konti. Energy level, energy level. Asya. Alas 10:38 na, mga kababayan. Abay, meron pong report si Sheila Lisondra ng Davao. But in the meantime, shout out muna kay Madam Che and family, Kuya JR o Junior and family ng God Will Provide San Nicolas Hagonoy, Bulacan. O, mula kay Engineer June Villegas ng aba, syempre, dito sa Antipolo, dyan po sa Aurora. Alright, thank you, thank you. Si Lawrence Atanasio, boss, morning dyan. Sabi niya, nasa, alam mo na, meron silang naka-monitor dyan sa kanilang minomonitor. Alright, si Lawrence Atanasio at yung mga minomonitor nila din sa kanilang grupo sa Para, Philippine Amateur, and the Radio Association, Philippine Amateur Radio Association, at yung Ham Radio, sila ni Raquel Espiritu. Magandang umaga. And shout out, oy, Engineer Joel De Reyes na nasa Kuwait ngayon. Ang galing. Oo, thank you, mga taga-Kuwait. Maganda. Anong oras ba ngayon ay sa Kuwait? Ba't nasa ano siya sa kanyang pinanunood at pinakikinggang kanyang YouTube. Alright, thank you, thank you. 10:39 ang oras. Wala naman sa Radyo Pilipinas Davao. Abay, mahigit na 178 food packs inihatid sa mga pamilyang apektado ng lindol doon sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Narito ang report ni Sheila Lisondra. Sheila, may buntag. Sheila.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagsagawa na ng aerial operation ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sa tulong ng Philippine Army upang maihatid ang ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na pagyanig sa Sitio Makina, Calbay, Jose Abad Santo sa Davao Occidental. Sa pamamagitan ng aerial transport, target na may pamahagi ang kabuuang 178 na mga family food packs sa mga residente ng lugar na nakaharap sa hamon ng transportasyon dulot sa pinsalang iniwan ng lindol. Ayon sa DSWD, nagpapatuloy ang pakipag-ugnayan nito sa iba't ibang partner agencies upang mapalakas ang disaster response operations at masiguro na walang pamilyang maiiwan sa pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizonda Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
14: Yan po mga kabayan, ang report na yan sa, mula sa, ano, sa Radyo Pilipinas Davao. Meron pa po, magkakasunod itong mga report na ito. Ha? Kawing-kawing na report na ating tatanggapin mula pa rin sa Davao. Ang Naval Forces Eastern Mindanao patuloy sa kanilang humanitarian assistance para sa mga operasyong ginagawa nila tungkol nga sa naganap na 7.8 magnitude na lindol noong Lunes. Armando Fenequito sa kanyang report. Arman, Bayan Buntag, Arman.
9: Radyo Pilipinas Report.
16: Patuloy ang Naval Forces Eastern Mindanao o NFEM sa humanitarian assistance and disaster response operations sa mga komunidad na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City at Davao Occidental simula Hunyo 14, 2026. Sa pahayag na inilabas ng NFEM, inihayag nito na na-deploy na nito ang Disaster Response and Rescue Team sa General Santos City kung saan tumulong ito sa pagdiskarga ng relief goods sa Oval Plaza. Samantala, sa Davao Occidental, tumulong sa pagkarga ng mga relief package sa Black Hawk Helicopter ang DRR Team kung saan hinatid ito sa mga na-isolate na tatlong mga barangay sa Jose Abad Santos. Inilahad ito na patuloy na magkikipagtulungan ng hukbong dagat sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mas mabilis na tugon sa mga nangangailangang komunidad na lubhang apektado ng pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Armando Fenequito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
14: Ay talaga, Angel Roban, nagkatinginan tayo ng mahimbing. Ano? Alright, gandang umaga sa iyo, Angel Roban. Maganda siguro kahapon. Ano? Alam mo na, alam na this. Ay siya, mga kabayan, mga nanonood at mga nakikinig sa palatuntunang ito, yung may mga pumapasok po mga greetings. You know, galing sa Canada naman ito. Aba, hello Ate Chay, mula sa Toronto. Gandang Toronto, ha? Galing Toronto. Good morning. At saan pa? Kanina Kuwait. Ito naman sa Canada. Ay, oy, John Nakol sa Washington, D.C. Thank you, you're watching. Dahil natutuwa sila at meron ng balita mula sa magandang pagtatapos at sana'y matuloy-tuloy na pagtatapos itong gera ng Amerika at Iran. To, thank you, Joy. Joy John the Nakol. Alright. So, Akol, samantala, narito muna ang balita. Tuloy-tuloy na pagbabalita ng ating mga kabayan. Dahil din narito, meron po tayong tatanggapin din mula sa Radyo Pilipinas Davao. Pero siya ay nagko-cover doon sa Jensan, tama? Oo, siya yung ipinadala ng Radyo Pilipinas upang mag-cover doon sa General Santos. Dahil, patunga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, pero nagkakaroon ngayon ng signal challenges pa rin. Ano ba yun? Ano? Oo. Oo, mga kababayan. Sige. Alamin natin, alright, sa mga kababayan nating nag-aantabay. In the meantime,
17: Kuya Kicks, now, alam na this!
14: Sa ating Kuya Kicks, alam na this trivia, alam po niyo meron pa rin kaugnayan ito sa mga lindol, ano? Alam niyo ba noong October 15, 2013, ay binaganap po ang magnitude 7.2 na lindol, ano, sa lalawigan ng Bohol. Napaulat po ang isa sa pinakamalaking, ang tinatawag niya na co-seismic coastal uplift sa kasaysayan ng bansa. Yung pagtaas, pag-angat, yung binabanggit na nga kanina ni ano, Director Dayang Hirang, umangat, ano, ang lupa, lumawak pa, humaba ang shoreline, lumawak, at dahil yan, naitulak nga noong lindol na nangyari. Katulad nung binabanggit ni Director Dayang Hirang diyan sa Jose Abad Santos at ibang lugar o bayan pa diyan sa Davao Occidental. Samantala, sa opisyal na tala ng DOST People's Earthquake Hazards Guide, ang baybayin ng Luon at Maribohok diyan sa Bohol ay umangat po ng 1.5 hanggang 2.2 meters. Biruin niyo yun, mataas yun, ha? 1.1, in general 1. Ha? 1 point, ikaw, mga ano kay 3 meters kay. Hindi, joke lang. Mga ilang ka? 1, 2. O, mga ganyan, matangkad kay. Oo. Tip, mga 1.5. Oo. Yan. Oo. Dahil, yung pong pag-angat na yan, umabot nga doon sa na-monitor ng PVOX. At dahil dyan, ang dalampasigan ay permanenteng lumawak na pumatras sa coastal line sa dagat o yung beach ng doon sa lugar. O, hanggang 300 meters na nagluwal ng mga bagong lupa na dating tirahan ng mga isda at bakawan. Naku, oo, no? Lumawak na walan na ng lugar ang mga isda at yung taniman ng bakawan. Pero yan po, talagang nangyayari, ang tawag nyo ay pag-angat ng lupa pag may lindol. Yan ay mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang balita at yan ang trivia.
17: Kuya Kicks, now, alam na this!
14: Yes, ma'am, yes sir, ang ating Kuya Kicks, alam na this, trivia. Ay, hello, hello, hello. May mga report tayong tatanggapin. Samantala, Roger Go, ni hao ma, shout out, Roger Go. Attorney Marine, gandang umaga sa iyo. And likewise, si Consul General, dating Congen, Willie Cuyugan, nababati ng birthday, no, November pa palang birthday niya. Babatiin ko rin sana dito, pero hindi po. Sabi niya, hindi, nagkamali daw yung impormasyon doon sa kanyang telepono. Oo nga. Anyway, yan mga hubayan, ang ating mga na ngayon nakasubaybay dito po sa Palatuntunan. Siyempre, si Roger Go and likewise si Consul General, dating Consul General na si Willie Cuyugan. Magandang umaga. Ni hao ma, ni hao ma. Uy, siyempre, mga iba pa nating mga tagapakinig. Oy, si Domeng Maglente, nakikinig din dito sa Palatuntunan na nandyan sila sa Santa Maria, Bulacan. Gandang umaga po. Alright. Sige, samantala, merong report sa Mary Ann Bastasa na inarestong NAPOLCOM officer dahil sa, yung po inarestong NAPOLCOM officer dahil sa pananakot sa nakaalitang motorista, sinibax na sa pwesto. Aboy, siyempre, kung ganun ngayon na, paano? Anyway, ayan na, pakinggan natin muna yung report na yan mula kay Mary Ann Bastasa. Marian,
18: Rancho Pilipinas report.
19: Good morning, Aki po. Sinibak na kasapwesto itong personnel. National Police on Unapokom na
14: inaasok. Teka. Marian, maganda yung report mo, pero i-adjust natin ng konti. No, ha? Papihit lang ng konti. Please, Marian, go ahead. Go ahead. Kaliwa. Punta ng kanan ng konti. Ay, ba? Oo, ina-adjust lang mga kabayan yung signal. On a Monday ay atin pong, siyempre, mapapakinggan yung report na yan. Tatawagan muli si Mary Ann Bastasa, pero she's now ready dahil sa, oo nga, ulitin ko para sa makabubukas ng kanilang mga radio at kanilang mga social media gadgets. Aba, inaresto na po yung NAPOLCOM officer dahil sa pananakot sa yung pong nakaalitang motorista at sinibak na sa pwesto ngayon. Naku, sige, alamin natin ang detalye niyang report na yan. Marian, balik sa iyo, Marian.
19: Kaki ko. Ayan, malinaw na ba?
14: Sige, tuloy natin.
19: Sinibak na nga sa pwesto ng personnel at National Commission on Apolco na inaresto matapos na manakot at bumunot pa ng baril sa isang motoristang nakaalitan sa kalsada. Inanunsyo ito ni NAPOLCOM Chief Commissioner Rafael Calinisan sa isinagawang press briefing kanina kung saan iniharap din yung suspect na kinilalang si Jaime Flores, Police Inspector 3 ng NAPOLCOM Inspection Monitoring Investigation Service. Emosyonal itong humingi ng kapatawaran sa motoristang nakaalitan sa kanyang Korea at sa buong Napolcom. Ayon sa kanya, ay kinahihiya niya ang pangyayari dahil hinayaan niyang manaig ang emosyon sa halip na magpakita ng pagpipigil, lalo na bilang isang kawani ng gobyerno. Kaugnay nito ay inisuhan na rin siya ng show cause order at agad nirevoke ang kanyang issued firearm. Iniutos na rin ni Commissioner Kalinisan ang surprise drug test sa lahat ng miyembro ng IMIS unit. Naharap itong kasong grave threat habang may hiwalay din itong kaharaping administrative charge sa loob ng Napolcom. Ayon naman kay Commissioner Kalinisan, lubhang nakakalugmok at nakakahiya ang ginawa ng naturang officer. Ngunit tiniyak niyang hindi ito refleksyon ng buong organisasyon ng Napolcom. Pakinggan natin ang pahayag ni Commissioner Kalinisan.
20: Oo, masakit na masakit sa akin po. Kasi kuriyot pa lang ng threats ko. Death threats, in fact. Ang daming gustong pagbasahin mo yung social media. Alam mo naman marami doon, Tron. Pero ang daming mga hindi nakakaintindi, maraming scalawag na gusto kong balikan. I'm not gaining anything from this. I'm not even a politician. I'm not running the 2020 elections. I just want to do my job. So masakit sa akin to eh. Naglilinis tayo. We're leading the charge. In Napolcom for decades. Nananahimik. Nasa pansitan, ngayon na nakakabalik ng National Police Division sa dapat ng tungkulin, bigla magkakaroon ng ganitong insidente. At mismo yung unit pa na nag-iimbestiga at nag-i-inspect ang siyang involved, kaya napakasakit sa akin ito.
19: Kaki ko, nakakahinayang no, dahil itong opisyal na sampuna ay dalawang taon na lang, magretiro na sana.
14: Naku, Mary Ann, nakakalungkot nga yan. Papaberuin mo. Siguro, dala ng, anong, meron tayong tawag dyan, eh, yung pag, sik, ano yun? Nang damdamin. Di ba, Mary Ann?
19: Tama, kapiko. Okay. Ako, na-discovery din kasi, na, ano, lango sa alak. Ito, official na ito ng maaresto. Yun din yung isa siguro sa dahilan kaya nga talagang naging emotional siya no nung mangyari yung insidente. Pero nasa huli talaga ang pagsisisi, Kaki ko, talagang kailangan niyang kaharapin itong kaparusahan. At ito nga no, kasunod naman ito ay binigyan ng commendation ng Napolcom chief ito namang mga pulis na umaresto kay Flores dahil sa maayos na pag-aksyon at tamang pagsasampa ng kaso dito sa suspect. Alright. Yan mo na ang detalye mula sa Napolcom, Meron Bastata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: At dahil mga kabayan, yung paglukso ng kanyang damdamin. Pero ang totoo nun, sabi nga nila, ay lango eh sa nakakalasing na inumin. May epekto nga rin yun. Samantala, meron tayong report mula kay AJ Ignacio. Ang alam po nyo, yung Malampaya Deep Natural Gas na pinagkukuha natin na natural gas, ay magsasagawa po ng maintenance shutdown ngayong linggong ito na kasalukuyan ayon sa Department of Energy. Ang detalye niya mula kay AJ Ignacio. AJ, ganda umaga sa iyo.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Good morning, AJ. AJ Ignacio. Alam po niyo, kailangan go ahead, naka-mute kaya tayo.
22: Maintenance shutdown ang Malampaya Deep Natural Gas to Power Project ang Department of Energy ngayong linggo na ito. Epektibo nga, Kaki ko, ang natural maintenance shutdown ngayong araw, June 15. At inaasahan magtatapos ito, Kaki ko, sa darating na susunod na buwan sa July 15. Ang naturang pag-maintenance ay para ma-rehabilitate ang ilang mga shallow water platforms sa offshore Northwest Palawan at kabilang na rin ang mga onshore gas plant sa Dabangco, Batangas City. At magbibigay ito ng kaginhawaan sa naturang gas facility upang makapag-distribute pa ng mas maraming fuel sources at liquefied petroleum gas para sa ating mga kababayan na nakikinabang dito nga sa naturang gas facility. Kaki ko, mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Alright, thank you. Dumako naman tayo sa situation report mula kay Maricel Dasalia mula sa Radyo Pilipinas Davao pero nasa Glan, municipality dyan po sa Sarangani. Maricel, mayong buntag. Good morning. standby pa rin mga kabayan si Maricel Dasalia. Alas 10:54 na ang oras sa Mantala. Abangin ang tabayan natin si Maricel sa kanyang report dahil nasa Glan Municipality siya, dyan po sa Sarangani Province. Oho, dahil talagang sinasabi niya devastated, talagang matindi ang pagka ang epekto noong 7.8 na lindol dyan po sa lalawigan ng Sarangani. Ang bahagi po niyan mula sa South Cotabato, Sarangani at General Santos at yung pong dyan sa Davao Occidental. Aha, yan po sa Region 11. So dalawa, Region 11 and Region 12. At iba pa mga lugar, I understand, pati yung aking mga namomonitor doon sa Sultan Kudarat, sa Calamansig Municipality, sa Sultan Kudarat, yun po sa Calamansig Municipality, ay meron din pong epekto. Oo, ang totoo noon, inabot sila ng bahagyan ng tsunami. Yan. Pero aking pong ipo-follow up muli doon sa dyan po sa Calamansig Municipality, dyan sa lalawigan po ng Sultan, sa lugar ng Sultan Kudarat. Samantala, may mga reports nga silang tinatanggap nga ngayon, tinatanggap po natin. Are we ready? Handa po na ba tayo? Mula kay Maricel Dasalia ng Davao. In the meantime, narito muna ang karagdagang
17: Kuya Kicks. Now, alam na this.
14: Dagan po natin yung trivia dito po sa Kuya Kicks Alam na This. Yung pong mga pag-aaral sa coastal northwestern Philippines, yung coastal uplift na po ang pangunahing dahilan kung bakit may mga tinatawag na wave cut platform terraces o yung tinatawag na hagdan-hagdan na talampas sa tabi ng dagat. Sa loob po ng yan, sa loob po ng nako, yung paulit-ulit na pag-angat ng lupa dulot ng mga tinatawag na offshore faults at subduction zones. Yung po yung mga technical na terminology, pero yan ay may kaugnayan sa tubig, sa dagat at saka sa lupa, ano ho, na nag-iiwan ng mga lumang linya ng baybayin, no, yung coastal area sa itaas ng pati yung itaas ng bundok, ano po, na siyang nagiging natural na patunay ng mga sinaunang tinatawag na prehistoric na dambuhala. Yun nangyari pa noon na lindol. Ako po, kagulantang naman yan, ano? Pero wag ko kayong magalala. Kasama po natin ang panalangin na wag sana mangyari yan muli. Ang ating source niyan sa, of course, sciencedirect.com at yan po ay pwede niyong tingnan ang mga karagdagang informasyon na yan.
17: Kuya Kicks, now, alam na this!
14: Ay, yes! Kuya Kicks, alam na this! Abay, binabati ko ang aking brad na si Angelito Azurin na ngayon ay nanonood daw at nandyan sa California. Okay ba? Sige. Ay, papasok nyo baba at 10:57 si sige nga, pakinggan natin ang maikling report na ito ni Maricel Dasalia mula sa Radyo Pilipinas Davao, pero nandoon siya sa sitwasyon sa 10 City Population Evacuation Center sa Glan, Sarangani sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Maricel, mayong buntag. Good morning.
0: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
14: Ms. Maricel, good morning. Mayong buntag.
1: Yes, dumating nga kanina si Presidente Pangulong Ferdinand Marcos sa Maya 10th City Poblacion Evacuation Center sa Glan, Sarangani Province, kung saan nakipag-usap sa mga ibang mga evacuees, no, sa nasabing evacuation center, at saka yung mga evacuees na naroon ay mga beneficiaries din ng AEX na makakatanggap ng ₱5,000. And matapos siyang nakipaghalubilo sa mga evacuees at tiningnan yung kanilang sitwasyon, tumungo ito sa LGU, no? Nakipagkita sa mayor ng Glan, Sarangani, na si Mayor Victor James Yap, para iabot yung cash assistance na ₱20 million para dagdag na tulong sa kanilang LGU, kung saan isa ito sa mga pinaka natamaan ng lindol noong June 8. So after doon sa Glan, tutungo naman ang Pangulo sa Provincial Hospital sa May Alabel, Sarangani Province, para naman sa turnover ng transport vehicle, no, para sa mga pasyente. And at pupunta siya ng Malapatan, and kararating lang din namin ngayon sa may malapatan galing ng GLAN para din no, ibibigay yung update pag siya po'y magbibisita dito sa National High School ng Malapatan na isa rin sa mga malubhang natamaan no, ng Lindo. May mga portion ng nasabing paaralan na napinsala ng Lindol. So, yan lang muna ang update mula rito no, sa GLAN at Malapatan, Sarangani Province. Tutok lang para sa karagdagang ulat sa presidential visit ng ating Pangulo, Marcel Mamundasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Thank you. Live and direct mula sa Sarangani, dyan po sa GLAN, Maho Bayan, report na ni Maricel Dasalya. Tama ba? Tinanggal nyo kaagad eh. Alright, mga kabayan niya galing sa super, of course, nandyan sila galing niyan sa kanyang situation report mula sa Tent City Population Evacuation Center sa GLAN, Sarangani. Sa pagbisita nga ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Aba, Inger Roban! Alas 11 na. Antabayan na po ang mga balita mula sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Si Jan and Chen, na inyong mapapakinggan. Thank you, mga kasama, Aiza. Nataranta kayong dalawa dyan. Glory Fe, thank you. Alright. And likewise, yes, Inger Roban Malilin and Arnel Villamor. Thank you. Inyong po ningkod, Kakiko Flores, ang nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Público, servicio.
1: Radio Público, servicio.
0: Dito sa Radio Pilipinas. Radio Público, 738.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
8: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas sa alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos personal na bibisitahin ngayon ang mga napinsalan ng lindol sa Malapatan High School sa Sarangani.
1: Headlines.
13: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapagbigay na ng 125 million pesos na halaga ng food packs sa mga tinamaan ng lindol sa Mindanao. Mamamahagi ng tulong pinansyal isusunod na ng kagawaran.
14: headlines.
12: Minority leader suportado ang panukalang 15 bilyong pisong supplemental budget para sa Mindanao quake response.
14: Headlines.
13: Estados Unidos at Iran nagkasundo na buksan na para sa lahat ang Strait of Hormuz. Formal na kasunduan lalagdaan sa Biyernes. Presyo ng langis sa pandaigdigang merkado bumagsak. Stock market tumaas kasunod ng peace deal ng Amerika at Iran.
14: Headlines.
12: German Federal President darating sa Pilipinas para sa isang state visit.
14: Headlines.
13: PhilHealth nakikipag-ugnay na sa pamilya ng nag-viral na nasawing miyembro na hindi nabigyan ng benepisyo.
14: Headlines.
12: Ateneo de Davao University nagalok ng scholarship sa mga kapatid ng namayapang varsity player na si Rene Baterbonya.
14: Headlines.
13: At on-site operations ng Senado, balik na sa araw na ito.
15: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
12: 7 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, June 15, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
13: At ako naman po si Ched Oliva.
12: Live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ganun din sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang lugar na naapektuhan ng lindol sa Sarangani, nagpapatuloy si Alvin Baltazar sa detalye.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagpapatuloy ang personal na pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar na naapektuhan ng 7.8 magnitude quake sa gawi ng Mindanao, partikular sa Sarangani. Pasado alas 10, ngayong umaga, sinimula ng punong ekotibo ang pagbisita sa Glan Evacuation Center at kasunod dito ay nagtungo ang presidente sa Sarangani Provincial Hospital na kung saan ay nagkaroon ng turnover ng patient transport vehicle sa pamahalang panlalawigan ng Sarangani. Kasama din sa schedule ng Pangulo ay ang pagtungo sa Sapu Masla, Malapatan para magsagawa ng inspeksyon sa naging pinsala ng tulay nito. Kasama din sa itinerary ng Pangulo para sa kanyang biyahe sa Sarangani ay ang inspeksyon sa Malapatan National High School at mula dito ay dediretso ang presidente sa General Santos City Oval Plaza sa Barangay Dajangas para sa situation briefing na kung saan ay inaasahang magbibigay ng kanyang assessment ang Pangulo patungkol sa ginawa nitong inspeksyon sa iba't ibang lugar ng Sarangani na tinamaan ng malakas na lindol. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Sa pundong ito, alamin natin ang update sa 10 City Poblacion Evacuation Center sa Glan, Sarangani na kabilang sa binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Nasa linya si Marcel Mamon Dasalia ng Radyo Pilipinas, Davao.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Samantala, umabot na sa halos 125 million pesos ang halaga ng naipaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga nabiktima ng lindol sa Mindanao. Kabilang po rito ang mahigit 125,000 family food packs para sa displaced families. Samantala, may 14,000 individual ang nananatili pa rin sa 37 evacuation centers. Inihahanda naman ang kagawaran ang paglarga ng cash assistance sa iba pang komunidad na naapektuhan ng lindol.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Karagdagang 38,900 family food packs mula Visayas ipinadala sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Si Meran Bastasa sa ulat.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ng DSWD ng karagdagang mga family food packs para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Kagabi, nag-dispatch ang delivery truck ng Visayas Disaster Resource Center o VDRC ng karagdagang pang 39,000 family food packs na iahatid sa iba't ibang komunidad na tinamaan ng lindol. 5,000 food packs na iahatid sa Mindanao Disaster Response Center, nasa 6,000 naman sa DSWD Field Office sa Davao Region at 27,000 sa DSWD sa Soxergen. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng patuloy na augmentation support sa mga lokal na pamahalaan para matiyak na may sapat na pagkain ang mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Una nang iniulat ng DSWD na aabot na rin sa 125 milyong piso ang naipaabot nitong tulong sa mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Patuloy ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga liblib na lugar sa Glan Sarangani na naapektuhan ng lindol. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Davao, sinabi ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr. na halos kalahati ng 70,000 family food packs ang naipaabot na sa mga apektadong pamilya. Katuwang aniya nila ang iba pang ahensya para matiyak na maipapaabot ang tulong sa kasulok-sulukang bahagi ng Glan Sarangani.
18: Yan pa rin yung sampay ng Philippine Air Force dahil may mga areas pa na mga purok, mga sitios na hindi nararating, no? So, ang local government unit katulong natin sa pagdala ng mga pagkain doon sa mga liblib na lugar ng Glan.
12: Ang tinig ni DSWD 12 Regional Director Loreto Cabaya Jr.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Hinihintay na lang ng DSWD ang listahan mula sa mga lokal na pamahalaan para agad masimulan ang pamamahagi ng cash assistance sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking nakaagapay ang pamahalaan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna para makabangon sa kanilang mahirap na kalagayan. Layunin ng cash assistance na matugunan ang iba pang pangangailangan ng mga apektadong pamilya tulad ng pag-asaayos sa mga nasirang bahay at pagbili ng pangunahing gamit na hindi sakop ng relief packs.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Bumisita ang grupo ng medical specialists sa Sarangani para tumulong sa emergency response teams na umaalalay sa mga nabiktima ng lindol. Bukod sa mga gamot, bitbit ng Philippine Emergency Medical Assistance Team o PEMAT, ang portable gravity-powered ultrafiltration unit na kayang magbigay ng libo-libong litro ng ligtas at malinis na inuming tubig araw-araw kahit walang kuryente o kemikal. Kasama rin ng PEMAT ang biomedical at electrical engineers, gayon din ang administrative support staff. Ang naturang deployment ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking tuloy-tuloy ang pagtulong sa mga biktima ng lindol.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magkakaloob ang National Housing Authority o NHA ng 75 million pesos na tulong pinansyal sa mga pamilya na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ayon sa ahensya, ang tulong sa ilalim ng Emergency Housing Assistance Program ay ipagkakaloob sa 2,500 families sa Region 12. Tig 30,000 pesos ang matatanggap ng bawat benepisaryo. Samantala, ipinatutupad din ng NHA ang isang buwan na housing amortization moratorium sakop ang account holders sa NHA project sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region, Soccsargen at Caraga.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Minority Leader suportado ang panukalang 15 billion pesos na supplemental budget para sa Mindanao Quake Response. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Suportado ni House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ang panukalang maglaan ng 15 billion pesos na supplemental budget para sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa ilalim ng kanyang House Bill number 9860, layunin itong palakasin ang pondo ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa agarang relief, recovery, rehabilitation at reconstruction ng mga nasalantang komunidad. Babala niya ang pagkakaantala sa pondo ay magpapalala lamang ng sitwasyon mula sa kabuhayan hanggang sa edukasyon at pagbangon ng mga komunidad. Ayon sa panukala, ang 15 billion pesos ay ilalaan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa cross-sectoral response. Kasama rin sa panukala ang mahigpit na transparency at accountability measures kabilang ang multi-agency coordination at regular na ulat sa Kongreso at publiko. Ang panukala ni De Lima ay counterpart measure ni Senator Kiko Pangilinan Senate Bill number 2259. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: LPG price freeze ipatutupad sa ilang lugar sa Mindanao. Sa detalye mula kay AJ Ignacio.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Yes, Chair, magpapatupad nga ang Department of Energy sa karagdagang mga bayan at lungsod at lalawigan sa Mindanao ang price freeze para sa liquefied petroleum gas ay nilabas nga ng advisory chair ng kagawaran. Ipapatupad sa buong lalawigan ng Sarangani, Bayan ng Tupi, buong lalawigan ng South Cotabato at buong lalawigan ng Davao Occidental. Epektibo ang nasabing price freeze hanggang sa darating na 23 ng Hunyo ngayong taon. Wala pa namang detalye ang Department of Energy kung palalawigin pa ito sa nasabing pagtatapos na pertsa. Chad, wala pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Plano ng Disaster Risk Reduction and Management Council o DRRMC ng General Santos City na muling tingnan ang construction policies ng lungsod. Ayon kay General Santos City DRRMC Head Dr. Agripino Dasera Jr., kailangan munang pag-aralan bago magpatayo o mag-ayos ng mga gusali at suriing muli ang mga patakaran sa construction sa mga delikadong lugar. Hanggang nitong linggo, 7 gusali ang napaulat na tuluyang gumuho habang 36 na government buildings, 63 barangay structures at 45 eskwelahan ang may structural damage. Samantala, idineklara ng ligtas ang 6 na government buildings, 4 na barangay structures at 25 eskwelahan matapos ang isinagawang post-disaster inspection. Magsisilbi namang reference ang mga assessment para sa posibleng pag-amyenda sa local construction policies. Nilinaw naman ng opisyal na hindi layunin ng pagbabago na ipagbawal ang pagtatayo, kundi ipatupad ang mas mahigpit na pagsunod sa building code at local policies na nakasaad sa Comprehensive Land Use Plan at Zoning Code.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
13: Ramdam na ramdam ng Glan Sarangani ang tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa mga nabiktima ng malakas na lindol. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Glan Sarangani Mayor Victor James Yap Sr. na sa pool ng mangyari ang lindol ay agad kumilo sa mga ahensya ng gobyerno para mabigyan ng iba't ibang suporta. Anya, patuloy ang pag-inspeksyon ng DPWH sa mga nasirang imprastruktura na nanatiling sapat ang family food packs at naglagay ng tents ang DOH para sa mga inilipat na pasyente.
22: Yung dalawang sekretary po ng DSWD at DPWH po ay hindi po ako pinababayaan. Tumatawag po palagi si Secretary Vince Dizon sa akin at may tao siyang iniwan dito na kahit saan ako pumupunta kasama ko, nag-i-inspeksyon ng mga pangangailangan natin na dapat ayusin dito sa bayan po natin. Sira din yung ospital natin at pinagtulong-tulungan ng DOH ni Secretary Gatchalian na mailipat natin yung ospital natin dito sa school grounds. So nagbigay si Sec ng tents na para mapaglagyan ng mga pasyente.
13: Si Glan Sarangani Mayor Victor James Yap Sr.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Pinag-iingat ng FEVOLCS ang publiko sa mga kumakalat na peking balita kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani noong June 8. Kabilang sa mga pinabulaanan ng ahensya, ang umano'y malakas na lindol na aabot sa magnitude 8.2 na tatama bandang alas 3 ng madaling araw. Ayon sa FEVOLCS, maaaring tumama ang lindol kahit anong oras o araw at wala pang teknolohiya na makapagsasabi ng eksaktong petsa at oras nito. Isa pang fake news ay ang lindol umano ay dulot ng mga bulkan sa ilalim ng Sarangani. Pero giit ng FEVOLCS, tectonic ang June 8 earthquake at dulot ito ng Cotabato Trench, hindi ng bulkan sa ilalim ng Sarangani. Hindi rin anila totoo ang ulat na ang mga bitak sa dalampasigan at kabundukan ay palatandaan ng fault lines na nagdulot ng malakas na lindol dahil ayon sa FEVOLCS, hindi active faults ang mga bitak. Pinapayuhan naman ng publiko na alamin ang tamang impormasyon mula sa official website at social media accounts ng DOST FEVOLCS.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
13: Iimbestigahan ng DENR Provincial Environment and Natural Resources Office ang coastal lift sa Glan Sarangani makaraan ng malakas na lindol. Bubuo ang DENR Region 12 Office ng Specialized Composite Team kasama ang Marines o Mines and Geosciences Bureau 12 at local government units para suriin ang biglang pagtaas ng seabed. Natuklasan ng survey team na malaking bahagi ng dalampasigan, coral reefs at seagrass beds ang na-expose at pinakamatinding na pinsala ang Pangyan Marine Sanctuary sa Barangay Pangyan. Napansin na namamatay na ang mga hayop sa dagat dahil sa paggalantad ng kanilang tirahan na nagdudulot ng pangamba sa mga residente dahil sa mabahong amoy at posibleng panganib sa kalusugan.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Bahagi ng geological evolution ng Pilipinas ang nangyaring coastal uplift sa Glan Sarangani. Sa programang Boses, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na dating nasa ilalim ng dagat ang maraming kabundukan na may limestone formation at umangat ng ilang beses sa nakalipas sa mga taon. Aniya na iulat na rin noon ang coastal uplift kasunod ng 2013 Bohol earthquake.
0: Ang ganitong proseso ay bahagi ng long-term geological evolution ng Pilipinas. Marami sa ating limestone formations, uplifted coral terraces, at maging ilang kambundukan natin ay dating nasa ilalim ng dagat. At unti-unting umangat dahil sa daan-daan o perhaps even thousands of similar events na nangyari in the past sa loob ng, say, probably millions of years. Kaya napapansin natin ibang bundok natin made up of limestone. Saan ba nanggaling limestone? So, sa ilalim po ng dagat yan.
12: Ang tinig ni FIVOX Director Teresito Bacolcol.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Susiriin ang International Atomic Energy Agency o IAEA ang mga posibleng atomic power sites kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Una nang humiling ng technical intervention si Energy Secretary Sharon Garin sa nuclear watchdog kasunod ng pagyanig. Nagpadala naman ng gobyerno ng na eksperto sa site para suriin ang structural at geological impact ng lindol, habang ang IAEA ay magpapadala rin ng team of experts para tingnan kung ligtas at angkop pa rin ang mga napiling lugar para sa nuclear power plants. Isinusulong ng pamahalaan ang hakbang na ito para makatulong sa problema sa kakulangan at mataas na presyo ng kuryente sa bansa. Inaasahang magsisilbing gabay ang safety recommendations ng IAEA sa mga susunod na regulasyon at desisyon ng DOE sa hangaring makapagbigay ng mas matatag na energy grid kahit sa panahon ng natural disasters.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Alas 11:23 oras po natin Pilipinas, magpapatuloy ang ating balitaan sa dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Sa iba nating mga balita, target ng Department of Energy na tumanggap ng mga panukala mula sa potential new coal operators sa ikatlong quarter ng taong ito. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inaayos pa ang mga patakaran sa pagbid, kabilang ang coal site ng Semirara Mining and Power Corporation na magtatapos ang kontrata sa July 2027. Pero giit ng kalihim, handa na ang gobyerno na magsagawa ng pre-bid conference. Samantala, titingnan aniya kung sino ang mga interesadong kalahok at magkakaroon ng huling konsultasyon tungkol sa mga patakaran sa bidding. Pagkalipas ng 60 araw, saka bubuksan ang pagsusumite ng mga formal na bid. Iginiit pa rin ni Garin na pinasimple at ginawang mas patas ang pamantayan sa pagpili para masigurong protektado ang interes ng gobyerno.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Sa ibang dagat, nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran na buksan na ang Strait of Hormuz para sa lahat. Ayon kay US President Donald Trump, nagkasundo na sa preliminary pact para rito ang magkabilang panig na inaasahang formal na lalagdaan sa Biyernes, Hunyo at 19. Sa statement ni Trump, tiniyak nito na kumpleto na ang kasunduan nila sa Islamic Republic at inuotorisahan na niya ang toll-free opening ng Strait of Hormuz. Kasabay nito, inauthorize na rin ni Trump ang agarang pag-alis sa Strait of Hormuz ang naval blockade ng Estados Unidos. Dahil dito, inaasahan ng lalo pang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Agad namang bumagsak ng 4% ang presyo ng langis ngayong araw ng Lunes, makaraang i-anunsyo ang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ang nasabing peace deal ang tatapos sa ilang buwan ng digmaan na nagdulot ng krisis sa supply ng produktong petrolyo. Agad bumaba ng 4.39% patungo sa $81.15 kada bariles sa Tokyo ang West Texas Intermediate. Ito ay matapos i-anunsyo ng Pakistan bilang mediator mediator na nagkasundo ang Amerika at Iran na magpatupad ng peace deal at ng agaran at permanenteng pagtatapos ng lahat ng operasyong militar sa rehiyon.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Tumaas ang mga stock markets sa Asia Pacific kasunod ng balitang nagkasundo ang US at Iran sa isang peace agreement. Ngayong Lunes, tumaas ng mahigit 5% ang Nikkei 225 ng Japan, habang umakyat din ng 5.7% ang KOSPI ng South Korea sa trading. Tumaas din ang stock market sa Taiwan ng 2.7% at sa Australia ng humigit kumulang 1.5%.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Darating sa bansa si German Federal President Frank-Walter Steinmeier para sa isang state visit. Inaasahang darating sa Villamor Air Base mamayang gabi sina President Steinmeier at First Lady Elke Budenbender kasama ang high-level German delegation. Sa Martes, mag-aalay siya ng Bulaklak sa bantayog ni Dr. Jose Rizal at pagkatapos ay pupunta sa Malacanang kung saan bibigyan siya ng military honors. Makakaroon ng bilateral meetings sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German Federal President Steinmeier at ipepresenta ang nilagdaang kasunduan sa joint press conference. Bibisita rin si Steinmeier sa Fort Santiago at lilibot sa Rizal Museum sa Intramuros. Bukod pa dyan, bibisitahin din ng opisyal ang Lufthansa Technic Philippines, isang malaking aircraft maintenance center na nagsasanay ng mga Pilipinong manggagawa ayon sa German standards.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Inaasahang makatutulong sa ekonomiya ng Pilipinas ang pagbisita sa bansa ni German Federal President Frank-Walter Steinmeier. Sa programang Boses, sinabi ni Financial and Market Analyst Professor Astro del Castillo na inaasahang mapapalakas ang ugnayan ng dalawang bansa pagdating sa renewable energy, health, manufacturing, education, kalakalan at iba pa. Ang Germany ang pinakamalaking trading at investment partner ng Pilipinas sa hanay ng mga bansa sa European Union.
5: It's welcome news for us, especially Germany. Let us remember, no, is our largest EU trading partner. Napakaganda. And alam natin ay papalakasin ang kooperasyon natin sa renewable energy, sa other industries, especially sa digital and manufacturing. Kasama na rin dyan yung depensa at yung sa maritime. Kailangan talaga natin, lalo na ngayon, na medyo talaga may nagbubuli pa rin sa atin.
13: Si Financial and Market Analyst Professor Astro del Castillo.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Agad nagpaabot ng tulong ang OWA at Manila Economic and Cultural Office o MECO sa 15 Pilipinong turista matapos bumaliktad ang sinasakyan nilang bus sa Taiwan. Ito mismo ang sinabi ng isa sa mga biktima na si Attorney Toby Pavon na nakapanayam ng programang Bangon Bayang Mahal. Ayon kay Attorney Pavon, tiniyak ng OWA at MECO na pananagutin ang bus company sa lahat ng ginastos niya sa pagpapagamot. Papunta sana ang tour guide bus sa isang hiking trip sa isang bundok sa Taiwan nang mangyari ang aksidente.
6: Very active sila sa pag-abot ng tulong sa amin. Yung I think the first few days pa lang nung nabalitaan nila about what happened, meron agad na pumunta taga OWA and MECO. So yung OWA, although hindi naman ako OFW dito, kinumusta pa rin nila ako. So that's very nice of them. And then si MECO naman, lahat ng mga requirements namin for like visa extension and all of those things na kailangan namin asikasuhin, they were very willing to extend help naman.
12: Ang tinig ni Attorney Toby Pavon.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Nakipag-ugnayan ng PhilHealth sa pamilya ng namatay na miyembro at sa mga ospital matapos ang viral post na nagsabing hindi nabigyan ng benepisyo ang pasyente dahil wala pang 24 oras ang kanyang pananatili sa ospital. Ayon sa PhilHealth, agad silang kumilos para imbestigahan ang insidente at nakipag-ugnayan na sa asawa ng miyembro para pag-usapan ang mga susunod.

0: ng Ateneo de Davao University sa anim na kapatid ng namayapang si Rene Clark Baterbonya mula sa basic education hanggang kolehiyo. Si Baterbonya ay nasawi sa isinagawang team building activity ng Ateneo de Manila University sa Dipaculao Aurora kasama ang isa pang student athlete na si Divine Adili. Nagalok din ng tulong ang iba pang Ateneo school sa magkakapatid na Baterbonya, subalit pinili ng kanilang ina ang Ateneo de Davao University dahil mas malapit ito sa kanilang bahay sa Agusan del Sur.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balik sa regular on-site operations ang Senado ngayong araw. Ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatchalian, mahigpit pa rin ipinatutupad ang security protocols hindi lang sa mga senador kundi maging sa mga bisita. Una nang ipinatupad ang mandatory work from home arrangements noong Miyerkules at Huwebes, makaraang seryosong banta sa seguridad sa Senado.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga nasa likod ng destabilization gamit ang 18 maleta boys, hindi kayang pahinain ang profesionalismo ng uniformed services ayon kay Senador Panfilo Lacson. Si Nymph Asuncion para sa balita.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Naniniwala si Senador Ping Lacson na hindi kayang pahinain ang sinumang nasa likod ng posibleng tangkang destabilisasyon na kinasasanggutan ng 18 maleta boys ang profesionalismo ng sandatahang lakas at Philippine National Police. Git ni Lacson, malinaw nang inilayo ng mga uniform service ang kanilang sarili mula sa 18 ex-bodyguard ni dating Congressman Zaldico at wala ng simpatsya sa mga ito. Kaya naman sinabi ng senador na hindi dapat gamitin ang 18 bilang rallying point para mapagalaw ang uniform services. Pinanggit rin na mababatas na maaaring naagapan na ng anumang posibleng banta na may kaugnayan sa 18 maleta boys matapos magpatupad si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ng mas mahigpit na seguridad sa Senado at payagan ang mga empleyado na magtrabaho mula sa kanilang tahanan o mag-work from home. Gayunpaman, binigyang diin niya na patuloy pa rin binavalidate ng Senado ang intelligence information na natanggap kaugnay ng naturang mga banta. Sa ngayon ay balik na ang physical work ng mga empleyado ng Senado pero patuloy pa rin pinapatupad ang heightened security o ang mas mahigpit na seguridad sa loob at labas ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: At sa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas Youth Men's Team pasok na sa FIBA U18 Asia Cup matapos makompleto ang sweep sa Siaba Qualifiers na ginanap sa Thailand. Mula Sports Radio 918, may report si Ria Arevalo.
4: Tinalo ng Gilas Youth ang host Thailand 85-70 sa gold medal game na ginanap Linggo ng gabi sa Chan Ka Po Gymnasium sa Krabi. Ang top 2 teams sa Siaba Qualifiers ay otomatikong makakasungkit ng spot sa FIBA Under-18 Asia Cup na gaganapin naman sa India. Ito ang ikalawang pagkakataon na natalo ng Gilas ang Thailand sa Southeast Asian Tilt. Matapos manaig din ng Pinoy Ballers kontra Thais 98-63 sa kanilang group play. Pinamunuan ni Joaquin Tovera ang Pilipinas sa kanyang 21 points habang nag-ambag sina Patrick Pasinos at Ethan Aguas ng tig 13 puntos. Sa preliminaries, tinalo rin ng Pilipinas ang Vietnam, Singapore at Malaysia para sa malinis na 5-0 record. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 11:34 ang ating oras. Antabayanan po ang karagdagang mga balita mula sa ating provincial stations. Tumutok lang dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: นี้เองนะบ้านบ้านนี่มันเป็นอะไรSabi niya po magtipid. Bakit ano pa kapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:37 oras natin, Pilipinas. Karagdagang balita mula dito sa Luzon. Umpisahan natin sa Ilocos Region. Oplan kontra baha, nagpapatuloy sa lungsod ng Lawag. Si Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sinimulan na ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Lawag ang paghahanda ng mga daanan ng tubig ngayong tag-ulan. Katunayan, makikita ang mga personnel mula engineering office na naglilinis ng mga baradong kanal sa lungsod at maiwasan ang pagbaha dito. Ayon kay Mayor James Brian Alcide, kahit hindi tag-ulan, nagre-request ng mga residente na mapalalim ang mga ilang kanal dahil silted na ang mga ito. Maliban sa mga daanan ng tubig sa loob ng barangay, may malawakang paglilinis sa rin na ginawa sa Bingang at Dawraw Creek at iba pang major waterway sa lungsod. Yan ay bilang suporta sa inisiyatiba ni President Ferdinand R. Marcos Jr. na Oplan kontra baha upang matiyak ang kaligtasan ng bawat isa ngayong panahon ng tag-ulan sa pamamagitan ng agarang paglilinis sa mga daanan ng tubig. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Balik naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug. Kadiwa program ng BFAR Region 1 sa Rosales, Pangasinan, pinalalakas isang toneladang bangus na ibenta sa fish trading. Sa detalye mula kay Leslie Gemino.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Umabot sa kabuang isang tonelada ng bangus ang matagumpay na naibenta sa mga lokal na tindero ng isda sa Rosales Farmers Market sa Bayan ng Rosales. Ito ay sa ilalim ng fish trading activity ng Kadiwa Program na inilunsad ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1. Ang huling naitalang benta ay nagpapakita ng malaking pagtalon mula sa unang 500 kilo lamang na naitala nung magsisimula pa lamang ang programa. Ang mga isda ay direktang nanggaling sa samang magbabangus ng Pangasinan patungo sa mga lokal na vendor na nagpapatunay sa lumakas na ugnayan sa kalakalan mula ng ilunsada ang aktibidad noong Mayo. Layunin ng inisyatibong ito na isulong ang abot-kayat na papanatiling oportunidad sa kalakalan sa pamamagitan ng pagkokonekta ng direkta sa mga lokal na producer at mga nagtitinda sa merkado. Dahil dito, nabibigyan ang mga mamimili ng pagkakataong makabili ng sariwa at di kalidad na isda habang ang mga samahan ng mangisda naman ay nakikinabang sa mas malawak na merkado at mas magandang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Bicol Region, mahigit 1.36 milyong mga kabataan enrollees na itala ng DepEd's Bicol ngayong school year 2026-2027. Mula Radyo Pilipinas Naga, magbabalita si Ronil Peñaflor.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigit sa 1.36 million learners sa Bicol Region ang nakuhang maka-enroll ngayong school year 2026-2027 sa mas maaga pa sa pasukan at pagsisimula ng eskwela. Itong impormasyong ibinahagi ng DepEd Region 5. Sa record ng quick count ng DepEd, ang eksaktong bilang ng mga nakapag-enroll sa Bicol Region ay 1,367,102 na pinagsamang kindergarten, elementary, junior high school at senior high school at ALS. Ang bilang na ito ay tinaguri ang real-time submission sa learning information system mula sa 90.38% ng formal schools at 76.92% sa ALS coordinators ng Bicol. Ang junior high school ang may pinakamalaking bilang ng mga enrollees na nasa 428,728 kasunod ng grade 4 to 6 na mayroong 347,098 learners. Grades 1 to 3 mayroong 314,350 learners. Ang senior high school naman ang mayroong 176,178 at ang kindergarten mayroong 84,855 enrollees. Sa kabilang dako naman, ang ALS sa Bicol ay mayroong 9,867 enrollees. Mayroong 1,263,978 na bilang na mga nag-enroll sa public schools at 92,690 naman sa private schools ng Bicol. Ang probinsya ng Camarnesur ang may pinakamaraming mga enrollees na umabot sa 317,694. Tuloy-tuloy pa rin dumaragdag at dumarami ang bilang ng mga enrollees sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tanggapin naman natin ang report ng Radyo Pilipinas, Palawan. Benteng bigas, meron na. Tampok rin sa Baragatan sa Palawan 2026. Ang balitang yan mula kay Lizelle Pilapil.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Naging bahagi ngayon ang pagdiriwang sa Baragatan sa Palawan Festival 2026. Ang benteng bigas, meron na. Kung saan ay may pagkakataon ng mga senior citizen, solo parent, persons with disability at minimum wage earners sa Palawan na makabili ng magandang kalidad ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Isinagawa ang ribbon cutting ceremony para sa pagbubukas ng farmers market sa Capitol Compound sa pangungunan ni Department of Agriculture o DA Agribusiness and Marketing Assistance Service AMAS Director Junibert Desagon kasama sina Palawan Governor Amy Alvarez at TA Press OIC Center Chief Attorney Adele Garcia. Nakiisa rin dito ang mga kinatawan mula sa Food Terminal Incorporated o FTI, National Food Authority o NFA at Provincial Agriculture Office. Sinabi rin ni AMAS Director Desagon na magpapatuloy ang koordinasyon ng DIA at NFA upang matiyak na dekalidad, ligtas at maayos ang bigas na ipagbibili sa mga mamimili. Maliban sa pakikiisa sa Baragatan Festival ay pinapakita rin ito ang pagsisikap ng DA na direktang ikonekta ang mga magsasaka sa mga mamimili kasabay ng paghahatid ng abot-kayang pagkain para sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga balita naman mula sa Visayas at Mindanao, sunod po nating mapapakinggan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang ating oras, alas 11:42 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na atin laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 16 na minuto bago mag alas 12 ng tanghali, dumako na tayo sa Visayas. DSWD Region 8 mas pinalakas ang kanilang kampanya laban sa child labor. Mula Radyo Pilipinas Sogod, narito ang ulat ni Aljon Malot.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Nakiisa ang Department of Social Welfare and Development to DSWD Field Office 8 sa paggunita ng World Day Against Child Labor bilang bahagi ng patuloy na kampanya laban sa child labor at pang-aabuso sa mga bata. Kasama ng DSWD, ang Department of Labor and Employment to DOLE Region 8 at mga miyembro ng Regional Council Against Child Labor sa pagsasagawa ng aktibidad sa ilalim ng DOLE Project Angel Tree. Sa temang ikaw, ako, tayo, sama-samang pagkilos para sa batang malaya, Layunin ng programa na palakasin ang kamalayan ng publiko hinggil sa masamang epekto ng child labor, hikayatin ang sama-samang pagkilos ng iba't ibang sektora at tiyakin ang proteksyon ng mga bata laban sa pagsasamantala at mapanganib na uri ng trabaho. Bilang bahagi ng pagdiriwang, nagkaloob din ang DSWD ng cash relief assistance sa mga batang manggagawa at kanilang mga pamilya. Tumanggap ang bawat benepisyaryo ng 3,000 pesos na maaring gamitin para sa kanilang pangunahing pangangailangan at kapakanan. Para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Mga makinaryang pangsakahan, ipinagkaloob sa Farmers Association sa San Agustin, Gandara, sa report mula kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
14: Nakatanggap ang asosasyon ng mga magsasaka ng Barangay San Agustin sa bayan ng Gandara, Samor, ng mga bagong farm machineries sa pamamagitan ng pagsisikap ng LGU Gandara katuwang ang Department of Agriculture Regional Field Office 8 kabilang sa mga ipinagkaloob ang isang hand tractor na may engine, isang thresher na may engine at mga accessories at isang trailer na gagamitin ng asosasyon sa kanilang mga sakahan. Sinundan ang turnover ceremony ng pagperma ng kasunduan upang matiyak ang wastong paggamit, pangangalaga at proteksyon ng mga makinarya. Nilagdaan ito ng presidente ng asosasyon sa harap ng mga kinatawan ng Municipal Agriculture Office, mga opisyal ng barangay at ng chairperson ng Committee on Agriculture. Inaasahan ng mga bagong makinarya ay makakatulong sa pagtaas ng produksyon sa bukid, pagbabawas ng gastusin sa paggawa at pagbibigay ng karagdagang kabuhayan at kita para sa mga miyembro ng asosasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa puntong ito, ito po mga balita mula sa Mindanao. Mga safety officers ng Cagayan de Oro City Hall nagsasanay para sa nationwide earthquake drill. Magbabalita si Ryan Carbon ng Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Alinsunod sa paghahanda ng lungsod para sa nalalapit na National Simultaneous Earthquake Drill sa Hunyo at 18, ang mga safety officers sa bawat opisina sa City Hall ay sumailalim sa panibagong evacuation route, bandaging and carries refresher training. Ang lungsod ng Cagayan de Oro ang mag-host ng second quarter NSED sa rehiyon at nakatakdang sumailalim sa full-scale evaluation ng Office of the Civil Defense Region 10 para sa komprehensibong pagsusuri sa scenario-based response ng lungsod sakaling magkakaroon ng malakas na lindol. Ang kaganapan ay suportado ng Office of the Human Resource Management Office at ng City Disaster Risk Reduction and Management Department. Para sa Bagong Pilipinas, Ryan Carbon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: May report naman si Joe Bayon-O ng Radyo Pilipinas, Singoog. 17 micro, small and medium entrepreneurs mula sa Misamis Oriental lumahok sa ProPAC Asia 2026 sa Bangkok, Thailand.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
18: Lumahok ang 17 micro, small at medium entrepreneurs mula sa Misamis Oriental at Cagayan de Oro sa ProPAC Asia 2026 sa Bangkok, Thailand. Ito ay isa sa mga nangungunang trade exhibition ng Asia para sa mga teknolohiya sa pagproseso, packaging at food manufacturing. Ang international na aktibidad na ito ay nagbibigay daan sa mga lokal na negosyante na tumuklas ng mga makabagong inobasyon sa industriya, kumunikta sa mga pandaigdigang supplier, makakuha ng mga insight mula sa mga seminar, konferensya at mga aktibidad sa networking na kabilang sa mga mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng pagiging mapagkumpetensya at produktibo. Sa pamamagitan ng mga pakikipag-ugnayang ito, ginawa ng mga kalahok ang pandaigdigang pagkalantad sa mga nakikitang pagkakataon para sa paglago, pagbabago at pagpapabuti ng negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon-On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa ibang balita, mangrove tree planting isinagawa ng Philippine Coast Guard sa lungsod ng Zamboanga. Mula Radyo Pilipinas Zamboanga, narito ang ulat ni Shirley Espino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Nagsagawa ng mangrove tree planting activity ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa Barangay Talampaan dito sa lungsod ng Zamboanga. Nakiisa ang Coast Guard Station Zamboanga sa 302nd Philippine Coast Guard Auxiliary Squadron sa pagtatanim ng mga bagkawan sa lugar bilang suporta sa eye care program ng ahensya. Sa pamamagitan ng mga inisyatibang tulad nito, patuloy na isinasulong ng Philippine Coast Guard ang kamalayan sa pangangalaga ng kalikasan at hinihikayat ang pagkikilahok ng komunidad sa pagpapanatili at pagprotekta sa ating marine ecosystem para sa susunod pang henerasyon. Maliban sa nagsisilbi itong tirahan ng iba't ibang lamang dagat, ang pagtatanim ng mga bakawan ay isang mahalagang hakbang upang maprotektahan ang ating mga baybayin laban sa malalakas na alon at bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, June 15, 2026. Ang ating pong oras, 11:51 ng umaga. Ako po si John Magol.
5: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
13: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
0: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
1: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asa na si Ms. Muyatang nagkakabot?
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Pico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
5: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Impormasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Magazine 1278.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
8: Radio Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
4: Radio Magazine. Servicio Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
12: King of the Road.
11: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
13: Maari bang umusog-usog ng konti?
11: Sakay na!
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
0: World Service. Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3
0: AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Collab.
0: Radio Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Buwan Trabaho.
12: Trabaho.
6: Usapang Trabaho, Benepisyo, Career, at iba pa. Buwan Trabaho.
12: Trabaho.
6: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan Trabaho.
12: Trabaho.
6: Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
17: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in. Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
18: Ibigay namin sa inyo mga good news sa mag-atid sa inyo ng mga good vibes.
17: Mark in.

0: News. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang lugar na apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa ulat ng Philippine Information Agency Region 12, kabilang sa pinuntahan ng Pangulo ang evacuation center sa Glan, Sarangani, kung saan kinumusta at sinuri ng Pangulo ang kalagayan ng mga residenteng apektado ng sakuna. Layunin ng pagbisita na matiyak ang agarang pagtugon ng pamahalaan at maihatid ang kinakailangan tulong sa mga evacuee. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong at iba pang assistance para sa mga lalawigan sa Mindanao na naapektuhan ng lindol. Ininspeksyon din ng Pangulo ang Sarangani Hospital kung saan namahagi ng patient transport vehicle sa provincial government ng Sarangani. Nakatakda naman pangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang situation briefing at na lindol. Namata ang coastal uplift sa Glan, Sarangani at ang epekto nito ating tatalakayin kasama si FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Dr. Bacolcol, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon. Dr. Bacolcol, can you hear us? Sir, narinig po kami. Si Joshua Garcia po ito. Dr. Bacolcol? Alright, subukan natin.
5: Hello, yes.
4: Yes, alright. Malino po?
5: Yes, clear naman.
4: Dr. Bacolcol, maaari niyo po bang ipaliwanag kung ano itong tinatawag na coastal uplift na naobserbahan sa Glan, Sarangani at bakit po ito nangyari o nangyayari matapos ang isang malakas na lindol?
5: Okay, so yung coastal uplift is the upward movement of a portion. So, may mga or at coastline na naitulak pataas. So, again, mahalagang maintindihan ng ating mga kababayan na ang ganitong proseso ay bahagi po yan ng long-term geological evolution ng Pilipinas. Marami sa ating mga limestone formations terraces at naging ilang kabundukan natin ay dating nasa ilalim ng dagat at unti-unti itong umangat dahil sa daan-daan o even libo-libong katulad ng tectonic events na nangyari noong June 8.
4: Okay. Dr. Bacolcol, ito po bang itong coastal uplift ay meron po bang panganib na kaakibat kapwa sa marine ecosystem at maging doon sa coastal area, sa mga residential area?
5: Yes, no, pwede po maapektuhan ang marine ecosystem natin, lalo na yung mga coral reefs, seagrass beds, at reef flats na dating nasa ilalim ng tubig. Ngayon ay permanente nang na-expose sa hangin at araw.
4: Ecosystem at maging doon sa coastal area, sa mga residential area?
5: Yes, no, pwede po maapektuhan ang marine ecosystem natin, lalo na yung mga coral reefs, seagrass beds, at reef flats na dating nasa ilalim ng tubig. Ngayon ay permanente nang na-expose sa hangin at araw. So, nirecommend natin na magsagawa ng detailed assessment ang DNR, BIFAR at mga concerned LGUs para matukoy ang extent ng epekto sa marine habitats at sa coastal livelihood. So, pwede rin
4: na umangat ng humigit kumulang 2 metro ang ilang bahagi ng dalampasigan at umurong nga po ng hanggang 200 metro naman ang shoreline. Gaano po kalaki ito kumpara sa mga naitalang coastal uplift events sa bansa noong mga nakaraang taon? We understand na nitong 2023 ay nagkaroon din ng malakas na lindol sa Sarangani.
5: Noong 2023, hindi tayo nagkaroon ng coastal uplift. At nangyari ito noong 2013, Bohol earthquake. So for comparison, during that event, 2013, may mga bahagi ng Loon at Maribuhok na nakaranas ng coastal uplift na humigit kumulang 1 hanggang 2 metro. sa ibang lugar, umusad ang shoreline ng from 100 to 200, similar to what we're seeing now in Glang Sarangani.
4: Well, with the aftershocks po na nararanasan pa rin daw po sa lugar, posible po bang magkaroon pa ng karagdagang pag-angat o paggalaw sa lupa sa mga susunod na linggo o buwan at patuloy na pag-a-adjust ng fault system sa lugar?
5: Basically, ang major uplift ay karaniwang nangyari during the main shock. So, inasahan pa rin yung aftershocks at maaaring magkaroon ng minor ground adjustments habang patuloy na nag-re-adjust ang lupa pagkatapos ng lindol. Even then, hindi natin inaasahan ang parehong antas ng uplift maliban kung magkaroon muli ng isa pang major event. Katulad ko, inaasahan pa rin yung aftershocks at maaaring magkaroon ng minor ground adjustments habang patuloy na nag-re-adjust ang lupa pagkatapos ng lindol. Even then, hindi natin inaasahan ang parehong antas ng uplift maliban kung magkaroon muli ng isa pang major event. Katulad ng nangyari noong June 8. So again, patuloy naman natin minomonitor ang lugar para sa anumang significant changes.
4: Okay. Speaking of monitoring, Dr. Bacolcol, sa inyo pong isinagawang aerial survey, mayroon po ba kayong natukoy ng mga lugar na dapat pambantayan dahil po sa panganib ng landslides, ground deformation at iba pang geological hazards na dulot po ng lindol?
5: Yes. Based on the evidence of earthquake in those landslides, tayong nakita, road subsidence, rock falls at iba pang ground deformation. So, kabilang dito ang ilang bahagi ng Glan at Malapatan sa Sarangani, portions of General Santos at Tibuyang Sarangani, Davao Occidental Coastal Road.
4: Okay. Dr. Bacolcol, particularly dito sa mga residential area na nasa bulubunduking lugar,
5: so, siguro kapag ganito yung sitwasyon, then kailangan nating ihikayat sila kasama yung LGU na lumipat sa ibang lugar.
4: Okay. So, balikan po natin yung sa coastal uplift, Dr. Bacolcol. Sa ngayon po, ano pong precautionary measures ang dapat gawin ng mga nasa coastal areas habang nagpapatuloy nga po monitoring ng VVOX since umusod nga po yung shoreline?
5: Again, wala naman itong epekto sa mga tao. It's just that umusod lang yung lugar. Para sa mga coastal communities, again, iwasan muna nila yung mga lugar na may mga visible ground cracks, landslides, unstable slopes, o iba o bagong exposed coastal areas maaaring mapanganib. So, again, para naman sa mga nasa landslide-affected areas, sundin ang advisories ng kanilang LGUs at DRRM offices and maging alerto sa mga bagong bitak sa lupa o slope movement at maging handa sa posibleng evacuation kung kinakailangan.
4: Okay. Sa usapin naman, Dr. Bacolcol, ng aftershocks, ilang aftershocks na po sa kabuuan ang naitala po natin sa Mindanao sa ngayon? At ano pong magnitude ang pinakamalakas na naitala?
5: As of 11 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 6,144 aftershocks and out of this 1,644, 78 yung naramdaman ng mga tao. And yung magnitude would range from 1.2 to 6.4. So yung pinakamataas 6.4, nangyari po ito on June 8, several hours after the main shock.
4: Okay. Well, sa inyo pong pagsusuri at sa inyo pong monitoring, sa estima nyo po, hanggang kailan po kaya mararamdaman ang ganito mga aftershocks? At pakipaliwanag din po para po sa kaalaman ng ating kababayan kung paano po ang kaibahan ng aftershock sa isang tunay na lindol.
5: Okay, so yung aftershock by definition always 1 degree lower than the main shock. So yung main shock natin is magnitude 7.8. Ang aftershocks at most, yung pinakamataas would just be around 6.8. Now, ang aftershocks would usually last for several weeks to several months depending on kung gaano kalakas yung lindol. But in this case, this would probably last for several months more. Ang decay rate niya, usually, for example, on the first day, we recorded around 1,500 aftershocks. On the 10th day, ang ma-record natin would just be probably around 150 to around 250 aftershocks. And then on the 100th day, we would probably be recording 15 aftershocks to around 30 aftershocks. But habang tumatagal naman, kumukonti ito at again, humihina yung magnitude.
4: Ah, okay. So, Well, linawin na natin, Dr. Bacolcol. So, nabanggit nyo nga po na habang tumatagal kumukonti yung aftershock. Pero ito po ba'y humihina o meron pong instance o may mga sitwasyon na mas mataas yung or hindi nagkakasunod-sunod? Pwede mababa, pwede yung sumunod mas mataas na magnitude?
5: Yes, pwede pong may mga instances na biglang tumaas. But of course, this will not go beyond the 6.8 or this will not go beyond the magnitude 7.8 kasi yung means 7.8, that would be our main shock. So kung mas mataas pa sa 7.8, yung 7.8 natin yung June 8 would already be the 4 shock and yung mas mataas na noon, that would be the main shock. Okay. But generally, yung general trend, hihina yung magnitude natin and kukunti yung numbers.
4: Okay. Pero malakas pa rin kung papalo sa around 6 magnitude or magnitude 6. Pero sa inyo po monitoring, Dr. Bacolcol, may mga particular na lugar po ba sa Mindanao ngayon ang masasabing mas prone sa aftershocks matapos po itong 7.8 magnitude na lindol?
5: Yung aftershocks would just cluster around the main shock. So, kung saan yung main shock natin, around that area lang din yung mga aftershocks natin. Hindi yan lalayo pa, hindi na yan aabot pa sa iba pang active faults natin.
4: Okay. Paalala niyo po, Dr. Bacolcol, sa ating mga kababayan na nakararanas ngayon ng aftershocks?
5: Okay, so paalala sa ating mga kababayan na kapag may malakas na aftershock, again, they do the duck over and hold. And kapag may napansin sila na mga visible cracks sa bahay nila, huwag munang pumasok. Baka hindi ito nasira during the main shock, baka totally mag-collapse ito during a strong aftershock. So, kusulta muna sila sa kanilang municipal or city engineers and seek for their advice bago pumasok.
4: Okay. Well, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon. Maging sa updates, FIVOX Director Dr. Teresito Bacolcol. Salamat po.
5: Maraming salamat din po.
4: Bayan, huwag kayong bibitiw. Maraming pang balita. Talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
3: Is it a yes or a no?
6: Are you anti or pro?
3: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke? What?
6: Para sa kabataan.
3: Pag-usapan natin yan sa
6: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
3: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.
7: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Laring Gato, live, dito lang sa PTV.
8: PTV Crime Watch, mga paalala laban sa human trafficking. Ang Anti-Trafficking in Persons Act ay batas na ipinasa upang wakasan ang human trafficking sa bansa. Layunin itong protektahan ang mga biktima, lalo na ang mga kababaihan at kabataan. Sa ilalim ng batas, bawal ang pagre-recruit, paggulong at pagbabiyahe ng mga tao patungo o palabas ng bansa. Gamit ang pagbabanta, panlilinlang, pamimili at pag-aabuso ng kapangyarihan para sila ay ipasok sa prostitusyon sa pilitang pagtatrabaho.
1: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
9: Proclamation 1318 para sa pagpapatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng special session ng Kongreso inilabas na ng Malacañang. Mula sa Palasyo ng Malacañang, Raquel Bayan, ibalita mo.
10: Formal na nga nagpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang special session sa Kongreso na nakatakda sa June 17, 2026 upang talakayin ang mga priority legislation na layo matatagin ang social protection, palawakin ang access to education and healthcare ng mga Pilipino at magbigay ng mas malawak na suporta sa vulnerable sector lalo na sa gitna ng ongoing energy challenges at epekto ng natural disasters sa bansa. Sa visa ng Proclamation Number 1318, inatasa ni Pangulong Marcos ang Kongreso na tutukan ang mga nakabinding panukala. Partikular na dito ang National Center for Geriatric Health Amendment sa Government Assistance to Students and Teachers in Private Education. Kabilang rin dito ang panukala para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Act, ang Amendment to Universal Access to Quality Tertiary Education. Last mile and geographically isolated disadvantage in conflict-affected area school act, maging ang anti-political dynasty law, presidential merit scholarship program, at iba pa. Sa pamamagitan rin ng ipinatawag na special session na ito, mabibigyan daan ng commission and appointments upang maaksyonan na ang mga pending appointment sa mga posisyon ng cabinet level, military at foreign services na sisiguro naman sa pagpapatuloy ng katatagan ng government institutions. Pirmado ni Pangulong Marcos ang proklamasyon na ito, ika-15 ng Hunyo 2026. Ito muna yung pinakahuli mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
9: Samantala, balik muna tayo sa Bagong Pilipinas ngayon sa PTV4.
11: Po ang ating monitoring, wala po tayong nakikita na anumang oil sheen or oil spill. At kahapon po, no, ay naglatag na rin po tayo ng oil spill boom para maprotektahan din po itong area na ito. But as we speak, Sir Joshua, wala po tayo nakikita na anumang panganib dahil wala po tayo nakikita anumang tagas po ng langis na nagagaling po sa yate. Pagdating naman po sa mga pasahero, kagabi dumating na rin po ito sa may Puerto Princesa City at na-turn over rin po natin ito sa agent po ng yate at nabigyan na rin po sila ng accommodation sa may area po.
4: Okay. Pakibahagi po sa amin, Commodore, kung paano po isinagawa ng PCG ang inyong rescue operation at paano po natiyak ang kaligtasan ng lahat at ano po yung naging unang response ng PCG matapos po matanggap ang report po na ito.
11: Yes, Sir Joshua. Kahapon, natanggap natin yung report halos alas 5 ng umaga na accordingly, meron na itong yate, itong motor yacht Philippine Siren 2 na sumadsat sa bandang area po ng Tubataha Reefs. So ang ginawa po natin ay kagad po tayo nagpadala ng ating mga tauhan, kasama rin po ang personnel ng tuwas alas 5 ng umaga netong yate na ito. At initially, ang naging reason po netong pagkasadsad ay nakaranas daw po ng bigla ang malakas na hangin at sama ng panahon itong yate o tinatawag po nating squall or subasko. So habang ito po ay nakadaong sa isang anchored buoy sa may Tubataha Reef, halos 7.2 nautical miles, silangan po ng Tubataha Reef. So ang ginawa naman po natin ay again, ang atin pong response dito ay sa pag-deploy ng ating mga tauhan. And good thing, Sir Joshua, meron din po doon that time na isang yate rin, itong motor yacht Resolute. Kaya itong mga pasahero, itong 14 na mga divers at 4 na crew na itong motor yacht Philippines ay nilipat po sa motor yacht Resolute. At yung naiwan naman po ng 10 kahapon, ay minomonitor po itong yate na ito. At kahapon din po, nagpadala rin po tayo ng ating barko para at least mailagay itong mga oil spill boom sa paligid po nitong yate. At kagabi, alas 8:30 ng gabi sa may Puerto Princesa City, ay na-turn over rin po natin lahat ng 14 na mga passenger divers kasama po yung 4 na crew. So ngayon po ay ongoing ang ating assessment dito. At nabanggit ko rin po kanina, Sir Joshua, na wala po tayo nakikita na anumang oil spill. At ongoing na rin po ang coordination ng owner netong yate kasama rin po yung ating salvor. So ang intention naman dito, Sir Joshua, is to extract kaagad, magkaroon ng emergency salvage permit atas ngayon naman po maganda rin naman po yung panahon sa area, so wala po tayong dapat ipangamba.
4: Okay. Linawin na natin, Commodore Kay Abyab, ito pong ginagawa nating assessment sa ngayon. Ano pong inaasahan natin makita dito?
11: Well, titingnan natin, Sir Joshua, kung meron po bang naging damage sa ilalim, no?
4: Okay.
11: Kasi ngayon, hindi pa actually kumpleto yung sinasagawa nating underwater assessment dahil as per divers po natin, nakasadsad itong ilalim at nakapatong ito sa bahura. So nahihirapan po tayo makita yung ilalim po talaga ng yate. So inaantay rin po natin na medyo mag-high tide kasi low tide din po ngayon sa Joshua. So hindi talaga natin makita yung kabuuang kondisyon netong hal ng yate.
4: Okay. Well, nakaka-apekto po ba yung lagay ng panahon? Dahil we understand na nag-uulan din sa mga panahong ito. Isa po ba yun sa mga challenges na nakikita natin?
11: Well, ang nakikita po natin challenge dito, Sir Joshua, is yung low tide. Kaya talagang okay, hindi natin makita yung ilalim o yung kabuuan po ng hull netong yate. Pero ang atin naman pong intensyon, kaya naglagay rin po tayo ng oil spill boom in case po no, na nagkaroon ng butas o magkakaroon man ng oil spill or oil sheen, ay nakahanda po ang Philippine Coast Guard. At ongoing po at regular ang ating isinasagawang monitoring dito. Again, this is a marine protected area. So, yun rin po yung iniiwasan po natin.
4: Okay. Now, sa information po, Commodore, bumiyahe daw po ito, nga po, gaya na inyo nabanggit mula Puerto Princesa, para sa isang diving expedition. Para po sa kaalaman din ng publiko, ano po yung mga dapat na protocols na sinusunod? Yung safety protocols na dapat na alam bago pumasok sa protected areas, gaya nga po dito sa Tumataha?
11: Well, dito naman, pag marine protected area, usually may mga clearance at permit naman talaga yan. So, tama kayo, Sir Joshua. Umalis po ito ng June 10 no, sa may Puerto Princesa para magsagawa po ng isang diving expedition. At ang nangyari naman dito, Sir Joshua, although maganda po ang panahon, pero ang nakikita po talaga nating reason based sa mga initial inquiry natin sa pasahero ay, at crew, ay biglaan daw po ang pagsama ng panahon. So good thing at nasa anchored buoy din sila at hindi sila masyadong napadpad. So, yun po ang nakikita nating reason ng incidenting ito. But okay, usually, may clearance naman po yan sa Joshua before they engage into any activities pagdating po sa may tumatahali.
4: Okay. Commodore, follow-up lang po, no, not to preempt your investigation or your assessment. Tinitignan po ba ng PCG kung may lapses sa navigation, weather monitoring, o compliance sa maritime safety ang MY Philippine Siren 2?
11: Well, kasama yan, Sir Joshua, inaantay rin natin yung marine protest na ibibigay po ng kapitan para talaga maikwento niya kung ano yung buong nangyari. At kasama rin po yung isasagawa nating inspection po sa kabuuan po ng yate.
4: Okay. And ano po ang mga susunod na hakbang para maalis ang barko nang hindi po magdudulot ng dagdag na pinsala sa reef? Although nabanggit nyo nga po na hinihintay nyo rin po yung para sa extraction para mahila itong yate.
11: Yes, una-una, Sir Joshua, nakalatag po yung ating oil spill boom, nakaredy rin po yung ating mga absorbent pads dyan at inaantayan po natin na medyo mag-high tide para at least medyo aangat po ng kaunti dahil nakadikit po talaga at nakapatong itong hull sa bahura, so nahihirapan talaga tayong tingnan yung ilalim nito. At although may nakikita tayong halos 6,000 liters of diesel, pero itong nature naman po nitong fuel niya ay madali po itong mag-dissipate no, in its natural way. So, again, handang-handa po ang Philippine Coast Guard dito kasama po yung Tumataha Management Office. Again, ang atin pong objective as hindi po lumala at talagang mamitigate po natin in case na magkakaroon man po ng konting oil spill dito. At we will be containing po ang lahat ng mga posibleng mangyari po dito sa area na ito.
4: Okay. Commodore, sakasakali po na mapatunayan may kapabayaan o paglabag sa maritime rules, ano po ang maaari maging pananagutan ng operator o may-ari nitong naturang sasakyang pandagat?
11: Well, depende po yan. Una-una sa marine environmental protection po natin, meron po silang posibleng mga liabilities po dyan. Pangalawa is pwede po natin i-endorse po yan sa marina no, at pwede po kansilahin o isuspend yung kanyang lisensya. Depende po sa magiging lalim o degree nito magiging pinsala po sa area na ito.
4: Okay. Commodore, panguli na lamang po, mensahe at paalala nyo po sa mga yacht o private yacht owners, dive operators, at turista po na bumibisita sa mga protected marine areas para po maiwasan maulit itong ganitong insidente.
11: Yes, ang atin pong paalala from the Philippine Coast Guard, una, i-check po talaga muna yung ating lagay ng panahon. Palagi po tayong makipag-coordinate. May mga nilalagay naman po mga announcement ang PAGASA.

0: Tara na sa masayang mundo ng paglikha.
1: Kung gusto niyo namang balikan ang mga obrang ginawa natin this week,
2: iba-ibang DIY projects, fun trivias at artworks para sa lahat ng kids at mga kids at heart.
3: Samahan si Kuya Joseph, Elia at Cholo sa kanilang exciting art adventures at bigyang kulay ang buhay.
4: Artsy Craftsy!
3: Artsy Craftsy! Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga, dito lang sa PTV.
5: Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster-prone na bansa sa mundo.

0: kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.
1: Home is where your health journey begins. Huwag palampasin ang weekly health advice mula sa mga eksperto. Masasarap at masusustansyang recipe. Guided exercises to boost your fitness levels. Tips to keep our fur babies happy and healthy. At iba-ibang fun activities na perfect pang bonding ng buong pamilya. Ito po si Nina Corpus. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 7 ng umaga para sa simula ng healthier and happier lifestyle ng buong pamilya. Health at home. Dito lang sa inyong People's Television.
2: Humanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine. Kainan. Kalusugan. Mga in-lain na usapan. Balitaan. Hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
3: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
4: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
5: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
6: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
7: Ang inyong People's Television News. Balitang maaasahan. Balitang para sa bayan.
8: Tanong ng ordinaryong Pilipino, hahanapan ng tugon.
9: Hindi ako kailangan malakas sa'yo, pero nadadala ko yung aking hinaing. Are you ready to do this?
8: Serbisyo at programa ng pamahalaan, ipauunawa sa mga kababayan.
9: Well, I feel confident if I'm a worker na pag ako ay alumnos, I guess na hindi nyo ako pababayaan.
8: Mga isyong komplikado, lilinawin ng gusto.
9: Bakit sa atin itong Philippine Sea? Have you engaged in many

0: Of the needed, shall I say, restructuring of the armed forces to defend the territory of this republic, to defend the sovereignty of the Republic of the Philippines.
1: Pag-usapan natin with Oscar Orbos dito lang sa inyong People's Television. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
2: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
3: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampahan ko, huwag niya akong pababayaan.
4: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
5: Na hindi patas ang lipunan.
6: Leadership starts from the top.
0: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
7: Good governance, because good governance is a matter of right.
8: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
9: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
10: At matuto sa iba't ibang karanasan.
11: Yung hirap talon talaga yung pagtumaas ang dagat, yun ang hirap sa mga bata.
1: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino. Bringing you the latest, thrilling, and action-packed updates in the world of sports. With our teammates.

0: ipinagmamalaki niya feed ng inyong PTV regional team.
1: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa Bayan.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Update sa epekto at damages ng 7.8 magnitude ng lindol sa Mindanao. Ating pag-uusapan kasama si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Asik Rafi, magandang tangali po. Welcome back sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes, magandang tanghali and to all our viewers and listeners, good noon.
0: Asik, ano na po ang pinakabagong datos ng OCD pagdating po sa bilang ng mga nasawi, nasugatan, nawawala at mga pamilya na apektuhan dito nga pong magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao?
1: Oh, in terms of affected families, meron na po tayong 176,186 families that were directly affected coming from 512 barangays across regions 9, 11, 12 and Barm, no? In terms of casualties, as of this morning po, we have 65 reported dead casualties. Meron po tayong 1,447 injured and 36 still missing, no? That is as of this morning. So tuloy po ang ating paghahanap doon sa mga iba pang reported missing. This covers region 11 and 12.
0: Okay. Hingi na lang po kami ng resulta, ASEC, sa resulta po ng rapid damage assessment and needs analysis sa mga apektadong lugar, particular po sa kondisyon ng mga paaralan, ospital, tulay, pantalan at maging sa mga napinsalang gusali.
1: Yes, meron na po tayong cost of damage, no? Initial 1.13 billion in terms of infrastructure na nasira. So, meron po tayong 135 roads and 41 bridges that were affected. This is from regions 11 and 12, no? Yung ating airport na nagsara, yung ating General Santos Airport ay nagsara yan hanggang kahapon. But today, binuksan na po yan ng CAAP and commercial flights will resume as of today. So, there are 48 cities or municipalities na naka-experience pa po ng mga power outages. And classes are still suspended in 210 cities or municipalities while work was suspended in 158 cities or and municipalities po. So, tuloy-tuloy will resume as of today. So, there are yes and affected pa nitong lindol.
0: Okay. Follow-up po, ASEC, maliban po dun sa General Santos Airport po na bumalik na nga po sa kanilang operasyon, alin po sa mga ito yung mga nananatili may limitadong operasyon o nangangailangan pa ng masusing inspeksyon? Yung po ba mga ospital natin ay bumalik na rin sa kanilang, o kahit pa paano, ay nakabalik na sa kanilang operasyon dahil ito po yung mga kinakailangan din ng ating mga kababayan?
1: Opo, in terms of health facilities, no, wala naman pong nagsara or grabe ang effect doon sa mga hospitals. During lang the first 3 days, mayroong yung mga pasyente ay nilabas lang nila because of the aftershocks and nagkaroon po ng immediate assessment doon sa mga hospitals natin all across the regions 11 and 12. But so far as medical services is concerned, tuloy-tuloy po yan, both public and private. In fact, yung ating DOH po ay tuloy-tuloy po ng pag-augment, no? In fact, meron po silang field hospital na tinayo sa GLAN, no? Para lang ma-augment yung existing facilities natin doon. But in general, yung ating medical services ay tuloy-tuloy po na ginagawa both the public and private hospitals po.
0: Okay. ASEC, we understand na sabi nyo nga po ay nagpapatuloy pa rin po yung inyong rapid assessment, pero may mga lugar na po bang o pa po na nananatiling delikado para sa mga residente dahil nga po sa posibilidad ng pagguho ng lupa, particular doon sa mga bulubundukin lugar, structural damage sa mga gusali, o iba pang secondary hazards na maaari maidulot nga po nitong tumamang lindol?
1: Yes, meron pa po, no? We are looking at itong Jose Abad Santos and sa GLAN area na meron pa pong mga unstable na mga lugar. Kaya meron pa po tayong binabantayan na yung mga prone to landslide. So in fact, ang dami pong landslide sa areas na yan. Nagkakaroon po tayo ng mga damming effect. May mga river channels po na apektado dahil na barahan, no? Ng mga debris from the landslide. So tinitingnan po 'yan ng ating MGB with our FIBOX teams, no, na umiikot ngayon para po i-assess and to come up with appropriate recommendations and interventions na maaari pong ipatupad ng ating mga local government units para maiwasan po itong tinatawag natin na secondary effect dahil dito sa
0: okay. Asik? Right, medyo nawawala po yung inyong audio. Can we check kung tuloy-tuloy na po?
1: Yes, Warren. Right. Can you hear me?
0: Alright.
1: Okay naman po.
0: Okay na po. Asik, hingi na rin po kami ng update. Nabanggit ko po itong Saglan, Sarangani, na isa sa mga isolated towns. Nabanggit po nitong Biyernes na may mga barangay pa daw pong hindi ma-access dahil nga po dito sa mga tulay na nasira at kalsada. Kamusta na po ang mga ito? Paano po ito napapaabutan ng tulong?
1: Oh, as far as major road networks are concerned, no, open na po ito, nadadaanan na po. Ang problema lang natin, itong mga secondary roads, mga barangay roads, leading to this isolated or far hard-to-reach barangays. So ang ginagawa po natin ay we are using our air assets, mga helicopters from the Philippine Air Force and the Coast Guard, to bring itong relief goods sa bundok, no, sa mga sitios. So this morning po, limang sitio ang dinalahan natin sa Jose Abad Santos ng mga relief goods from DSWD. Yan po ang bilin ng ating Secretary, Secretary Teodoro and Secretary Gatchalian na dapat maihatid kaagad itong mga food items at mga ready-to-eat foods, food boxes doon sa limang sitio na ito. Meron din sa Glan, and again, helicopters po ang ginagamit natin kasi mahirap po daanan pa yung mga barangay roads at kailangan pa pong i-clear para makaakyat by land.
0: Okay. Asik, isa rin po sa gusto namin kumpirmahin itong sa may malapatan sa na isa po munisipalidad sa Sarangani. Ito po ba'y napaabutan na rin po ng tulong?
1: Saan po yon?
0: Sa Malapatan po. Malapatan, municipality po na Malapatan sa may Sarangani po. Na napabalita po na medyo nahihirap po napapabutan. Go ahead, Asik.
1: Yes, isa po ito sa mga munisipyo na south of Sarangani, no, na tuloy-tuloy po nating hinahatiran ng mga relief items via airlift and of course itong via sea. Ginagamit din natin, nag-ship to shore procedures tayo kasi meron tayong mga goods na nanggaling sa Davao na using Navy and Coast Guard vessels.
0: Okay. Asik, ano po ang magiging assistance naman ng pamahalaan pagdating po dito sa mga coastal communities kung saan naitala nga po ng FIVOX ang ilang hindi pangaraniwang geological effects, kagaya nga po ng itong coastal uplift?
1: Oo, ito ang tinitingnan ngayon ng FIVOX and MGB, ano? Titingnan yung mga struktura na apektado nitong nagkaroon ng uplift, no? Ang pwede namang interventions dito kasi karamihan dito ay fisher folks, no? Kung ano po ang pwedeng maibigay or nasiraan ng mga fishing vessel, yung mga bangka, ay tutulungan natin yan. Yung livelihood siguro apektado, but again, meron namang remedyo dyan kasi nag-move lang naman yung shoreline natin. We will coordinate with the local government units dyan kung ano pong alternate livelihoods na pwedeng ibigay sa kanila. But so far po, natutugunan po ang mga pangangailangan nila, pati na rin po yung kanilang mga requirements doon sa mga nasira nilang mga bahay.
0: Okay. Asik, ilang lokal na pamahalaan na po ang nagdeklara din ng state of calamity sa ngayon. Ano po yung mga hakbang para sa mga lugar na ito para po sa mas mabilis na pagbangon o recovery at rehabilitasyon ng mga apektadong lugar?
1: Opo, meron na po tayong 14 local government units from Davao Occidental, Sarangani, and South Cotabato na nag-declare ng state of calamity, no? Because of this declaration, mapabilis po ang mga procurement ng mga LGUs natin para makabili ng mga relief goods and of course, pag-conduct ng mga response and early recovery interventions. Isa po yan. And another one po, because of this declaration, meron po tayong price freeze na pinapatupad doon sa areas na apektado nitong lindol. Kaya dapat hindi po tumataas ang mga presyo ng mga basic commodities. Ang pinaka-importante po dito, it will hasten or fast track yung pagbibigay tulong ng gobyerno dito sa mga affected na communities. So with this declaration po, nakakatulong po ito in terms of our procurement and accounting procedures po.
0: Okay. Sa assessment po at sa perspective po ng OCD, Asik, ano po ang nakikita ninyong hamon pagdating sa rehabilitasyon sa mga lugar na sinalanta po ng lindol? lalo na nga po doon sa mga komunidad na lubhan na pinsala, na may mga establishmento at maging sa epekto sa ekonomiya nito?
1: Oo, ang hamon natin dito is how to immediately rebuild their houses, no? Tapos ang isa pa dyan na tinitingnan natin, safe pa ba doon sila mag-rebuild doon sa existing area nila. So, isa po yan sa tinitingnan ng MGB, kasi kung hindi na po safe doon sa lugar nila ngayon, we have to relocate them and construct new houses elsewhere. Kailangan po dito sa ating rehabilitasyon ay build back better. And dahil po dito, marami pong mga kabahayan na apektado. Halos umaabot na po ng 58,000, no? Sa apat na regions, but 11,000 dyan ay totally damaged. So, kailangan po mapabilis yung pagbigay tulong sa kanila in terms of assistance, shelter repair materials, pati mga repair kits, kasi ito po ang kailangan natin. Tandaan natin, papasok na rin yung ating rainy season, kaya kailangan po mapabilis, maayos at ma-rehabilitate ang kanilang mga kabahayan.
0: Okay, so nabanggit mo, ASEC, 58,000 na kabahayan at 11,000 dito, totally damaged o talagang tuluyan nasira. Kumusta po ang kanilang kalagayan sa mga evacuation center?
1: Oo, tuloy-tuloy naman ang pagbibigay una ng mga pagkain doon at tubig, no, sa mga evacuation centers. But ito po, tinutukan ng DOH yung kanilang mga health status doon, kasi kailangan po ma-avoid natin na magkaroon ng outbreak ng anumang mga sakit, no, sa mga lugar na yan. Kasi pag meron pong evacuation center, doon po yan sa mga outbreak na mga like diarrhea and other diseases, no. So yun po ang tinututukan ng DOH. All hands po sila and yung mga medical teams nila ay round the clock na minumonitor yung ating mga kababayan doon sa mga evacuation center. But in terms of food and water po, wala pong problema. Tuloy-tuloy po yan galing sa ating DSWD and even from other agencies yung suporta doon sa ating mga kababayan na nasa evacuation center.
0: Right. On that note, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na patuloy na bumabangon dahil nga po sa malakas na lindol at tumama sa Mindanao.
1: Ito po ang dahil po sa utos ng ating Pangulo, no? Tuloy-tuloy po ang ating pagbibigay tulong. This is a whole of government, whole of society approach. We are making sure that all assistance will reach yung ating tinatawag na last mile, no? Hanggang sa barangay, inisigurado natin yan. We are closely working with our local government counterparts. Nandyan po lahat ng ahensya, DSWD, DOH, DPWH, yung ating uniform personnel, ating mga uniform agencies providing logistics. Kaya po, tuloy-tuloy po ito, all hands, and we are making sure that we will be able to fulfill our mission. And of course, yun naman ay sigurado tayong sinusuportahan tayo ng ating Pangulo, no? Saka direktiba niya na dapat tuloy-tuloy lang ang tulong na ibibigay natin.
0: Okay. Alam namin, kayo po'y abala. Maraming salamat po sa inyong oras. Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator ng Office of Civil Defense. Salamat po, ASEC Rafi.
1: Maraming salamat din po at magandang tanghali.
0: Sa iba pang balita, umabot sa 279.1 billion pesos ang nakolektang buwis ng Bureau of Internal Revenue sa buwan ng Mayo ngayong taon. Ayon sa ahensya, tumaas ito ng mahigit 14% kumpara sa nakolekta noong buwan ng Mayo ng nakaraang taon. Katumbas ito ng 34.610 billion pesos na dagdag koleksyon kung saan nalampasan ng BIR ang target nito. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Mendoza na ang magandang performance nitong Mayo ay dahil sa positibong epekto ng pinalawig na filing season at patuloy na pakikipagtulungan ng mga taxpayer. Pinasalamatan din ni Mendoza ang mga tauhan at kawanin ng BIR sa maayos na serbisyo at operasyon ng ahensya. Sa tala ng BIR, nakakolekta ito ng 1.434 trillion pesos na gross revenue mula Enero hanggang Mayo ng taon, na tumaas ng 5.49% kumpara sa nakaraang taon. Tiniyak naman ng ahensya na magpapatuloy ang mga reforma at programa para suportahan ang mga nagbabayad ng buwis. Nagpatawag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa Kongreso sa isang opisyal o espesyal na sesyon sa Hunyo 17 upang pabilisin ang pagpasa ng mga panukalang batas para sa social protection sa gitna ng mga hamon sa enerhiya at epekto ng mga kalamidad. Sa ilalim ng Proclamation number 1318, prioridad ng tatalakayin ng mga mambabata sa mga panukalang magpapalawak ng akses sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, nutrisyon at ayuda para sa mga mahihirap at vulnerableng sektor. Ayon sa Pangulo, kinakailangan ng agarang tulong ang mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao, habang dapat ding tiyakin ang suporta para sa mga estudyante, senior citizens at iba pang nangangailangan kabilang sa mga panukalang pag-uusapan ang AIX Act, mga pagbabago sa mga batas sa Educational Assistance, National Center for Geriatric Health at ang Anti-Political Dynasty Law. Gagamitin din ng espesyal na sesyon upang matalakay ng Commission on Appointments ang mga nakabinbing appointments sa mahalagang posisyon sa gobyerno. Naniniwala naman ang Malacanang na uunahin ng Kongreso ang kapakanaan ng mamamayan at ang pagpasa ng mga batas na magbibigay ng agarang tulong sa mga Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asa na si Emes mo yata ang nakakabit
9: eh. Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, 1 o'clock.
3: The doctors are in. Ang inyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: There will also be a bilateral meeting between the president and President Putin. So we hope that there will be a productive discussion and outcomes. We're actually looking for concrete outcomes to come up, to come out of this summit. And so we shall see once the summit is done. We will be happy again to give perhaps a report on that afterwards. Thank you.
1: Sa katatapos lamang na first briefing dito sa Malacanang, kung may ito doon sa pre-departure briefing ng GSA, isa po ang muna ni Assistant Secretary Dominic Imperial, para sa napatakbang biyahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa June 17 at 18 sa Kazan, Russia, para pamunahan ng ASEAN-Russian Americas Summit. Sabi ni ASEC Imperial, si Pangulong Marcos magsisilbing co-chair kasama si President Vladimir Putin. Mahalaga ang ito para sa Pilipinas. Lalo ito yung kauna-una ang pagbisita ni Pangulong Marcos para siya bilang Pangulo ng bansa. Magkakaunaanya ng pag-review doon sa progreso ng ASEAN-Russia Strategic Partnership, maging yung ilang kooperasyon sa energy, food security, trade investment, people-to-people exchanges. Meron din tayong mga asahan na outcome documents sa pagtungunayan ni Pangulong Marcos, particularly in Kazan Declaration 2026, at maglalabas din ng joint statement ng ating mga ASEAN leaders na mayroong kaugnayan sa energy at cultural cooperation. Sideline Kitong Summit, magkakaroon ng pagkakataon si Pangulong Marcos na makapulong si President Putin, kung saan matatalakay sa pagitan ng Russia at ng Pilipinas yung usapin sa food security, cooperation sa energy security, at magkakaroon din sila ng pagkakataon na talakayin yung ilan sa ating mga regional at international issue na kapwa nakaka-apekto sa dalawang bansa. Kabilang din dyan yung impact ng Middle East crisis at yung operasyon pa sa turismo at maging sa science and technology, mapag-uusapan din yan. Ayon kay ASEC Imperial, lahat ng ASEAN leaders ay represented dito sa kaganapan na ito sa Russia. Base sa pinagkahuhintala ng DFA na 16,000 yung ating mga kababayan doon sa Russia. Habang makakasama ng Pangulo sa biyahe na ito sa DFA Secretary Lazaro at maliit na delegation mula sa DTI, lalo itong ASEAN-Russia summit na ito nakafocus sa economic engagement at sa trade summit. At sa uli sabi ng opisyal, para sa isang ordinaryong Pilipino, makikinabang sila sa mga pulong o talakayan na ito. At magagamit ito ng Pilipinas, halimbawa sa security cooperation, matakatulog ito sa pagpapalakas ng security natin, law enforcement agencies ng bansa, at maging ating mga legal experts, matututo sila sa pagtudong sa transnational crimes mula sa mga pagpupulong na ito. At ito naman ang tinagaw na mula sa Malacanang para sa Bago Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Pulido.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
3: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number 1, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
5: Ito ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Ang oras, 1:42 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
7: At ako naman po si Ched Oliva. At narito tayo sa natitirang oras natin sa ating programa. Dahil nga, binigyan daan natin ang departure briefing mula sa Palasyo ng Malacanang. Okay, yung ating health case, ituloy lang natin sa ibang araw. Dahil nga, konting oras na lang natitira sa atin. Marami pa tayong mga report na nakalatag. Ito, mula sa Metro Manila, sa ating Metro Reporter, pagbabalik ng kuryente sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng lindol, nasa 98% na ayon sa Department of Energy. Sa detalye, mula kay Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Report.
8: Nasa 97.87% o halos 98% nang naibalik ang kuryente sa Mindanao as of June 13 ayon sa Department of Energy. Sa isang press conference, sinabi ni Secretary Sharon Garin, katumbas ito ng 1,044,739 na consumer na nawalan ng kuryente dahil sa lindol noong isang linggo. Kasama naman ang 24 na ospital sa Mindanao sa naibalik na ang kuryente. Giit naman ni Garin, magtutuloy-tuloy lang ang kanilang pagkilos hanggang 100% na ang consumers na apektado ng lindol ang naibalik na ang kuryente. Narito ang pahayag ni Secretary Sharon Garin.
9: Noong araw, nakita natin kung gaano kahalaga ang maibalik agad ang kuryente sa mga komunidad. Mahalaga ito dahil hindi lamang para sa mga tahanan at negosyo, kundi para rin sa mga ospital, evacuation centers, serbisyong pang-emergency na nagsisilbing lifeline ng ating mga kababayan sa panahon ng krisis.
8: Nagpasalamat naman si Garin sa tulong ng electric cooperatives at ng task force kapatid para agarang maibalik ang kuryente sa Mindanao. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
6: Samantala, Coach Tab Baldwin, no-show sa patawag ng Department of Labor and Employment hinggil sa alien employment permit nito. Ang detalye sa balitang yan, atid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, report!
10: Nagsagawa ng initial hearing ang Department of Labor and Employment o DOLE kaugnay sa usapin sa alien employment permit ni Ateneo de Manila University Basketball Coach Tab Baldwin. Ayon kay DOLE Secretary Francis Tolentino, hindi nakadalo si Baldwin sa pagdinig dahil sa kondisyon ng kanyang kalusugan at sa halip ay humarap ang kanyang abogada o yung legal na kinatawan. Sinabi ni Tolentino na hanggang June 25 ang palugit para magsumiti si Baldwin ng verified answer at mga kinakailangan dokumento kabilang ang kanyang Alien Employment Permit o yung AEP. Sa nangyaring pag-uusap, tanging Alien Certificate of Registration o yung ACR lamang ang naipresenta ng kampo ni Baldwin na nagpapatunay ng kanyang permanent resident status, ngunit hindi ito katumbas ng pahintulot na magtrabaho sa bansa. Pagkatapos ng pagsumite ng verified answer, itinakda ng DOLE ang formal hearing sa June 29 upang ipagpatuloy ang pagtalakay sa kaso. Una nang sinabi ni Labor Secretary Tolentino na posible na hanggang 3 taon ng pagkakakulong kay Ateneo Coach Tab Baldwin. Ito ang binigyan din ni Tolentino kung walang may papakitang alien employment permit o kung may makikitang paglabag si Baldwin hinggil dito. Paliwanag ni Tolentino, 3 buwan hanggang 3 taon ang maaaring bunuin ng foreign coach sa likod ng rehas bago ito ipadeport sa kanyang home country. Ayon kay Tolentino, mahalaga ang alien employment permit ni Baldwin dahil dito makikita kung dapat ba itong magtrabaho sa bansa at kung hanggang saan ang maaring maisagawa ang trabaho nito. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Punta naman tayo sa Kamara. House panel mag-asagawa ng motto proprio investigation upang bigyan linaw ang pag-asawi ng dalawang student athletes ng Ateneo, si Melanie Valdos Reyes ang may dala ng balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Chet, magsasagawa ng pagdinig ang House Committee on Public Order and Safety ng investigasyon in aid of legislation ukol sa posibleng paglabag sa anti-hazing law kaugnay ng pagkapatay ng dalawang Ateneo student athletes sa isang team building sa Aurora. Ayon kay Manila Representative Rolando Valeriano, chairperson ng komite, ikukonvene ang isang motu proprio investigation ukol sa nangyari. Anya, nakakabahala ang nangyari sa nasawing atleta kaya nangangailangan ito ng congressional probe. Hinimok ni Valeriano ang Philippine National Police at si PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. na ipag-utos ang full administrative review kung paano hinawakan ng lokal na pulisya ang insidente at mapreserba ang lahat ng ebidensya at record na may kinalaman dito. Samantala, ayon naman kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanez, mahalaga na malinawan ang maraming tanong sa nangyaring open water team building sa Aurora. Giit ni Ordanez, marami pang tanong ang dapat sagutin mula sa desisyong isama ang mga basketball players sa open water activity, implementasyon ng safety protocols, hanggang kung sino ang nag-aproba ng nasabing training. Ayon pa sa mambabatas, dapat manaigang hustisya at pananagutan upang hindi na maulit ang ganitong trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Samantala, sa puntong ito, narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
6: PhilHealth Ilocos Norte patuloy ang paghihikayat sa mga miyembro na mag-enroll sa mga health unit o hospital para sa yaman ng kalusugan program. Si Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag sa detalye.
12: Patuloy na hinihikayat ng Philippine Health Insurance Corporation ang mga kababayan sa Ilocos Norte na mag-enroll sa mga mapipiling rural health unit o hospital para sa yaman ng kalusugan program o YAKAP. Umaabot pa kasi sa 41,576 na miyembro ang nakapagparehistro sa 25 na YAKAP accredited facilities sa Ilocos Norte. Ayon kay Social Insurance Officer Alvin Ubasa ng PhilHealth Ilocos Norte, mababa pa ang bilang na 4,886 para sa first patient encounter o katumbas ng 12% ang mga nakapagpakonsultang miyembro sa napiling mga primary care provider. Paliwanag pa ni Ubasa na kung sakaling kulang sa serbisyo ang napiling health unit, mayroong kasunduan ang isang rural health unit sa mas malaking health facility upang mabigyan ng karampatang medical services ang isang miyembro. Dagdag ni Ubasa na mayroon ng 5 butika ang accredited para sa PhilHealth gamot na kaugnay sa yaman ng kalusugan program habang patuloy ang pagproseso sa ibang mga aplikasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Sa norte pa rin tayo, Department of Health Region 2 naghatid ng serbisyong pangkalusugan sa coastal communities ng Isabela. Si April Racho ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Tinututukan at hindi pinapabayaan ng Department of Health o DOH Cagayan Valley Center for Health Development ang kalusugan ng mga mamamayan sa coastal areas ng lalawigan ng Isabela sa 3 araw na paghahatid ng serbisyo na pinamagatang Shore to Care alon ng serbisyo hatid ng puro kalusugan na ilapit ang ahensya sa pangunguna ni Regional Director Ferdinand Banbanan katuwang ang mga LGU at iba pang ahensya ang sari-saring healthcare services sa mga bayan ng Divilacan at Makunakon na nasa paanan ng Sierra Madre. Nilibot ng health teams ang iba't ibang sulok ng dalawang bayan kung saan maliban sa paglalapit ng serbisyong medikal na isagawa rin ang information, education and communication sessions hinggil sa mga pangunahing programang pangkalusugan. Kabilang sa mga tinalakay ang nutrition, non-communicable diseases, tuberculosis, water sanitation and hygiene at maging ng tourism promotion. Ayon sa DOH, ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng puro kalusugan strategy, isang inisyatiba na naglalayong ilapit ang mga serbisyong pangkalusugan hanggang sa antas ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukan Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Bagong health center sa Zamboanga City, formal ng pinasinayaan. Si Shirley Espino ng Radyo Pilipinas Zamboanga sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Formal nang pinasinayaan ang bagong health center na isang proyekto ng Department of Health sa Barangay Canela Lungsod ng Zamboanga. Nag-iisa sa inaugurasyon at blessing ng bagong pasilidad ang pamahalang lokal ng Zamboanga sa panguna ni Mayor Kimer Olaso kung saan formal na tinanggap niya ang nasabing proyekto mula sa DOH. Ang Canelar Health Center ay bahagi ng mga proyekto ng kagawaran upang patuloy na palakasin ang serbisyong pangkalusugan para sa mga residente ng syudad. Sa kanyang mensahe, nagpayag ng pagbati at pasasalamat ang alkalde sa Department of Health at City Health Office na nasa likod ng nasabing proyekto. Binigyang diin din niya ang patuloy na suporta ng pamahalang lokal sa mga programa at proyektong may kaugnayan sa serbisyong pangkalusugan at medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Maraming salamat, Metro and Provincial Reporters. Yan na muna po ang ating programa sa kabuuan nitong araw na ito. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
7: At maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin na maging doon sa ating mga nakatumang sa production at technical side. Ang ating malusog team, andyan si Master Orly Lopez, Joy Timidan, at sa production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season, andyan din si Glorife Bagon at si Aiza Agorilla. At tabayan po ninyo, 5 minutong pagbabalita mula sa PBS News Division at pagkatapos niya, naisa sa inyo na ang Juan Trabaho. Ako naman po si Ched Oliva, nag-iwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
15: Philippine Standard Time, 1:54.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
15: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binati si U.S. President Donald Trump sa kanyang 80th kaarawan. Si Alvin Baltazar sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Nagpaabot na ang pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay U.S. President Donald Trump sa kanyang 80th kaarawan. Sa Facebook post ng Pangulo, sinabi nitong sangalan ng sambayan ng Pilipino ay inihiling niya ang mabuting kalusugan sa leader ng Amerika habang hangin niya din ang kaligayahan at patuloy na tagumpay sa darating na taon para sa US President. Inihayag din ng Pangulong Marcos na sa ilalim ng pamumuno ni Trump ay patuloy na hinuhubog nito ang Estados Unidos tungo sa isang mahalagang yugto ng kasaysayan nito. Umaasaan niya ang Pangulo na magiging masaya si Trump sa pagdiriwang nito ng kanyang kaarawan kasama ang mga kaibigan at ang kanyang pamilya. Dagdag ng Chief Executive na sana ay patuloy pang tumibay at lumalim ang matagal ng pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at ang Estados Unidos sa mga darating na taon. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Samantala, US-Iran peace deal, pagkakataon para palakasin ang energy security ng Pilipinas. Ang detalye sa live report ni Nymph Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Welcome kay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ang pagkakasundo ng Estados Unidos at Iran na anyaya inaasahang magbibigay ng katatagan sa global energy market. Ayon kay Gatchalian, ang inaasahang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang tuloy-tuloy na daloy ng mga produktong petrolyo ay makakatulong para mabawasan ang inflationary pressures o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Anya, magdudulot ito ng malaking ginhawa sa mga mamimili na matagal nang naapektuhan ang mataas na presyo ng krudo mula pa noong Marso. Gayunpaman, sinabi ng senador na hindi dapat sayangin ng gobyerno ang pagkakataong ito at kailangang gamitin ang panahong ito para higit pang patatagin ang pangmatagalang seguridad sa enerhiya ng bansa. Giniitigat siya yan ang kahalagahan ng pagpapabilis sa pagpapatupad ng mga renewable energy projects para mapuwasan ang epekto ng mga posibleng pagkagambala sa supply ng enerhiya sa hinaharap. Binigyang diin niya na pinakita ng nagdaang krisis na hindi makakamit ang tunay na soberanya ng bansa kung walang matatag na seguridad sa enerhiya. Tiniyak naman ni Gatchalian na nakahanda ang Senado na isulok ang mga kinakailangang hakbang para makahikayat ng mas maraming mamumuhunan at matiyak ang sapat, abot kaya at maaasahang supply ng enerhiya para sa mga Pilipino. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Sa iba pang balita, Ateneo de Manila University basketball coach Tab Baldwin no-show sa sabina ng CIDG. May ulat si Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Hindi sumipot si Ateneo de Manila University basketball coach Tab Baldwin sa pagsabina ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Sa ambush interview sa Campo Crame, sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Victimulia na limang individual ang ipinatawag nila ngayong araw, ngunit ang head lang ng Athletics Department na si Mr. M at ang legal counsel ng Ateneo ang humarap sa CIDG. Ayon kay Rimulia, layo nito na magbigay linaw sa insidente sa team building sa Aurora na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Binigyang diin din ni Rimulia na bahagi ito ng kanilang fact-finding investigation. Samatala, sinabi rin ng Kalihim na maglalabas sila ng panibagong subpoena sa Biyernes upang pagpaliwanagin ang iba pang mga sangkot. Sinabi ni Rimulia na maaaring ma-contempt sakaling hindi sumipot sa ikalawang pagkakataon ang mga ipinatawag na individual. Narito ang bahagi na pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulia.
19: So now again, this is a fact-finding mission. A second absence to warrant a contempt of court.
18: Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: House Prosecution Panel nakatakdang isumite ang pre-trial brief ngayong araw sa impeachment court. May ulat si Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Isusumite ngayong araw ng House Prosecution Panel ang pre-trial brief kaugnay ng nakatakdang pagdidetis kay Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference, sinabi ni Lead Prosecutor Jervil Luistro na ang pre-trial ay pagpapresenta ng mga listahan ng mga testigo at stipulation of facts ng depensa at prosecutors. Ngayong araw, June 15, itinakda ang deadline ng impeachment court para sa paghahain ng pleading bago ang pre-trial conference sa Huwebes, June 18. Ayon pa kay Luistro, mahigit 30 ang mga witnesses na kasama sa pre-trial brief. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervil Luistro.
21: So, today, we are scheduled to file our pre-trial brief. As previously announced, today is the deadline for the filing of this pleading, no? And for the understanding of our beloved countrymen, ano po ba ang kahalagahan itong pre-trial brief? Number one, it contains stipulations of facts which will be presented for the other parties either admission or denial, no? With this, nababawasan po yung pagtatalunan ng dalawang kampo during the trial.
20: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: At pamakas na balita, price range para sa dagdag bawas sa produktong petrolyo bukas inilabas na ng Department of Energy. May ulat si Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Asahan na ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, June 16. Sa inilabas na price range ng Department of Energy, ang gasolina pwedeng bumaba ng 32 sentimo o madagdaga ng 1 peso and 68 centavos. pinakamalaking rollback naman ang sa diesel na pwedeng bumaba ng 3 pesos 0.71 centavos hanggang 5 pesos 71 centavos. At ang kerosene, bababa din ng 50 sentimo hanggang 2.50 pesos. Paalala naman ng DOE, dapat sundin ng mga oil companies ang presyong itinakda ng ahensya at hindi dapat lalagpas sa price range na ito. Umaasa rin ng DOE magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo, lalo na't inanunsyo na ng US na may binubuo ng kasunduan para matigil na ang gera sa Middle East. Narito ang pahayag ni Secretary Sharon Garin.
0: We hope that this continues, especially with the news from the progressing talks among the countries involved in the current Middle East war. So hopefully they can conclude on their agreements and sana po ang bantayan po natin by Friday makikita na natin yung progress nila kung meron nga talagang final decision ang mga parties involved. So
8: para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
22: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
22: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
22: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
22: Radio Pilipinas, Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
22: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
25: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
26: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
24: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
23: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
27: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
9: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit
10: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
11: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
12: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
29: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang 9 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
12: Juan Trabaho,
30: Trabaho,
12: Usapang Trabaho, Benepisyo, Career, at iba pa. Juan Trabaho,
30: Trabaho,
12: ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho,
30: Trabaho,
12: kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
29: Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pong maulang hapon sa ating lahat, ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Sa pangalan po ni Ms. Jamie Quinto, ako muna ang inyong makakasama para po sa ating palatuntunan ng Juan Trabaho, live pa rin dito sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga AM bands. Hindi lamang po kami naririnig sa himpapawid, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong pong mga search bar. Napakaganda ng mga pag-uusapan natin sa hapon na ito, mga kababayan. Kayo po ba ay naghahanap ng trabaho? Pero kapag pagdating nyo doon sa hiring o halimbawa sa mga job fair, hinahanap nila no, yung ilang mga technical skills na kinakailangan para ma-hire doon sa trabaho. Ilang saglit po, makakapanayam din natin ang TESDA pang malaman ano ba yung mga ino-offer nilang programa para po sa ating mga kababayan para masiguradong technically ready ang ating mga kababayan sa pagharap nila o sa pagtanggap nila ng kanilang panibagong trabaho. Hindi lamang yan, para doon sa ating mga kababayan na tinamaan po ng lindol sa Mindanao. Diyan po yung nangyaring 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani Province. Good news po sa ating mga kababayan dahil nag-o-offer ng housing loans, ng housing loan insurance ang Pag-ibig. Para po yan sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund na naroon sa natinamaan ng lindol dyan sa Mindanao. Ilan lamang yan sa mga pag-uusapan natin sa hapon na ito.
0: Walang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
29: Sabing isang minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Abayan na natin ang mga panayam natin, makakausap natin from Pag-ibig si Vice President Jack Jacinto. Alam nyo mga kababayan, sa mga naging panayam natin sa mga local chief executives dyan sa may bahagi ng Mindanao, especially dito sa Sarangani Province, karamihan sa kanila ano, ang pinakadinadaing talaga ng ating mga kababayan ay nasira. Hindi lamang po yung kani-kanilang mga bahay, pati na rin yung mga pinagtatrabahuhan nila at saka yung mga business ng ating mga kababayan na MSMEs. Pero ang pag-uusapan po natin ngayong hapon na ito, may kaugnayan po dito sa housing loans lang, housing loan insurance na ibibigay ng Pag-ibig sa mga miyembro nito. Makakausap natin ngayong hapon na ito si Vice President Jack Jacinto. Mula po yan sa Pag-ibig, mula po yan sa Strategic Marketing Group ng Pag-ibig. Siya rin po ang kabahagi rin nito, ang Public and Member Relations Group and Strategic Marketing Group ng Pag-ibig. Joining us this afternoon, VP Jack Jacinto Jr. VP Jack, magandang umaga po. Magandang hapon po.
6: Magandang hapon, Sir Al. At magandang hapon po sa loo, sa lahat po ng nanonood at nakasubaybay po sa inyong programa.
29: Opo, magandang hapon po, Vice President Jack. At maraming salamat po no, sa pagpapaunlak sa amin ngayong hapon na ito. Kamusta po ang pag-alalay natin sa ating mga kababayan na apektado ng lindol sa Mindanao? Ano po ba yung mga relief assistance at mga tulong na ipinaabot ng Pag-ibig Fund sa kanila?
6: Opo. Sir Al, ano? Alam po ninyo, nung inutusuag ng ating Pangulo, nung ilang oras makalipas po yung lindol na naganap ko sa Mindanao, eh agad po, no, nag-mobilize po tayo sa Pag-ibig Fund at yung pong ating mga programa para po makatulong sa ating mga miyembrong apektado nung nasabing lindol. Pinakauna na po diyan yung pong ating Pag-ibig Calamity Loan. Cash assistance po yan para po sa mga miyembro natin na naninirahan sa mga areas under state of calamity.
29: Opo. Jack, yung sa calamity loan po, ano, pasensya na medyo napuputol lang. Ayun, nababalikan natin si Vice President Jack Jacinto. Medyo nahihirapan tayo no, sa kanyang linya. Jumaulan kasi, no, talagang kapag ganyan, talagang attenuated ang signal natin. Dahilan para mahirapan tayo no, na makapanayam ang ating mga kababayan. Of course, dito kasama natin si Vice President Jack Jacinto. Nandiyan na? Nakabalik na si VP Jack. Yan. VP Jack, welcome back po at magandang hapon ulit.
6: Ayun, Sir Al, at buti. Nakabalik. Medyo naputo lang kanina. Ngunit yung nabanggit ko kanina, yun nga, immediately after iutos ng ating Pangulo na dapat umaksyon agad ang mga ating pamahalaan para tumulong sa mga apektadong miyembro, eh yung calamity programs ng Pag-ibig Fund, yung calamity response programs ng Pag-ibig Fund, eh agad available sa ating mga miyembro. Una diyan, Sir Al, yung pong calamity loan program natin, available na ho ito sa mga kababayan at miyembro natin na naninirahan sa areas na idiniklara under state of calamity. Yan po ay yung Sarangani Province, pati po yung General Santos City kung saan sa pagkakaalam ko po ay nandun ngayon ng Pangulo. Maliban po sa ating calamity loan program, nandyan po yung ating one-month payment moratorium. Ito naman po ay agad ipinag-utos ng ating Pag-ibig Fund Chairperson na siya ring Department of Human Development and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling. 1 month payment moratorium po para sa ating mga Pag-IBIG housing loan borrowers. Pwede ho nila yung i-apply para po eh, hindi muna nila alalahanin. Hindi muna nila isipin yung pagbabayad ng kanilang monthly payment sa kanilang housing loan ng isang buwan. At pangatlo po diyan, yung pong ating insurance coverage para po sa mga housing loan borrowers. Alam ko, nabanggit po ninyo ito kanina, Sir Al. May insurance po kasing kaakibat yung inyong yung housing loan ng ating mga miyembro. So yung mga nabayad po ngayon ng housing loans, kung ang inyong property ay na-damage, no, o nasira, partially o totally damaged dahil po sa lindol, ay maaari po kayong mag-claim ng insurance para po yung damage, yung cost ng damage sa inyong property ay sagutin po at i-cover ng insurance na ito sa ilalim ng inyong Pag-IBIG housing loan. At ang panghuli po ay meron din po kaming home improvement loan na hanggang 300,000. Bukas po ito sa ating mga miyembro na kung sakali po ay gusto po nilang ipakumpuni yung kanilang mga bahay. Ito man ay kahit hindi po ito nakapag-IBIG housing loan, ano, ito'y hiwalay sa insurance coverage, yung ating home improvement loan. Maaari po nila itong i-avail para po ay makatulong upang maisaayos, maisabalik sa dati kung sakaling yung kanilang mga bahay ay na-damage nga po dahil sa naturang lindol.
29: Opo. VP Jack, pag-usapan po muna natin ano, yung sa calamity loan. Tama po kayo, no? Nandoon ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ng ilan sa ating mga cabinet secretaries para tignan yung nangyari dito sa 7.8 magnitude na lindol na tumama dyan sa May Mindanao. Pero ang tanong po dito, kadalasan po kasi kapag ka magfa-file ka ng loan, ano, may mga requirements na hinihingi, paano po yung ating mga kababayan ano, na hindi pa pwedeng bumalik sa kanilang mga bahay, hindi makuha siguro yung kanilang mga documents, syempre sa taranta na rin siguro, eh paano po ba yun? Pwede ba silang maka-avail pa rin ng calamity loans? Ano ba yung mga hinihingi nating requirements?
6: Ang pinakamainam dyan, Sir Al, lalo na ngayon sa pagkakaalam ko, meron namang internet signal sa mga apektadong lugar, ay maaari po nila yung i-file online via virtual Pag-IBIG, yung pong ating online service facility. Kung sakali naman po, yung pong in kanilang applications, kung sakaling kailangang idaan nila through yung pong manual na proseso, yung pong by application, ay katulong naman po nila yung kanilang mga employers dyan. Meron po tayong mga tinatawag na employer representatives at fund coordinators para tulungan sila sa kanilang aplikasyon. Maging yung mga attachment o requirements tulad ng proof of income o valid identification. At lalo kung mas madali yan kung sila ay may Pag-IBIG loyalty card. Sana hawak po nila yon para po doon na lamang i-deposit yung kanilang matatanggap na loan. At maaari po nilang i-withdraw ito sa alinmang ATM na malapit sa kanila.
29: Po, VP Jack, yung sa housing loan natin, ano, dun sa mga may insurance, yung kanilang mga bahay, ito po ba kailangan may set na oras o panahon na nakapagbayad itong ating mga Pag-IBIG members para maka-avail sila nito?
6: Ang ito namang pagdating, Sir Al, at sa mga muli, nanonood at naikinig sa atin, kung kayo po ay mayroong housing loan na binabayaran para sa inyong tinitirahang property, may insurance pong kaakibat yung inyong monthly payment. Kaya mahalaga po, tama ho kayo Sir Al, ano? Tama ho na dapat updated yung pagbabayad ng inyong monthly payment sa inyong Pag-IBIG housing loan. Dahil ibig sabihin, updated din yung pagbabayad ho ninyo ng inyong insurance. Kung sakaling meron hong kaunting palya, ay meron pa naman ho kayong makukuha at makiklaim para ho makover yung damages sa inyong property. Gayunpaman, kung kayo po ay Pag-IBIG housing loan borrower, muli, ito po ay nakapaloob sa inyong housing loan account, sa inyong housing loan benefit, kung na-damage po ang inyong property. At sa katunayan, umiikot po ang ating mga kapwa lingkod Pag-IBIG para ho tumingin kada ano po, kada housing project para ho ipaalam na meron pong insurance coverage ang kani-kanilang mga housing loan. Muli, para ho i-cover yung cost ng damages. Atin hong i-assess yan para ma-cover yung cost ng damages na idinulot po ng nasabing lindol. Maaari pa nga, Sir Al, may kaakibat pa yung provision for alternative accommodation. Kung kali pong yung property ay hindi na po maaaring tirahan, ay may additional pa ho yan na financial assistance para po makapagrenta pansamantala sa ibang matitirahan ng ating housing loan borrower. At kasama po at kapaloob yan doon sa kanyang housing insurance, sa kanyang Pag-ibig housing loan account.
29: Opo, nakakatuwa namang marinig yan na VP Jack, talagang hindi pinababayaan ng Pag-ibig fund yung kanilang mga miyembro. Pero ito lang po, nakakalungkot lang VP Jack, kasi tumama itong lindol na ito kung kailan magsisimula na yung klase ng mga bata. Ano po ba yung mga programang ibibigay ng Pag-ibig na tulong sa mga pamilyang nangangailangan ng dagdag na pondo para makabalik sa pag-aral o sa balik-eskwela yung kanilang mga anak?
6: Salamat, Sir Al. Tama, alam ho ninyo, tuwing ganitong panahon ay higit na dumarami yung pong tumatakbo sa ating multipurpose loan program. Yung pong multipurpose loan program, Sir Al, ito po ay cash loan na affordable ho, at yung pong terms ng payment ay sadyang pinagaan para sa ating mga miyembro. So doon po ito sa mga areas na hindi po idineklara under a state of calamity, no? Maaari po silang mag multipurpose loan, mag cash loan sa Pag-ibig bilang panustos, di lamang sa kanilang mga pangangailangan dulot ng lindol, ngunit dagdag din ho ito para maibsan yung kanilang gastos, lalo na ho ngayon ay nagbukas at nagbalik eskwela na po sa iba't ibang mga paaralan. So muli po, yung calamity loan program ho natin, yung ating calamity loan, available ho ito para sa mga ating miyembro na nasa mga lugar under a state of calamity. At kung hindi ho naman nakadeklara na under a state of calamity ang inyong mga lugar, mayroon naman po tayong cash loan, yung pong multipurpose loan, kung sakaling kailangan po ninyo ng tulong pinansyal para sa inyong mga gastusin, particular na po ngayon, yun nga po, nagbalik eskwela po ang ating mga estudyante.
29: Opo, tamang-tama po itong multipurpose loan naman. Ito po madalas tanong ng mga kagaya ko na nag-avail ng mga loan programs ng pamahalaan. Magkano po ang maaaring mahiram ng ating mga miyembro at ano po yung mas magaan na terms na binabanggit natin kanina, VP Jack?
6: Salamat, Sir Al. Ang mahihiram po sa Pag-ibig multipurpose loan ng ating miyembro ay hanggang 90% ng kanyang total Pag-ibig regular savings. So ang mahihiram po niya ay katumbas nito ay hindi lamang base sa kanyang hinulog. Ngunit ibinabase po ito sa kanyang hinulog, doon sa hinulog ng kanyang employer, kung siya po ay employed, pati na rin po doon sa kinitang dibidendo ng kanyang ipon sa Pag-ibig. So yan pong tatlong aspetong yan, yung tatlong figures na yan, yan po ang magiging basis ng kanyang maaaring mahiram sa ilalim ng Pag-ibig multipurpose loan. At ang payment terms po nito, maaari pong piliin ng ating miyembro ang payment term na 1 year, or 2 years, or even 3 years to pay, kung alin po yung magaan at akma para sa kanya pagdating ho sa pagbabayad ng kanyang Pag-ibig multipurpose loan. Muli po, ito yung cash loan na ino-offer natin sa ating mga members, at maaari po itong i-apply, maaari po itong applyan sa alinmang tanggapa ng Pag-ibig Fund Branch. Maaari po kayong magpatulong sa inyong employer kung kayo po ay employed, dahil meron pong mga employer representatives at tinatawag na fund coordinators ang ilang kumpanya. At maaari din po itong i-apply o applyan via virtual Pag-ibig. Online po ito. Ito po yung pinakamadaling paraan para po mag-apply muli po sa ilalim ng Pag-ibig multipurpose loan, yung ating cash loan.
29: Opo. At ito na po yung bukod dun sa magkano, isa pang mahalagang tanong, gaano po kabilis bago makuha ng ating mga miyembro yung itong, for this instance, ano po, yung multipurpose loan na maaari nilang i-avail?
6: Opo. Dapat po matanggap po nila yan within 3 days. No? Oras po ay makapag-submit sila ng application. Within 3 days, dapat po na i-credit na po namin yan sa kanyang Pag-ibig loyalty card o kung meron po siya nung cash card na ini-issue po ng land bank, doon na namin ipapasok para ho maaari niya akong ma-withdraw na at any ATM. Pagka po may approval, makakatanggap po siya ng confirmation via text message mula po sa Pag-ibig. At kagandahan po nito, at paalala ho natin sa mga sumusubaybay ho sa atin, yung Pag-ibig Multipurpose Loan, maging yung Pag-ibig Calamity Loan, Sir Al, wala pong bayad yan. Ha? Wala pong processing fee yan. So, yan po ay servisyong at binipisyong hatid po namin sa ating mga miyembro.
29: Po. Lastly po, VP Jack, sir, ang inyo pong patuloy na pagtitiyak sa ating mga miyembro ng Pag-ibig Fund, bigyan niyo po sila ng inyong mensahe tungkol po sa mga patuloy na programang ipinagkakaloob po ng Pag-ibig Fund. Nasa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
6: Salamat, Sir Al. At malinaw po ang direksyon at direktiba ng ating Pangulong Marcos, lalo na po ngayon. Sa panahong ito, yung pong mga benepisyo at tulong sa ating mga kababayan, sa mga miyembro po ng Pag-ibig Fund ay dapat responsive at madaling ma-avail at accessible. Kaya po, nandito po ang mga programa ng Pag-ibig Fund tulad po ng Pag-ibig Multipurpose Loan, yung pong Pag-ibig Calamity Loan at one-month payment moratorium para sa Pag-ibig Housing Loans ng mga miyembro natin na nasa mga areas declared under a state of calamity. Maging yung insurance coverage po natin para po sa Pag-ibig Housing Loan borrowers at yung home improvement loan natin na again, available para po sa mga miyembro natin. Ito pong lahat ng ito ay mga benepisyo po ng ating miyembro na ang ating objective ay makatulong at patuloy na matulungang makarecover yung ating mga miyembro sa lalo na sa mga kalamidad na nitong mga nakaraang linggo. Para po sa additional information, maaari po kayong tumungo sa aming website www.pagibigfund.gov.ph. Maaari din po kayong tumawag sa amin linyang 8724-4244 o kaya naman po ay sundan po ang aming Facebook page at doon maaari nyo rin po kaming i-private message. Muli po, maraming salamat, Sir Al.
29: With that, maraming salamat po sa oras na binigay nyo sa amin ngayong hapon na ito, Vice President Jack Jacinto Jr. ng Public and Media Relations na Pag-ibig Fund. Maraming salamat po.
6: Maraming salamat at ingat po kayo.
29: Maraming salamat po, VP Jack Jacinto Jr. Oras po natin, 28 minuto, makalipas ang alas 2 ng hapon. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
8: Order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang kahit ang kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
1: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news, catch the latest and

0: 8.
1: Lumpot 2 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon, nagbabalik po muli ang inyong palatuntunan ng Juan Trabaho. Ipo ba ay naghahanap ng upskilling ng mga training or mga courses? Ito po, magandang pakinggan po nito mga kababayan dahil makakapanayan po natin ngayong hapon na ito ang Executive Director po ng TESDA mula po sa kanilang Public Information Office. Makakausap natin si Executive Director Flora Mel Joy Songsong. Ma'am, magandang hapon po.
2: Magandang hapon po, Sir Al Corpus, at sa ating mga kababayan na sumusubaybay po sa inyong programa.
1: The pleasure is ours, ma'am. Maraming salamat po, no, Executive Director, ma'am, sa pagsama sa amin. Una po sa lahat, ano po ba ang mandato ng TESDA para po sa kaalaman ng ating mga kababayan?
2: Ang TESDA po ang siyang binigyan ng mandato na ahensya ng pamahalaan para mangasiwa doon sa mga isinasagwang pagsasanay at pagbibigay ng pagkakataon para maging mas employable ang ating mga kababayan. At yan po is po magitan ng mga trainings na available at isinasagawa ng iba't ibang mga accredited na mga training centers. Ito man ay pribadong training center o eskwelahan o yung mga technical vocational institutions na pinamahalaan ng TESDA.
1: Opo, Executive Director, gaano po ba kahalaga, no, sa ating mga kababayan, especially the Filipino labor force, ang ganito pong mga training at saka yung mga courses na ini-offer po ng TESDA?
2: Opo, madalas po natin nadidinig at nasasabi rin naman natin na sa ngayon po ay itinuturing na global currency o yung ginagamit na pera kapag tayo ay nakikipag-ugnayan patungkol sa kabuhayan. Yung ating skill na taglay o yung kakayanan natin ay itinuturing po na global currency ngayon. At importante na meron tayong kakayanan or skill, competency, na maisagawa ang isang bagay na nare-require ng mga ina-applyan natin na trabaho. Ito po ay katiyakan na tayo ay hindi pwedeng maliitin, hindi pwedeng baliwalain yung ating magiging kontribusyon kasi yung po mga pagsasanay na ito na ibinagkakaloob ng TESDA ay may kaukulang sertifikasyon. At ito pong mga certifications na ito ay kinikilala hindi lamang ng mga lokal na employer, kundi maging sa ibang bansa. Kasi meron din naman tayong pakikipag-ugnayan sa mga iba't ibang industry players o yung mga employer sa ibang bansa na ang hinahanap din nila bilang patunay na kaya mong ipakita or i-perform ang isang trabaho ay yung pong ini-issue natin na mga certification or national certificate.
1: Opo, at bukod po dito sa binabanggit nyo mga ahensya, balita ako po sa mga local government units po, no, dumadalaw rin kayo, no, para makipagtulungan. Ito po ay part ng mandato ng TESDA. Kamusta po ang pakikipagtulungan naman natin, ano, sa iba't ibang mga organisasyon at mga local government units para mas malawig pa ang mga employment opportunities ng ating pong mga kababayan?
2: Natutuwa po tayong ibalita sa ating mga kababayan na positibo ang tugon ng mga nilalapitan at hinihikayat natin na makipagtulungan, makipag-ugnayan sa TESDA. Yung mga stakeholders o yung mga may taya sa technical vocational education and training na tinatawag. Katulad halimbawa ng mga lokal na pamahalaan, yan po mga industriya, yung mga pribadong sektor, yung mga non-governmental organizations, ang akademya, yan po ay ilan lang sa mga sektor na atin pong nakaka-ugnayan para matiyak na yung ating pong mga ibinibigay na pagsasanay or training ay talagang naaangkop doon sa pangangailangan ng industriya. Katulad halimbawa po ng local government units na atin pong nilalapitan at nagiging kapartner, meron po kasing isang strategiya na ginagamit nilang TESDA sa pagtukoy kung ano nga ba ang pangangailangan ng isang lugar. Ang tawag po natin doon ay yung area-based and demand-driven na mga pagsasanay o pagpaplano. Kaya inaalam po natin kung ano yung industriya na nado sa isang lokal na area, ano yung mga pangangailangan nila sa mga manggagawa. At yun ang sinisikap natin na matugunan sa pamamagitan ng mga training na ipinagkakaloob doon sa mga constituents, sa madalas ay constituents.

0: Congrats yung ating tina-target na mabigyan ng ganitong pagsasanay para hindi na sila babiyahe pa, hindi na lalayo pa at mababawasan yung mga karagdagang gastusin sa pagtatrabaho. So yan po ay isa sa mga nais natin na ma-achieve, yung pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan. Ganun din po sa mga industriya. Walang ibang nakakaalam kung ano yung kakailanganin na set ng skills na maliban doon sa mga nasa industriya mismo. Kaya nakikipag-ugnayan po tayo at pinalalakas natin yung ating partnership sa mga nasa industriya sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng mga signals, ano ba yung kailangan nila at yung ating po mga training regulations, yung ating mga competency standards na ginagamit, micro-credentials, yan po ay isinasangguni natin sa mga nasa sektor ng paggawa sa mga industriya para matiyak na hindi nasasayang yung ating pong resources dun sa pagsasagawa ng mga training. Kasi pagka nakatapos ng training, nakakatiyak tayo na itong individual na ito ay handa ng magtrabaho at globally competitive. Kasi hindi lang yung standard na sa lokal. Ang sinusunod po natin ay yung global standards para saan man naisin ng ating mga graduate na magtrabaho or magsimula ng kanilang negosyo, nakatitiyak tayo na kung ano yung standard pamantayan sa sektor na yon ay siya nating naituturo at naisasalin sa ating mga TVET learners.
1: Opo, yung binabanggit po natin kanina, no, demand-driven po ang mga trainings na binibigay, pinagkakaloob ng TESDA. Sa inyo pong datos ngayon na nakakalap nyo sa TESDA, ano po ba yung pinaka-in-demand na trabaho ngayon? Whether domestic or international na mga trabaho, ano po yung nakikita natin na pinaka-patok ngayon?
0: Opo, patok po ngayon yung mga may kinalaman sa ICT, Information and Communications Technology, kasi ito ay isang klase ng skill na nagka-cut across lahat ng mga iba't ibang sektor ay merong pangangailangan para dito. Ganun din po yung mga may kinalaman, yung construction trades na tinatawag, yung mga may kinalaman sa construction. Halimbawa, yung plumbing, yung mga tile setting, electrical installation and maintenance, yung mga ganun po, patok din yan. Ganun din po yung mga itinuturing natin ng mga emerging na mga klase ng skill, yung may kinalaman sa renewable energy, yung cyber security, yung po mga ganon. Ilan lang po yan sa mga nananatiling mataas ang demand, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Welding, kasama rin po yan. Yung may kinalaman sa tourism or hospitality rather. Katulad ng bartending, yung barista, merong mataas na demand din po para sa mga ganyang klase ng trabaho.
1: Po, gusto ko lang po maintindihan na Executive Director Song Song, ma'am, walang problema no kung dito lang national lang or domestic yung pag-hire natin. Pero pagdating natin sa ibang bansa, gaya nga po na sinasabi nyo, na parang hindi masayang yung trainings na itong mga TVET, dapat kailangan ito ay nagagamit at ito ay nasa certify. Kumbaga tinatanggap yung mga certification na ibinibigay natin. Paano po ba ang ginagawa natin na coordination? Siguro one thing dito sa technical, ano? Ano ba yung mga standards na inaabot natin, ano? Para maging employable ang isang manggagawang Pilipino.
0: Opo, yun pong ating pakikipag-ugnayan sa mga nasa industriya ay hindi lamang po nakalimitado sa ating mga lokal na industriya. Meron din po tayong pakikipag-ugnayan at natutuwa po tayo na talagang kinikilala na rin ang Philippine TVET o ang TVET sa Pilipinas maging ng ibang bansa, kasi siguro nababalitaan nila pagkagaling sa Pilipinas, ready na talagang magtrabaho. So yun pong ating pakikipag-ugnayan sa pagtiyak na yung natututunan at nailalagay natin sa ating mga ginagamit na training regulations and competency standards ay yun po talagang pamantayan or standard, hindi lang po sa lokal, kundi maging sa ibang bansa. So meron po tayong pakikipag-partner din sa mga eskwelahan, sa ibang, yung mga technical vocational institutions sa ibang bansa. para kung ano yung kanilang mga pinatutupad na requirement para doon sa kanilang mga magiging workers, ay siya nating na ibibigay na paghahanda sa ating mga kababayan na gustong pumasok sa ganong sektor. Ganon din po, kasama sa ating patuloy na ginagawa ay yung pagpapalakas ng ating ugnayan sa iba't ibang mga posibleng maging employers din sa ibang bansa. At meron po tayong mga tinatawag na mutual recognition agreement sa mga bansa sa Asia, ay meron po tayong ganyan. Ibig lang sabihin, yung ating mga certificates ay kanilang kinikilala rin. Kasi bago mo matanggap ang isang certification, yung ating national certificate, ay kailangan mo munang patunayan through an assessment, ipapakita mo na kaya mong i-perform yung sinasabi mong alam mong gawin. At ito ay kinikilala po maging ng mga nasa ibang bansa na mga employers.
1: Po, Executive Director Ma'am, can you give an example? Ito pong ano mga bansa po ito yung meron tayong mutual recognition agreement sa kanila?
0: Opo. Ang isa po dyan ay ang bansang Hong Kong. Yung ating mga caregivers at yung ating mga domestic helpers ay nandun po at kinikilala nila yung ating certification pagka pinakita yon. Ang mga bansa po sa Middle East, meron din po silang pagkilala sa ating mga national certificates.
1: Yun, naku, yan yung mga ganito po ang nakikita natin na mga trabaho na ginagawa no, ng TESDA para po do sa ating mga kababayan, talagang nakaka-proud ano po, at nakikita natin na kinikilala yung trabaho ng manggagawang Pilipino. When it comes naman po dito sa mga accreditation no, for the training, may mga accredited po na mga training centers ang TESDA. Paano ba natin ginagawa yung accreditation sa labas po no ng TESDA with our partners?
0: Yung po mga accreditation na ibinibigay ng TESDA sa mga nagnanais na mag-implement ng mga programa ay isang proseso po na tinitiyak na kung sino man po yung mabibigyan ng akreditasyon ay meron siya talagang kakayanan na patakbuhin yung programa, yung training program. Binibisita po yung kanyang facilities, kung meron nga ba. Yung programa na gusto niyang i-implement ay kailangan niyang ipa-register. At sa pagpaparegister po ng programang yon ay aalamin din kung bukod ba sa meron kang espasyo kung saan gagawin yung training, ito ba ay merong mga kagamitan or yung equipment na kakailanganin, ang ibang mga magiging trainers ay mga qualified ba, may certification din ba. Ito lang po ay ilan sa mga paraan na tumitiyak doon sa pagpapanatili ng kalidad ng training na ipinagkakaloob ng ahensya at ng mga training centers na nabibigyan ng accreditation ng TESDA.
1: Po, and itong huling katanungan ko po na ito napakahalaga no, to measure yung success ng TESDA sa kanilang mandato. Gano'n na po karami ang napagtapos ng TESDA doon sa ating TVET? Ilan na po ang nakagraduate na sa ating mga training programs?
0: On the average po sa bawat taon ay naglalaro tayo ng isang 1.5, 1.2 million ang ating mga napagtatapos at yung mga nagiging accredited or rather certified. For example po, last year po ang bilang ng mga nagpa-enroll ay umabot sa 1.4 million. Mula dito, 1.3 million ang nakapagtapos at ang mga na-assess po natin at na-certify ay yung naglalaro sa bilang na 1.3 million din. So mataas po ang bilang noong mga nasa-certify at nagpapakita lamang na kung ano yung training na ibinibigay natin. Kasi bago ka ma-certify, kailangan maipasa mo yung assessment. Tumutugma po doon sa talagang kailangan ng industriya dahil yung assessment tools naman po natin ay inihahanda sa pakikipagtulungan ng mga eksperto mismo sa mga industriya.
1: Executive Director Song Song, ma'am, anyayahan po natin ng ating mga kababayan, ano po, may mga dapat po ba tayong asahan o inaasahang mga bagong programa or mga event, training courses na ipagkakaloob ng TESDA, ano po, para pandayin pa yung mga kakayanan ng ating mga kababayan? nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, ma'am.
0: Opo. Sinisikap po ng ahensyang ito ng pamahalaan ng TESDA ang lahat ng kanyang makakayang gawin. At salamat nga po sa ganitong pagkakataon na maiparating sa ating mga kababayan na napakaraming mga pagkakataon or opportunities po na ibinubukas ng TESDA para sa lahat. Hindi naman po ito namimili ng edad. Yung mga interesadong mag-aral ay meron din tayong iba't ibang kaparaanan o modality para sa pagsasanay, pag-undergo ng training. Meron po tayong yung mga institution-based o yung sa mga training centers. Meron din po yung community-based, yun mismong sa komunidad natin ginagawa yung mga training. Meron din po yung tinatawag na enterprise-based na mga training kung saan dun mismo sa loob ng kumpanya or ng industriya o ng enterprise isinasagawa yung pagsasanay na mas nagpapataas pa po doon sa antas o yung percentage ng pagkakaroon ng trabaho later on. Kasi yun mismo yung industriya o yung enterprise mismo ang nag-hire doon sa mga nagiging trainees niya. At syempre po, nandyan din ang ating paraan sa pag-aaral o pag-training via online. Meron din po kasi mga tinatawag na TESDA online programs na pwede po ninyong bisitahin, pwede ninyong pag-aralan at i-take at your own pace kung kailan nyo gusto. No, basta meron lang internet connection, ito po ay libre at ito ay ilan lang sa mga paraan para po mas maibigay ang patas na pagkakataon, opportunity para sa ating mga kababayan. At ito naman po ay alinsunod sa naisin at mithiin ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sa pagtatapos ng kanyang termino, dapat sa bawat sambahayan, bawat pamilya, merong isang either college graduate or TESDA graduate. At narito lang po ang TESDA para tulungan kayo na maabot nyo ang inyong mga pangarap para sa mas magandang bagong Pilipinas.
1: Opo. At ang inyo pong himpilan, ano, Radyo Pilipinas, kaisa nyo po kami, no, sa pagpapaabot ng mga impormasyon sa ating mga kababayan na merong ganitong mga programa ang TESDA na dapat nilang tangkilikin. Maraming salamat po at magandang hapon. Maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo po sa amin ngayong hapon na ito. Executive Director Floramel Joy Songsong.
0: Maraming salamat po.
1: The pleasure is ours, ma'am. Ang ating po nakapanayam, ang Executive Director po ng TESDA Public Information Office, Ms. Floramel Joy Songsong.
2: One trabaho. One trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Yeah, mga kababayan, tangkilikin po natin ng mga programa, mga trainings na pinagkakaloob po sa atin ng TESDA. Samantala, tanggapin naman natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan, mga bagong embassy at konsulada ng Pilipinas para sa mga Pilipino sa iba't ibang bansa. Asahan na, ayon kay Pangulong Marcos. Ang ulat na yan mula kay Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pangangailangan ng malalim at matatag na balikatan ng Pilipinas sa international community. Dahil dito, asahan na niya ang paglawak pa ng diplomatic presence ng Pilipinas sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagbubukas ng karagdagang embahada at konsulada ng Maynila sa iba't ibang rehiyon sa buong mundo. Sa harap ng mga diplomat, sinabi ng Pangulo na sa pamamagitan ng hakbang na ito, mapalalakas ang people-to-people relations ng Pilipinas sa ibang bansa. Gayon ng kooperasyon at pagsusulong ng kapayapaan, progreso at prosperity. Ngayong taon, sisimulan anya ng Pilipinas ang pagpapalawak ng diplomatic footprint nito sa Kazakhstan at sa Ghana. Habang nilalakad na rin anya ang pagkakaroon ng bagong Consul General sa Miami, Florida upang mapaglingkuran ang mga Pilipino sa Estados Unidos, Southeast at Caribbean. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: ESWD Chief, pinatupad sa earthquake response sa Southern Mindanao ang Whole of Nation approach. Ang ulat niyan mula kay Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isinusulong ng pamahalaan ang Whole of Nation approach sa pagdugon sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Ayon kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, ipinatutupad ito alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang mapabilis ang koordinadong tulong sa mga apektadong komunidad. Sinabi ng kalihim na nakatuon ang DSWD sa relief goods at cash assistance habang katuwang ang National Housing Authority at Department of Human Settlements and Urban Development para sa pabahay at rehabilitasyon. Tumutulong din ang Department of Labor and Employment sa Cash for Work Program habang ang Department of Public Works and Highways ay para sa road clearing operations, kabilang din ang Department of Health para sa servisyong medical at psychosocial support sa mga apektadong residente. Para sa Bagong Pilipinas Referer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bilang ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao, umakyat na sa mahigit 100 at mahigit 100,000 mga tao ayon po yan sa DSWD. Ang ulat niyan mula kay Dayan Liar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, Arian, pumalo na sa 176,186 na mga pamilya na binubuo ng 736,386 na mga individual ang apektado ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa pulong ng Office of Civil Defense, sinabi ni DSWD Disaster Response Management Bureau Director Maria Isabel Lanada na mula na rin ito sa kabuang 512 na mga naapektuhang barangay. Nasa 44 naman ang mga binuksang evacuation centers sa Region 11 at Region 12 na kumakalinga sa 4,000 na mga pamilya o 18,423 na mga individual. Samantalang nasa 13,132 na mga pamilya o nasa 51,000 na mga individual ang nasa labas ng mga evacuation center. Sa kabuuan, nakapagtala na rin ng 58,000 na mga nasirang bahay, 11,000 na mga ang bilang na tuluyang hindi na mapakikinabang o mapakikinabangan habang nasa 47,000 naman ang partially damaged o bahagyang may pinsala. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Higit 60,000 mga PUV drivers na benepisyuhan ng fuel subsidy ng pamahalaan. Ang ulat niyan mula kay Luisa Erispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga tsuper na nabibigatan sa presyo ng langis sa bansa. Katunayan, umabot na nga sa 62,342 na mga driver ang nakapag-avail ng fuel subsidy ng pamahalaan. Ito ay ang 10 piso kada litro ng diesel na subsidiya sa mga tsuper. Kabuuang halaga namang naibigay na ng pamahalaan, umabot na sa 103.7 million pesos. Kahit naman unti-unti nang nagkakaroon ng rollback sa presyo ng diesel, ayon sa Department of Energy, tuloy-tuloy pa rin ang programa. Katunayan, nadagdagan pa sa 2,000 ang mga gasoline station na nakiisa rito. Plano naman ng DOE na palawigin pa ang programa hanggang sa mga driver ng delivery trucks at iba pa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Davao Mayor Duterte pinagpapaliwanag ng DENR kaugnay ng illegal dumping sa tanggapan nito sa Lanang. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Sumulat kay Davao City Mayor Sebastian Duterte ang Department of Environment and Natural Resources o DENR kaugnay na insidente ng pagtatapo ng basura sa labas ng tanggapan ng ahensya sa Region 11. Sa ipinadalang diham ni Regional Executive Director Mercedes Dumagan, hiniling nito ang paglilinaw ng alkalde matapos mahuli ang ilang individual na nagtatapo ng halu-halong basura sa harap ng kanilang opisina sa Lanang. Ilan sa mga naharang ay umano'y tumukoy sa Facebook post ng alkalde noong June 4 na nagbanggit sa lugar bilang pansamantalang tapunan o collection point ng basura. Gate ng DNR ang naturang pagtatapon ay hindi alinsunod sa mga patakaran sa ilalim ng Ecological Solid Waste Management Act. Kaugnay nito, nakikipag-unay na rin ang ahensya sa PNP para matukoy ang iba pang truck at sasakyang nakita sa lugar habang isinasagawa ang pagtatapo ng basura. Samantala, naghain na rin ng hiwalay na reklamo ang ahensya laban naman sa may-ari ng isang Mitsubishi Expander na nakunan sa CCTV na nagbaba ng saku-sakong mixed waste sa harap ng tanggapan ng ahensya. Paliwanag din DNR, bahagi ito ng pagkapatupad ng pananagutan habang patuloy na tinutugunan ng lungsod ang epekto ng pansamantalang pagsisara ng landfill. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mary Anastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pamamagitan ng ulat niyan, pansamantala po kami magpapaalam. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam at ating pong mga kasamahan dito sa ating technical and production side, kay Engineer Orly Lopez, kay Madam Joy Timidan at sa ating mga executive producers, Ms. Isabel Silang at Ms. Glory Fe Bagon. Natabayanan po ang mga balita, ihatid sa atin yan ng ating PBS News Division sa katauhan po ni Ginoong Albert Sebastian. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus. Ako, maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.
8: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Philippine Standard Time, 2:57.
8: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. biyahing Russia ngayong linggo para sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Si Raquel Bayan sa detalye.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Biyahing Kazan, Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa June 17 hanggang 18 upang pangunahan ang pagdaraos ng ASEAN-Russia Commemorative Summit, lalo't ang Pilipinas sa nagsisilbing ASEAN Chair para sa taong ito. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na makakasama ng Pangulo bilang co-chair si President Vladimir Putin. Mahalagaan niya para sa Pilipinas ang biyahing ito, lalo't ito ang unang pagbisita ni Pangulong Marcos sa Russia bilang presidente ng bansa. Sa kaganapan, inaasahan na pagkakaroon ng review sa progreso ng ASEAN-Russia Strategic Partnership na nakatutok sa energy, food security, trade investment, people-to-people exchanges at iba pang areas of cooperation. Ilan lamang sa mga inaasahang outcome documents ay ang Kazan Declaration 2026 at Joint Statement on Energy and Cultural Cooperation.
11: Across all the three pillars, so political security, economic and socio-cultural. So these are areas of cooperation where the Philippines actually benefits, as well as the region. So also taking into consideration that that Russia has long been for years a dialogue partner of ASEAN. So with that role, the Philippines as chair, it is our role to be able to pursue these external relations with our dialogue partners.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Senate Majority Block handang tumugon sa pinatawag na special session ni Pangulong Marcos sa Miyerkules. Si Nifa Asuncion sa report.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Inahayag ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na handa ang Majority Block na tumugon sa pinatawag na special session ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa June 17. Ayon kay Zubiri, itinakda ng alas 9 ng umaga ang session nila sa Miyerkules at sumang-ayon na rin dito ang Kamara. Malinaw at urgent anya ang agenda sa special session kabilang ang mga panukalang may kaugnayan sa serbisyong pangkalusugan, pondo para sa edukasyon at ayuda para sa mga Pilipinong dumaranas ng krisis. Sinabi ng Senador na ang mga usaping ito ay may direct ng epekto sa buhay ng maraming pamilyang Pilipino na umaasa sa mabilis na pagtugon ng pamahalaan. Bukod dito, binigyang din ni Zubiri na mahalaga ring magampanan ng Commission on Appointments sa CA ang tungkulin ito sa pagbusisi sa mga nominasyon para sa mga posisyon sa gabinete, militar at foreign service. Dagdag pa niya, napatunay na ng Senado sa mga nagdaang hamon na kaya nitong lampasan ang mahihirap na sitwasyon at magpatuloy sa pagtupad sa tungkulin para sa mamamayan. Ginit din ng Senate Majority Leader na walang dapat maging dahilan para maantala ang trabaho ng Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nifa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: House Prosecution Panel pinag-aaralan ang paggamit ng Pilipino at mga regional dialects sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdez Reyes sa balita.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Pinag-aaralan ng House Prosecution Panel ang posibilidad na gumamit ng Pilipino o Tagalog at iba't ibang regional dialects sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson at Lead Prosecutor Jervil Luis Ro, kasama ito sa kanilang ihahain sa nakatakdang pre-trial conference sa June 18. Iminungkahi ni Luis Ro na payagan ang paggamit ng Filipino o Tagalog sa ilang bahagi ng paglilitis kung saan ito ay posible kapwa para sa prosecution at depensa upang mas maintindihan ng mas nakakaraming Pilipino ang proseso. Gate niya, bagamat may mga teknikalidad o terminology na legal na mahirap isalin, mahalaga pa rin maging bukas at maunawaan ng publiko ang impeachment trial. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervil Luistro.
14: The prosecutors and even the defense to use Filipino language when the same is possible, because I understand that there are legal terminologies which are really hard to translate, no? This is because we understand that this is a constitutional process. This is not purely legal. What is at stake is the interest of the Filipino people. So it is our intention na lahat ng mangyayari during the impeachment trial should be understandable on the part of the ordinary Filipino.
13: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: At mga wakas na balita, mga hackers ng website ng Senado at Kamara, tukoy na ng National Bureau of Investigation. Si Luisa Irispe sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Tinutugis na ng National Bureau of Investigation ang nasa likod ng panghahack ng website ng Senado at Kamara noong nakaraang linggo. Sa isang press conference, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag, kilala na nila ang mga individual na nasa likod dito at kabilang lang sila sa iisang grupo na nangahack ng website ng gobyerno. Tiniyak naman ng NBI na papanagutin nila sa ang mga nasa likod dito at sasampahan ng patong-patong na kaso. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
15: Actually, we have identified the person involved, no? But we will act accordingly. So, abulin namin yan. We have to make them to answer kung ano yung ginawa na nito, because this will be illegal.
6: Samantala, siniguro naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council o CICC na walang datos o sensitibong impormasyon na nakuha ang hackers mula sa mga website. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Flight PR1043, now boarding.
18: Hey, that's us!
19: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
20: Dreaming of love while cruising at high altitude.
21: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
20: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
19: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
21: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
20: Leave all your worries as we soar over the clouds.
19: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
20: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
22: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
25: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
18: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
25: Kasama po namin si Secretary Henry po.
26: Si Sec. Asan na si Kamis mo yata ang nakakabit.
27: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
28: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
29: Ito ang Presidential Broadcast Service.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
29: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: Ito ang programa sa radyo ng Philippine Information Agency. Maghahatid ng tama, nakapuluhan at napapanahong impormasyon tungkol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Serbisyo ng pamahalaan, ilalapit sa taong bayan. Sasagutin bawat katanungan, lilinawin bawat pag-alinlangan, tatalakayin bawat impormasyon at isyu na may kaugnayan sa bayan. Impormasyon at aksyon dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Magandang magandang hapon mga ka-PIA, muli na naman po tayo magsasama-sama sa isa na naman po makabuluhang talakayan na tiyak na maghahatid po ng bagong kaalaman sa ating lahat. Kami po ang katuwang ninyo sa paghahatid ng mapagkakatiwalaan, napapanahon at kapakipakinabang na balita at impormasyon para sa lahat ng mamamayang Pilipino. Ito po ang impormasyon at aksyon. Pero syempre, bago po ang lahat, ako po muna si Ember Cortez at syempre kasama ko ang napakaganda kong co-host.
1: Salamat sa napakakisig kong RD. At mamaya may makikita silang mas magaganda. Maya-maya lamang. Syempre. Lagi pong kasama ni RDM for Generian po mula sa PIA NCR.
0: Ayan, excited na tayo mamaya, no? Na makausap sila. Pero pansamantala, ang programa pong ito ay patuloy pa rin po na nahatid sa inyo ng Philippine Information Agency. At mapapakinggan pa rin po tayo sa Radyo Pilipinas 738 kHz. At para naman po sa mga nanonood sa Team Bahay na nakatutok sa kanilang mga tahanan, maaari nyo pa rin po kami mapanood sa channels 45 to 49 ng Afford the Box at Channel 3 ng TV Plus. At syempre, naka-livestream pa rin po tayo sa Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. Kaya siguraduhin pong nakatutok po kayo para makiisa po kayo sa talakayan natin ngayong hapon, no? Higit sa lahat, huwag kakalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating programa. Miss Jen, ito na. Alam mo ba?
1: Na ano?
0: O, mga ka-PIA, ya, alam nyo ba? Ya, na ang buwan po ng Hunyo ay itinalaga po bilang Philippine Environment Month sa bisa ng Proclamation Number 237 Series of 1988. Ang nagproklama po niya ay si Pangulong Corazon Aquino. Layunin po nito ay palawakin po yung kamalayan ng mga Pilipino sa kahalagahan po ng pangangalaga sa ating kalikasan at likas na yaman. Pero syempre, sa isa itong paalala na yung mga magagandang hakbang na ginagawa natin ngayon sa ating kapaligiran at kalikasan ay may malaking epekto po, no, Miss Jen, sa kinabukasan ng susunod na henerasyon. Siguro yung mga policies na na-create before, eh, tayo naman yung nag-e-enjoy ngayon. Kaya kung ano yung mga policies na ini-implement natin ngayon, for sure, mapapakinabangan niya ng next generation. Kaya ngayong Philippine Environment Month, mga kababayan, sama-sama po tayong makilahok sa mga gawaing nagtataguyod ng malinis at ligtas na kapaligiran para sa lahat. Kaugnay po nito, nabanggit po ni Miss Jen kanina, no? Mamaya meron tayong makakasamang mga magagandang binibini.
1: Live na live sa ating studio.
0: Mga ka-PIA, makakasama po natin ang katuwang ng Department of Environment and Natural Resources o DENR mula sa Global Guardians of the Sea. Sea and Earth Advocates. O, diba? Parang mga ano
1: ano
0: lang to.
1: Ano kasi mga Avengers?
0: Oo, oh, unlocks mga Avengers. O, kaya Diyosa ng, ano, ano, ng karagatan at kalupaan. Ayan, samahan niyo po kami sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa Good Stories Movement 2026. Isa po yung inisyatibang nagtatampok sa mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon, nagpapakita ng malasakit sa kapwa at syempre, nagtataguyod po ng mabubuting kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Pero Miss Jen, mga kababayan, bago po tayo tumungo sa ating pangunahing talakayan, syempre sisilipin po muna natin yung mga pinakabago at mahahalagang balita mula sa loob at labas ng ating bansa. Paalala lang po mga katagapakinig at tagapanood, ha? Bawat impormasyong inihahatid po namin ay dumaan po sa masusing verifikasyon at fact-checking. At para po sa pinakabagong kaganapan at mahalagang updates, narito po si Miss Jen para sa In the News.
1: Balita, ngayong araw, pinsala nag-magnitude 7.8 lindol sa Mindanao, umabot na sa 1 bilyon. 84 million pesos na ayuda na ipamigay na sa mga naapektuhan. Umabot na nga sa 1 bilyon o 1 billion pesos ang pinsalang iniwan. Nag-magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ayon sa NDRRMC. Sa huling ulat, nananatili sa 61 ang nasawi, mahigit 1,000 ang sugatan at 40 pa ang nawawala. Samantala, mahigit 84 million pesos na ang naipamahaging ayuda ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Katuwang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Philippine Army sa pamamahagi ng pagkain, malinis na may inom na tubig at medical supply sa mga barangay na na-isolate sa pagtama ng lindol at malalakas na aftershocks. Pangalawa nating balita ngayong araw, DNR nanawagan ng pagtitipid sa tubig sa gitna ng umiiral na El Nino. Ito, RD, yung pinag-uusapan natin, no?
0: Oo.
1: Tag-ulan na, pero bakit may El Nino?
0: Oo nga, parang one week lang medyo umulan ng malakas, eh, no? Tapos medyo naging
1: maalinsangan na muli.
0: Maalinsangan ulit yung panahon, no? Ito yung inaasahan nating El Nino na idedeklara, no?
1: Opo, ito na nga po. Kaya nananawagan ang Department of Environment and Natural Resources, o DNR, sa mga residente, negosyo at lokal na pamahalaan na magtipid sa tubig dahil sa umiiral na El Nino sa Pilipinas na maaring magpalala ng tagtuyot. Ayon sa Water Conservation Advisory ng ahensya, layunin itong magpanatili ang sapat na supply ng tubig para sa inumin, mga ospital at iba pang mahalagang serbisyo habang inaayos ang mga water utility, ang mga sirang linya at tuloy-tuloy na serbisyo sa mga pinaka-apektadong komunidad. Samantala, tiniyak ng Philippine National Police Chief General Jose Melencio Narratates Jr. na ang bawat pasilidad ng pulisya ay nakatutulong sa national effort na ito, at inatasan din ni Narratates sa mga unit nito na makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at tumulong sa mga aktibidad ng distribusyon ng tubig kung kinakailangan.
0: Ayan, mga kababayan, ha? Kung sa tingin nyo po ay paunti-unting patak ng tubig lamang ang inyo nasa-save kapag po yan ay nag-contribute sa mas malaking savings ng ating komunidad at ating bansa, eh syempre marami pong magbe-benefit niyan, no? Ika nga, ito na yung time para magbayanihan tayo, no? Ito ay isang paraan para lahat po tayo ay makikinabang sa kung ano ang masasave natin na tubig. Oh, yan. Anong pangatlong balita natin, Ms. Jen?
1: At huli nating balita ngayong araw, AFP, suportado si Defense Secretary Teodoro sa gitna ng sanctions ng China. Nagpahayag ng buong suporta ang Armed Forces of the Philippines, o AFP, kay Department of National Defense, o DND, Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos siyang pagbawalan ng China na makapasok sa bansa at makipagtransaksyon sa mga Chinese entity kasama ang kanyang pamilya. Giniit ni AFP spokesperson for the West Philippine si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang sanctions ay isang tangkang pananakot dahil ang mga pahayag ni Teodoro ay simpleng pagtatanggol sa karapatan at interes ng Pilipinas at malinaw na nakabatay sa international law at sa 2016 arbitral award.
0: Ayan, oh, mga kababayan, ha? Yan po ang mga pinaka-latest na balita. Balikan ko lang, Miss Jen, yung una mong balita tungkol dun sa magnitude 7.8, no? Dahil patuloy pa rin po ang ating pamahalaan sa pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan doon. In fact, kakatapos lang ng meeting ng NDRRMC at ang DSWD, ang DOH at ang iba't ibang sangay ng pamahalaan ay nandun pa rin, no? Kaya kung meron po kayong pangangailangan pa po kung na hindi pa po kung halimbawa nagdumulog kayo sa LGU at ang LGU ay hindi pa nakakapagbigay ng agarang tulong, andyan pa rin po ang ating national government para rin po magbigay ng assistance sa ating mga kababayan na nasalanta po dahil po dyan sa 7.8 magnitude na lindol. Ayan, mga kababayan, mga ka-PIA, sa panahon po ng viral post, trending po yung mga videos ngayon tsaka mga SOCMED post na agaran pong kumakalat, no? Napakahalagang manatili po tayo, mapanuri at responsable bago po tayo mag-like at mag-share ng information. Tiyakin po muna ng tama, beripikado at mapagkakatiwalaan po ang mga sources na nagbibigay po nito dahil ang katotohanan po ay pananagutan ng bawat isa. Napakaganda nun. Ang katotohanan ay pananagutan ng bawat isa. So tandaan po natin, ha, bago po maniwala sa lahat ng nakikita o nababasa online, siguraduhin po muna nating mag-fact check. Ayan, mga kababayan, nilinaw po ng Commission on Elections o COMELEC na tuloy po ang pagdaraos ng Barangay at Sanggunian Kabataan Elections o BSKE sa November 2, 2026. Alinsunod po yan sa Republic Act number 12232 na nilagdaan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Agosto 13, 2025. Kaugnay po ito, pinag-iingat po ang publiko sa mapanlinlang at nakakalitong pahayag sa social media ukol sa nalalapit na BSKE. Paalala rin po ng COMELEC na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay nagdudulot po ng kalituhan at sa mga botante, ito po ay maaring maituring na election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. O, diba? So, liable pa pala lahat ng mga mag-share at gagawa ng false information tungkol dito sa BSKE. Mga kababayan, yan po ang pangunahing balita sa araw na to. Mga ka-PIA, kung meron po kayong mga tanong, question, komento at reaksyon sa ating paksa o reaksyon naman po sa mga narinig po ninyong comments po natin, eh syempre bahagi nyo lang po sa comment section ng ating live stream at sisikapin po natin mabasa po yan at mapag-usapan bago po matapos ang ating programa. O yan, Miss Jen, ito na. Oras na para ipakilala natin ang naggagandahan nating mga bisita.
1: Pero bago
0: ang fresh
1: lahat.
0: Na fresh,
1: Kahit... Parang mag-ultimate challenge muna tayo.
0: Ay, oo nga, no? Diba? Nakalimutan ko, ayan, meron pala. Ito pala, masyado akong excited dun sa ano natin. Pero, ayan mga kababayan, nabanggit po ni Miss Jen, ito yung segment po natin. Unahin muna natin to. Ito yung nagpapasigla. Konting ano pa, konting paabang pa sa mga ano natin, tagapakinig, no? Ito po yung nagpapasigla ng inyong isip, nagpapakitang gilas po sa ating kaalaman. At syempre, kung alam nyo po ang tamang sagot, makipag-usap po kayo sa comment section. Mag-re-reply po kami. Pero sa ngayon, narito na po ang Think PIA.
1: Mga PIA, ang ating Think PIA question of the day ay, sino ang nagtatag ng Good Stories Movement noong 2017? Ang mga pagpipilian, A. Gina Lopez, B. Antonio Opposo Jr., C. June Factoran, o D. Renato Puno.
0: Ayan. So, kilala po natin lahat 'yan halos. Pero yung actual initiative, hindi ko sure kung sino miss

0: paano ko ililigtas ang pamilya ko?
1: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Sa mundong aking kinagisnan, may mga taong hindi tanggap ng lipunan. Ngunit may isang nakatagong katotohanan at yun ang pagkakaiba ko sa karamihan. Hindi kinahihiya ang pagiging totoo dahil kailanman hindi naging mali kung ano ang nararamdaman ko. Iwawagayway ang bandila ng aking pagkakakilanlan. Ipamalas ang sariling kakayahan. Maging huwaran at inspirasyon ng mga taong takot ipaglaban ang kasarian.

0: ngayong National Kidney Month, huwaghayaan ang bad habits ay mauwi sa chronic kidney disease at pagdadialysis. Iwasan ang pagkonsumo ng processed foods at pagkaing labis sa alat at tamis. Hinay-hinay din sa pag-inom ng pain medications. At sa halip na alak at soft drinks, tubig na lang ang inumin. Take care of the organs that take care of you. Protect your kidneys. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito.
1: Radio Pilipina and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
1: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
1: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM Colab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
1: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: At nagbabalik po ang impormasyon at aksyon. Muli pong ipapagpatuloy natin ang makbulahan talakayan po natin. Ako pa rin po si Enver Cortez.
6: At kasama pa rin po niya, Jenny Red, mula PIA and CR.
5: Time check muna tayo, Ms. Jen.
6: Ang oras natin ngayon nga po, 3:35. Mahaba pang oras.
5: Ayan, ang haba ng oras, diba? Pero napakabilis dahil lang ganda ng usapan natin kanina, no? Pero, ayan, papagpatuloy po natin yung talakayan po natin. Kasama pa rin po natin si Ms. Sugar Aranya at si Ms. Alexa Derpo ng Global Guards of the Sea upang magbahagi po sa atin ng karagdagang impormasyon tungkol sa Good Stories Movement 2026. Oh, ayan. Ms. Jen, kanina may tanong ka sa kanila, diba?
6: Oo, kasi diba, lagi ang perspective naman natin, lalo na sa PA, is always from the grassroots. At minsan may mga programa, proyekto tayong pinapatubad at the grassroots level, ang lagi nilang tinatanong sa amin, makakain ba namin yan? Sa dami ng problema ng ating bansa or kahit mismo kinakaharap ng mga Filipino families, what can the stories do for us?
5: Ayan. Oh, sige, kahit sino sa inyo makakasagot niyan.
7: I can start. Mayroon akong paboritong quote also from a book, no? Halatang mahilig magbasa.
5: Book talaga.
7: The world is full of stories or the world is only stories.
5: Okay.
7: Part, when we grow up, the first thing that we remember, what are the stories that our parents tell us?
5: Yes. Oo.
7: Ano yung mga stories natin na the dinner table habang kumakain tayo? It's part of our daily lives. We survive every day and our stories of survival become who we are today. Mm-mm. What are the types of experiences that we have as Filipinos? When I was in elementary, our house was flooded during Undoy. Mm-mm. That's a story that I carry with me.
5: Mm-mm.
7: If I don't remember that or if I don't remember

0: what we did in order to arise from that, mm-hmm. then what do we have?
1: Right.
0: What do we have if not only stories?
1: Uh-oh.
0: So both can be true at the same time. Survival and also things that give us morale. Mm-hmm. Na ano ba yung bakit ba tayo gumigising araw-araw? Yeah. Hindi lang kumain.
2: The empty vessel.
0: Yes.
2: Just practical things. But yes. You have actually a soul of stories.
0: Yes. Hindi lang tayo kumakain. Hindi lang tayo pupunta sa trabaho. Mm-hmm. We also go kasi we enjoy life. Mm-hmm. We enjoy the environment, the earth yeah. as well.
1: We are a collection of stories. Yes. Sa ating persona. No? May sugar, may add
3: ka. Tama po yun, pero i-teleport ko pa kayo the BC years. Let's say for example, kasi nung may mga campfire, di ba? For sure, mga ninuno natin, they gather around that campfire, they tell stories, their way of exchanging learning kung paano mag-survive is also through stories, right? Yes. So parang, we're also talking about intergenerational stories. And you know what, there is also one good proof here that the stories, like for example, with our indigenous communities, di ba may mga ancestral knowledge sila, traditional practices, they carry it. Alam niyo po, pumunta ako ng Sarangani for a project. And then, after the project, they were calling for their for their ancestors. May mga ganun po na mga spiritual interventions, no? And with stories, there is also what we call empathy, right? You feel each other. And I think in a very technical world where we think about policies and systems and always like how many successful trainings we have, we forgot that empathy is also a sustainable mechanism for our projects.
1: Right.
3: Para ang mga proyekto, mga sistema natin relevant at mas tatagal pa sa baba.
2: Policies, diba? It has to be based on empathy and how to support the communities.
1: Tsaka, ano yung nag-form ng ating morals at mga baseline ng ng ating values, diba? Syempre, it came from stories din and it came from wisdom din na nakukuha natin kung saan-saan.
0: Yes.
1: Nabanggit kanina, diba? Busy pa sa Miss Sugar. Pero na banggit mo ng busy na na-realize ko na parang oo nga actually nag-iiba-iba lang ng ng platforms pero we convey stories, we convey messages.
0: Yes.
1: Tapos tayo yung tayo na yung collection ng values and stories na meron tayo ngayon. And one of the values or one of the things na kailangan na yung guiding star natin kumbaga ay yung mga stories naman ng na binibigay ng ating iba't ibang grupo tulad ng grupo ng Good Stories Movement. Pero pag-usapan po natin yung pagtitipon natin sa June 18 kasi I understand meron kayong magandang activity dito sa June 18. Ano po yung maaring abangan ng mga kababayan natin dito sa upcoming activity natin na ito?
0: Ayan, exciting kasi June 18 this Thursday, we're having a Good Stories Happy Happening ang tawag namin.
1: Happy
0: yes, alliteration. Sa DNR Social Hall at 9 to 12 in the morning. Uh-huh. This is really an excuse but also a gathering of friends, people of shared passions is what we call it, and also quiet stewards from all around the Philippines. Those that are doing quiet good work. We spotlight their stories on June 18.
1: I see.
3: June 18 mismo, Sir Ember and Ma'am Jen, no, is in itself a good story. So, yes.
1: So, anong significance ng June
3: 18? it is in itself a good story. Uh-oh. Kasi po, a good story is like more than a collection of stories. It actually unites people of different passion into one and shared, no? Shared narrative. One call to action.
1: Okay.
3: So, meron din tayong from after lunch, meron din from 12 to 3 p.m. meron tayong fellowship and then at the same time yes, get to know also our honorees kasi some of our honorees are also coming from the different parts of the Philippines.
2: Wow.
3: So it would be great to hear their stories first hand, no?
2: Of course.
3: Yeah. So yun yung mangyayari po sa June 18.
2: Saya. Parang dapat pumunta din tayo.
1: Parang dapat
0: nandun
1: tayo.
0: Invited po kayo.
1: Bahay lang tayo, di ba? Open ba ito sa public?
2: Pwede,
1: anyone can go, ganyan. Ano ba ang ating set up dito pagdating sa ating mga attendees.
3: So far po ang mga attendees natin, they are invited through, of course, DNR and some of our partners. Mm-hmm. And then, unfortunately, kasi maliit lang yung social hall, we cannot open it to the public, but we are making sure that kapag meron pong mga like last minute na, you know, like can't attend or and whatnot, we can still invite other advocates in the industry. That's for sure.
1: Ayan.
3: And antabayanan nilang sa Facebook namin kasi magpo-post din po naman kami ng mga photos.
0: And it will be live streamed.
3: Yes, it will be live streamed.
1: So, excited tayong lahat dyan. No? So mga kababayan, yung mga nanonood at nakikinig, i-share din po namin yan sa aming Facebook pages. Kasi excited din ako marinig kung ano yung mga ano yun. Ito yung mga gold nuggets ng mga ano ng mga stories. Pero may sugar, Miss Alexa, pansamantala po muna tayong magbibigay daan, no? Since may mga huling-huling mensahe na lang tayo. Medyo napag-usapan naman na natin lahat. Pero magpa-flash report po muna tayo. Posibleng homicide at hazing po na tinutumbok ng direksyon ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang student-athletes ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon po yan sa CIDG. Andito po si Ms. Diane Liar para magbigay ng karagdagang impormasyon.
4: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
5: Nasa ibinahagi ng PNP, Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, itong timeline ng mga pangyayari sa pagkasawi ng dalawang student-athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Partikular na rito, nung simulang umalis sa Davao si Baterbonia hanggang mangyari nga itong malagim na trahedya ng pagkalunod nito sa isinagawang umano'y training ng Ateneo Blue Eagles sa Dipakulaw, Aurora. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director, Police Major General Robert Morico II, posibleng homicide at hazing ang tinutumbok na direksyon ng isinasagawang investigasyon. Ito'y magbabase sa resulta ng isasagawang mga interview ng CIDG sa mga ipinatawag na individual, kabilang na dyan yung mga coach, basketball players at mga dating student-athletes at iba pa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Police Major General Robert Morico.
6: This investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation.
5: At ayon kay Morico, ang Republic Act number 11053 o Anti-Hazing Act of 2018 ay sumasaklaw hindi lamang sa mga fraternity, sa mga akademya at organisasyon gaya ng police training, pero lahat ng organisasyon. Kabilang sa iniimbestigahan ngayon ng CIDG yung ginawang calisthenics ng grupo, yung exposure sa weather, yung brutal treatment at force physical activity. Batay sa initial na investigasyon, sinabi ni Morico na noong araw na nasawi si Baterbonia noong June 8, ay natalo ang kanilang grupo at sila mismo yung naghanda ng tanghalian para sa buong team. Kanina nga umaga, pinatawag na mga coach ng Ateneo de Manila University dito sa CIDG sa Campo Crame para nga sa gagawin dong fact-finding investigation, pero tanging si Mr. M na nga head ng athletic department lang ang dumalo at yung mga abogado. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
1: Maraming salamat, Diane Liar ng Radyo Pilipinas. Balik po tayo sa ating usapan ngayong hapon. Ito pa rin po ang impormasyon at aksyon. Final message na lang tayo, Miss Sugar and Miss Alexa, bago tayo magtapos sa ating segment at mabitin na naman tayo sa usapan natin. Dahil napakarami pa talaga dapat natin pag-uusapan. Eh, no? Pero kailangan po natin mag-break sa commercial. Pero bago po yan, hingan muna natin ang mensahe.
2: Siyempre,
1: ang ating mga panauhin dito ngayong hapon. Sige, go ahead, Miss Sugar and Alexa.
3: Ayan, so siguro as part of the call to action na lang din, no, we want to, or we invite our young people, the government agencies, the civil society organizations, to start already with the narrative of thinking for future generations. Mm-hmm. Mm-hmm. So at the end of the day, we're not just doing this for one day. Hindi po nagtatapos yung movement na ito sa ating event, no? So we invite our advocates in the sector to join us through Good Stories movement and at the same time build or create innovations that are innovative, no? That are disruptive, that are visionary, so that it will continue to last for future generations.
1: Very well said. How about you, Ms. Alexa?
0: I guess for me, I want us all to believe in one thing. One thing that anchors our movement is we can change the story of the world if we change the storyline. Mm-hmm. That means breaking away from your passive role. Mm-hmm. Even as a youth, you might feel small. Mm-hmm. And ito din personal account ko din. You might feel like the vision is bigger than your experience. I felt that way many times as a young person. But what's bigger than us is our future. What kind of relationship are we building with our future? We treat it as our kin. Yeah. So believe that that's possible. Believe in hope that that's possible because it doesn't end in policies. It starts with us also.
1: So very nice. Well said. No? Napakaganda at napaka-inspiring ng words of wisdom ng ating future generation. Future generation, parang hindi tayo kasama sa youth. Eh, no? Pero
2: nila ang may hawak ng ating kinabukasan. Oh,
1: we are always happy and excited to know kung paano mag-isa pa mga future leaders, yung mga future thinkers.
2: Ano, so good to know, hindi pa sila disheartened.
1: Oo.
0: Importante
1: yan. Ayan, maraming salamat, Ms. Sugar. Miss Alexa, sana po makausapan namin kayo na mas masinsinan at mas matagal sa mga susunod na panahon. No? Ang dami pa nating pwedeng inspiring stories na ma-share sa ating mga kababayan. Pero mga kababayan, pansamantala po muna ulit tayong magbe-break. Magbibigay daan po muna tayo ulit sa ilang paalala para po dito sa ating programang Impormasyon at Aksyon. Magbabalik po kami.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mga ka-PIA, mula po sa ating talakayan, tayo naman po ay tutungo sa isang segment na nagbibigay po ng aliw. Habang nagdadagdag ng kaalaman, makiisa po sa pagtuklas ng kawili-wili at napakahalagang impormasyon. Kasama po si Engoy, ang ating resident puppet dito lang sa Alam Mo Ba?
8: Ayan! Mainit na araw mga ka-PIA! Alam nyo ba na may babalang DOST Pag-asa na nararanasan na natin ang El Niño? Ito ay isang panahon kung saan mas mainit kaysa karaniwan ang dagat sa Pacific na nakakaapekto sa panahon sa Pilipinas. Sa simpleng salita, ang El Niño ay madalas nagdudulot ng mas kaunting ulan sa maraming bahagi ng bansa. Dahil dito, may panganib ng tagtuyot at kakulangan sa tubig, lalo na sa mga lugar na umaasa sa ulan para sa agrikultura at inumin. Pero mag-ingat ha! Dahil sa panahon ng habagat, may mga lugar na maaaring makaranas pa rin ng malakas na ulan at pagbaha. Lalo na kung may bagyo. Kaya naman patuloy na binabantayan ng DOST Pag-asa ang sitwasyon. Kaya mahalaga na maghanda tayo ha! Magtipid ng tubig, mag-ingat sa init, at makinig sa mga abiso ng pamahalaan. Ang kaalaman at paghanda ay sandata laban sa El Nino. Magkaisa tayo para sa kaligtasan ng lahat. Oh, ayan! Alam nyo na! Kita kits!
1: Maraming maraming salamat, Enggol!
8: Walang anuman po!
1: Yeah, ang cute ng damit mo ngayon. Ah.
8: Yes!
1: Kulay, anong kulay ba yan?
8: Green!
1: Mint green. Mint green. Ayan, napakaganda. Iba-ibang wardrobe mo, linggo-linggo. Ano kayang suot mo next week, no? Maraming salamat sa iyong impormasyon at kaalaman na dala-dala. Siyempre, marami tayong natutunan yan. See you again next week.
8: Yes! Kit-kits!
1: Ayan, heto naman po ang ating Think PIA question. Ano kayang sagot, Miss Jen, sa iyong Think PIA question of the day?
2: Mga ka-PIA, naging katanungan natin, sino ang nagtatag ng Good Stories Movement noong 2017? At ang tamang sagot ay B, Antonio Opposo Jr. Si Antonio Opposo Jr., isang kilalang environmental lawyer mula sa Pilipinas, ang nagtatag ng Good Stories Movement noong 2017 sa Cebu. Kilala siya sa makasaysayang kasong Opposo versus Factora noong 1993 na nagbigay ng karapatan sa mga susunod na henerasyon na ipagtanggol ang kalikasan. Sa pamamagitan ng kilusa, nais niyang baguhin ang nakasanayang pagbabalita na pure bad stories at itampok ang good stories sa mga komunidad na nag-aalaga sa land, air at water, ang tinatawag niyang law of life. Layunin nitong magbigay inspirasyon, pag-asa at kapayapaan.
1: Ayan, bago po tayo magwakas, babatiin po muna natin ang ating mga tagapanood at tagapakinig, no? Mga nagko-comment po sa atin dito, ayan. Napakarami po nang nanonood pero onti lang yung nag-comment. Pero syempre, hindi pa rin natin papalampasin yung comment ng iyong mother dear, si Miss Jeng Red. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Great topic daw. O, oh, diba?
2: Oh, syempre, hello so, na rin kayo, mommy mo, Ardy. Hello, Tita Mercy.
1: Hello, mommy. Ayan. Si Miss Flor de Rizalva. Maraming salamat hello din po sa panonood. At syempre, yun pong mga iba-iba pong nanonood sa atin sa TV Plus at sa Afford the Box, no? At maraming salamat po sa panonood. Ayan. Dito po nagwawakas ang makabuluhang talakayan na mahalagang impormasyon at serbisyong hatid namin sa inyong lahat. Maraming salamat po mga ka-PIA sa inyong patuloy na pakikinig at panonood at pagsubaybay sa ating programa. Huwag niyo pong kakalimutan tumutok muli. Susunod na Lunes yan, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito pa rin po ang inyong paboritong programa. Mapapakinggan po rin po kami sa Radyo Pilipinas at mapapanood pa rin po kami sa Facebook pages ng PIA at Radyo Pilipinas. At syempre, sa inyong mga television. Kaya huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share po ang ating programa para mas marami po yung makinabang sa impormasyong may kabuluhan. Muli, ito po si Amber Cortez.
2: At Jenny Red pa rin po.
1: Ayan, kami po ay taos pusong bumabati sa inyo ng isang maganda, ligtas at mapagpalang buhay para po sa lahat. Bago po tayo magpaalam, paalala lang po na kaugnay po ng magnitude 7.8 na lindol na naitala po sa bahagi ng Mindanao. Lagi po tayo maging handa at mapagmatsyag sa harap ng mga sakuna. Sa oras po ng pagyanig, mag-duck, cover and hold po tayo. Higit sa lahat, unahin po natin ang kaligtasan ng sarili at ng ating mga pamilya. Sa ngalan po ng Philippine Information Agency, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok, pakikinig at pakikibahagi. Magandang hapon po at manatili po tayong ligtas. Mga ka-PIA, magsama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito lang sa Impormasyon at Aksyon.
9: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM
10: Philippine Standard Time. 357.
11: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
10: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Russian President Vladimir Putin magkakaroon ng bilateral meeting ngayong Linggo. Ang detalye sa ulat ni Raquel Bayan.
11: Radyo Pilipinas Report.
12: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs sa nakatakdang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si Russian President Vladimir Putin. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ng DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na bahagi ito ng paggunita sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Russia. Ayon kay Imperial, sa gagawing bilateral meeting, inaasahang matatalakay ng dalawang lidera mga paraan para higit pang mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa sa linya ng enerhiya at food security. Tututok rin niya ang pulong sa ilang mahalagang regional at international issues tulad ng epekto sa seguridad sa enerhiya at pagkain ng krisis sa gitnang silangan. Magiging bahagi rin niya ng bilateral meeting ang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia sa larangan ng turismo, edukasyon, kultura, science and technology at people-to-people exchanges.
13: So I think that would be the highlight of this meeting. Of course, looking also into the deepening of the relations between Russia and the Philippines when it comes to other cooperation. Of course, we're looking at people-to-people, tourism, education, cultural cooperation, those things, especially also on science and technology. So these areas will be discussed or will play a part in the bilateral meeting between the two leaders.
12: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Senador Erwin Tulfo giniit na walang pagdinig ang Blue Ribbon Committee bukas. Ang detalye sa live report ni Nifa Asuncion.
11: Radyo Pilipinas Report.
14: Nilinaw nga ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo na walang pagdinig ang kanilang komite bukas, June 16. Ito italiwa sa isang social media post ni dating Congressman Mike Defensor na nag-anunsyong may hearing bukas ng Blue Ribbon Subcommittee na pinamumunuan ni Senador Rodante Marculeta sa isang lugar sa EDSA. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Tulfo na ang inanunsyong hearing ni Defensor ay walang otoridad at pag-aproba ng Blue Ribbon. Pinaalala ni Senator Erwin na sa ilalim ng Senate rules, ang anumang legislative proceedings ay dapat magkaroon ng isang formal na 3-day notice at ipamahagi ang agenda bago ang anumang pagdinig. Binigyan din rin ng senador na hindi miyembro ng Senado o ng Blue Ribbon si Defensor kaya wala itong legal standing na mag-anunsyo ng anumang Senate proceedings. Hindi niya papayagan ng Blue Ribbon Committee ang anumang less representation o paggamit sa pangalan ng komite ng walang otoridad. Inikahit rin ni Tulfo ang publiko na dumepende lang sa mga opisyal na anunsyo at advisories mula sa Blue Ribbon Committee at sa Senado ng Pilipinas. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Erwin.
15: Number one, wala pong darating na committee secretariat po doon para mag-record ng meeting. Pangalawa po, hindi naman na po si, di ba na-declara na pang all seats vacant. So, hindi na po chairman ng Blue Ribbon si Senator Pia. Gayon din po si Senator Marculeta. Hindi na rin po sila mga member ng Blue Ribbon. So, ano po ang otoridad nila para mag-conduct ng Blue Ribbon? So, yun po yung pangatlo, ay, sa labas niya po gagawin. So, malino po na ito po yung Blue Ribbon.
14: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Samantala, planong Blue Ribbon Committee na gaganapin sa labas ng Senado, inaasahang magdudulot ng distraction sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. May live report si Melanie Valdos Reyes.
11: Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Albert, tinawag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na PR stunt lamang upang i-divert ang focus sa impeachment trial ang nakatakdang Senate Blue Ribbon Committee bukas. Ayon kay Adyong, ang hakbang umano ng ilang senador na kaalyado ni dating Speaker Alan Peter Cayetano ay tila hindi nakatutok sa prioridad ng Senado bilang impeachment court. Dagdag ng Mindanao Solon, dapat manatiling pangunahing tungkulin ng Senado ang pagdinig sa impeachment cases bilang mandato ng konstitusyon. Ito ang tugon ni Adyong sa nakalathalang plano ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Marcoleta at napaksyo ni Cayetano na magsagawa ng pagdinig sa labas ng Senado. Narito ang pahayag ni Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
17: That this is just a PR stunt to divert the attention of the public from the issue of impeachment. Remember, the impeachment trial is a constitutionally mandated priority of the Senate right now. They have already convened as an impeachment court, and I think the people deserves clarity and closure on the subject matter that are being allegedly committed by the Vice President.
16: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Sa iba pang balita, Senador Ronald Bato de la Rosa hinimok ng NBI na ibalik na rin ang 117 mga armas nito. Mayulat si Luisa Ririspe.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Idinaan sa pasimpleng biro ni NBI Director Melvin Matibag ang paghamon kay Senator Ronald Bato de la Rosa na ibalik na rin ang higit 1,000 armas na nakarehistro sa kanyang pangalan. Sa isang press conference, ayon kay Matibag, mabuti ang ginawang pagbabalik ni Bato ng 20 firearms sa PNP-CIDG na nakapangalan sa kanya. Pero sana anya, lahatin na ito ng senador at ibalik na rin ang lahat ng 117 na firearms. Nagpahabol pa nga si Matibag na sana anya sumama na rin si Bato na sumuko kapag nagbalik siya ng armas. Narito ang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
20: 20 armas, mabuti naman, pero sana yung 117 i-surrender lahat. Diba? Kung sana pag-surrender ng armas, sumama na rin si Senator Bato pag-surrender, no?
19: Sa ngayon naman, tinatrack pa rin ng NBI ang lokasyon ng senador at may matibay silang lead sa kinaroroonan nito. Naniniwala rin si Matibag na nasa Pilipinas pa rin si Bato dahil wala pa itong record sa Bureau of Immigration na lumabas ng bansa. Giit pa niya, mas mahihirapan si Bato kung lalabas ito ng Pilipinas dahil International Criminal Court o ICC ang naglabas ng warrant laban sa kanya at madali siyang mahuli ng mga otoridad kung nasa ibang bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At ang wakas na balita, Ateneo de Manila University bumuo ng independent fact-finding body kaugnay pa rin sa pagkalunod ng mga student-athletes. May ulat si Ray Ferrer.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Bumuo na ang Ateneo de Manila University ng independent fact-finding body upang imbisigahan ang pagkalunod ng kanilang student-athletes. Sa pulong balitaan, sinabi ni Ateneo University President Father Roberto Yap na ang komite ay binubuo ng mga external, legal at technical experts. Layunin nito matiyak ang malaya, patas at walang impluensyang pagsusuri sa insidente at makapaglabas ng rekomendasyon para sa mga kinakailangang hakbang. Nanindigan ang universidad na makikipagtulungan ito sa lahat ng imbestigasyon ng mga otoridad kasabay ng pagsusulong ng transparency, accountability at hostisya. Tiniyak din ni Father Yap na magbibigay ang Ateneo ng tulong pinansyal, emotional support at sasagot sa gastusin kaugnay ng burol at iba pang pangangailangan ng mga naulilang pamilya. Samantala, kinumpirma ng Ateneo ang pagtanggap sa pagbibitiw ni Head Coach Tab Baldwin ng men's basketball team. Epektibo agad bilang bahagi ng mas malawak na hakbang para sa integridad ng sports program at safety protocols ng institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Mas pinalakas, pinalawak,
22: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
23: Public Service Sports Radio.
24: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
25: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak na
25: serbisyo publiko.
24: Radyo Maga 1278,
25: Sports Radio 918,
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko
24: 738,
25: at Radyo Pilipinas World Service.
24: Mapapakinggan na
25: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3
25: AM and FM collab.
24: Sa Capital 104.3 FM.
22: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
5: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
4: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
6: Kasama po namin si Secretary Henry po.
7: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
26: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
4: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
24: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
29: Philippine Standard Time. Alas 11 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon.
30: Mga balitang pinag-uusapan. Mga detalyeng magbibigay linaw sa bawat kaganapan. Dagdagan pa ng good news na magpapagaan sa inyong pakiramdam. I-mark in yan!
31: Mark in!
30: Ang mga fake news na nagdudulot ng kalituhan at mga impormasyong malayo sa katotohanan. I-mark out naman!
31: Mark out!
30: Mark in!
31: Mark out!
30: Sa balita, kasama si J. Mark Dagala dito sa Radyo Pilipinas.
31: 738 AM.
29: Mga Magandang hapon sa inyo pong lahat. Balik trabaho na ho tayo. Trabaho ha. Lunes po, A15. Hodsa na, no? Taong 2026. Sahod nila. Iba ho kasi yung sweldo kasi natin na. Iba yung sweldo ng gobyerno. Ano kami, no? 5.20. Tapos yung, 12.28. Tama ba ako, Joy? Ayun. Sangalan muli, no? Ang mayari ng palatuntunan na ito na si J. Mark Tagala. Pansamantalang hahalili muna po sa kanya, no? Always at your service, AJ Ignacio. Samahan niyo po kami mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Dito lamang sa Mark In, Mark Out. Tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas sa 738 sa inyo pong mga AM band. Sa bayan din po tayong napapakinggan nationwide, worldwide sa pamamagitan po yan ng live streaming ng FB page ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko at sa iba pa mga social media pages po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ano ba mga pag-uusapan natin ngayon? Oy, usaping PhilHealth tayo mamaya. Kahapon, no? Tama ba, Bel? Yung ating guest kahapon, pag-ibig. Ngayon naman, PhilHealth naman tayo. At syempre, alam niyo natin yung latest update. Latest na nga, update pa. Sa presyo ng produktong petrolyo, ha? Kasi kanina inanunsyo na ng Department of Energy. Ha? Taas-taas daw, ha? Papultang taho, mga kababayan. Mamaya, anunsyo ko yung mga presyo, ha? Tayo rin po yung napapakinggan sa 104.3 The Capital. No? Kami, yan po ang aming FM radio station kasama po ang Republika, ha? 87.5, ayan. Narito na ang mga latest headlines ngayong hapon na ito. Oras natin 14 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Paulong Bongbong Marcos personal na binisita ngayon ang mga napinsala ng lindol sa Malapatan High School sa Sarangani. Department of Social Welfare and Development nakapagbigay na ng 125 million pesos na halaga ng food packs sa mga tinamaan ng lindol sa Mindanao. Mamahagi ng tulong pinansyal isusunod na ng kagawaran. Price freeze sa ilang mga bayan, lungsod at lalawigan sa Mindanao para sa liquefied petroleum gas ipapatupad na ng Department of Energy. Fee boats nagbabala sa nagkalat na fake news kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Minority leader suportado ang panukalang 12 bilyong pisong supplemental budget para sa Mindanao quake response. Estados Unidos at Iran nagkasundo na buksan na para sa lahat ang Strait of Hormuz. Formal na kasunduan lalagdaan sa Biyernes. Presyo ng laging sa pandaigdig ang merkado bumagsak. Stock market tumaas. Kasunod ng peace deal ng Amerika at Iran. PhilHealth nakipag-ugnay na sa pamilya ng nag-viral ng nasawing miyembro na hindi nabigyan ng benepisyo. Mga nasa likod ng destabilization gamit ang 18 baleta boys, hindi kayang pahinain ang profesionalismo ng Uniform Services ayon kay Senator Ping Lacson. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan na ngayong linggo ayon sa Department of Energy. Sinabi ko kanina. Paolo Marcos, opisyal nang nagpatawag ng special session sa Kongreso sa gaganapin na June 17. Posibleng homicide at hazing, tinutumbok na ng direksyon ng investigasyon sa pagkamatay ng 2 student-athletes ng Ateneo na sina Rene Baterbonya at Divine Adili ayon sa CIDG.
30: Mark In, Mark Out! Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
29: Oras mo natin. This is 7 minutos. Makalipas ang alas 4 ng hapon. Narito na iba pa mga balita. Sumasalamin ang bagong bag para sa mag-aaral program sa commitment nga ng Marcos Administration na mapagaang ang buhay ng bawat pamilyang Pilipino. Ito ay ayon nga po kay Executive Secretary Ralph Recto dahil alam ng pamahalaan ang sakripisyong ginagawa ng mga magulang para mabilhan ng school supply at iba pang pangangailangan sa paaralan ng mga estudyante. Alinsunod din po ito sa layo ng pamahalaan na siguruhin ang dekalidad na edukasyon ng mga Pilipinong estudyante. Kung matatandaan itong June 9, opisyal na inilunsad ng programa kung saan na nasa 2 milyong mag-aaral sa buong bansa ang pinagkaloban ng mahalagang school supplies tulad ng bag, tablet, notebook, pencils, crayons, rulers, erasers, sharpeners at iba pang learning materials. Sabi ng Kalim, ang bawat bag na ipamimigay ng gobyerno, hindi lamang basta school supplies po ito, ha. Simbolo rin ito ng pamumuhunan ng pamahalaan sa edukasyon ng mga bata upang walang ni isang Pilipino ang maiwan sa pagunlad. Oras po natin. 19 minutos in punto makalipas po ang alas 4 ng hapon. Formal nang nagpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng isang special session sa Kongreso na nakatakda sa June 17, 2026 upang talakayin ang mga priority legislation ng administrasyon sa bisa ng Proclamation No. 1318 inatasan ng Pangulo. Ang Kongreso na tutukan na ang mga nakabingbing panukala, partikular ang National Center for Geriatric Health. Amendments to the Government Assistance to Students and Teachers in Private Education o GASPE Act. Assistance to Individual in Crisis Situations o AICS Act. Amendments to the Universal Access to Quality Tertiary Education Act o QUATEA. Last mile and geographically isolated and disadvantaged and conflict-affected areas o GIDA Schools Act. Amendments po to the Masustansyang Pagkain para sa Batang Pilipino Act at ang Anti-Policy o Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program at mga panukala na layuning patatagin ang social protection at iangat ang buhay ng mga Pilipino. Ito ang mga panukalang layong patatagin ang social protection, palawakin ang access to education and healthcare ng mga Pilipino at magbigay ng mas malawak na suporta sa vulnerable sector lalo na sa gitna ng ongoing energy challenges at epekto ng natural disaster sa bansa. Sa pamamagitan rin ng special session na ito, mabibigyan din daan po ang Commission on Appointments upang maaksyonan ng mga pending appointment ng mga posisyon sa cabinet level, military at foreign service na sinisiguro naman sa pagpapatuloy at katatagan ng government institution. Pirmado na po ng Pangulo ang proklamasyon nitong 15 ng Hunyo ngayong taon. 21 minutos, makalipas po ang alas 4 ng hapon. Umabot na po sa halos 125 million pesos ang halaga ng naipabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga nabiktima ng lindol sa Mindanao. Kabilang dito ang mahigit 125,000 family food packs sa displaced families. Samantala, 14,000 individual naman ang nananatili pa rin sa 37 evacuation centers. Inihahanda naman ng kagawaran ang paglarga ng cash assistance sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol. 21 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Pinag-iingat ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST Phibox ang publiko kaugnay sa mga kumakalat na fake news o maling impormasyon hinggil sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province. Ilan lang sa kumakalat na fake news ang umanoy, nakaambang na magnitude 8.2 na lindol na mangyayari sa isang tiyak na oras. Paliwanag ng Phibox, walang kasalukuyang teknolohiya na kayang magtukoy ng eksaktong araw at oras kung kailan mangyayari ang lindol. Itinanggi rin ng ahensya ang pahayag na dulot ng mga bulkan sa ilalim ng Sarangani Bay ang Lindol dahil ang Lindol ay tectonic o dulot ng paggalaw ng Cotabato Trench at wala umanong aktibong bulkan sa ilalim ng Sarangani Bay. Nilinaw din ho ng PBOX ang mga bitak na nakita sa ilang mga bahagi ng bundok, baybayin at ilog ay hindi mga active fault na pinagmulan ng Lindol. Dahil nga dito, kinalalahanan ng ahensya ang netizens na huwag basta maniwala sa mga nagbabasa o sa mga nababasa online at sumangguni lamang sa mga opisyal na impormasyon wala sa DOST. PBOX! Oras natin, 23 minutos. Makalipas ang alas 4 ng hapon, asahan na ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Pakarga na, magpultang na. Batay sa pinakuling price estimate kahapon ng Department of Energy, posibleng bumaba sa 4 pesos to 5 pesos ang kada litro ng diesel. At maring walang paggalaw naman o tumaas ng 50 centavos sa kada litro ng gasolina. Habang nasa 2 pesos hanggang 3 pesos naman sa kada litro ng kerosene, inaasahan naman na naya-anunsyo o inanunsyo na nga po kanina ng Department of Energy ang pinal na presyo nito. At inaasahan susundin po ito ng mga kumpanya ng langis ang nasabing presyo sa darating na Martes. Bukas po yan ng umaga. Oras natin, 24 in punto minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mark In Mark Out makalipas ng ilang paalala. Prof, ibigay mo!
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano itong buhay ito? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko,
12: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
13: Colab.
14: World Service Sports Radio.
15: Ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan.
20: Pinagsanib na puwersa
32: para sa mas malawak na
33: serbisyo publiko.
34: Radyo Magazine 1278.
35: Sports Radio 918.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko
38: 738.
39: At Radyo Pilipinas World Service.
40: Mapapakinggan na
41: sa Capital 104.3 FM.
42: Capital 104.3
43: the AM and FM collab.
44: Sa Capital 104.3 FM.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Pilipinas
47: and Capital 104.3 collab.
48: Radyo Pilipinas is on Viber.
49: Viber.
48: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
49: Receive credible news and information.
48: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
49: Stay on track
48: with Radyo Pilipinas on Viber.
49: Viber.
48: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
50: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
51: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
0: Amoy pawis, amoy araw.
1: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
0: Bakit wala na naman kaparis yung tsinelas mo? Ang dungis mo.
2: Ma, tama na.
3: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
4: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
5: Ang saya balikan ng ating kabataan.
3: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
6: O ano? Game na?
7: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
8: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Good news!
18: Yay!
13: Good vibes! I-mark in mo na yan!
19: Welcome back! Nagbabalik po ang Mark In, Mark Out. Oras po natin sa buong kapuluan, 28 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. Ay, teka lang ha, ito, i-anunsyo ko na ha. Ito, post ito mula sa Department of Energy. Dagdag presyo po tayo sa produktong petrolyo. 1 peso and 68 centavos sa kada litro ng gasolina. Tapyas naman tayo ng 3 pesos and 71 centavos sa diesel at minus 50 centavos naman tayo sa kada litro ng kerosene. Oy, sa mga kagasolina ko ha, magpakarga na kayo. Shout out kay Boss Albert Sebastian. Sino pa ba yung mga alam ko nakagasolina rito? Lahat ng mga drivers natin, ang mga riders, yung mga nakamotor dyan, yung mga piloto natin na nakamotor, magpakarga na kayo. Kaso si Jun Malyari daw, walang pangkarga. Diyan mangyari, tiis-tiis ka lang muna daw. Pero may magandang balita na, no? Kanina, nung nag-break, lumayo ako sa newsroom. May magandang balita. Ayan, diyan mangyari, ha? Saka kay Carlito Marquez, yan. Pero ito, mga pag-uusapan natin, ha? Yun nga, yung presyo ng produktong petrolyo, ha? Habang inaantay natin yung ating panauhing pandangal ngayong hapon na ito. Eh, alam nyo ho ba may mga, ano yan eh, may mga tinatawag. Pero kasing ano, ito mga kamotorista, sa lahat ng mga nakikinig sa akin ngayon dito sa Mark In, Mark Out at sa Radyo Pilipinas 738 AM, bibigyan ko na ho kayo ng magandang tip dyan. Meron ho kasi, no, na mga gasoline stations na akala nyo nakakatipid na ho kayo, ha? Ewan ko kung nakikinig sa atin si Boss Ninong Kiko Flores, ano? So, madalas kami magkauntangan sa mga gasolina eh. Meron ho kasing mga gasoline stations na akala ho natin nakakatipid ho tayo. Oh, you heard it right. Akala nyo nakakatipid tayo kasi ang baba eh. O halimbawa, ang price cap ng gasolina ay 78 pesos. Halimbawa lang, let's say for example, 78 pesos ang kada litro ng gasolina ng unleaded at 79 yung premium. Piso kasi madalas ang diferensya niyan, Orly eh. Diba? Pero, minsan meron kang makikita na gasoline station, 75. Eh, kahit ikaw, manlalaki mata mo habang nagmamaneho ka sa kalsada, tapos nakita mo yung gasoline station, 78 yung price cap, ha? Tapos makakita ka ng 75, eh, meron pang isang gasoline station. Hindi ko naman, no, hindi sa paninira, no? May mga gasoline station na may discount pagka meron kang membership ng isang grocery, mga ganon. Eh, mas malaki pang maano, yung pala. Eh, may halong, ano, hindi ko nilalahat, ha, mga ka-mark in, mark out, ha. May mga halong additives. Akala mo, nakamura ka na, mura eh. Pag pinultank mo, talagang, uy, ang laki ng diferensya talaga. Sa ganitong gasoline na, 70. Sa dito sa kinakargaan ko, boss, 73, boss AJ. Mas mura. Ayun nga, mas mura. Oo. Pero, mas mapapadalas ang balik mo sa kanila. Oo, kasi yun nga yung tinatawag natin na fuel additives na tinatawag. Ito, sigurado, mga veterano na sa mga pagmamaneho ng sasakyan. At ako kasi, mga ka-mark and mark, kinakalkula ko per gasoline station kung gaano kaganda yung quality of fuel ang tinitignan natin dyan. Minsan, akala natin makakatipid tayo dun sa sobrang baba ng presyo. Yung pala may halong additives. Mabilis masunog yung gas. So, and it means, konting tapak mo lang, sunog

0: Ang tapak. Paglamang ang additive sa fuel. Ayan ha. Ito, sineshare ko na ha. Sana wag magalit sa akin yung mga oil companies. Oh, pero yun talaga ang ano niya, ng industriya na yan. So, mas maganda para sa akin na magpakarga doon sa normal na presyo at tama at malinis yung fuel. Ako wala akong i-endorse yung oil company ha. Baka sabihin, makulayan tayo, sabihin, oh, dito kayo magpakarga, hindi ako ganun. Ako kasi, ina-analyze ko bawat gasoline station. Ito, ayoko na lang sabihin yung huli kong pinagkargahan. Ang kinakarga ko ay 1,200. Doon sa ito yung gasoline B, yung ngayon. Yung gasoline A, yung pinagkakargaan ko madalas, nasa 1.5 ako. So, ibig sabihin, mas puro, walang hangin, and at the same time, tama yung sunog, tama yung combustion, yung tinatawag na octane. 91 octane, merong 91 octane, may 95 octane, mga ganun. Kaya dapat maging matalino ho tayo, hindi ho basta-basta nakita mo, ay mura, karga tayo. Doon ka na lang sa tama yung presyo at masasabing kalidad kesa doon sa mura nga. Panay naman ang balik mo sa gasoline station. Pansinin nyo yan ha, pansinin nyo yan sinasabi ko. Sana ho makatulong ako sa mga motorista. Mura, pero mura, after 2 days, after 1 day, balik ka na naman, pakarga ka na naman. Kasi mura eh. That's the marketing strategy of other oil companies. Oo. Hindi sinasabi to sa press ko ng DO, pero ako based on my analysis as a motorist, ako may motor, nagmo-motor ho ako, nagmamaneho rin ho ako ng sasakyan. Meron din akong sasakyan na malakas sa gasolina, meron din akong sasakyan, nagkaroon ho ako ng sasakyan na malakas sa gasolina, nagkaroon ho naman ako ng medyo matipid sa gasolina. Ganun ho talaga, kailangan hindi na misan sa makina eh. Minsan doon na sa ano, sa nilalagay na fuel additives. Yung nagpapabilis malusaw, masunog ng gasolina nang walang puwersa o walang power. Kaya ho, kala nyo malakas sa gasolina yung sasakyan nyo. Yung pala, kakapakarga nyo ng mura, eh mapapamura rin kayo. Ben, ang oras mo natin, 4:36 ng hapon. Alam po na po tayo ng mga pagulat sa labas ng ating himpilan kung saan ito na. Mga Pilipino, makikinabang sa resulta ng mga pulong sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Talaga, dapat. Saan ho natin yan? Pagulat sa ating permanente dyan sa Palasyo ng Malacanang, walang iba kundi si Raquel Bayan. Raquel!
1: Tiniyak ng Department of Foreign Affairs na malaki ang pakinabang ng mga Pilipino sa biyahe sa Russia ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. simula June 17 hanggang June 18. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na kabilang na dito ang sa political security level. Anya, nagbibigay daan kasi ang mga pulong na ito para sa pagpapalitan ng pagsasanay at kooperasyon ng mga otoridad ng mga bansa para sa paglaban sa terorismo at transnational crimes. Ayon kay Imperial, napauhusay rin ito ang law enforcement operations, pagbabahagi ng impormasyon, gayon din ang pagdaragdag sa kaalamang legal upang hindi sila napaiikutan ng batas at upang matugunan ang mga hamon sa bansa kasama ang pagsugpo sa ilegal na droga. Sa ilalim naman ng socio-cultural pillar, makikinabang ang bansa sa mga usapin ng suporta o tulong para tugunan ang epekto at problemang dulot ng climate change, gayon rin ang suporta sa kalusugan at disaster management.
2: Level. We're looking at, you know, several ways that ASEAN and Russia are cooperating. I already mentioned earlier yung counterterrorism and transnational crime. I think that's very important. I think ordinary Filipinos, yung ating mga kababayan, should be able to understand that these engagements with Russia, it's very helpful for us, not only the region, but the Philippines, because this is where we are able to, you know, get capacity building or training, which is very important for our law enforcement agencies to uphold the law, and also for our legal experts to be able to find ways to be able to address the the emerging challenges in addressing these crimes.
1: Mula sa Malacañang

0: para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Rakal Bayan. Ito naman ho, PNP CIDG maglalabas ng bagong subpoena sa Ateneo Drowning Probe. Ayon po yan sa DILG. Detalye sa balita nga, makakasama natin ang hari ng Weekend Report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good afternoon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Kinumpirma ng Department of the Interior and Local Government na nagpapatuloy ang fact-finding investigation ng PNP-CIDG kaugnay sa pagkamatay ng dalawang student-athlete ng Ateneo de Manila University. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimulya, 5 ang ipinatawag na opisyal ngunit 2 lamang ang humarap. Dahil dito naglabas ng subpoena ang CIDG laban sa mga hindi dumalo, kabilang ang ilang opisyal ng coaching staff. Tiniyak ng Philippine National Police na ang investigasyon ay nanatiling fact-finding at layong matukoy ang buong pangyayari. Walang formal na kaso o pag-aresto sa ngayon. Inanonsyo rin ng DILG ang ikalawang batch ng subpoena sa Biyernes para sa iba pang personalidad na kailangan pang pakinggan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Ito naman, Bureau of Corrections, tiniyak na nasa New Bilibid Prisons pa rin si retired Major Jubito Palparan. Taliwas sa mga kumakalat na balitang inilipat ito sa PMA Baguio. Detalye sa balita niya, makakasama natin Luisa Irispe. Louie!
4: Nilinaw ng Bureau of Corrections na nakakulong pa rin sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa City si retired Major Jovito Palparan taliwas sa mga balitang inilipat ito sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Sa inilabas na pahayag ng Bucor, hindi basta-basta inililipat ang mga high-profile na PDL tulad ni Palparan. Kung sakali man, dadaanaan niya ito sa mahigpit na protocols at documentation bago tuluyang mailipat sa ibang bilibid o kulungan mula sa NBP. Ang issue naman na inilipat sa PMA Baguio si Palparan ay nagmula sa petisyon sa Korte Suprema ng pamilya ng mga biktima na nangihingi ng impormasyon kung nasaan talaga ito. Matatandaan na nakakulong si Palparan mula sa kasong kidnapping at serious illegal detention dahil sa pagkawala ng dalawang babaeng estudyante noong 2006. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Maraming salamat, Luisa Irispe. Senator Bongo, pinatutugunan sa PhilHealth ang isang kaso ng pagkakait ng PhilHealth benefits sa isang namatay na pasyente. Detalye sa balita niya, makakasama natin ating Nymph Asuncion at Nym!
5: Nanawagan si Senator Christopher Bongo sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na aksyonan ang sinapit ng isang biyuda na umano'y napilitang maghanap ng malaking halaga para sa agarang operasyon ng kanyang asawa pero nauwi pa rin sa pagkamatay nito dahil hindi agad nabigyan ang kinakailangang serbisyong medikal. Sa isang public statement ni Ginang Maria Lourdes Sulit na namatayan ang asawa nitong June 4 dahil sa brain hematoma, sinabay umano ng mga opisyal ng PhilHealth na hindi kwalipikado ang kanyang asawa para sa benepisyo ng ahensya dahil wala pa itong 24 hours na naka-confine sa ospital bago ito namatay. Anya, nakapagtataka ito dahil mahigit 25 years ng miyembro at naguhulog ng kontribusyon ng kanyang asawa sa PhilHealth. Kwento rin ni Sulit na sa unang ospital na kanilang pinuntahan, tinataya nga abot sa 4 million pesos ang gastos para sa brain surgery ng kanyang asawa. Dahil dito, nirekomenda umano ng attending neurosurgeon na idipat ng pasyente sa ibang ospital kung saan mababawasan ng halos 2 million pesos ang halaga ng operasyon. Gayunpaman, pagdating sa ikalawang ospital ay hiningan umano sila ng 1 million pesos sa deposito bago maisagawa ang operasyon at dahil hindi nila agad na ihandang naturang halaga, sinabi ni Sulit na wala silang nagawa kundi hintayin ang pagpanaw ng kanyang asawa. Binigyang diin ni Senator Go na kung totoo pa rin pinapatupad ang polisiya tungkol sa 24 hours confinement requirement ay hindi ito katanggap-tanggap lalo na't bilyon-bilyong piso ang pondong nakalaan para sa PhilHealth bukod pa sa kontribusyon ng mga miyembro nito. Pinaalala rin ng senador na bilang dating chairman ng Senate Committee on Health noong 19th Congress na sagawa na ang Kongreso ng, o ng Senado ng serye ng mga pagdinig para itulak ang mga reforma sa PhilHealth. Umaasa siguro na agad natutugunan ng PhilHealth at ang insidente at magbibigay ng malinaw na ulat sa publiko. Iniitin niya na ang PhilHealth ay hindi isang negosyong dapat kumita, kundi isang programang pangkalusugan na dapat maasahan ng bawat Pilipino. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat at ating Nympha Asuncion. Oras po natin sa buong bayan. 44 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mark In, Mark Out makalipas ang ilang paalala. Prof, bigay mo.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago.
8: Singin mo na lang ako.
7: May OPM na makaluma.
8: Sandal mo sana ang ulo mo sa una.
7: May OPM na rock.
9: Oh, hey! Pinoy ako!
7: May OPM na rap.
10: Just what you know last night, yo, it was the best.
7: May OPM na mabagal.
8: Agad magaganda ang mga Pinay.
7: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
8: Ang himig natin.
7: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
2: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Good news!
12: Yay!
11: Good vibes! I-mark in muna yan!
1: Welcome back! Babalik po ang Mark In, Mark Out. Ang oras po natin sa buong kapuluan, 47 minutos. Nakalipas po ang alas 4 ng hapon. Ay nga pala, itong mga pag-uusapan natin ngayon. Yung Ateneo, no? Yung nangyaring insidente doon sa Ateneo training. Eh, nangingiti na naman sa akin si Isabel. Oo. Alam na eh. Oh. Eh, bukas daw po ay nakatakdang patawan na sa BINA, yung National Bureau of Investigation o NBI, ang Ateneo. Coaching staff sa pangunguna nga po ni Coach Tab Baldwin at yung iba pang mga players. Hindi lang po yung, ano, yung players na 12. Naging yung Team B, no? Ayan. Patawag daw po ng National Bureau of Investigation. At iginiit nga po ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na huwag sanang matakot ang mga ipinapasabpina. Dahil hindi naman ho daw ibig sabihin ng na ipinasabpina ka ng NBI ay ikukulong ka. Ito ay ibig sabihin na ipapatawag ka para hingan ka ng impormasyon, tanongin ka kung anong alam mo doon sa pangyayari. Kaya dapat, yun nga, nananawagan nga si NBR Director Attorney Melvin Matibag na dumalo, no? Sana lahat yung mga ipinatawag, ano? Especially yung, ano, ha? Yung head coach, no? Si Coach Tab Baldwin. Yung meron pang video na lumabas dun sa, ano, diba, Isabel? Yung asawa naman daw ni Coach Tab Baldwin. Di umano, no? Sabi naman ng NBI about that matter ay medyo ano ah susuriin nila kung ito ba ay totoo o baka kuro-kuro lamang. Siyempre nakiano sa issue, di ba? So dapat yun nga maging mapanuri, no? Ayon nga kay NBI Director Melvin Matibag na kailangan maging mapanuri sila, no? Hindi basta-basta sila naniniwala sa hearsay o sabi-sabi lamang. So with that, dapat ganun talaga, 'di ba? Malay mo, asawa, malay mo, 'di ba? So ito bilang ano lang, ah, atin-atin lang. So, siyempre, malay mo may galit 'yung asawa do kay Coach Tab, 'di ba? Pwedeng gamitin against him, 'di ba? Oh, yeah. At ayun nga, no, umaasa ang National Bureau of Investigation na pumunta yung mga players, yung mga coaching staff na ipapasabpina. No? Ang pinaka main lang na pinangalanan ng NBI kanina, si Coach Tab Baldwin, pero hindi pa binibigay ng NBI yung mga pangalan ng iba pa na kasama dyan sa ipapasabpina nga ho ng National Bureau of Investigation.
12: Mark in! Mark out!
1: Aras natin! 50 minutes, makalipas po ang alas 4 ng hapon. Ano mga kaibigan, no? Sa ating mga tagapakinig dito sa Mark In, Mark Out, ano? Tayo, no? Maasa tayo, maganda yung magiging produktibo ang isasagawang pagdalo ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Russia nga, no? Doon sa commemorative summit, no? Tama ba ako, Prof? Sa Russia, di ba? Oo, kasi syempre, sana may mauwi na naman na maraming mga business investments, no, sa iba't ibang mga bansa, no? Particular sa Russia, no, rather, mas marami, especially, alam mo, Russia, hitik sa ano yan, eh. Tama ba ako, Prof? Hitik sa ano yan? Sa crude oil. Di ba? Oo. Kaya naman, sana mabahagyan tayo ng konti at masupplyan tayo, no? Karon ng mga bilateral agreement, no, sa pagitan ng Pilipinas at ng Russia, no. Isa sa mga ano yan, oil producing countries yan, kung hindi niyo natatanong ang Russia. At mayabong din ang teknolohiya niya pagdating sa nuclear energy, ayan. Hoping, no, na mas mapalawak pa at mas mapalalim pa ang relasyon ng Pilipinas at ng Russian Federation.
12: Mark in! Mark out!
1: Alas natin, 52 minutes. Makalipas po ang alas 5 ng hapon. Public service announcement po muna tayo. Ay, tinatawagan nga ako ng pansin, ha, kung sino man po ang nakakakilala sa babaeng nasa larawan. Sino ba yung nasa larawan na yan? Na si Shirley Havelana Oledan, 62 years old. Paki-flash yung ano, ah, yung itsura. Maari po lamang ipagbigay alam sa aming tanggapan. Mangyari lamang po na makapag-ugnayan kay Binibining Maruha Martini Cortuna o mag-text o tumawag sa 0932-272-4888 o 0277-958-825. O maaari din kayo magpadala sa kanilang email address na cswdotagigcity@gmail.com. Ayan. Ang nakalagay po sa inyong mga screens. Ayan, makikita nyo po. Siya po si Shirley Havilana Oledan, 62 years old. Ayan. Sa mga nakakita po sa kanya, ha? Pagbigyan nyo alam lamang po sa ating himpilan o dito sa Radyo Pilipinas o kaya dito po sa CSWD Taguig City. Ayan po, no? Sa lungsod ng Taguig.
13: Mark in! Mark out!
1: Alas natin, 53 minutes, makalipas po ang alas 5 ng hapon. Ay, nandito si ano, ah, si Musta Kamare. Ah. Shoutout kay Musta Kamare. Mapapakinggan nyo po yan. Araw-araw ba yan, Jolly? Araw-araw yan, no? Oh, sa Radyo Pilipinas Magazine, 12:78 AM. Uy, congrats sa ano, Radyo Pilipinas Magazine. Ang dami na nilang mga pagkilala, ha? Talagang yumayabong na ang mga lodi natin sa Radyo Pilipinas Magazine. Ayan. Sana ho, pakinggan nyo, 12:78 AM. Ayan. Radyo Pilipinas Magazine. Okay, dako pa tayo ng mga pag-uulat sa labas ng ating himpilan.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Rogue hearing sa Senado. Walang otoridad ayon kay Acting Senate President Sherwin Gatzalian. Eh bakit nga naman kasi mag-hearing sa labas? Eh ang hearing ay nasa loob ng Senado. Eh detalye mo nga sa atin yan, ating Nifa Asuncion, ate Nem!
14: Yes, iginit nga ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatzalian, hindi kikilalanin ng Senado ang anumang pagdinig o investigasyon ay sinasagawa sa labas ng opisyal na Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senador Erwin Quilfo. Ayon kay Gatzalian, iisa lang ang kinikilalang Blue Ribbon Committee ng Senado at ito nga yung komiteng pinamumunuan ni Senator Erwin. Anya, ang anumang pagdinig o investigasyon na isinasagawa sa labas nito ay walang legal na batayan, walang institutional authority at hindi kikilalanin ng Senado. Pinaliwanag ng Acting Senate President na seryosong usapin ang paglalantad ng katiwalaan at pananagutin ng mga sangkot sa korupsyon kaya nararapat lang na ito ay gawin sa isang lehitimo, maayos at official na forum. Kasabay nito muling nanawagan si Gatzalian sa mga testigo at research person na humarap at magbigay ng kanilang testimonya sa opisyal na pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Binigyang diin pa ng Acting Senate President na nananatiling nakatuon ng Senado sa wastong pag-iimbestiga at pag-uusig sa mga kaso ng korupsyon sa tamang proseso at tamang forum. Ayon kay Gatzalian, ito ang pangako ng Senado sa sambayan ng Pilipino para matiyak ang pananagutan at integridad sa pamahalaan. Matatanda ang naglabas na rin ng opisyal na pahayag si Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Quilfo at iginiit na walang pagdinig ang kanilang komite bukas. Ang tinutukoy nila dito ay yung inanunsyo ni dating Congressman Mike Defensor na meron daw pagdinig ang Blue Ribbon Committee bukas doon sa isang lugar sa EDSA. Bagamat wala hanggang sa ngayon ay wala namang opisyal na pahayag dito yung Cayetano Black o partikular si Senador Rodante Marcoleta na siyang namumuno doon sa subcommittee na tinutukoy ni ang dating congressman na defensor. Samantala, mabanggit ko na lang din, AJ. Mm-hmm. Andito ngayon na dumating na dito sa Senado si House Secgen Attorney Chelo Gafil para isumite yung pre-trial brief ng House Prosecution Panel. Ito bilang paghahanda sa gagawin nilang pre-trial conference sa June 18. Dito pa rin yan, bahagi pa rin yan ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. So ngayon ay nandun na sa loob ng opisina ni Senate Secretary Bantog itong si House Sec. Jen Garafil at inaantay pa sa ngayon yung mga dokumento na dumating dito sa Senado. Yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula Senado. Ito si Nifa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat ating Nifa Asuncion. Eto naman ha. Ito. Nabanggit ko to kanina. Mainit na to. Usapin sa ating lipunan. Mga dating basketball player ng Ateneo. Luis Eagles ipinasabi na din ng CIDG kaugnay sa isinasagawang investigasyon sa pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Dahil sa balitang yan, makakasama natin ang prinsesa ng Krame, walang iba kundi si Diane Lear. Miss D, magandang hamong!
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yes, Miss D, come in.
15: Yes, sa AJE, pinasabi na din ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG ang mga dating basketball player ng Ateneo Blue Eagles. Ito'y kaugnay nga ng isinasagawang investigasyon ng CIDG sa nangyaring pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni CIDG Director Police Major General Robert Morico na sila ay itinuturing na resource person sa investigasyon. Nabatid na may mga lumalabas na interview sa social media ng ilang dating basketball players ng Ateneo ang nagsabing deadly itong training sa Aurora. Ayon kay Morico, bukas inaasahang haharap sa CIDG itong tatlong dating student athletes. Samantala, ipatatawag din AJ ng CIDG yung kinatawan ng Smart Communication Foundation at pamunuan nga ng universidad dahil napag-alaman kasi nilang autonomous ang basketball program ng Ateneo na pinopondohan ng Smart Communication. Pakinggan natin itong bahagi ng pahayag ni Police Major General Robert Morico II.
16: One of the material facts in this case is that we learned also from the University Athletics Office that the Ateneo basketball team allegedly is autonomous and independently run by a foundation. The program planning and funding is being handled by a foundation which is Smart Communications. This is there, you can also see from, that's why I emphasize na yung sinakyan ng Alphard ni.
15: At ayun nga AJ, inaasahan naman na harap sa CIDG dito sa Campo Crame sa Miyerkules naman yung iba pang basketball players ng Ateneo na nakasama mismo ni Baterbonya at Adili doon nga sa isinagawang team building sa Aurora.
1: Oo, para kasi Miss D. Oo,
15: yes,
1: dahil
15: AJ.
1: Bukas naman NBI naman yata sila pinasabina ni attorney Melvin Matibag. So sa Miyerkules naman CIDG. Ito naman ang ano ko Miss D. Bakit sa tingin mo bakit pinatawag din ang Smart Communications dahil alam naman natin no na isa sa mga yun nga autonomous o sponsor ng Ateneo Blue Eagles itong Smart, di ba?
15: Correct AJ, yun nga inapag-alaman nga dito sa initial na investigasyon na sinasabing itong mga basketball program ay pinopondohan nga ng isang foundation na sinabi nga ni Police Major General Robert Morico na Smart Communication Foundation. So kailangan din nilang malaman kung ano yung mga liabilities nitong Smart Communication. Ang sinasabi kasi ang mananagot daw dyan ay Smart dahil nga autonomous sila, so hindi sila under daw ng university. Yun pa yung mga ilang bagay na kailangan nilang alamin kung merong mangyayaring pananagutan o liabilities itong Smart Communication Foundation na sinasabing nagpa-fund sa lahat ng basketball program ng Ateneo de Manila University.
1: Alright, with that, pag-usapan na lang natin offer kasi marami din ako nakuha. Pero sige, Miss D, maraming salamat!
15: At yan ang update mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas. Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report!
1: Maraming salamat, Diane Lear, bago tayo magtapos. Sabihin na natin, ano, sponsor yon. Pero nag-basketball din naman ako. Alam ko yan. Training program ng eskwelahan dapat yan. Well, anyways, ayaan na lang natin ang investigasyon ng PNP, CIDG at ng National Bureau of Investigation hinggil dyan on that matter. Pero dito na po nagtatapos sa Mark in Mark Out. May napusog namin kayo ng mga balita at impormasyon. Pasalamat muna ako sa aking mga technical, sa aking mga nakatuwang sa technical side, ang aking co-pilot for today's video, El Professor Orly Lopez, At ang dalaga mula sa Benguet, Joy Diminan. At syempre ang prinsesa ng Paranaque, Aiza Agurilla. At ang aking executive producer sa Mabuhay Pilipinas, walang iba kundi si Isabel Silang. Susunod na po ang programang Fight News Weekly. Kasama natin si John Mugol sa ating Sports Radio 918. Muli ako pong yung lingkod, always at your service. Ako sa lahat ng mga nakakilala sa akin sa bureau, lagi yung sinasabi, always, bata niyo ako. Sa mapagpalang hapon, bayan sinilangan, I love you all, Bagong Pilipinas.
2: Pinalakas, pinalawak,
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
17: Ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
17: sa iisang himpilan,
2: pinagsanib na puwersa
17: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
17: Radyo Magazine 1278,
2: Sports Radio 918,
17: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico
17: 738,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
17: Mapapakinggan lang
2: sa Capital 104.3 FM,
17: Capital 104.3
2: AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM,
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
20: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
19: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
21: Kasama po namin si Secretary Henry po.
22: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
23: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
19: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
24: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service,
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
25: Great and up to date.
0: 5:07 ang ating oras ngayon pong araw ng Lunes, June 15, 2026. Magandang hapon, lalo na sa mga sumweldo na po ngayong araw. Maynard, nakapag-withdraw ka na ba? Wala? Pat girl, birthday mo pa naman ngayong araw na to. Tuwing Lunes ka nagbe-birthday pagkatapos. Wala, wala. John Magulpo dito sa Fight News Weekly sa Sports Radio 918. Live po tayo, napapakinggan sa inyong mga radyo 918 AM at napapanood sa ating live stream sa DZSR Sports Radio 918 Space Kilohertz on Facebook. I-type mo lang ang SR918. Live din tayo sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Ganun din sa Capital 104.3. Ngayong araw na to, actually kaninang umaga to, alas 9 na nagsimula to eh. UFC Freedom 250 is now in the books after niyang ganapin earlier today dun mismo sa South Lawn ng White House, ang pinakasikat na bahay sa buong mundo. Masikat pa yan sa bahay ni Big Brother, ano, itong White House. For the very first time, isang professional sporting event ginanap sa grounds ng seat of power ng United States of America. Ito po ay bahagi ng kanilang according to Trump, ay bahagi ng selebrasyon ng 250th year of independence ng US of A. Pitong laban ang nakaschedule kanina, no? 7 fights on the card, and lahat ng laban kanina natapos via finish. At hindi naman 'yan yung unang beses na nangyari na yung ganitong klaseng event, isang live pay-per-view event ay 100% finish. Ano, lahat ng laban, it's either submission or TKO, knockout natapos, ano. UFC 146 back in May 17, 2012, that was the first event na lahat ng laban in the main card ay walang umabot ng ano, ng unanimous decision or split decision, lahat knockout or submission. Ngayon, eto naman pong pitong laban na nakalista under UFC Freedom 250. Lahat naman ito kasama sa main card eh. Isang malaking main card lang eto pong laban ito kumpara dun sa iba nilang pay-per-view events na may preliminary tsaka may early prelims. But simulan natin, ano, itong recap ng nangyari kanina sa UFC Freedom 250 sa naging panalo ni Diego, anak ng Diyos Lopez. Bakit anak ng Diyos ang tawag ko rito? Paborito ito eh. Ewan ko ba, tagapagmana yata ito, ano? Although kanina panalo si Diego Lopez over Steve Garcia, round 2 TKO. Kasi this fighter, magaling naman yung Diego Lopez kung sa magaling, ano? But napapansin ko lang kasi galing pa to sa pagkatalo in his last fight doon sa rematch niya against Alexander Volkanovski. He also lost that yung unang laban nila, but he keeps on getting the big fights on the big cards. Kaya feeling ko talagang paborito itong si Diego Lopez. Pinupush talaga na maging champion. And in fact, kahit na lumalaban siya sa featherweight division, siya yung alternate, siya yung kapalit, replacement kung sakasakaling may isang fighter dun sa main event for the lightweight world title. Siya pa yung alternate dun na kahit hindi naman siya ranked, hindi siya lightweight fighter. But dito sa naging laban niya against Steve Garcia, pinakita naman niya kung ano yung kaya niyang gawin inside the octagon. Pinakita niya kung ano yung karakas niya. And it was sort of a come from behind win para kay Diego Lopez kasi kontrolado nung Garcia yung aksyon in round 1. But in the second round, dito na naging agresibo itong si Diego Lopez and nasaktan niya itong si Garcia with a hard left hook. Maya-maya, nasundan pa yan ng isang right hook, left hook combination. Ayun na, bumagsak na po etong si Steve Garcia. And Lopez followed up with more combinations para makuha etong finish. So he improves to 28-8. And hindi na ako magtataka kapag nilaban ulit for a world title eh. Ano? Pero sa tingin ko, he has to work his way back up to fighting for, to having a another shot at a world title because dalawang beses na niyang nilabanan si Alexander Volkanovski at dalawang beses na rin siyang natalo. Meanwhile, eto naman si Bone Nickel, panalo over Kyle Daukaus. Round 1 TKO, isang straight left and a big right hand mula kay Nickel ang nagpabagsak dito kay Daukaus, and sinundan ni Nickel sa ground. Etong si Daukaus, nagpakawala siya ng elbow strikes para makuha etong kanyang ikalawang sunod na panalo. He is now 9-1. Now, in the third fight netong UFC Freedom 250, Mauricio Huffy with a first round TKO victory laban kay Michael Chandler. Nagsimula po ang katapusan with nung tamaan ni Mauricio Huffy nung short right hand. Ito pong si Michael Chandler. Nung sinubukan ni Chandler na kumuha ng takedown, and grabe yung power na na-create netong si Huffy from such a position, kasi halos malapit na talaga sa kanya si ano eh, si Chandler, ready ng sunggaban yung hips niya to get the takedown, pero natigil on his track etong si Chandler because of that short right hand coming from Huffy. And after that, sunod-sunod na yung atake itong si Mauricio Huffy, and yung pinaka mabigat, pinaka malala niyang atake, yung pinakawalan, yung dalawang spinning heel kick niya, sapul yung mukha doon ni ano eh, nitong si Michael Chandler. And when Huffy landed the second heel kick dito sa may bandang tenga, ano, yun na, hindi na maganda yung lagay nitong si Chandler. And Huffy landed more punches. Yung isa niyang uppercut, tuluyang nagpahiga dito kay Michael Chandler. And the referee promptly stepped in para itigil yung laban. So nakakadalawang sunod na panalo na si Mauricio Huffy for a 14-2 record. And gusto rin lang i-point out dito sa naging panalo ni Huffy over Chandler, yung pinakita niyang sportsmanship. Kasi I think he knew, alam na niya na he will get the knockout, he will get the TKO, the finish, nung nasaktan na nga niya itong si Chandler. Pero yung mga finishing touch punches niya, I think nakadalawa or tatlo yata siya, tingin ko hindi na niya tinodo eh. Seeing na nasaktan na talaga si Chandler, and it's just a matter of time before umawat yung referee para itigil yung laban. So, big ups para kay Mauricio Huffy dun sa gesture niya na yon. Sa kabilang banda, tingin ko, tapos na itong si Michael Chandler at least sa mga pay-per-view events ng UFC. I mean, he was a celebrated champion dun sa previous sa PFL, and then lumipat siya dito sa UFC. First fight niya, world title fight kaagad yun eh. Now, all his fights dito sa UFC were all pay-per-view. Nandun siya sa malalaking card, pero anim na laban yun. Pero 2-4 lang ang kanyang record overall, ano? And etong ang talo niya against Mauricio Huffy ay ang kanyang ika-apat na sunod na panalo. So, kapag nakita ko pa to sa isang malaking pay-per-view event, ewan ko na lang talaga. Personally, not a fan of Michael Chandler. Sinasabi nila, exciting tong fighter na to. Exciting. Eh, lagi namang natatalo. Ewan ko ba. Mas gusto ko na maging boring pero laging panalo, di ba? Kesa yung exciting tapos lagi ka namang natatalo. Now, fight number 4 dito sa Freedom UFC Freedom 250. Labanan ng mga heavyweights ito. Josh Hockett with a second round TKO victory laban kay Derek Lewis. He remained undefeated, 10-0 na. Ito pong si Josh Hockett na gumawa literal ng ingay even before ganapin itong UFC Freedom 250 na to. Laban kay Derek Lewis, nakascore siya ng takedown sa round 1, and from there nagpaulan siya ng mga suntok. Nagkaroon pa ng ano ng cut sa mukha ni Lewis, and then in the second round nagpakita ng konting buhay itong si Derek Lewis. He landed some uppercuts habang nagki-clinch sila, pero yun na yun, wala na siyang ibang naipakita sa laban as Josh Hockett countered with a quick combination. Nasundan pa yan ng sunod-sunod na atake, and si Derek Lewis, as the round went on, second round pa lang yun ha, kitang-kita na yung pagod hinihingi niya, hindi na halos siya makagalaw eh. And ginulpi lang siya ng ginulpi nitong si Hockett until umawat yung referee. And as expected, Josh Hockett dun sa kanyang interview after his win called out Alex Pereira na naghahanda during the time para sa kanyang co-main event fight. Personally, naiingayin ako masyado rito kay Josh Hokit, and isa ako sa mga nag-aabang na patulugin siya, pabagsakin siya, in-knockout siya nitong si Derrick Lewis. But credit dito kay Josh Hokit, ha, talagang ginawa niya yung trabaho niya. Kumbaga sinigundahan niya yung mga pinagsasabi niya by finishing itong si Derrick Lewis. And he looked really great. Yung conditioning niya para sa laban ito maganda. And yung game plan niya, he executed it. Sa kabilang banda naman, ewan ka ba, parang yung fighters na lang yata yung pinuntirya dito ni Derrick Lewis eh. Yun na lang yung ano eh, yun na lang yung inilaban niya, yung makukuha niyang sweldo. Ano? Kasi isipin mo naman, he weighed in at 265 pounds para sa laban na to. He was what? 24 pounds heavier than Josh Hokit, who checked in at 231 pounds. And pagdating dun sa laban, kitang-kita yung nahihirapan niya sa bigat ng katawan niya. And I don't think he really tried para you know, to put up a solid performance laban dito kay Josh Hokit, kahit ang sinabi niya, yeah, nare-realize ko na gusto ng lahat, patulugin ko siya. Sinabi niya, yes, I will knock out Josh Hokit, pero wala naman eh. Disappointing, nakakadismaya lang etong naging performance netong si Derrick Lewis in his loss kay Josh Hokit. Samantala, former bantamweight champion Sean O'Malley defeated Ayman Zahabi round 2 TKO ito. Now, of all the matchups dito sa fight card na to, ito na sa tingin ko yung pinaka-mismatch. And nung nakikita ko yung laban kanina, napaisip ako, saan bang kuweba hinukay ng UFC itong si Ayman Zahabi? Kasi malinaw pa sa sikat ng araw, overmatched siya against Sean O'Malley. Naglolokohan pa nga kami kanina ng ating kaibigan si Mr. Nisi Casiano. Sabi ko, saan ba nila hinukay itong si Zahabi? Sabi sa ni Nisi, kahit ikaw, kaya mong manalo dyan eh. Hindi ko nakitaan ng ano eh, ng tikas kanina. And hindi mo akalain na si Zahabi has wins over Jose Aldo and Marlon Vera. Because he was simply outmatched kanina ni Sean O'Malley. First knockdown in the second round, isang straight left galing kay, of course, kay O'Malley, and then maya-maya, isang kana naman for the second knockdown, and at that point, agad na tinigil na ng referee yung laban. So, ang target ni Sean O'Malley next is the reigning bantamweight champion na si Piotr Jan. Okay, limang laban na yan. Last two. 5:20 ang ating oras in the co-main event of UFC Freedom 250. Cyril Gane is the interim UFC heavyweight world champion matapos niyang umiskor ng second round stoppage win over two-division world champion na si Alex Pereira. I don't know if you remember, but last week when I talked about etong UFC Freedom 250 card, may tanong ako dun eh tungkol kay Cyril Gane. Can he finish Alex Pereira? Because para sa akin, that's the only way na mananalo siya against Alex Pereira. And sinagot ni Cyril Gane yung ating katanungan na yan. Ano? Sa totoo lang, kanina, siyempre, nasa octagon na sila, magkaharap sila, no? Nung giving, and si Herb din nagbibigay ng instructions. Na, ang laki nung difference nung katawan nitong si Cyril Gane kumpara kay ano kay Alex Pereira. Sa braso pa lang eh. Sa braso pa lang. Talagang Cyril Gane is a true heavyweight dun sa porma nung katawan niya kanina. Yung si Alex Pereira, I don't know, parang nakulangan daw sa kanya as a heavyweight physically speaking, kasi parang ano lang siya, parang nasa light heavyweight pa rin siya na sumobra lang. Samantalang yung Gane, alam mo talaga na heavyweight to. Although, in the opening round ng laban nila, hindi ganun, he did not look that way. Kasi maganda yung head kicks na pinataman ni Alex Pereira. Meron din siyang leg kicks. Although, sumagot ng sarili niyang head kick itong si Gane. Napataras niya rin si Alex. But in the last 2 seconds ng opening round, Alex landed a couple of right hands. Pero pagdating ng round 2, dito tuloy ang iba yung kwento. Nung tinamaan ni Cyril Gunn ng mabigat na jab, eto pong si Alex Pereira, and bumagsak, eto pong si Pereira. And I think that's the power of a heavyweight fighter, let alone a champion pa, di ba? Gunn tried to finish the fight with elbows, pero nakatawi pa rin si Alex Pereira. Eh, si Gunn, hindi na niya tinantanan kasi alam niya talagang dehado na eh. Nasaktan na niya itong si Pereira. Power shot after power shot and a right-left combination pushed Alex Pereira against the fence. At doon na umawat si referee Herb Dean. So, Cyril Gunn improves to 14-2. And another title shot ang nakuha niya against the champion na si Tom Aspinall. Samantala, no Shama today. Ano, nabigo po si Alex Pereira para maging kauna-unahang 3-division world champion ng UFC. Ang tanong ko about Alex Pereira the last time, uubra ba yung kanyang power in the heavyweight division? Ano, madadala ba niya yung power niya from middleweight to light heavyweight papunta ng heavyweight division? I think the right question, or the question should have been, kakayanin kaya niya ang power nung mga fighters na matagal nang nasa heavyweight division? And as far at least dito sa laban na to, mukhang nasagot yun na hindi niya kinaya yung power ng isang matagal na talagang dito nagka-campaign in the heavyweight division. And he was asked, ano bang plano mo? Aakit ka pa? Are you going down to light heavyweight? Dito ka pa rin sa heavyweight? Sabi niya, we'll talk about it. Tagay nung nangyari nung natalo siya kay Israel Adesanya nung nawala sa kanyang middleweight title. Hindi naman siya agad basta-basta nag-decisionon. But after that, he moved up to light heavyweight. So, abangan na lang natin ang susunod na kamanata dito kay Alex Pereira. Now, in the main event of UFC Freedom 250, finally, sa kanyang ikatlong pagtatangka na maging undisputed lightweight world champion ng UFC, na gawa na rin niya ni Justin Gaethje after defeating Ilia Topuria by round 4 TKO in the main event. And malaking susi sa panalo ni Justin Gaethje is yung kanyang jab. Round 1 pa lang, talagang asintado na itong si Gaethje. Gaethje with his jab, and almost he was landing it at will. Ang pinagtataka ko rito, parang hindi nag-adjust si Ilia Topuria. Hinahayaan lang niya na tumama sa kanya yung jab netong si ni Justin Gaethje. But credit to him, he kept on coming forward, especially in that round 1. Pero I think nangangalahati pa lang yata yung round 1. May bangas na yung mukha ni Ilia Topuria, yung paligid ng mata niya talagang sugat-sugat na because of that jab netong si Justin Gaethje. In round 2, eto, akala ko matatapos na ni Ilia Topuria yung laban kasi inatake niya yung katawan netong si Justin Gaethje, but he was able to survive yung atake ni Gaethje. And ang naging problema naman kay Ilia Topuria, ibinuhos niya lahat in that round 2 in trying to finish Justin Gaethje. He was spent in rounds 3 and 4. Although yes, bumabato siya ng suntok pa. He appeared to have gotten his second win in round 4, pero sobrang tindi na nung damage na tinatanggap niya from Justin Gaethje with jabs, with yung mga overhand rights ni Gaethje. And nakakaawa na yung lagay niya ni Ilia Topuria. In fact, nung before mag-start yung round 4, between round 3 and 4, chinek na ng doktor yung mata ni Justin Gaethje. And I think he appeared to say na hindi na siya nakakakita. Nung una, sabi nung doktor, hindi na pwede eh. Hindi na niya kaya, pero hindi pumalag itong kumontra si Topuria. Sabi niya, hindi, tuloy ako. So sabi nung doktor, okay, sige, go. That was a bizarre sequence. Sinabi na nung doktor hindi na itutuloy, pero umalma si Ilia, kaya sabi nung doktor, sige, go ka na uli. But round 4, Gaethje dished out more punishment. I think sarado na yung mata ni Ilia Topuria. And before the round ended, with Topuria on the ground, ang tindi ng ano nung tuhod na pinatama ni ano ni Tupuri ni Gaethje doon sa tagiliran ni Tupuri, and I think that was the last I think yun yung signal yung nakita ng corner ni Tupuri na po. Talagang tagilid na itong fighter natin, kaya wisely they decided na itigil na yung laban after round number 4. Kasi bugbog sarado na talaga yung Ilia Topuria. I mentioned last week, yung magiging downfall ni Justin Gaethje, yung pagiging masyado niyang risk-taker. Ano? But in this win over Topuria, this is the most composed that I've seen itong si Justin Gaethje. Nakita niya sa umpisa pa lang, okay, gumagana yung jab ko. He stuck with that jab until the end of the fight. With Ilia Topuria not offering any head movement, diba? Talagang sinamantali ni Gaethje. And then he survived round 2 and went back to his jab in the last 2 rounds, and that set up yung iba pa niyang mga atake. And he is the big winner, Justin Gaethje, literally and financially. Because he got the fight of the night bonus from $100,000, inakyat yan to $400,000. At sa kanya rin, yung performance of the night bonus, also from $100,000, ginawa namang $425,000. So, big winner, Justin Gaethje, dito sa UFC Freedom 250. All in all, I think it was an entertaining card, lalong-lalo na yung co-main event at saka main event. Very festive yung ano yung naging presentation kanina, no, yung nung netong UFC Freedom 250. Maganda yung ginawa nilang walk out ng mga fighters instead na kasabay na naglalakad ng fighter. Usually yung sa team niya, ano, may mga war veterans, may mga sundalo, merong mga galing sa fire department o in iba-iba pang galing sa law enforcement agencies ng US. And then yung mga walk out song ng mga fighter, they were performed live nung Marine Band. Nandun mismo sa South Lawn. Merong banda ron na nagtumugtog nung walkout song ng mga fighters. So that was a different flavor for UFC Freedom 250. Alas 5:30 po ng hapon ng ating oras. Magpapatuloy tayo dito sa Fight News Weekly. Makakausap po natin ang punong abala sa magiging Asian Oceania Sambo Championships na dito po gaganapin sa Pilipinas. Abangan po ninyo yan sa pagpapatuloy natin dito lang sa Sports Radio 918.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
25: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
26: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
25: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
27: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
28: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
27: Self-protection.
28: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
27: Seek early consultation.
28: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
27: Support fogging and spraying.
28: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
27: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Oras na din, it's now 5:32 for Fight News Weekly po dito sa Sports Radio 918. Ano pensya natin ngayon? Hunyo 15. Next week na po ito. from June 25 to 28. So 10 days from now, gaganapin na po dito sa Pilipinas ang Asia and Oceania Sumboat Championship sa Ninoy Aquino Stadium. Unang beses po ito na dito i-stage ang event na to sa Pilipinas. Alamin natin kung kumusta na ba yung paghahanda dito sa malaking event na to and the other details about this competition. Kasama po natin live dito sa programa natin ngayon ang Pangulo ng Pilipinas Samba Federation Incorporated, at sabi ko nga kanina, punong abala for the preparations for the hosting.

0: yung organizing committee natin at ano na po yung nasa ending na tayo ng pagpa-prepare natin.
1: Ano na lang sir yung kasi sabi mo final stage to ending na. Ano na lang yung inyong mga inaasikaso sa ngayon?
0: So far ngayon yung ano natin sir yung mga siyempre darating sila, sundo hatid sundo.
1: Ayun.
0: And of course yung koan, yung transpo, yung hotel.
1: Okay.
0: Yun po. Kasi iba-ibang schedule po kasi ang dating nila sir.
1: So kumbaga ano to, more on the logistics side ano sir.
0: Yes, logistic po.
1: But so far, Sir Paolo, ano ho yung naging pinaka-demanding na bahagi or aspeto nung inyong ginawang paghahanda para dito?
0: Unang-una sa lahat, kasi ito is a Class A tournament. Pangalawa, ito is ano siya, yung Suwao and Tias ano tournament.
1: Okay.
0: So, ano ito siya, yung recognized ng Tias at saka Suwao. And this is the first time na ano natin na mag-host tayo ng Class A tournament. Rank tournament po ito. So mataas ang expectation nila, pero so far okay naman din. Okay naman din ang ano natin, ang ating preparation in terms of ano.
1: Anong bansa po ba yung huling host nitong competition na to?
0: Ang huling ano natin is kung di lang ako magkamali sa Uzbekistan po.
1: Ayun, okay. And I know syempre nandun din po kayo, nag-observe kayo ng mga kung paano la ginawa yun. Sa tingin mo sir, ano yung sabihin nating observations nyo roon na nakatulong sa inyo for preparing for this one?
0: Okay, ang ano natin dito, ang na-observe ko dito, ito ang pinakamaraming, sir. Ito ang pinakamaraming participant. So, may ibang team, like Kazakhstan, mayroon silang like 70 athletes.
1: Wow.
0: Tapos, mayroon din yung iba, 40, 30, basta sobrang dami. So, ito ang pinaka-biggest delegation sa lahat ng ano, biggest ano.
1: Ballpark figure ba natin, sir? Mahigit 600 na atleta?
0: Yes. Nandiyan tayo kasi umapalo lang sila sa 400, 500 tayo, 600 plus na sa ngayon eh.
1: Okay.
0: So may dumadagdag pa kasi yung iba nabigyan yata ng mga visa din ng like Syria, yung mga ibang kwan, like Lebanon, yung may ibang kwan, yung kailangan ng mga visa. So Iran, yun, nabigyan sila ng mga visa.
1: Sir Paolo, paano ba yung naging proseso nito ng kung paano ba nakuha ng Pilipinas yung hosting rights dito sa tournament na to?
0: Okay, kasi ganito yan, tayo naman bago tayo dito sa ano sa larangan ng Sambo. So ano lang tayo, 10 years old lang tayo dito sa Sambo. So last year kasi, we rank number 4 in Asian Oceania. Tapos nakakuha nga tayo ng 2 gold medal. Ngayon, panay lang kasi, more yung nag-host nito is ano lang, laging nasa Central Asia.
1: Yes.
0: That's why tayo na 4th place, sabi nila, kayo na, why not? Kayo naman na mag-host. So sabi ko, ang una naming plano nito is beach
1: yes,
0: world beach.
1: Opo.
0: Pero napunta sa atin yung Asian Oceania kasi yun nga nag-fourth place tayo. And talagang may tayo chance din kasi tayo kasi imagine we are fourth place, bagong-bago lang tayo sila. They are practicing sambo for like 80 years. 60 years. So, tayo bagong-bago pa talaga.
1: Right. So, nabanggit mo nga, Sir Paolo, ano? Kasi yun naman talaga yung original plan, yung World Beach Sambo. Di ba? Ako,
0: yes,
1: personally,
0: yes.
1: Sir, inabangan ko yun. Sabi ko, magandang i-cover ito, magandang maging event ito. But, looking back, sir, tingin mo mas okay na rin na ito munang Asia and Oceania ang i-host natin before hosting a bigger event like the World Beach Sambo?
0: Yes. Kasi dito, we have the chance. And itong ating mga koan, itong mga athlete natin, mahirap kasi na mag-send tayo ng sobrang dami kasi mostly, average lang tayo, 4-5 pag nagko-compete tayo. Pero this time, I think 30

0: na tayo eh. 30, almost 40 athletes na tayo from the Philippines. So we have 72 categories. So na-cover natin more than kalahati na. Mm-hmm. So malaki ang chance natin kasi hindi naman lahat ng weight makukompleto. So itong 21 na national team natin, aside from them, meron pa tayong mga non-national team na maglalaro.
1: Ayun.
0: So malaking tulong na rin ito, especially sa mga local provincial athletes natin na ma-expose at mapanood nila mismo yung paano ang gaano ka lakas, gaano ang level natin to Asian Oceania.
1: Mm-hmm.
0: Kasi itong Asian Oceania, 80% dito, mga world champion din ang sumasali. So doon, sa ganong paraan, mag-gauge natin kung hanggang saan ba talaga tayo kung tayo ang host.
1: Mm-hmm. Sino po ba ang katuwang, ang katulong ng Pilipinas Sambo sa paghahanda rito? Because sabi mo nga sir, class A ito, bigatin ito. And sino po ang ka-partner ng Pilipinas Sambo rito?
0: Unang-una, hindi namin magagawa itong ganito kalaking hosting without the help of course, the PSE, especially sa kay Chairman Pato, and of course sa interagency at sa POC, siyempre si POC President Pambol Tolentino, and to our Sec Gen Attorney Wharton Chan, and si sa mga sponsors and mga coaches natin, talagang tulungan ang pag-organize, hindi basta-basta kasi yun nga first time sa malaking tournament talaga.
1: Right. Ito sir, medyo pagdating sa alam mo naman sa panahon natin ngayon, pagdating sa budget sensitive na topic eh, can you share sir magkano ba yung budget for this hosting? Kasi yung iba yatang, di ba sir, yung ibang events na hinost natin merong hosting fee, meron din bang ganito ito?
0: Wala naman po. Wala naman pong hosting fee, pero ang sa budget kasi para siyang hindi siya buo-buo, yung parang
1: standard,
0: so,
1: ba?
0: Yes. Pero sasapat naman, God will provide, and medyo nandito na tayo, medyo clear naman na.
1: Right.
0: Nandito na yung ating mga equipment, nandito na. So, kampante naman ako na hindi magkakaproblema in terms of budget.
1: Another hot topic sa mga panahon natin ngayon, sir, yung safety ng ating mga atleta. I'm sure alam mo yung kung anong tinutukoy natin. So, ano po yung nakalatag ninyong measures para masiguro na magiging safe yung conduct ng competition, especially sa mga atleta?
0: Dito sa Sambo, especially nga, yung nga sabi ko kanina, ito is recognized ng PIAS, yung aming World Federation, and also the SUAW, the Sambo Union of Asia. Talagang mahigpit kami. Safety is our priority. So, sa isang mat, kasi kaibigan ko rin si ang in-charge dito sa Dr. Tabar. So, siya talaga yung in-charge dito. Bawat mat, tatlong mat kasi yan siya eh. May combat sambo, which is yung may suntok. Tapos meron sport men and women. Mag-separate yung mat na yon. So, bali tatlong mat. So, may assign kami bawat... may isang doktor kami. And meron kaming isang PT at saka isang nurse. Bawat mat.
1: Okay.
0: Anim sila at saka may naka-standby kami na ambulance. Whatever, kung may mga... huwag naman sana.
1: Yes, opo.
0: Meron kaming partnership with the Hospital ng Maynila.
1: Ayun.
0: Pinakamalapit na kuan. So talagang inaano namin. And of course, yung mga referee natin, well-trained naman sila. At saka hindi, yung mga referee na yan is nung SEA Games natin, 2019. So, siguro alam na nila pagka medyo alanganin na. At saka ako rin talaga, minomonitor ko rin doon na pag medyo alanganin na, huwag na ituloy. Especially dito sa mga bata.
1: Opo.
0: Yung underage. Meron kasing mga minors like juniors and cadets.
1: Opo.
0: So, meron tayong mga under 18. So, yun talaga kailangan very careful tayo doon kasi yun ang pinakakuha natin. Safety is our priority.
1: Mm-hmm. Thank you for that information, sir. Now, dito rin sa schedule na nakita ko, meron kayong coaches certification seminar. Kasi kanina nabanggit yo, sir, meron tayong mga magpa-participate na non-national teams. Yung bang mga coaches po nila ay pupwede rin dito sa coaches certification seminar?
0: Yes po. Everyone is invited para itong mga coaches, rin ito, parang ranking din.
1: Opo.
0: Kasi pag hindi ka nag-seminar or hindi ka nabigyan ng rank na yon, pwedeng hindi ka makakaupo doon as coach. So, kailangan you are certified coach. So, yun, siguro tuturo lahat doon. Meron din kaming mga referee seminars. So, yun, talagang inano ko sila, inobliga ko sila na kailangan mag-attend for the seminar. Kasi para yung mga players nila, yung mga coaches, makakaupo din doon. Kasi yes, alam nila kung ano yung mga rules.
1: Mm-hmm. You mentioned kanina, Sir Paolo, na we're looking about 30 plus na atletang Pilipino magko-compete dito. So, kasi doon sa nakita kong schedule, you have youth, junior, tsaka yung senior. So, all of those age categories merong panlaban ng Pilipinas.
0: Yes po.
1: Mm.
0: Yes po.
1: Pero
0: na manalo kami ng gintong medalya at mahigitan natin yung ating performance last year na 2 gold medals.
1: Yun. Pero syempre, we already have world champions kaya dun talaga tayo sasandal. Of course, we're talking about Sydney Sitan Conchan. Si Asia po ba lalaro, Sir Paolo?
0: Lalaro si Sydney and si AC. Pero inaasahan ko rin itong ating mga juniors and youth. Kasi talagang magaling ito sila. Talagang galing pa sa probinsya at pumunta dito, nag-training na. Naghanda rin sila. Last month pa yan, nandito na sila nag-training.
1: Ilan from the national team natin mismo, Sir Paolo, ilan ang magko-compete dito?
0: 21 po.
1: 21 from our own national team. Ayun. And since nabanggit mo na rin, sabi mo nga, galing sa probinsya. Alam ko, yung Pilipinas Sambo, umiikot sa mga probinsya ng Pilipinas. Nagsasagawa po kayo ng clinics, introducing the sport sa mga atleta natin in the provinces. Kumusta po yung naging response ng combat sports community rito sa Sambo?
0: Oh, talagang the last time nagkanda kami ng national sa Davao, napakarami ang sumali. And meron kaming na-discover. And hindi lang yan, meron pa sa Baguio, meron pa sa Kuan. So maganda din yung mga ganun because ma-inspire mo sila, especially yung mga national team, papasyal sa probinsya, and makakalaro nila. And makaspar, tapos may mga tips, may mga matutunan silang mga technique. So napaka yan, yung mga coaches ko nag-iikot sa buong Pilipinas to kuan, mag-scout din ng mga athlete na galing sa probinsya, kapag-aaral dito sa Manila.
1: Sa observation niyo, Sir Paolo, yung mga nagkakaroon ng interest sa Sambo, ay mas marami ba sa kanila yung nanggaling o yung meron ng background when it comes to combat sports? Kasi, yung Sambo, para siyang pinaghalo-halong, di ba, may judo, may wrestling, may grappling. Mas marami bang, kumbaga, meron ng dati ng background dun sa mga sport na yon na napunta sa Sambo?
0: Yes, totoo yan. Yung mga may mga background na, especially wrestler, mga wrestler, judo, jiu-jitsu, meron kaming mga ganong athlete. And madali naman mag-adapt sila. Yung rules lang talaga kasi parang same lang din yung training na ginagawa. Yun lang, ang Sambo is complete sa kasi may standing, may throwing, may grappling. So kung saan yung medyo kulang nila, doon ang ginapunuan namin para ganon, magiging complete siya, magiging equipped siya as a Sambo fight player.
1: Ayun. Ito, balikan ko lang, Sir Paolo, about the ranking points na meron dito sa competition na ito. These are world ranking points, ano po?
0: Yes po, Class A tournament saka ranking po ito.
1: Ang ano ba to, Sir Paolo? Is this a qualifying event for World Sambo Championships, itong Asia and Oceania?
0: Yes po, yes po. Kasi most of the mananalo dito is mga world champion din. Mm-hmm. So pag malaking points ito pag nanalo ka sa Asia and Oceania. So the last year nga naging number one rank si Sydney at saka si AC because of nanalo sila dito sa ano. So siguro malaking tulong ito, especially yung maglaro tayo ng ano, may Asian Beach tayo, may hosting tayo and may ano tayo, may mga upcoming tournament sa World Games, mga ganon. So malaking tulong itong points na ito pag nakuha nila, pag nag-champion sila.
1: Opo. Sarado na ba, sir, yung registration? So, may pwede pa bang humabol yung iba or close na?
0: Pwede pa. Pwede meron pa. Pang humabol. Okay. Meron pang nagsikaso ng visa. Meron pang guan. So more to come. Mm-hmm. Pero na ibilang na namin may 600 plus na athlete na naka-register and more to come.
1: At syempre mapapanood po ito nang pwede niyo pong mapanood to nating mga kababayan kasi malapit lang naman ho, lalong-lalo na yung mga taga diyan sa Maynila sa Ninoy Aquino Stadium. So bilang panghuli na lang, Sir Paolo, invite po yung ating mga kababayan to witness itong magiging exciting action dito sa Asian Oceania Sambo Championships natin.
0: Yes, ini-invite ko lahat ng mga martial arts enthusiasts na manood ng Asian Oceania dito sa Ninoy Aquino from 25 to 28 June 25 to 28. So dito ay napaka action pack and suportahan natin yung ating mga pambatong atletang Pilipino. And sana manalo sila at kailangan namin ng inyong support at dasal. And itong ating mga atleta, tuwang-tuwa sila, they're very excited na mag-cheer tayo at sila ay mananalo dito mismo sa ating Pilipinas, sa Pilipinas.
1: Sir Paolo, marami pong salamat. I know you're very busy man dahil malapit na po ito. Thank you sa pagbibigay po ng oras. Mga kababayan, ang Pangulo po ng Pilipinas Sambo Federation Inc., Mr. Paolo Tancontian.
0: Thank you so much din po. Thank you so much sa pag-invite. Salamat po.
1: Yes sir, 5:51 ang ating oras. Again, June 25 to 28, Asia and Oceania Sambo Championships. Merong sport and combat sambo, youth, junior and the senior. Ano pa magiging age categories dito sa magiging competition na to, first time nagagawin sa Pilipinas. Sabi ni Sir Paolo, Class A event, kaya we can expect Class A ang magiging level ng action dito. Pahabol na balita natin. Dalawang Filipino MMA stars will be back in action next month na po ito sa The Inner Circle 21, July 10. We have the former two-time lightweight world champion Edward Folayang. Makakalaban po si Shozo Isojima. Unang laban ni Edward since March last year nung natalo siya kay Shinya Aoki. And you know, at 42 years old, still going si Edward, pero hindi mo maiwasang itanong, ito na ba ang magiging huling laban ni Edward inside the ONE Championship Circle? He is 2-8 sa kanyang last 10 fights. Samantala, yung kanyang mga kalaban ay naghahanap din, magtatangka rin na tapusin yung kanyang losing skid. Nakakadalawang sunod na talo na to eh. Si Isojima, pero ang layo ng age difference ha, 14 years, 28 years old. Ito po mga kalaban ni Edward Folayang. And we have Joshua Pasho returning to the strawweight division para depensahan ang kanyang world title against Mansoor Malakayev. A second title defense ni Joshua since nabawi niya yung kanyang title from Jared Brooks. Ito rin ang kanyang unang laban since natalo siya kay Yuya Wakamatsu nitong nagdaang Nobyembre in Tokyo, Japan, nung sinubukan niya na maging two-division world champion. And itong laban ni Pasio tsaka ni Malakayev, ano po ito, rematch ito. 2023, nung una silang naglaban, panalo doon si Joshua Pasio by unanimous decision. At after matalo ni Malakayev doon sa laban na yon, nakatatlong sunod na panalo na siya. At mga former champions pa yung tinalo niya. Yosuke Saruta, Jared Brooks, at yung pinakahuli, etong si Bokang Masunyane. So that's July 10, the Inner Circle. Magbabalik aksyon sina Edward Falayang at si Joshua Pasio ng Lions Nation MMA. Samantala, si Lito Adiwang, may susunod na laban din to eh. Eto ha, saan na nga ba yun? Ayan, against Joshua Pereira sa One Fight Night 45, July 17 sa Bangkok, Thailand, sa Lumpini Boxing Stadium. Galing lang galing si Lito sa 34-second knockout victory niya laban kay Echo Ronnie Saputra. Last month lang yun. So, hindi mo... 34 seconds eh. So hindi siya nagasgasan kahit maliit doon sa laban na yun. Kaya he will be back in action July 17, One Fight Night 45 sa Bangkok, Thailand. 5:55 oras natin, Pilipinas. At dyan po nagtatapos ang Fight News Weekly ngayong araw na ito ng Lunes. So next Monday po ulit, sama-sama tayo dito po sa ating programa. Up next ay Sports 918. Sino bang host natin ngayon dito? Sino yan? Kasama si Matthew Pacheco! Tanan-tanan-tanan-tanan-tanan-tanan-tanan. Oh, magalala, gagawan kita ng ganong intro. Okay, Sports 918 with Matthew Pacheco. Bukas, post-game tayo, 5 p.m. Dito pa rin sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
2: This is a...
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radyo Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan lang
3: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3
3: AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
12: Report. Kapapasok lamang na balita, bayan ng Governor Generoso Davao Oriental niyanig ng magnitude 6.6 na lindol. Para sa detalye ng balitang yan mula Davao, ihati sa atin ni Kate Lakihon Lao.
11: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
12: Kate?
13: Magandang hapon. Niyanig ng magnitude 6.6 na lindol ang bayan ng Governor Generoso Davao Oriental alas 5:18 ng hapon nitong Lunes, Hunyo 15, ayon sa FIVOX. Naitala ang instrumental intensity 3 sa General Santos City, habang instrumental intensity 2 naman sa Digos City, Malungon, Coronadal City at Tupi. Samantala, instrumental intensity 1 ang naitala sa ilang bahagi ng Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Sarangani at South Cotabato. Ayon sa FIVOX, inaasahan ang mga posibleng aftershocks kasunod ng lindol. Samantala, sa Davao City naman, kinumpirma ng Davao CDRMO of Sen na naramdaman ang intensity 3 sa lungsod batay sa Philippine Earthquake Intensity Meter Network o PEIMNET ng DOST FIVOX. Bilang pag-iingat, ang mga kasama natin dito sa Mindanao Media Hub at Radyo Pilipinas ay agad na lumikas at lumabas sa building. Sa ngayon, wala pang naitatalang pinsala dulot ng lindol sa Davao City at patuloy namang pinababantayan ng CDRRMO sa mga barangay at publiko ang anumang posibleng epekto ng pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
11: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash
12: Report. Iyan po pinakahuling balita mula sa Davao kung saan nangyari ang pagyanig ng magnitude 6.6 na lindol. Manatiling matumutok lamang dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pa mga balita.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon, nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan, tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao Live. Regine?
16: Yes, tayan ay sinamantala ng iba't ibang lokal na pamahalaan ng ilang bahagi ng Southern Mindanao na lubhang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol ang isinagawang situational briefing sa General Santos City upang mapabatid ang kanilang mga naging suliran matapos ang nangyaring pagyanig. Pinangunahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang iba't ibang cabinet secretary, si sinalaysay ng mga local chief executives ng General Santos City, lalawigan ng Sarangani, Davao Occidental at iba pang munisipalidad ang sitwasyon sa kanilang mga lugar. Kabilang dito ang mga nasawi sa buong Southern Mindanao na nasa kasalukuyan ay umabot na sa 74 katao, kung saan 50 tatlo ay mula sa Soccsergen at 21 naman ang sa Davao Region. Inilahad din dito ang mga napinsalang mga gusali ng pamahalaan, pribadong establishmento, mga tulay, kalsada at iba pa. Higit pa rito, idinaing din ng mga opisyal ang hirap ng kanilang sitwasyon, partikular na ang mga lugar na mahirap maabot ng tulong dahil sa mga nasirang daan at mga hindi madaanan dahil sa paghuhunan ng lupa. Tumugon naman agad ang pamahalaan sa pamamagitan ng mga tulong na ipinagkakaloob. Ayon sa Pangulo, maglalabas ang Office of the President ng 278 million pesos para sa mga LGU na labis na naapektuhan ng nasabing lindol. Sa naturang halaga, tig 50 million pesos ang matatanggap ng lalawigan ng Sarangani at General Santos City. Tig 30 million pesos para sa South Cotabato at Sultan Kudarat. Tig 20 million pesos naman sa Davao Occidental at Glan Sarangani. At 15 million pesos naman sa Zamboanga. Samantala, ang iba pang mga LGU na naapektuhan din ng lindol ay makakatanggap ng tig 3 to 10 million pesos. Bukod dito, maglalabas din na ang Local Government Support Fund o LGSF ng 50 million pesos para sa pagkukumpuni ng mga nasirang gusali ng pamahalaan at ospital sa Alabel, Sarangani. Para naman sa mga individual na nasiraan ng bahay, makakatanggap sila ng 30,000 pesos mula sa disyon. Prioridad din ngayon ng DPWH ang mga nasirang tulay at kalsada upang hindi na mahirapan sa transportasyon. Nakapamahagi na rin ang DOH ng mga hygiene kit, gamot at iba pang mga supply na medikal. Kabilang din sa prioridad ng Pangulo ang malinis na inuming tubig, kaya naman may mga water filtration system na ipapadala sa mga apektadong lugar.
10: Kami naman ay nakinig sa inyo kung ano, tuloy-tuloy lang ito. Hindi kami aalis hanggat hindi na kami kailangan. Hanggat kailangan pa kami rito, we will stay here and we will continue to provide assistance to everyone.
16: Dayan, ayos tinayak naman ng Pangulo na handa ang gobyerno sa anumang tulong na kakailanganin ng mga LGU. Sa katunayan nga ay personal nitong pinayuhan ang mga lokal na pamahalaan na magsabi sa kanya o di kaya sa mga cabinet secretaries kung ano pa man ang kanilang mga kailangan upang ma-actionan agad. Dayan, ayos.
15: Lanuza. Samantala, tuloy-tuloy ang pagkilos ng Department of Social Welfare and Development para matugunan ang pangailangan ng mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Dahil sa lawak ng pinsala ng magnitude 7.8 na lindol, mabilisan ang pagkilos ng kagawaran para makapaghatid ng tulong, lalo na sa pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan. Ngayong Lunes, June 15, dumating sa Barangay Sapo, Patidu, Palapatan, Sarangani, ang 860 Family Food Packs bilang dagdag na tulong para sa mga residente. Naging mabilis at maayos ang paghatid ng food tax dahil sa sama-samang pagsisikap ng DSWD, lokal na pamahalaan, Philippine Coast Guard at Maritime Law Enforcement Team. Patuloy din ang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways sa mga nasirang tulay at kalsada sa mga lugar na niyanig ng magnitude 7.8 na lindol. Samantalang maging ang Land Transportation Office ay nagsagawa na rin ng sariling relief operations. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
17: Nakahanda na ang mga relief packs sa Land Transportation Office o LTO Central Office sa Quezon City na ipapadala sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Sa ilalim ng Oplan Tulong Mindanao, nagsagawa ang LTO ng relief operation na pinangunahan ni LTO Chief Assistant Secretary Marcus Lacanilaw.
18: Alam naman natin na marami sa probinsya na hindi pa na rin nararating ng mga iba't ibang tulong dahil nga sa sitwasyon, maaring yung kalye at hirap din na maapaabot. Pero kami dito sa LTO, nagtulong-tulong yung mga empleyado, opisyal, para magbigay ng tulong sa kanila.
17: Kinakailangan ng ating mga kababayan ng pagkain, tubig at iba pang pangangailangan dahil sa epekto ng lindol sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa pagtutulungan at voluntaryong kontribusyon ng mga opisyal at kawanin ng LTO Central Office, kanilang inihanda ang mga relief packs na naglalaman ng ilang pagkain at iba pang mahalagang relief items para sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol. Ito ay tugon ng ahensya at pakikiisa sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao.
18: Kami po na nakita ho namin ang kalagayan po ninyo. Meron pong mga lugar, especially sa may Sarangani, sa may Davao Region, na nakita na rin natin na talagang mga naperwisyo, kawawa yung mga kababayan natin. So kami po dito, tulong-tulong po kami, papaabot, sisiguraduhin po namin kahit paano ay makatulong po, makapaabot po kami ng tulong sa inyo.
17: Hanggang ngayon, may ilang aftershocks pa rin ang nararanasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Kaya maraming mga residente ang pansamantalang tumigil sa kanilang mga hanap buhay. Kaya naman malaking tulong para sa kanila ang ipinamamahagi ng mga ahensya ng pamahalaan. Samantala, para naman maihatid ng maayos ang mga relief packs sa mga residente sa Mindanao, sinisigurado naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang kanilang tuloy-tuloy na pagsasaayos ng mga daanan at tulay na naapektuhan ng lindol. Ilan dito ay kanila lang naayos, kaya't nadadaanan na ng mga relief operations para mabigay ang tulong sa mga residente. Tumutulong din ang ahensya sa mga lokal na kalsada at pagsasagawa ng mga assessment at emergency repair works sa mga critical infrastructure gaya ng ospital, health facilities at eskwelahan.
19: Aabot sa 2,000 relief packs ang nakahanda dito sa LTO Central Office. Naglalaman ito ng 5 kilong bigas, mga noodles at mga delata. Ito ay simula pa lamang at inaasahang may darating pang mga food items na kanilang itutulong din sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. JM Thompson, para sa Bayan.
15: Balik operasyon na ang General Santos International Airport. Matatanda ang pansamantalang inihinto ang operasyon ng paliparan matapos ang lindol sa Mindanao. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, agad silang nagsagawa ng assessment para matiyak ang structural integrity ng airport. Mari nang makalipad ang lahat ng commercial flights ngayong araw.
20: Mga kababayan po nating ng perwisyo dito sa nasabing lindol, although ito ay isang force majeure, but humingi kami ng pasensya dahil ginawa naman po namin yung aming mga gagawa para mapabilis ang pagbubukas at na hindi kayo maabala. No? Mag-check lang ko sa respective airlines kung ano yung mga flight schedules nyo para at least hindi na kayo maabala kung pumunta makayo sa airport.
15: Naibalik na ang 98% ng mga linya ng kuryenteng apektado ng magnitude 7.8 sa Mindanao. Ayon sa Energy Department, mahalagang mabilis na maibalik ang supply ng kuryente lalo na sa critical structures gaya ng ospital. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
21: Tiniyak ng Department of Energy na maayos at ligtas na maibabalik ang kuryente sa mga lugar sa Mindanao na apektado ng malakas na lindol noong June 8. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, naibalik na ang kuryente sa mahigit 1 milyong consumers. Katumbas yan ng halos 98% ng lahat ng naapektuhan sa Mindanao sa loob ng isang linggo. Minadali rin nila anya ang pagbabalik ng kuryente lalo na sa mga critical infrastructures o yung mga lugar gaya ng mga ospital, evacuation centers at emergency services. Sinabi niya rin naibalik na ang kuryente sa lahat ng 24 na ospital na naapektuhan ng lindol.
22: In less than a week, it's about 98% restored. Most of the hindi nare-restore ay yung mga bahay talaga na nasira at delikado i-connect. Or mga structures na kailangan pa i-inspect for safety.
21: Dagdag pa ni Garin, desidido ang DOE na maibalik ang kuryente sa bawat tahanan at komunidad.
22: This is a whole of government approach. All the good news that we will deliver to you this week, it has been an inter-agency, not only of the DOE family, pero kahit po pag-restore sa Mindanao, we've been coordinating closely with Sec. Vince of DPWH, Sec. Banoy of DOTR, even LGUs.
21: Samantala, inanunsyo ng DOE ang magiging paggalaw sa mga presyo ng produktong petrolyo bukas. Ang gasolina, posibleng mag-rollback ng 32 centavos o tumaas ang presyo ng hanggang 1 peso and 68 centavos. Ang diesel, posibleng mag-rollback ng 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos. Habang rollback na 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Posible umanong magkaroon ng reaksyon ang world market sa inaasahang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
23: Hopefully within the week the agreement is signed. What happens to our pump prices? Siguro there's space for it to come down as well. But does it go down to the pre-war level? Not immediately, probably. Kailangan natin ng another 6 to 12 months. It's really just an issue of restarting the supply that was disrupted by the war.
21: Ayon sa DOE, pinag-aaralan na nila ang iba pang mga hakbang para matugunan ang mga issue sa enerhiya ng bansa, maging ang mga pangmatagalang solusyon para mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported na langis. Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
15: Samantala, nagpatawag na ng special session sa Kongreso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para maaksyonan ang mga panukalang batas na magbibigay ng proteksyon sa mga Pilipino sa harap ng epekto ng kalamidad at hamon sa enerhiya. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
0: Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Kamara at Senado na magsagawa ng special session sa darating na Miyerkules, June 17, 2026.
1: Naglabas ng Proclamation No. 1318 ngayong June 15, 2026. Kung saan nagpapatawag ang Pangulo ng isang special session sa Kongreso para mapabilis ang aksyon sa mga panukalang batas na magpapatibay sa social protection, magpapalawak ng akses sa edukasyon at healthcare, at magpapatuloy ang suporta sa mga kababayan nating mas nangangailangan.
0: Naka-adjourn ang Kongreso mula ika-6 ng Hunyo hanggang ika-26 ng Hulyo, pero giit ng Presidente, hindi nahinto ang pangangailangan ng taong bayan sa gobyerno.
15: Sabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kinakailangan ng agarang aksyon ang mga problemang kinaharap ng mga Pilipino, tulad ng mabilis sa pagtugon sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao, suporta sa mga mag-aaral, maayos sa serbisyong medikal sa mga senior citizen, at tamang nutrisyon para sa mga bata.
0: Target talakayin sa special session ang mga panukala sa pagtatatag ng pambansang pasilidad para sa pangangalaga sa kalusugan ng mga senior citizen, pagsasabatas ng Assistance to Students and Teachers in Private Education Act, na layong palawakin ang tulong pinansyal sa mga mag-aaral at guro sa pribadong paaralan, pagpapalakas sa Assistance to Individuals in Crisis Situations Act, programang nagbibigay ng agarang tulong sa mga individual at pamilyang nasa krisis, pag-amyenda sa batas na magpapahusay sa pagpapatupad ng libreng tertiary education, panukalang magbibigay ng dagdag suporta at pondo sa mga paaralang nasa malalayong lugar at apektado ng kaguluhan, pagpapalakas sa school-based feeding program, presidential merit scholarship program, at iba pang panukalang magpapalakas sa social protection at magpapabuti sa buhay ng mga Pilipino.
1: Nais din ng Pangulo na mapabilis ang pagbalakas ng anti-political dynasty law.
0: Ang anti-political dynasty law ay panukalang pagtatakda ng limitasyon upang maiwasan ang sabay-sabay o sunod-sunod na paghawak ng kapangyarihan ng mga miyembro ng iisang pamilya sa politika. Sa bisa ng special session, magkakaroon na rin ng pagkakataon ang Commission on Appointment na talakayin ang mga nakabingbing appointment ng mga gabinete, military at foreign service personnel, na mahalaga upang matiyak ang patuloy na paghatid ng serbisyo ng mga ahensya at mapatatag pa ang institusyon ng pamahalaan. Matatandang naantala ang promosyon ng ilang general dahil sa ilang araw ng pagliban ng Cayetano Block.
1: Nagsalita na po ang Pangulo. Get back to work. Ang sabi ng Pangulo, piliin ang ikabubuti ng bayan laban sa interes ng iilan.
0: Sa ilalim ng 1987 Constitution, binibigyan ng kapangyarihan ang Pangulo ng Pilipinas na magpatawag ng special session anumang oras upang pag-usapan ang mga prioridad na panukala o mga isyong kinakailangang mabilis na tugunan. Clazel Pardilia para sa Bayan.
15: Malugod na tinatanggap ng Senate Majority Bloc sa pangunguna ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian ang pagpapatawag ng special session ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Miyerkules. Sa kanilang pahayag, siniguro ng Majority Bloc na nakahanda silang gampanan ang kanilang tungkulin at agarang tugunan ang mahalagang panukala at usaping dapat aksyonan para sa kapakanan ng mamamayan. Binigyan din nila ang mahalagang trabaho ng Commission on Appointments sa pagtalakay ng mga appointments sa gabinete, sandatahang lakas at foreign service. Anila, papasok sila sa sesyon, magtatrabaho at gagampanan ang kanilang tungkulin para sa sambayan ng Pilipino. Binigyan din nila na walang puwang ang drama, magpapatagal o anumang dahilan para hindi gampanan ang kanilang tungkulin at ipagpatuloy ang pagtatrabaho para sa publiko. Dagdag nila, dapat nang maging handa ang lahat na kumilos at isulong ang mga hakbang na makapagdudulot ng kabutihan sa publiko. Malugod ding tinanggap ni House Speaker Faustino Bongbongdi III ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng espesyal na sesyon ng Kongreso sa Miyerkules para sa mga prioridad na panukala na tututok sa social protection, edukasyon, kalusugan at kabuhayan. Ayon kay D, handa ang Kamara na ipagpatuloy ang pagpasa ng mga reforma na direktang makatutulong sa bawat pamilyang Pilipino. Git niya, naaprubahan na ng Kamara ang lahat ng prioridad na binanggit sa proklamasyon ng Pangulo bagong adjournment ng sesyon noong June 3, kabilang mga panukala para sa senior citizens, mag-aaral at iba pang social services measures. Samantala, para kay House Majority Leader Sandro Marcos, ang special session ay patunay ng agarang tugon ng administrasyon sa mga kinakailang reforma. Nandarin-ani ang Kamara ni pagpatuloy ang kanilang tungkulin para maisakatuparan ang iba pang priority measures.
3: Paliham na lang sa mga saksi at matatapos na ng National Bureau of Investigation ang investigasyon sa pagkasawi ng dalawang student-athlete ng Ateneo. Samantala, tuloy ang NBI sa pagbabantay sa Senado dahil sa umunay security threat. Yan ang ulat ni RR Tubise.
5: Patuloy na minomonitor ng NBI ang security threat sa Senado habang target naman itong tapusin sa loob ng linggong ito ang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players sa Aurora. Nilino ng National Bureau of Investigation na hindi bomb threat ang natanggap na ulat tungkol sa Senado.
6: The reported threat on the Senate is a product of an intelligence work. Sama-sama na yan. Halo-halo na yan. Hindi lang text or by social media or cyber. Sama-sama yan. It's an intelligence work.
5: Ayon kay Matibag, humuhupa na ang banta pero hindi pa rin sila titigil sa pagmumonitor. May kaugnayan umano ang banta sa mga nagaganap na rally, mga post online at sitwasyon sa Senado na tinawag niyang epicenter ng kaguluhan.
7: May mga detalyeng hindi maaaring isapubliko ng NBI para na rin hindi masunog ang kanilang sources at para na rin hindi magdulot ng kaguluhan sa publiko.
5: Git ng NBI, hindi lang Senado ang pinag-uusapan dito, kundi ang mas malawak na banta sa pamahalaan. Samantala, posibleng matapos na rin ng NBI ang investigasyon sa loob ng linggong ito kaugnay ng Ateneo drowning case. Kasunod ito ng pagpapatawag sa mga saksi at ilan pang may kinalaman sa team building activity ng grupo sa Aurora. Kabilang sa inaasahang haharap sa NBI ang Ateneo coaching staff kasama si Coach Tab Baldwin, mga players at ilang opisyal ng universidad. Nauna nang humarap sa NBI ang resort owner habang nakapagbigay na rin ng pahayag ang local government. Sinabi rin ni Matibag na kung may gag order man sa mga taong sangkot, hindi ito applicable sa NBI bilang investigating body.
6: Wala pa tayong conclusion. We are still in the fact-finding. Tinitingnan pa natin kung saan talaga nanggaling at nagkulang. Of course, there are tourists na lumalabas. We will not say that we are going towards that direction, but we will go the direction where the evidence will lead us.
5: Ayon sa NBI, tapos na rin ang autopsy report sa dalawang nasawi na sina Rene Baterbonya at Divine Adili at mga panayam na lang sa mga saksi ang kinakailangang kumpletuhin. RR Tubise para sa Bayan.
15: Sa iba pang balita, tatlong linggo nang nasa Scarborough Shoal o Baudi Masindok ang nakitang floating platform. Naaktuhan naman ng sa MDA flight kanina na muli itong hinila papasok ng lagoon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
24: Hindi pa rin tinatanggal ng China ang floating platform sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Nakumpirma ito sa Maritime Domain Awareness o MDA flight ngayong Lunes gamit ang CESA Caravan Aircraft ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kasama ang PTV News. Mula sa labas ng Bajo de Masinloc, muli itong hinila papasok ng lagoon malapit sa isang Chinese research vessel sa tulong ng service boat. Kasabay nito ay ang pag-alis sa floating barrier sa entrada ng bahura na ibinalik din nang makapasok na ang movable platform.
25: When we arrive in the vicinity of Bajo de Masinloc, the floating moving platform just came out of the shore.
24: May nakita muli na mga tao sa floating platform. Isa pang research vessel ng China ang tumikit dito.
25: Again, this is not a fixed structure. This is being towed by the Chinese research vessel depending on wherever the area that they're going to conduct the research.
24: Nakababa ng 200 feet itong CESA caravan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa isinagawang MDA flight ngayong araw. Paulit-ulit yung radio challenges mula sa PLA Navy habang tayo lumilipad sa mismong ibabaw ng Scarborough Shoal. Pero sinasagot yan ng mga piloto ng BFAR para igiit na legal yung ginagawa ngayon na pagpapatrolya sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea.
2: We are free to fly and operate as this international statute allow. You are way beyond the 200 nautical mile CEC of your country. You are reminded of responsibility to abide the said ruling and convention. Please review your chart.
24: Higit isang oras, inikutan ng eroplano ng BFAR ang Scarborough Shoal. Nakita rin dito ang mga communication equipment gaya ng antena at mga boya sa loob at labas ng bahura. Tingin pa rin ng Philippine Coast Guard sa ngayon para sa marine scientific research ang pananatili ng floating platform at mga kagamitan na paglabag sa karapatan ng Pilipinas.
25: I really don't want to discount to any possibilities na pwede nilang gawin. We have to go back in 1995, ang sabi nila, when they took over Panganiban Reef, it's an ordinary fisherman shelter. And then right now, fast forward, it is now one of the biggest military base of the Chinese government in the entire South China Sea.
24: Sabi ng PCG, diplomasya ang patuloy na pairali ng Pilipinas para alisin ang floating platform kasabay na mga sinasagawang pagpapatrolya mula West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Bayan.
8: Inilunsad na ng DOST Pag-asa ang Pag-asa National Hydro Meteorological Observing Network o Panahon Mobile Application, isang digital platform na idinisenyo para makapagbigay ng real-time weather data sa mga gagamit nito sa kanilang mga smartphone. Mayroon itong interactive map at features gaya ng pagkakaroon ng napapanahong notifications tungkol sa mga bagyo, thunderstorms at rainfall warnings at mga posibleng pagbaha. Maaaring i-download sa mga Android at iOS devices ang naturang app. Kasabay ito sa Typhoon and Flood Awareness Week ngayong linggo kung saan target ng Pag-asa na mas pagtibayin pa ang paghahanda ng mga Pilipino sa epekto ng mga bagyo at iba pang extreme weather events.
9: So, it's a platform for easy access of all information coming from Pag-asa. Mga real-time weather observation, warnings. So, please download the app. It's available. You can share also with your friends.
11: Magpapatuloy ang monsoon break hanggang sa susunod na linggo. Ang monsoon break ay ang panandaliang pagtigil ng hanging habagat at nagsimula yan nitong nakaraang Biyernes. Samantala, may binabantayan ding sirkulasyon ang Pag-asa na posibleng maging ganap na bagyo at pumasok yan sa bansa sa darating na weekend. Galing po yan sa Dagat Pasipiko. Tatawagin itong Bagyong Francisco. Magpapaulan ang trough o yung buntot ng bagyo sa Mindanao sa weekend o sa susunod na linggo. Sa ngayon, umiiral pa rin ang maalinsangang hangin mula sa Dagat Pasipiko, yung tinatawag nating easterlies o yung hanging silangan. Sa Luzon, asahan po ang generally fair weather o maaliwala sa panahon pero may posibilidad ng localized thunderstorm o yung panandaliang biglang buhos ng ulan. Magdadala rin ito ng kaulapan at pulung-pulung o pulupulong pag-ulan na aabot din sa Silangang Visayas. Dala yan ng easterly winds. Partly cloudy at isolated rains naman ang forecast sa Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Samantala, ito naman po ang 3-day forecast ng ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood lang yun.
8: At susunod, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang bumiyahe pa Russia para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit ngayong linggo.
11: At Filipino singer and actress na si Lea Salonga napanood live sa Busan, South Korea ang arirang concert ng K-pop supergroup na BTS. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
12: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children.

Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: para sa bayan.
1: Samantala, emosyonal na isinalaysay ng presidente ng Ateneo de Manila University ang nangyaring trahedya sa Dipakulao, Aurora. Samantala, nagbitiw na si Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo Men's Basketball, pinangulat ni J.M. Thompson.
2: Nag-resign na si Tab Baldwin na head coach ng Ateneo de Manila University Men's Basketball Team at ang team manager na si Christopher Epo Kimpo.
3: But as we enter a period of deep institutional review, a change in leadership is necessary to ensure the full integrity of our sports programs and safety protocols governing them.
2: Sa anunsyo ni Father Bobby Yap, presidente ng Ateneo de Manila University, naging emosyonal ito sa pagharap sa media para bigyang linaw ang trahedyang nangyari kina Ateneo Blue Eagles players Rene Baterbonia at Divine Adili.
4: When a young man dies, we mourn both the loss of life and the shattering of dreams. We mourn the potential that won't come true, the empty chairs at family dinner tables, and the futures that were supposed to unfold on our playing courts and far beyond them.
2: Anya, tanggap ng universidad ang galit na nararamdaman ng mga naulilang pamilya. Nakikita at naririnig nilang sakit at hinagpis na dulot ng trahedya.
4: We are truly, deeply sorry. We apologize unreservedly to the families and to our entire community for the agonizing pain of this tragedy.
2: Nilinaw naman ang universidad ang tila mabagal na aksyon ng kanilang institusyon sa nangyari. Anya.
4: We believe and continue to believe that public relations or institutional noise should not intrude upon a family's grief.
2: Kaugnay rito, mayroon namang independent fact-finding body na masusing mag-iimbestiga sa nangyari. Samantala, agad namang nagbigay ang universidad ng tulong sa pamilya ni Baterbonia at Adili.
4: This is not a legal settlement. It is our moral obligation.
2: Ayon kay Father Bobby Di Umano, hindi na bago ang ganitong training sa basketball team ni Coach Tab.
4: Kay Coach Tab, alam ko na apat, panglimang bisita na to nila mismo sa lugar na yon, sa Aurora. Panglimang bisita na to nila. So, tradisyon to na hinto lang nung pandemic na yun. May isang linggo talaga na pumupunta sila doon at team building ginagawa at parang training and conditioning, etc.
2: Magbibigay ang universidad ng pahayag tungkol sa mga detalye ng trahedya pagkatapos ng kanilang investigasyon. J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Hindi inaalis sa mga otoridad ang posibilidad na may nangyaring hazing sa pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Kaya naman itinuturing na ito ng CIDG na isang homicide investigation. Yan ang ulat ni Ryan Lasigues.
5: Malaki ang posibilidad na hindi na lamang aksidenteng pagkalunod ang nangyari kay Rene Baterbonia at Divine Adili. Ito ang lumalabas sa sinasagawang investigasyon ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, hindi nila inaalis ang posibilidad na may nangyaring hazing at biktima ng homicide ang dalawang nasawi.
6: This investigation is now turned into a possible homicide investigation or hazing investigation, which possibly the violation of Article 249 of the Revised Penal Code or the Anti-Hazing Act of 2018. It depends po doon sa ongoing na interview namin na kinakandak sa mga players.
5: June 7 ng umaga, nang umalis ang 22 players at 7 coaching staff patungo ng Aurora. Lulan ang mga ito ng isang bus kung saan sina Baterbonia at Adili ay nakaupo sa pinakalikurang bahagi ng bus bago mag-alas 4 ng hapon nang dumating ang mga ito sa Hermanos Leisure and Agri Farm. Nagkaroon ng mga calisthenics activities ang grupo buong araw. Alas 12:30 ng hapon kinabukasan June 8, nang utusan ang mga players na magtungo sa tabing dagat. Pinaglakad umano ang mga ito, 300 metro ang layo mula sa inuupahang resort.
6: Isolated na yung lugar, wala nang tao doon sa may after nitong resort na to. That is where the security guard, who is also the standby lifeguard, last saw them na malayo.
5: Kaninang umaga, isa lamang sa 5 coaching staff at

0: officers na pinadalhan ng Sudpina ang nagtungo sa CIDG. Kaya naman, magpapadala sila ng ikalawang Sudpina sa Biyernes para sa apat na hindi tumugon sa kanilang patawag.
1: We will be asking also if have they considered na these players are basketball players and not swimmers. And we will also be asking, out of the 7 training staff na kasama, swimmer ba sila? Diba? Or who conducted the CPR? The material question that we're going to ask is, you have conducted the training in the morning sa harapan ng resort. Why go doon sa secluded na lugar more than 300 meters away na malayo sa prying eyes? What's the purpose?
0: Kasama din sa inaasahan na magtutungo sa CIDG sa mga darating na araw ay ang mga players na kasama sa Aurora. Bukod sa naturang individual, hindi rin anya ligtas ang foundation ng isang telecommunications company sa isinasagawa nilang investigasyon. Hindi pa naka-enroll si Baterbonia sa Ateneo de Manila University. Pero sabi ng CIDG, hindi na ito dahilan para makaligtas sa investigasyon ang universidad, lalo pat tinanggap nila si Baterbonia at nanatili pa ito sa kanilang dormitoryo ng ilang araw. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
2: Marami pang ahensya ng pamahalaan ang nagpahayag ng suporta kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa kabila ng ipinataw na sanctions ng China sa Kalihim at kanyang pamilya. Ayon sa National Maritime Council, tama lang ang paglilindigan ni Teodoro para sa karapatan ng Pilipinas, particular sa West Philippine Sea, na naaayon sa interes ng bawat Pilipino. Kinundin naman ng ilang civil society group gaya ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya ang ginawang hakbang ng China laban kay Teodoro na tila pagbaliwala rin anila sa soberanya ng Pilipinas. Dagdag ng Chairman Emeritus ng grupo na si Dr. Jose Antonio Goycha, malino na tangkang panggigipit at pananakot umano ito sa mga opisyal ng bansa na ginagampanan ng kanilang tungkulin.
3: Isinuko na sa Philippine National Police ang ilan sa mga baril na nakarehistro kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa PNP, 20 sa 117 na mga baril ng senador ang nasa kustodiya na ng Regional Civil Security 11 sa Davao City. Agad ding isinagawa ng CSG ang naayong safekeeping process sa mga armas bilang bahagi ng Notice and Order of Revocation of License to Own and Possess Firearms at Firearm Registrations.
2: May panibagong hamon ng National Bureau of Investigation kay Senador Bato de la Rosa. Ito ay matapos kumpirmahin ng NBI na may mga armas nang isinuko mula sa panig ng senador. Pero ayon kay NBI Director Melvin Matibag, hindi dapat dito magtapos ang pagsuko. Ngit na Matibag, mas painam kung maisusuko ang lahat ng armas at sasama na rin mismong sumuko si de la Rosa. Patuloy pa rin ang intelligence work ng ahensya para matunton ang kinaroroonan ng senador na may kaugnayan sa warrant mula sa International Criminal Court.
4: 20 armas, mabuti naman, pero sana yung 117 i-surrender lahat. Di ba?
5: Okay.
4: Kung sana pag-surrender ng armas, sumama na rin si Senator Bato pag-surrender. Ano?
3: Magpapatuloy sa Miyerkules ang pagpunta ng mga nagpakilalang 18 dating bodyguard at magmen ni Zaldico sa Office of the Ombudsman ayon sa kanilang abogado na si Attorney Levy Baligod. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Baligod na hindi ito tuloy sa Lunes at Martes ngayong Linggo. Noong Biyernes, matatanda ang humarap ang isa sa kanila sa isinagawang fact-finding investigation ng Office of the Ombudsman, kagmay na rin ang issue ng flood control projects. Una nang sinabi ni Baligod na ang pagkakaroon ng individual affidavits ay ang tamang proseso sa harap ng mga investigador. Binigyan din ni Assistant Ombudsman Mico Clavano na mahalaga ang ginagawa nilang interview kaugnay ng fact-finding investigation.
2: Iniimbestigahan ng Office of the Ombudsman ang umunay pagtutol ni na Senador Mark Villar at Camille Villar sa alignment dapat ng LRT1 Cavite Extension. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, nais umuno ng mga Villar na dumaan ang alignment ng tren sa bahagi ng C5 kung saan may pagmamay-aring lupa mga ito. Dagdag pa ni Remulla, kanilang inaalam kung ito ay may katotohanan lalo't dapat anya ay umabot na sa Cavite ang naturang extension. Anya, pagdating sa mass transit ay may malaking tanong dahil may dalawang senador na ang lalaban nito. Sa ngayon, wala pang inilalabas na pahayag ang mga Villar kaugnay dito. Mahigit 2,000 residente ng Caloocan City ang nakinabang sa 43rd edisyon ng People's Caravan, serbisyong dala ipag-asa ng National Housing Authority. Nasa 30 ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor na nagatid ng iba't ibang serbisyo tulad ng medical and dental consultation, eye check-up, pamahagi ng vitamins at abot-kayang salamin sa mata. Nagkaroon din ng job fairs, scholarship applications at skills training. Handog din sa programa ang pamahagi ng food packs, mga binhi at punla. Ibang may libreng servisyo rin ng PSA, Pag-ibig, SSS, NBI at LTO. Ayon sa NHA, line ng programang mailapit sa mga benepisyaryo ng pabahay at mga kalapit na komunidad ang mahalagang programa at servisyo ng gobyerno. Nakakda naman sa June 18 sa Tondo, Maynila ang susunod na People's Caravan ng NHA. Tuloy-tuloy ang paglulunsad ng Benting Bigas Meron na program sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, dumagsa ang mamimili sa Kadiwa Outlets para mamili ng murang bigas at pagkain matapos ang long weekend. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
6: Maagang namili ng gulay ang senior citizen na si Sonia Ramirez sa Kadiwa ng Pangulo. Anya, namili na siya ng pang-dalawang linggong konsumo nilang mag-asawa.
7: Mas malaking tulong po kasi ang araw lang ng asawa ko, 700 lang po. Ang ano, doon kukunin yung pamasahe, yung baon. Di magkano na lang po maiuwi sa amin, diba? Ang ano ko po sa kay Presidente, sana ipagpatuloy niya po ito kahit wala na siya. Pero kami hindi, kumpara sa akin siyang gusto ko.
6: Ang 60 taong gulang naman na si Margie Macarilay, maaga rin gumising para maghanda ng baon ng kanyang mga anak at dumiretso na dito sa Kadiwa para bumili ng murang bigas. Sabi niya, malaking tulong ang nabibiling murang bigas para sa kanyang pamilya.
8: Siyempre murang bigas kaya kumila ako dahil marami akong anak. Kasi yung asawa ko hindi na siya nakapagtrabaho dahil may sakit siyang diabetes, kaya ako na lang nagpipila.
6: Bukod sa 20 pesos per kilo na bigas, iba't ibang murang gulay, prutas at mga produktong agrikultura ang mabibili dito sa Kadiwa ng Pangulo. Samantala, patuloy naman ang pag-arangkada ng BBM o Benting Bigas Meron Na program ng pamahalaan sa iba't ibang mga lugar sa bansa. Sa Catanduanes, dinala mismo sa mga barangay ang murang bigas para hindi na kailangan bumiyahin ng malayo ang mga residente. Sa Palawan naman, formal nang inilunsad ang Benting Bigas Meron Na Rice Project LGU Expansion Rollout. Sa programang ito ng pamahalaan, bukod sa nakapaghahatid dito ng murang bigas sa ating mga kababayan, ay nakapagbibigay din ito ng siguradong merkado para sa ani ng ating mga magsasaka. Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.
2: Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
9: At your service, Pilipinas, ako si Asik Irene Dublao ng DSWD. Samahan niyo po kami para sa isang bagong Pilipinas ngayon, dito lang sa PTV.
10: Disaster Watch. Mga paalala habang lumilindol. Kapag lumilindol, mag-duck, cover, and hold. Maging mahinahon at humanap ng matibay na bagay na magsisilbing panangga sa posibleng pagbagsak ng debris. Magtago at protektahan ang sarili. Kumapit ng mahigpit at hintaying matapos ang pagyanik. Lumayo sa mga salamin at bintana. Kapag nasa labas ng tahanan o gusali, umiwas sa mga poste, puno at mga landslide-prone areas. Kung nasa sasakyan, huminto at tumabi sa isang ligtas na lugar. Sa panahon ng sakuna, dapat laging listo. Mula sa simula ng kanilang karera hanggang sa finish line ng bawat torneo. Pakinggan ang Athletic Journey at iba pang mahalagang updates mula mismo sa ating mga atleta. Sports Banter. Dito lang sa PTV Sports.

0: Nagbabalik ang ulat bayan. Tiniyak ng prosecution panel na may lalahad sa impeachment court ang lahat ng mahalagang testimonya ng mga testigo laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
1: Mahigit 30 ang nakalinyang mga testigo ang ipipresenta ng House Prosecution Panel sa pag-usad ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro habang inihahanda ang pagsusumite ng kanilang pre-trial brief sa impeachment court. Kabilang sa mga pinakamalalawak na bahagi ng kanilang mga ebidensya, ang mga paratang kaugnay ng confidential funds at umano'y unexplained wealth ng vice-presidente. Hindi rin anya nilimitahan ng prosecution panel ang mga testigo.
2: If before, we're trying to limit corroborative witnesses, we're selecting only the most important witnesses, we wanted to make sure that all testimony will be presented in court, and that is why we considered other witnesses whose testimony are likewise significant.
1: Samantala, muli namang tinalakay ang usapin kaugnay ng kailangang bilang ng boto para sa magiging conviction ni VP Duterte. Ayon sa House Panel, kung ia-apply ang doktrina ng Avelino versus Cuenco, maaaring hindi maisama sa bilang ng mga senador ang hindi makadadalo o hindi nagagampanan ang kanilang tungkulin dahil wala sila sa saklaw ng kapangyarihan ng Senado. Sa kasalukuyan, 16 na boto ang karaniwang kailangan para mahatulan sa isang impeachment case. Batayan sa 24 na miyembro ng Senado. Bukod sa nakakulong kasi si Senador Jinggoy Estrada na nasasangkot ngayon sa kasong plunder, si Senador Ronald Bato de la Rosa naman ay nagtatago dahil sa ICC arrest warrant kaugnay naman ng drug war.
2: My position is to apply the doctrine in Avelino, no? So ang test natin, are they still within the coercive power of the Senate? If the answer is no, then the number should be reduced.
3: To 14. Okay.
2: 14 for the threshold.
3: For the threshold.
2: 21 for the baseline.
4: What we want is a functional Senate. And functional Senate meaning the active members deliberating in a very important subject matter, no?
1: Kaugnay naman sa pagiging sarado sa publiko ng pre-trial conference sa Webes, nilinaw ni Luistro na hindi ito dahil sa natatakot ang prosecution team, pero para gawing mas mabilis ang proseso nito, alinsulod na rin sa naging direktiba sa kanila ng impeachment court.
0: Matapos ang pagsusumite ng pre-trial brief, nakatutok na ngayon ang magkabilang panig para sa isasagawang pre-trial conference, isang mahalagang hakbang bago ang isasagawang impeachment trial proper sa Hulyo. Samantala, siniguro naman ng prosecution team na nakahanda silang ilahad sa publiko ang mga bagay na mapag-uusapan sa pre-trial conference. Mula rito sa Batasang Pambansa, Sheila Natividad para sa Bayan.
5: Nakikipag-ugnayan na ang House Prosecution Team sa Communications Team para sa paglilitis ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte na magkakaroon ito ng pagsasalin sa wikang Pilipino. Ayon sa kanila, may technical na termino sa konstitusyon na hindi agad nauunawaan ng mga karaniwang Pilipino kaya mahalaga ang malawak na pag-uunawa sa proseso ng paglilitis. Nais din nilang maisalin ito sa iba pang wika sa mga rehiyon sa Pilipinas nang sa ganon ay mas maraming Pilipinong makaiintindi sa impeachment trial.
2: It is our intention na lahat ng mangyayari during the impeachment trial should be understandable on the part of the ordinary Filipinos.
0: Pasintabi po sa mga manonood dahil sensitibo po ang aming susunod na iulat. Death on the spot ang dalawang individual sa Albuera, Leyte, matapos paputukan sa sentido. Kabilang sa pinaslang ang live-in partner ng barangay captain kung saan nangyari ang pananamba. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas, exclusive.
6: Nabalot ng hiyaw at iyak ang tahimik na bahaging ito ng Barangay Salvacion, Albuera, Leyte. Ito ay kasunod ng nangyaring ambush alas 7 kaninang umaga kung saan dalawa ang patay habang tatlo ang sugatan. Tama ng bala sa ulo at lieg ang ikinamatay ng dalawang biktima. Ayon kay Leyte Police Provincial Office, Provincial Director Police Colonel Cerilino Sacro Jr., kabilang sa dalawang namatay, ang 51 taong gulang na live-in partner ng barangay captain ng barangay kung saan nangyari ang ambush. Patay din matapos ma-headshot ang 23 taong gulang na tauhan din ng kapitan. Maaring matagal umanong pinagplanuhan ang pag-ambush sa mga biktima.
7: Sa
6: patungo sa kabilang barangay ang mga biktima para magbukas ng kanilang negosyo nang tambangan sila sa matarik na bahagi ng lugar. Hindi patukoy ang pagkakakilanlan ng suspect na mabilis tumakas matapos ang insidente. Inaalam na ng Police Regional Office 8 ang kalibre ng baril na ginamit sa ambush. Hindi pa naman masabi ng mga otoridad kung may kinalaman sa negosyo o politika ang motibo sa krimen. Samantala, nanindigan ang Leyte Police Provincial Office na isolated case lang ang insidente. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisiges, para sa Bayan.
7: Sukdulan ang saya ng ilang celebrities matapos ang makasaysayang pag-champion ng New York Knicks sa NBA. Samantala, Lea Salonga, dumayo pa para makapanood ng BTS concert sa South Korea. Narito ang ulat.
8: Isa sa mga celebrities na pumaibang bansa para makapanood ng concert ng BTS ay si Lea Salonga. Ang world-renowned Filipino singer at actress ay isa lamang sa magkagumpay na fangirl matapos makapanood sa Busan leg ng arirang concert ng BTS noong Biyernes, June 12. Sa kanyang Instagram stories, ibinahagi ng Broadway star ang kanyang larawang dumalo sa event. Anya, feel hurt, legs are rubbery, but boy, what a day. Nag-post din siya ng larawan niyang hawak ang BTS official light stick sa loob ng Busan ASEAN Main Stadium. Anya, plenty to unpack, but there's this for now. Happy Festa! Sa isang panayam kamakailan sa What a Life podcast, naalala ni Lea kung paano nag-contribute ang BTS sa pag-improve ng kanyang mental health issues. Sa panahon ng pandemya ng COVID-19, sinabi ni Lea na natuklasan niya ang BTS sa pamamagitan ng kanilang hit song na Dynamite. Ilang netizen, mga taga-suporta at celebrities ang nakisaya sa tagumpay ng Knicks dahil after 53 years, nasungkit na muli nila ang titulo. Sina Jennifer Lopez, Cardi B, Mariska Hargitay at ilang Knicks-loving celebrities nag-ingay sa social media. Habang ang mga Knicks diehards tulad nila Timothy Chalamet, Ben Stiller, Spike Lee at Tracy Morgan ay nais patan din sa San Antonio para mapanood ang Game 5. Tuluyan ang naiuwi ng New York Knicks ang Larry O'Brien Trophy matapos ang 94-90 win kontra sa San Antonio Spurs sa Game 5 ng 2026 NBA Finals. Thanks to Knicks star guard Jalen Brunson matapos ang 45-point night na naging malaking kontribusyon para muling makamit ng koponan ang kampiyonato matapos 53 taon. Samantala, kasal na ang panganay na anak ng ating pambansang Kamuo at former Senator Manny Pacquiao at Jinky Pacquiao na si Jimuel. Kinasal si Jimuel with his longtime partner Carolina Pimentel sa Los Angeles, California. Ibinahagi sa Instagram ni Mommy Jinky ang ilang snapshots ng seremonya na naganap nitong June 12. Anya, my son today, a groom forever. Isang intimate garden wedding ang seremonya kasama ang mga malalapit na kaibigan at ng kanilang pamilya. Congratulations! Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
7: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube. At yan po ang mainit na balita ngayong Lunes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
9: At hanggang bukas, ako si Dayang Kerer ng inyong pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao.
12: So, ito po, nandito,
11: kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito ay sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Anong nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito nung father ko, tayo may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
16: Ito ang Presidential Broadcast Service.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
16: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
17: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Publiko.
19: 5 minutos makalipas ang alas 7 ng gabi.
20: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
21: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
20: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
22: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
20: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang Monday sa ating lahat. Ito na naman po ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. It's June 15 in the 2026. Ayan. June 15, 2026 and it's a Monday. At syempre tuloy-tuloy ang ating programa sa iba't ibang mga talakayan, issues, balita na ihati namin sa inyo. At syempre tuloy-tuloy pa rin ang pag-update natin, pagingin nating update mula sa mga iba't ibang pangyayari sa ating bansa, lalo pat ngayon sa Mindanao. Hindi pa rin na tumitigil ang nararamdaman na aftershocks at mismong mga lindol in some areas of Maguindanao or Mindanao. Kasi ika nga eh, ang dami sa ating mga kababayan dyan na ano lang ako kasi kanina talaga I was listening, no, or rather I was reading doon sa mga ano, doon sa mga very mga occurrences or events, no, that unfolded that is similar to some 50 years ago events, no. So doon nakakagulat, kumbaga eh, there's reference na kung saan eh talagang ang ating bansa ay tinatawid nitong Pacific Ring of Fire, because pagdating naman sa mga ganyan na paglindol, no, talaga ang Mindanao ay tumatawid. Ika nga eh, for some reason, kaya alam mo, kung pupunta ka in some areas of Mindanao, wala masyadong mga towering buildings. Oo. I think in some areas of Davao, mga ganyan, wala masyado. Oo, mga konti lang, no? In some areas of malalapad. Oo, malalawak siya. Pero, hindi mo naman kailangan, kumbaga, eh, in Cebu, yes, meron, madami, no? But in some areas of Mindanao, or specific areas of Mindanao, kahit even sa Cagayan de Oro, no? Very limited lang yung mga areas na pwede mong matingnan o makakita ng mga ganoon. And if may mga ano, matataas na buildings, no, hindi siya parang, alam mo yun, hindi siya high rise. Oo, hindi siya high rise. Kumbaga, eh, talagang there's a reason and there's a purpose why hindi masyado nagtayo o kaya ay hindi ka makakita ng mga ganoon because of this itong mga ano, itong mga nangyayaring paglindol, no. Kaya nga nasabi ko, if you would check or go back to history, now if you go back to history, yun talaga, marami talagang series of events that happened na earthquake related. Oo. Na malalakas, yung hindi siya biro. Gaya nga na nabanggit natin, no, nung the few days ago, na yung Cotabato Trench is the same trench that triggered 8,000 kill, a large tsunami, and a catastrophic 8.0 magnitude na lindol somewhere way back 1976. And 50 years after ay nagkaroon ulit the same trench, very little in ano, konti lang yung kaibahan nila in magnitude kasi 7.8 yung last eh. Oo. So same trench. Although, alhamdulillah, eh, walang mga casualties na ganon karami compared to what happened before, noong 1976, no? So, alhamdulillah, ika nga ay wala namang ganon na nangyari. Although, etong mga pangyayaring ito is already predicted, no? By some scientists, our experts, no, experts na kung saan ay alam nila that it's not advisable, no, it's not advisable to have high-rise buildings in those areas. Kaya nga nakakagulat, no, kung nakita niyo isang video in Jensan, if I'm not mistaken, I will not mention yung name ng tower, but it's a very sikat na tower siya. Even here in Metro Manila, meron sila eh. So, kung makikita nyo, wala siyang, alam mo yun, wala siyang katabi na mga high-rise towers, no? Siya lang, ewan ko, paano nakalusot o ano ba, ewan. I mean, they defied, no? They defied. Eh, wala naman, technically, wala naman talagang restriction, but there's a, somehow, parang precaution, no? Tinan mo, yumuyug-yug. Buti na lang, malakas ka mo yung basis or foundation nung building na yon. Talagang nakakagulat lang. No? Anyways, dumunta tayo. Mamaya po, ah, marami tayong balita na ihahatid sa iyo at sa inyo. At syempre, may makakasama tayo coming from the Glan, Sarangani, ang ating makakasama. Ayan, para bigyan tayo ng pinaka-latest patungkol, or rather sa Governor Generoso Davao Oriental, yung pinaka-latest na pinangyarihan nung magnitude 6.6 na lindol sa Davao Oriental. Narito po ang ating mga headlines.
1: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: DSWD nakapagpaabot na ng mahigit 120 milyong pisong tulong sa mga biktima ng lindol sa Southern Mindanao. Singit sa kuryente, inaasahang bababa ngayong Hunyo dahil sa mas mababang transmission rates para sa consumer ayon sa NGCP. Pagdiriwan ng Amundo Jid 1448 o Islamic New Year 2026, idinaklang special holiday, working holiday, special working holiday ng pamahalaang rehiyonal ng BRMM. Mga senador at iba pang nasa umano'y hindi lehitimong blue ribbon hearing posibleng makasuhan ayon sa NBI. 61% rating sa accreditation at equivalency and A&E ng alternative learning system nakamit ng Sulu. Coordination meeting sinagawa ng PSA Zamboanga Sibugay kasama ang LGU Ipil para sa tuloy-tuloy na implementasyon ng community-based monitoring system. Kriminalidad sa Northern Mindanao bumaba ng 12% o 12% ayon sa isinagawang independent third-party survey tinalakay sa second quarter of 2026 ng Regional Peace and Order Full Council Meeting. Office of the Civil Defense sa Zamboanga Peninsula nagsagawa ng disaster relief operation sa Sarangani Province. PDEA Davao Occidental naghatid ng relief packs sa mga biktima ng lindol sa Sarangani. Water saving technologies mas pinalalawak ng NIA Region 1 laban sa tagtuyot. Ateneo hindi sisipot sa kanilang investigasyon iisyuhan ng Immigration Lookout Bulletin Order ayon sa CIDG.
20: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: At yan po at iba pang mga balita ang pakaabangan ninyo dito lamang sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan nilang paalala.

0: pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
2: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3
0: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Gatong!
7: May nagwawala sa labas?
8: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
7: Shatong? Ano yan?
8: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
7: Di nga, paano siya nilalaro?
8: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
7: So there's a pitcher since parang baseball siya?
8: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
6: Shatong!
8: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
6: Yay!
7: Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila.
6: Yay!
7: Shatong!
9: Namimiss nyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
5: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 7:18 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo pinapapakinggan 738 sa Metro at Mega Manila sa Facebook. 1.7 million na po ang Radyo Pilipinas at sa PTV by joint corporation ng PTV at ng RP1. Sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 to 49. Samantala, ito pag-uusapan natin para bigyan tayo ng pinakahuling update patungkol nga sa magnitude 6.6 na lindol sa Davao Oriental kaninang hapon, no other than our mayor ng Governor Generoso Davao Oriental, Mayor Juanito C. Enojales. Sir, magandang gabi po.
12: Magandang gabi naman po, sir.
11: Maraming salamat po sa inyong oras and una sa lahat, sana po ay inyong mga constituents ay nasa mabuting kaligayan, lalo na po kayo.
12: So, yes, sa awan ng Diyos, okay naman po kami dito.
11: Mayor, ano po ang pinakahuling update na pwede niyo po maibahagi sa atin?
12: So far, galing po sa MDRRMO report, wala namang major na report so far. Simula nung kanina na 6.6 intensity lindol.
11: Okay. Mayor, ito pong Municipality of Governor Generoso. Ika nga, ito sa tila baga parang hindi pa masyado kilala ng ating mga kababayan. Para sa doon, para sa mga doon lang, ngayon lang narinig ang pangalan po ng inyong munisipyo. How would you describe po itong Governor Generoso?
12: Ang Governor Generoso, dulo ho ito ng Mindanao. No? Sa gawing south, ang kapitan namin dito is Makati City. Mm-hmm. So, about 175 kilometers away from Davao City. Mm-hmm. So, 90 kilometers the near island of Indonesia, which is Miangas Island, oh. Indonesia. So, doon ho kami ng mapa ng Mindanao.
11: Nakakasakop ba ba kayo, na ba kayo ng signal ng Indonesia? Parang sa tawi-tawi lang na nakakasakop.
12: sort of. Sometimes nahagip yung kanilang istasyon, no?
11: Okay.
12: Indonesian government.
11: Oo, tama. But anyway, doon po sa naramdaman po natin kanina na 6.6 lindo na lindol, how would you compare it? Alam niyo po, maybe no, somehow naramdaman niyo po yung 7.8, but ito pong 6.6, paano niyo po i-describe?
12: Last lindol, 7.1 dito sa bahagi ng Davao Oriental.
11: Mm-mm.
12: Pero ang 7.8 is nasa bandang Sarangani.
11: Oo, Sarangani.
12: No, yung mismo kung ano kung saan naganap yung lindol. So, kung ikumpara namin yung previous na lindol, bahagyang hindi naman masyadong malakas, pero siyempre nakikita din namin yung hotel ng Gobernador Generoso, medyo yung mga salamin medyo gumagalaw. Pero okay. Wala namang pinsala na may basag o
11: yun yung 7.1,
12: may kunting lamat lang.
11: Yun yung 7.1 na naramdaman ninyo.
12: Ay, yung 7.1, iba talaga yon kaysa ngayon.
11: Ah.
12: Kasi ibang, talagang iba yung nangyari last week.
11: Oo, talaga,
12: kaysa
11: talaga
12: ngayon.
11: Ito sa 6.6, hindi naman, kumbaga, hindi naman natin pwedeng sabihin na nasanay na kayo, no? Kasi hopefully sana wala na tayong maramdaman pa na ganyan. Pero gaano po kahanda ngayon ang Governor Generoso after nung naramdaman niyang 7.8 po at ngayon naman yung 6.6?
12: Actually sir, madalas kaming bisitahin ng lindol.
11: Yun na nga po. Opo.
12: Oh, madalas ang Governor Generoso. Ewan ko dahil siguro may fault line.
11: Oo.
12: Pero mukhang nasanay na yung mga tao dito.
11: Okay.
12: No? So,
11: okay.
12: Pero iba yung naramdaman namin nung isang linggo na 7.1.
11: Yes.
12: Ibang klaseng pagyayanig. No? So talaga natatakot kami. At saka sinundan pa ng another 6.8. Nung
11: yes.
12: Yung mga aftershock.
11: Yung mga aftershocks, tama, no?
12: Yes.
11: Mayor, sa pag-iikot nyo po, kumusta po yung ating mga constituents?
12: Katulad ng sinabi ko sa kanina na medyo parang nasanay na kami sa lindol. Pero
11: uh-huh.
12: Ang concern natin is mayroon bang na damage.
11: Mm-hmm.
12: So sa awa ng Diyos, wala naman. So
11: okay.
12: Maliban doon sa doublet earthquake nung nakaraang taon, yung mga dating lamat ay nasundan, medyong bahagyang umuuka konti.
11: Mm.
12: No? So, tungkol naman sa paghahanda, talagang handang-handa na yung ang aming MDRRMO personnel para sa ganitong pangyayari in case of emergency.
11: If you would compare it doon po sa nangyari sa Jensan and also in some areas of Sarangani, wala namang na-open o kaya yung mga kalsada na nasira and then mga nasirang bahay, no? Kumbaga, intact pa naman yung mga areas in Governor Generoso. Pero ang kakaiba lang, naramdaman ngayon dyan sa Governor Generoso, correct me if I'm wrong, tila baga
12: yes.
11: Parang nagkaroon daw po kayo ng bagong isla.
12: Actually, hindi naman. Kung ikumpara mo last lindol ng isang linggo, may mga na lumubog na mga bangka dahil naipit sa mga barko.
11: Mm-hmm.
12: Dahil yung barkong pang fishing na steel, ay kusang hinila sa port, no, sa fish port.
11: Mm-hmm.
12: At naputol yung mga tali sa sobrang lakas. Yung bahagyang may nagkaroon ng tsunami.
11: Yun
12: no,
11: na
12: so
11: eh.
12: Parang nagkaroon ng sobrang ikot ng dagat. So lumabas yung mga malalaki na barko. Deep. No, so naipit yung mga maliliit na bangka kaya dahilan sa paglunod, sa paglubog nung tatlo.
11: And,
12: so
11: and,
12: mabuti na lang medyo araw, wala nakatakbo yung mga tao.
11: At saka yun na nga parang ano, parang may nag-surface daw na core na reef sa area niyo. Doon po ba sa area niyo yon sa
12: parang
11: Generoso?
12: Parang feeling namin may bumuka na buta sa ilalim ng dagat dahil parang hindi makontrol yung ano yung paggalaw ng mga barko.
11: Oo.
12: At sobrang lakas talaga. So biroy mo naputol yung mga tali, isa sobrang laki ng tali. Pinuot na nakuhang maputol pa.
11: Kasi kanina I was looking on some pictures na kung saan ang sabi doon daw ito nangyari sa Governor Generoso.
12: Yes, sa fish port sa Barangay Monserrat.
11: Oo, na
12: kung saan
11: nakita yung mga coral reef nag-surface, no?
12: Parang ganoon, pero hindi naman ibig sabihin na naghihiwalay ng ano.
11: Pero nakita lang. I mean,
12: yan, it's nag-low tide kasi. Nag-low tide. Tapos biglang umangat yung tubig.
11: Oo, yun na nga, yung sabi nila. Some of the experts in Facebook were explaining na hindi siya kumbaga, hindi na-retract yung tubig, kundi may nag-surface lang ng konti. Kaya yes. Nawala yung tubig, yun yung sabi niya.
12: Yes, parang ganoon. Oh, kasi parang may sandbar kasi doon.
11: Yun.
12: So nakita siya. Tapos yun, bahagyang parang may bumuka. Kaya siguro dahil parang ganoon. Pero hindi naman parang naghiwalay talaga.
11: Oo, tama. No? Nabanggit niyo po na madalas po yung dalawin po yung area ninyo ng lindol. Ano pong paghahanda ang ginagawa po ng Governor Generoso pag ganyan? As you said po na talagang sanay na po tayo pag ganyan na may mga nararamdaman tayo mga aftershocks o mga paglilindol.
12: Yung ang provincial government ay tumutulong sa amin ng mga munisipyo. So aware naman kami, ina-update kami kung anong dapat gagawin. So naghahanda kami ng mga kagamitan in case of eventuality. So far naman, pag may mga ganito, palaging naghahanda ang ating MDRRMO as well as yung mga partner agencies, no, national.
11: Yes.
12: So nandyan palagi. So kawan ng Diyos, well safe naman.
11: Mayor, ano po ang assurance naman natin para sa ating mga kababayan na nandito sa Metro Manila, na nariyan ang kanilang mga relatives sa Governor Generoso, paano po ang assurance natin sa kanila?
12: Masasabi ko lang, wag silang masyadong mag-alala dahil sa awa ng Diyos, sa dami ng dumaan na lindol, wala namang naitala na mga pangyayari na talagang dahil sa lindol ay may mga nasiraan ng bait dahil sa natatakot, kundi katulad sinabi ko kanina, makang sanay na kami sa lindol dito.
11: So,
12: kung tutusin, parang mapapraning ka dahil parang feeling mo parang may lindol na naman, no?
11: Kahit wala, parang feeling mo merong lindol.
12: Parang ganyan. Pero so far, okay naman. Wala na. Control naman.
11: Nakarating na po ba ang tulong ng gobyerno in your areas? O hindi na kailangan because you manage it?
12: Andyan naman palagi.
11: Hmm.
12: No? Kasi ang national government di naman nagpabaya.
11: Mm-hmm.
12: At lahat naman pag medyo feeling namin na medyo kailangan tulungan dahil sa na lahat naman medyo parang pakiramdam yung naramdaman yung takot.
11: Mm-hmm.
12: Pag nagbigay naman ang national government, lahat naman.
11: Mm-hmm. So hindi na po kayo nag-declare ng state of calamity in sa
12: hindi naman. Kahit nung nakaraang linggo, wala namang naitala na major na mga damage sa mga barangays. So until this time, wala namang report o reported na mga nangyaring mga gumoho o anumang mga problema. Yes,
11: okay. Mayor, pag-amping mo diha, Mayor, hopefully,
12: sana salamat, sir.
11: Pag-amping, lahat tayo ay mabuti, lahat tayo ng constituents niyo po ay mabuti. Maraming salamat po sa inyong oras.
12: Welcome, sir.
11: Our Mayor ng Municipality ng Governor Generoso ng Davao Oriental, Mayor Juanito C. Enojales. Maraming salamat po. Pag-amping mo diha, Mayor.
12: Yes, sir. Maraming din salamat sa pag-bigyan ng oras at pag-unlocks ng pag-update ng aming mga pangyayari dito. Maraming salamat, sir.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 7:30 in the evening, yan nakausap natin si Mayor Juanito Enojales ng Municipality of Governor Generoso Davao Oriental. Magbabalik po sa Salam Radio pagkaraan ng ilang paalala.
14: Araw, si Didong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM, 735 in the evening. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita
0: sa LAM Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Una sa ating balita, DSWD nakapag-paabot na ng mahigit 124 na milyong pisong tulong sa mga biktima ng lindol sa Southern Mindanao. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Ray.
3: Umabot na sa mahigit na 124.9 milyong piso ang naipamahaging humanitarian assistance ng Department of Social Welfare and Development para sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nasa mahigit 153,000 family food packs na ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad sa rehiyon. Sa kasalukuyan, pinabibilis ng ahensya ang pagtukoy sa mga kwalipikadong benepisyaryo para sa emergency cash transfer na target na maipamahagi sa mga susunod na araw. Katuwang naman ng DSWD ang Department of Health sa pagbibigay ng mental health at psychosocial support, kabilang ang counseling at iba pang interventions para sa mga bata at pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, Defense at Prosecution nakapag-sumiti na ng pre-trial brief sa Senate Impeachment Court. Mula sa Senado, alamin natin live na live kay Niva Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Niva?
4: Nakapagsumiti na nga ng kani-kanilang pre-trial brief ang House Prosecution Panel at ang kampo ni Vice President Sara Duterte para sa nalalapit na impeachment trial ng Vice Presidente. Mag-aalas 5 ng hapon, dumating sa Senado at isinumite ng House Prosecution Panel sa katauhan ni House Secretary General Attorney Cheloy Garafil ang 57 pages pre-trial brief nila. Samantalang mag-aalas 6 naman, dumating ang mga abogado ni VP Sara sa pangunguna ni Attorney Michael Poa. Nakapaloob sa pre-trial brief ang mga stipulation of facts, mga isyong re-resolbahin, mga ebidensya at listahan ng mga testigong ipepresenta ng magkabilang panig. Ayon kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., matapos ang submission ngayong araw ay nakatakda silang magkaroon ng pre-trial conference sa Webes June 18. Dito maghaharap ang dalawang panig at magkakaroon ng marking of evidences. Inaasahan naman ni Bantog na magiging maayos ang daloy ng gagawing pre-trial conference. Tiniyak rin ni Bantog na on schedule pa rin ang impeachment court at sa July 6 pa rin ang inaasahang simula ng mismong impeachment trial. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Bantog.
5: We'll have a pre-trial conference on the 18th, starting at 9 AM. Right now, I still don't have an idea how long it will take. I'll go over the submissions tonight until tomorrow. And from there, we can have a better idea how long the pre-trial conference will take. I expect it to be smooth, with most of the time being devoted to the marking of documentary evidence. We're still working on the calendar that was approved by the Senate courts before, so we're still looking at July 6 as the start of the impeachment trial.
4: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Ninfa Asuncion. Samantala, singil sa kuryente, inaasahang bababa ngayong Hunyo dahil sa mas mababang transmission rates para sa mga consumer ayon sa NGCP. Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Dayan.
6: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magkakaroon ng pagbaba sa kabuuang transmission rates na sisingilin sa mga consumer ngayong June 2026. Sa isang pahayag, sinabi ng NGCP na sa June 2026 electric bill, aabot lamang sa 56 centavo kada kilowatt hour ang singil para sa paghahatid ng kanilang serbisyo. Ayon sa NGCP, ang pagbaba ay bunsod ng mas mababang transmission wheeling rates at ancillary services rates. Dagdag pa ng NGCP, bumaba ng 9.33% ang kabuuang average transmission rate noong May 2026 billing period na nasa piso at 45 sentimo kada kilowatt hour mula sa piso at 60 sentimo kada kilowatt hour noong Abril. Tiniyak naman ng NGCP

0: ang kanilang kita ay may itinakdang limitasyon at mahigpit na binabantayan at nire-regulate ng Energy Regulatory Commission. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Eh, maraming salamat, Dayan Liar. Samantala, it's now 7:40 in the evening. Magbibigay daan na muna tayo sa azan para sa Aisha Prayer at magbabalik po ang inyong programang Salam Radio.

0: is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na atin laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: At nagbabalik po tayo dito sa ating program Salam Radio sa ngalan ni Princess Abiba sa Ripauda. Ako pa rin po yung lingkod Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo hanggang 8 PM ng gabi sa ating mga balita.
6: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Pagdiriwang ng Amun Jadid 1448 o Islamic New Year 2026 idinaklarang Special Working Holiday. Ulit po, Special Working Holiday ng pamahalaang regional ng BARMM. Mula sa Iligan, alamin natin kay Ms. Dandy Macarambon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report. Ms.
7: Dandy.
10: Bukas, Hunyo 16, unang araw ng buwan ng Muharram 1448, Hijri Calendar, ipagdiriwang ng mga kapatid nating Muslim o Muslim World ang Islamic New Year. Subalit, ideklara itong Special Working Holiday ng pamahalaang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ibig sabihin, may pasok ka eskwela at trabaho, espesyal lang nga. Alinsunod sa Bangsamoro Holiday Act No. 39 kung saan nakasaad ang mga kinikilalang non-working holidays at working holidays ng rehiyon at napabilang nga itong pagdiriwang ng Amun Jadid sa mga special working holidays. Kaya school at work as usual sa mga tanggapan ng lokal at nasyonal na pamahalaan sakop ng rehiyong Bangsamoro. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Eh, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. Samantala, sa Zamboanga, Sibugay, Office of Civil Defense Zamboanga Peninsula, nagsagawa ng disaster relief operation sa Sarangani Province. Para sa detalye, alamin natin kay Leslie Cubol.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
7: Leslie.
11: Yes, sir. Nagsagawa ng disaster relief operations ang Office of Civil Defense, OCD, sa Sarangani Province para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol. Ang operasyon ay sinagawa sa pamamagitan ng paghahatid at bibigay ng mga non-food items at generator set na nagmula sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 9 patungo sa lalawigan ng Sarangani. Ang humanitarian assistance ay ibinayahin mula sa lungsod ng Pagadian at formal na itinong over sa municipal grounds ng Malapatan sa lalawigan ng Sarangani upang suportahan ang nagpapatuloy na relief efforts para sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Ang pagdaragdag ng tulong o augmentation ay nagpapakita ng patuloy na pagtutulungan at pagkakaisa ng mga tanggapan ng OCD sa iba't ibang rehiyon upang matiyak ang maagap na paghahatid ng mga pangunahing tulong sa mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
7: Yeah, maraming salamat, Leslie. Tuloy-tuloy tayo. PIDEA, Davao Occidental, naghatid ng relief pack sa mga biktima ng lindol sa Sarangani. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ray!
12: Nagpaabot ng mga relief pack ang Philippine Drug Enforcement Agency Davao Occidental Provincial Office para sa mga pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa bayan ng Sarangani at Davao Occidental. Isinagawa ang turnover ng mga ayuda sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong araw bilang suporta sa nagpapatuloy na relief operations para sa mga residenteng naapektuhan ng kalamidad. Naglalaman ang mga relief pack ng mga pangunahing pagkain at iba pang mahalagang pangangailangan na ipamamahagi sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang tulong. Ayon sa PIDEA Davao Occidental, bahagi ito ng pagtugon ng ahensya sa mga komunidad na apektado ng sakuna, kasabay ng pagpapatupad ito ng mandato laban sa ilegal na droga. Tiniyak din ng ahensya ang patuloy na pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang makatulong sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, 61% sa Assessment and Equivalency o A&E ng Alternative Learning System na kamit ng Sulu. Mula Hulo Sulu, alamin natin si kay Eloisa Muhammad.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
7: Liza.
13: Tumaas ang passing rate ng Sulu sa Assessment and Equivalency Test o A&E na binibigyan ng Alternative Learning System o ALS bilang bahagi ng kanilang assessment bago makapasok ang mga ALS learner sa formal school ng Department of Education o DepEd. Pagbabahagi ni Nor Aisha Gonzalez, ALS focal ng DepEd Schools Division of Sulu, umabot sa 218 ang pumasa sa junior high sa loob ng 346 na makumuha ng pagsusulit. Habang mayroon naman siyam na pumasa sa basic education na isinagawa Marso ngayong taon sa iba't ibang bahagi ng bansa kabilang na ang Sulu. Ang kabuang 227 na bilang ng mga pumasa ay siyang makakalahok niya sa isasagawang seremonya para sa pagtatapos ngayong ika-4 ng Hulyo sa taong kasalukuyan. Ang pagtaas sa bilang ng mga pumapasa sa ALS sa lalawigan ay sasalamin sa epektibong implementasyon ng programa sa harap ng kapos na pondo nito, lalo na kadepende ito sa suporta ng lokal na pamahalaan. Patuloy pa rin ang panawagan ni Gonzalez sa LGU na suportahan ang ALS program nang mas marami pang out-of-school youth ang maabot nito at mabigyan ng pagkakataon na makabalik sa formal school at makapagtapos. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
7: Yan, maraming salamat, Eloisa Muhammad. Samantala, dito naman tayo sa Tayug kung saan water saving technologies mas pinalalawak ng NIA Region 1 laban sa Tagtuyot. Para sa detalye mula Tayug, alamin natin kay Mildred Coquia.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
7: Report. Mildred.
14: Pinapalawak na NIA ang paggamit ng smart irrigation systems at mga teknolohiyang nakakatipid sa tubig upang mapanatili ang produksyon ng pagkain sa harap ng epekto ng climate change at El Nino. Sa Ilocos Region, gumagamit na ang NIA ng artificial intelligence o AI-enabled solar-powered pumps, climate smart farming practices at pinahusay na infrastruktura ng irrigasyon. Ayon kay NIA Ilocos Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin, natutukoy ng AI-powered solar pumps ang tamang oras at dami ng tubig na kailangan ng mga pananim, kabilang ang mga sakahang nasa matataas at malalayong lugar na hindi gumagamit ng fuel. Isinusulong din ng NIA ang alternate wetting and drying technique na maaaring magpababa ng konsumo ng tubig ng hanggang 30% habang pinatitibay ang lupa at pananim. Kabilang pa sa mga hakbang ang paglilinis at pagkukumpuni ng mga kanal, mas maagang schedule ng irrigasyon at rotational water distribution sa mga lugar na kulang sa supply ng tubig upang mapalakas ang seguridad sa tubig at kahandaan ng sektor ng agrikultura sa pabago-bagong panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
7: Yeah, maraming salamat, Mildred. Samantala, mga senador at iba pang nasa umano'y hindi lehitimong blue ribbon hearing, posibleng makasuhan ayon sa NBI. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Erispe.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas. Report.
7: Luisa.
15: Maaaring kasuhan ng perjury, libel at oral defamation ng mga senador at iba pang individual na dumalo sa umano'y hindi lehitimong Blue Ribbon Committee hearing noong June 4. Paliwanag ng National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, hindi pasok sa parliamentary immunity ang sinuman kung hindi maituturing na lehitimo ang isang pagdinig, kaya posible silang makasuhan. Hinalimbawa pa nga rito ni Matibag ang pagsampa ng reklamong oral defamation ni Senator Erwin Tulfo laban sa 18 Maleta Boys dahil sa pagdadawit sa kanyang pangalan noong June 4 na pagpupulong. Kung sakali din naman anyang mapatunayan na hindi talaga lehitimo ang mga umano'y Blue Ribbon Committee hearing, maaari pa silang makasuhan ng usurpation of authority o hindi otorisadong pag-angkin ng kapangyarihan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Maraming salamat, Luisa. Iba samantala sa iba pang mga balita, iba pang coach ng Ateneo na hindi sisipot sa kanilang investigasyon, i-issuehan ng Immigration Lookout Bulletin Order ayon sa CIDG. Para sa detalye, alamin natin, nagbabalik Diane Lear.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
7: Report. Diane.
16: Humiling ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa iba pang coaches ng Ateneo Blue Eagles na hindi sumipot sa kanilang sabina. Ito'y kaugnay ng isinasagawang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, wala pang batayan sa ngayon para maglabas ng whole departure order dahil wala pang kasong na isasampa. Ang paghiling ng Immigration Lookout Bulletin Order ay para masiguro na hindi makakaalis ng bansa ang mga nasabing individual habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sakali naman na hindi sumipot sa sabina ng 4 beses, ay maaari silang makontempt ng CIDG. Sa ngayon, hindi naman bababa sa 7 ang tinitingnan na persons of interest sa nangyaring pagkasawi ni na Baterbonia at Adili. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yeah, maraming salamat, Diane Lear. Samantala, kriminalidad sa Northern Mindanao bumaba ng 12% ayon sa isinasagawang independent or isinagawang independent third-party survey. Tinalakay sa second quarter of 2026 ng Regional Peace and Order Full Council Meeting. Para sa detalye, alamin natin kay Ms. Dandy Macarambon.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
7: Dandy.
10: Sa isinagawang independent third-party survey ng University of Science and Technology of the Philippines o USTP kaugnay sa sitwasyon ng peace and order ng Region 10 Northern Mindanao para sa second quarter ng taon, lumabas na bumaba sa 12% ang crime incident o kriminalidad sa rehiyon at umabot sa 87% ang crime solution efficiency rating habang nasa 87.40% ang net public satisfaction rating. Tinalaga at kinilala lang survey sa isinagawang second quarter of 2026 full council meeting ng Regional Peace and Order Council. Sa pangunguna ni RPOC 10 Chairman Camigin Governor Xavier Jesus Romualdo at ang bagong RPOC 10 Co-Chairman 4th Infantry Diamond Division Commander Major General Marion Angkao. Pinuri ng RPOC ang mga pagsisikap ng kapulisan ng Pro 10 sa ilalim ng liderato ni Regional Director Police Brigadier General Christopher Abrahano. Dahilan na inihain ng RPOC ang isang resolusyon bilang pagkilala at pagpapahalaga sa mga pagsisikap at tagumpay ng operasyon ng Pro 10 upang mapanatili ang peace and order ng rehiyon. Dumalo ang mga kasaping ahensya kabilang sina DILG 10 Northern Mindanao Regional Director Bruce Colau, RDC Northern Mindanao Chairman Misamis Occidental Governor Henry Waminal, RDC Co-Chair at DepDev 10 Regional Director Milo Fake Aurora Carino. Ang aming kanilang lungsod, Iligan City Mayor Frederick Shao na siyang RDC 10 Economic Development Committee Chairman at iba pang mga regional agency officials and stakeholders. Nagulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy. Samantala, sa Mindanao pa rin, coordination meeting sinagawa ng PSA Zamboanga Sibugay kasama ang LGU IPIL para sa tuloy-tuloy na implementasyon ng community-based monitoring system. Mula Zamboanga Sibugay Live, nagbabalik, Lesti Cubol.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
7: Lesti!
11: Isinagawa ng Philippine Statistics Authority o PSA Zamboanga Sibugay kasama ang Community Based Monitoring System o CBMS Coordinating Board ng Lokal na Pamahalaan ng IPIL para sa tuloy-tuloy na implementasyon ng Community Based Monitoring System o CBMS. Ang CBMS ay isang mahalagang instrumento sa pagbibigay ng data-driven, forward-looking at intelligent governance kung saan ang pagplano, pagdidesisyon at pagpatupad ng mga programa ng LGU na nakabase sa o nakabase at nakatutok sa aktual na kalagayan ng komunidad. Ang inisyatiba ay nagpapalakas sa koordinasyon sa pagitan ng PSA at LGU IPIL upang matiyak ang tama, kompleto at updated na datos ng bawat sambahayan. Sa perspektiba ng mga programa at proyekto ng LGU, ang CBMS ay nagbibigay ng mas matatangga na basihan para sa tamang pagkilala at pagtatarget ng mga beneficiaryo sa pagbibigay ng serbisyo publiko, mas epektibong pagplano sa health, nutrition at social welfare programs. Gumagabay rin ito sa pagbibigay prioridad sa implementasyon ng infrastructure at basic services batay sa aktual na pangangailangan ng barangay at taglay nito ang data-supported at tamang budget at development planning. Sa pamamagitan ng CBMS, ang LGU-IPIL ay nagpapatuloy na nagpapatupad sa isang modernong pamamaraan at efisyenteng pamamahala at nakatutok sa tamang pangangailangan ng mamamayan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
7: At dyan, yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Siyempre, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Nakasama natin sina Engineers Orly Lopez, Engineer Joy Tumidan, at siyempre, ang ating executive producer for tonight, si Isabel Silang. Sa ngalan ni Princess Abiba sa Rimpaudaka, kung po niyo likod, Nords Maguindanao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras 8:02, magandang gabi.
8: Pinalakas, pinalawak,
17: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3, the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
17: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
20: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Natatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
19: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
21: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
22: Ano nangyari?
21: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
23: Ako sir, ambulance driver ako.
22: Ambulance driver? Oh.
23: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
20: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
22: Dahil hindi na umabot.
23: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
20: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na lahat.
22: Makapal yung semento.
20: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
22: These are the reinforcements.
20: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
19: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
22: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami, dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Music and memories. Music and memories.
1: Light the corners of my...
3: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Thank you.

0: Music and memories. Memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: What is perfection? Mapayapang araw ng Martes, kapatid. Kapistahan ngayon ni Santa Lutgardis. Sister Rose, agtarap po ito ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilaya natin ang Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 5, Talata 43 hanggang 48.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyo na sinabi, mahalin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mahalin nyo ang inyong kaaway at ipagdasal ang umuusig sa inyo. Sa ganito kayo magiging mga anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa kapwa masama at mabuti, at pinapapatak ang ulan sa kapwa makatarungan at di makatarungan. Kung mahal nyo ang nagmamahal sa inyo, ano ang gantimpala nyo? Di ba't ginagawa rin ito ng mga pagano? Kaya maging ganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong amang nasa langit."
1: Sinulat po ni Sister Lourdes Ranara ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Kaya't magpakaganap kayo gaya ng pagiging ganap ng inyong amang nasa langit. Sa Ingles parang mas nakaka-stress ito. Be perfect as your Heavenly Father is perfect. Kaya ba nating maging perfect gayong marami tayong limitasyon bilang tao? Mahirap, di ba? Kapatid, ang kautusang ito ni Jesus ay hindi naman nangangahulugan ng hindi pagkakaroon ng bahid o imperfections. Binibigyan tayo ng mabuting balita ng mga konkretong halimbawa kung paano tayo magiging ganap gaya ng ating butihing Ama sa langit. Sabi sa verse 44, "Ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ang mga umuusig sa inyo." This is what perfection is all about in the mind of God. Yung higitan pa natin kung ano ang karaniwang ginagawa ng mga ordinaryong tao. Natural sa atin ang mag-isip na maghiganti sa taong nakasakit sa atin. Ang ibigin lamang at batiin ang mga mabubuti sa atin at iwasan ang mga taong ayaw sa atin. Kaya nga marahil sikat ang Golden Rule. Gawin mo sa iba ang nais mong gawin nila sa iyo. The primary reason for doing good to others is to get something good also. Kaya nakakasama ng loob yung matapos mong gawa ng kabutihan ng isang tao, gagawan ka pa ng masama. Ang dami nating mababasa sa social media post ng ganitong eksena. Wala naman sigurong masama kung mag-expect tayong ibalik ang kabutihang ginawa natin sa ating kapwa. Natural na reaksyon natin yon bilang tao. Subalit kung nais nating maging gaya ng ating butihing Ama sa langit, itutuloy pa rin natin ang paggawa ng mabuti kahit hindi ito nasusuklian. Hihigitan natin ang karaniwang ginagawa ng nakararami dahil ang model natin ay ang kabutihan ng ating Amang nasa langit. We won't settle for less. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
5: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
4: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
6: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
7: Ano nangyari?
6: Sumemplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
8: Ako sir, ambulance driver ako.
7: Ambulance driver? Oh.
8: Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
5: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
7: Dahil hindi na umabot.
8: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
5: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay.
7: Makapal yung semento.
5: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
7: These are the reinforcements.
5: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
4: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
7: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kanong dinala kami rito ng father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626, and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
5: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
4: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
7: Amoy pawis, amoy araw.
8: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
7: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
8: Ang dungis mo.
9: Ma, tama na.
10: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
11: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
12: Ang saya balikan ng ating kabataan.
10: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
13: O ano? Game na?
14: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko
19: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
20: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
21: Balita, balita, balita.
20: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
22: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libreng sakay.
20: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
19: Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko.
20: Lunes hanggang Biyernes.
19: Dito
20: sa Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko
20: 738
19: AM. Ronda Pilipinas.
23: They can imitate you, but they can't duplicate me. 'Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all. I'm addicted like it's wrong.
24: Mabuhay, mabuhay mga brad! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating umaga ng 6-6 sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga issue at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brad! Nang Martes, June 16, 2026. Ikalawang araw po sa linggong ito mga brad, ikalawang working day sa linggong pong ito. Hopefully, nakakapag-move forward tayo sa ating mga ginagawa. Ikaw, Brad, kamusta ka na?
25: Mama.
24: Kamusta ang iyong naging Tuesday, naging Monday? Pumasok ka ba ng Monday? Baka hinabaan mo talaga yung long weekend. At isagad mo pa hanggang bukas yan, ha? Huwag naman. Ayan, 4:11 in the morning, mga Brad. Siyempre, sama-sama natin alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
19: Headlines.
24: Una mga brad sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon.
19: Ronda,
24: good news muna tayo. Singil po sa kuryente, inaasahang bababa ngayong Hunyo.
25: Tama.
24: Habang yung ating diesel at kerosene mga brad, uy, bababa din daw. PhilHealth naman mga brad, may paglilinaw po hinggil sa trending issues sa social media hinggil sa isang pasyente na hindi umano naka-avail ng benepisyo mula sa ahensya. Bilang naman ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umakyat na sa 65. Pagtugon naman ng pamahalaan sa rehabilitasyon at pagkapabot ng pangangailangan ng mga apektadong mamayan, tuloy-tuloy pa rin. At Senate Minority Bloc, mga brad, handang tumugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na special. Hindi show pa, ha? Session.
4: Balita ang bago. Balita ang kakaiba. Balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM. A little bit of Monica in my life. Ronda, Ronda Pilipinas. A little bit of Rita.
24: Ronda. Alas 4.13 po. Nagmamadaling umaga, mga brada. Pili muna tayo. Pili talaga, no? Basa muna tayo mga napili ngayong araw. Mga lucky viewers, lucky listeners na magkakamit ng magdamagan. Magdamagang walang kuryente. Unahin natin mga brad. Unang napili mga brad. Diyan po sa mga subscribers ng Battelec 2. Ayan. Kayo po ay gagawaran ng power interruption mula po 8 a.m. hanggang 6 p.m. sa bahagi ng Barangay San Roque at Barangay B from medical experts going to Our Lady of Rosary Church para doon sa pagkasagawa ng transfer fluid at replacement poles, mga brad. At syempre, nagwagi din ng power interruption mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ang mga brad natin dyan sa Barangay San Juan, Poblacion, San Nicolas First at San Nicolas Second, Purok Juan, sa Santa Barbara, Santa Catalina, maliban po dyan sa may Jollibee at McDo. Oh, Santa Lucia, Poblacion, Santo Tomas, maliban sa highway, Concepcion, Purok Juan at Santa Monica, maliban din sa highway, ilang bahagi ng San Agustin Highway para po sa clearing of lines. Yan po yung mga subscribers ng Pelco 2. 9 a.m. to 3 p.m. at saka isang 8 a.m. to 6 p.m. mga brad. Congratulations! Wala kayong kuryente. Alas 4.15 na po na nagmamadaling umaga mga brad.

0: alas 4:15. Niyarig ng magnitude 6.2 na lindol ang lalawigan ng Davao Oriental. Ayon sa FIVOX, nangyari ang lindol kahapon ng pasado alas 5 ng hapon. Ang epicentro, mga brada, ay 113 kilometers timog silangan ng bayan ng Governor Generoso. Tektonik ang pinagmulan ng lindol at may lalim ito ng 94 kilometers. Naramdaman ang intensity 5 sa Governor Generoso sa Davao Oriental at Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Intensity 4 naman, mga brad, sa Alabel, Glan, Kiamba at malapatan sa Sarangani City of Coronadal. At City of Tacurong, dyan naman sa Sultan Kudarat. Intensity 3 sa City of Mali sa Davao Oriental, Banga, Norala, Palomonok, Soralia at Tibuli sa South Cotabato. Intensity 2 naman sa City of Davao, City of Kidapawan, Malang, Matalam at President Rojas sa Cotabato. Maasin at maitom sa Sarangani, Lake Cebu, Santo Niño at Tantangan sa South Cotabato. Gayun naman, Intensity 1 sa Carmen sa Cotabato City at sa Tandag, Surigao del Sur, mga brad. Umabot naman na sa 65 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, higit sa 1,400 iba pa ang nasugatan. 36 naman ang iba pa ang nawawala. Umabot naman sa 176,186 na pamilya ang naapektuhan ng malakas na lindol. Sa nasabing bilang, higit sa 3,100 pamilya ang nanununuyan o nanunuluyan sa mga evacuation centers. Higit sa 14,600 pamilya naman ang nanunuluyan sa labas ng evacuation centers, mga brado. Umabot na sa mahigit 124.9 million na ang naipamahaging humanitarian assistance ng Department of Social Welfare and Development para po sa mga pamilyang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol dyan po sa Southern Mindanao. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nasa mahigit 153,000 family food packs naman ang naipamahagi sa mga apektadong komunidad sa rehiyon. Sa kasalukuyan, pinabibilis ng ahensya ang pagtukoy sa mga kwalipikadong benepisyaryo para sa emergency cash transfer na target na maipamahagi sa mga susunod na araw. Katuwang naman ng DSWD ang Department of Health sa pagbibigay ng mental health at psychosocial support kabilang ang counseling at iba pang inventions para naman o interventions para naman sa mga bata at pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Alas 4:18 na nagmamadaling umaga, mga brad. Umabot naman sa 1.3 billion pesos ang naitalang infrastructure damage ng Office of Civil Defense o yung OCD na sa pinakahuling ulat nito. Sa panayam sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV na nasa 141 na mga tulay na naapektuhan ng lindol sa Region 11 at 12. Aniya pa, binuksan na noong Linggo ang General Santos International Airport at bumalik naman na ang commercial flights simula pa kahapon. Suspendido pa rin aniya ang klase sa 210 na mga munisipalidad at syudad at may mga trabaho rin sa suspendido pa rin hanggang sa ngayon. Patuloy pa rin aniya ang rapid damage and need assessment sa isinasagawa ng pamahalaan sa mga apektadong lugar. Samantala, mga brad, personal naman na binigyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng 20 million pesos na Socio-Civic Project Fund ang Glan na Sarangani kasunod ng ginawa nitong inspeksyon sa pinsala ng lindol sa lugar. Ayon sa Presidential Communications Office o PCO, bahagi ito ng patuloy na pag-agapay ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Nagdala rin si Pangulong Marcos Jr. ng Starlink units para po sa bayan ng Glan upang mapalakas ang komunikasyon at mapabilis ang relief, recovery at rehabilitation efforts. Kasabay nito ay namahagi ang DSWD ng 5,000 pesos financial assistance sa higit 450,000 beneficiaries sa ilalim ng AICS o yung Assistance to Individuals in Crisis Situations. Sinaksihan rin ng Pangulo ang pamahagi ng family food packs at mainit na pagkain sa pamamagitan po ng DSWD Mobile Kitchen. Gayun din ang distribusyon ng 350 chari timba mula po sa PCSO. Pagbisita ito ni sa Sarangani, ininspeksyon din ng Pangulo, ang Pangulo Marcos Jr., ang Sarangani Provincial Hospital, Sapu Bridge at Malapatan National High School, mga brad. Alas 4:24 na nagmamadaling umaga. Kaugnay pa rin sa disaster response, disaster relief team ng Valenzuela, nakarating na naman na sa Sarangani. Ramon de Sabeltangyan, Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Nakarating na sa Alabel, Sarangani Province ang Humanitarian Assistance and Disaster Relief Team ng Valenzuela City Disaster Risk Reduction and Management Office para tumulong sa mga apektado ng lindol sa Mindanao. Bit-bit ng grupo ang mahalagang response assets gaya ng water filtration system, mobile shower unit, ambulansya, generator sets, rescue vehicle at satellite communication equipment bilang suporta sa patuloy na disaster response operation sa lugar. Pagdating ng team, nagsagawa ito ng courtesy call sa Municipal Administrator bago nagtungo sa Incident Command Post at Emergency Operations Center. Dito opisyal na ipinagkatiwala at ipinarehistro ang mga idineploy na kagamitan habang nakipag-ugnayan din ng grupo sa mga lokal na opisyal para sa pinakauling sitwasyon at operational briefing. Tiniyak naman ng Valenzuela HRDR team na magpapatuloy ang kanilang suporta sa Sarangani sa pamamagitan ng mabilis at organisadong paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas.

4:22 in the morning, mga brad, inanunsyo naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magkakaroon ng pagbaba sa kabuuan transmission rates na sisingilin sa mga consumers ngayong June 2026. Sa isang pahayag, sinabi ng NGCP na sa June 2026 electric bill, aabot lamang sa 56 centavo kada kilowatt hour ang singil para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ayon sa ahensya, ang pagbaba ay bunsod ng mas mababang transmission wheeling rates at ancillary service rates. Dagdag pa ng NGCP, bubaba ng 9.33% ang kabuang average transmission rate nitong May 2026 billing period na nasa 1 peso 45 centavos kada kilowatt hour mula sa 1 peso 60 centavos kada kilowatt hour noong Abril. Tiniyak naman ng NGCP ang kanilang kita ay may kinakdang limitasyon at mahigpit na binabantayan at nireregulate ng Energy Regulatory Commission. Eh sana maramdaman natin itong mababang distribution rate, mga brad. Ano ho? Dahil sa ngayon, ang nararamdaman lang natin ay yung walang kuryente. Ano ba? Maliban doon, wala pa. Maalalaan natin yan sa June billing daw, sabi ha. So by end of this month, baka meron na po yan. 4:23 in the morning. Asahan naman na ang dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo na ipatutupad po ng mga kumpanya ngayong umaga, June 16, mga brad. Sa inilabas na price range ng Department of Energy o DOE, ang gasolina, pwede mo ba ng 32 sentimo o madagdagan ng piso hanggang 68 centavos? Abababa. 32 sentimo lang ibababa. Pero madadagdagan ng 1 peso and 68. Gano'n kaya kalaki ang chance na madagdagan, areha? Pinakamalaking rollback naman sa diesel, mga brad, na pwede mo ba ng 3 piso? O 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 cents. Sana. At ang kerosene bababa din ng 50 centimo hanggang 250 pesos. O so yung posible lang magtaas baba o wala pang kasigurado, ha, mga brad. Yung gasolina, oho, na medyo nasa alanganin pang sitwasyon, ha. Paalala naman ng DOE, dapat sundin ng mga oil companies ang presyong itinakda ng ahensya at hindi dapat lalagpas sa price range na ito. Umaasa rin ng DOE na magtutuloy-tuloy na ang pagbaba ng presyo, lalo na't inanunsyo ng Estados Unidos na may binubuo ng kasunduan para matigil. Actually, may kasunduan na for signature na lang, ang mga brad, kung di ako nagkakamali, itong peace deal ng Estados Unidos at ng Iran, mga brad, ha? So hopefully hindi na magtatagal itong ating itong sakit sa bulsa at maibalik na po sa normal. Ano ho? When we say normal, I personally talking about nasa 30 to 40 pesos yung diesel. Ano ho? Pero if it's gonna be part of the yung after o yung post, hindi pa naman kasi natapos eh, no? Nung during itong current gera po dyan sa Ukraine, nasa 50 pesos. Di ho ba? 50-60 pesos yung presyuhan po nitong ano. Pero sana, hindi po yung ano, ha? Hindi po yung high 50 o high 60 po ang inyong gagawin, ha? Mamaya, ibinaba nyo nga na nasa 60 level, pero 68 naman, 69. Baka nakakaloko na kayo niyan, ha? Diba? Ang problema kasi dyan, sasamantalahin nila yung pagkakataon, ano ho? Na sila kumita ng mas marami. Biruin nyo, ha? Sa piso na lang na diferensya, Brad, mula doon sa usual na singil, pagpalagay mo ng 50 pesos at piso yung kanilang ipinatong, ha? Yung patong, yung piso na sinasabi ko, ito po yung abusadong patong na. Hindi po ito yung, kumbaga, parte lang ng kanilang usual na kita. Sa 50, may kita na sila. Malaki na yung kita nila daon. Nagagahaman pa ho sila, ginawang 51. Imagine mo kung sa kada litro ho yan, ha, ilang litro ho, kung maka 1 milyong litro sila, then may 1 million ho sila doon. Di ba? So medyo wag po sana. Maawa po kayo, ha. Baka magsiksikan na kayo dyan kay Lucy. Huwag nyo nang isiksik yung sarili nyo. Masyado na pong maraming gahaman dyan, ha. 4:26 in the morning. Dakuhan sana natin, mga brad, itong usapin sa PhilHealth. Kaya lang, mukhang hindi natin wala ba? Walang, paano bang walang pe-play? Iisa lang yung audio na yan. But then again, hindi raw... Sige, kahapon kasi, mga brad, nakausap natin
itong pamunuan ng field, particular yung kanilang tagapagsalita na si Dr. Paragas, mga Brad. Ano ho, unfortunately, mukhang hindi natin mapiplay yung aming interview. But then again, nagpaliwanag po yung PhilHealth. Nagpaliwanag po yung PhilHealth dahil doon po sa nangyaring viral. Pa-play na lang natin yung ano, yung mga viral post nung anong paapelyido nitong babaeng ito. Yung nag-post na ang kanyang asawa ay hindi po nakakuha ng PhilHealth benefit, mga Brad. Ganito pala yan. Ang paliwanag po ni Dr. Paragas ay ito, grabe naman ang PhilHealth, yung sinasabi niya. Dahil nga po within 24 hours ay hindi po sila dahil po yung kanilang asawa, yung kanyang asawa ay hindi po nakakuha ng PhilHealth benefit simply because hindi po nagstay within 24 hours or more than 24 hours yung kanyang asawa, which is the pasyente, ay namatay na. Alam nga namang wag mo munang mamatay, wala pa tayong 24 hours. Alam nga namang ganun, di ba? Well, ang paliwanag po ni Dr. Paragas, tagapagsalita po ng PhilHealth, mga Brad, ay marami po silang benepisyo, oh, na nakahanda para po doon sa ating mga kababayan na hindi po kinakailangan ng 24 hours. They even have stroke benefit. Meron po sila mga emergency benefits na kaya pong makapag-sustain at makapagbigay po ng benepisyo. Ang kadalasan pong nagiging problema base po sa paliwanag ni Dr. Paragas ay ang implementation po ng mga healthcare providers, mga Brad. Dito po nagkakaroon ng pagkakatalo at napaka-unfair kung tutusin. Kung titignan nyo po sa side ng PhilHealth, dahil sila po nagbabayad laang. Sila po policy maker laang. And ang magpapatupad po nito, ito pong mga healthcare providers. Ano ho? Sila po yung kumbaga tagapagpatupad ng polisiya. Ito pong si Maria Lourdes Sulit, mga Brad. Ito po yung post niya ay nag-viral calling out PhilHealth because hindi po nakuha nung kanyang asawa yung karampatang benepisyo na dapat sa kanya after being a lifetime member o lifetime paying member, kasi lahat po tayo member eh. Pero meron pong mga non-paying at meron pong mga paying. Ano ho? Yung kanyang asawa is a paying o was a paying member. And unfortunately, Mr. Marvin Sulit passed away without experiencing man laang yung benepisyo na kanyang binayaran. Eh kaya naman po, ramdam na ramdam po ng taong bayan yung ngit-ngit sa PhilHealth. At kung mapapansin po ninyo, yung mga iba't ibang opisyalis po ng pamahalaan ay nag-react na rin patungkol po dito. And they are calling out PhilHealth because of this. And this is very unfortunate for the family and even for a Filipino na paying at hindi po mararanasan man lang yung kanyang benepisyo. And good thing, ang naging paliwanag po ni Dr. Paragas ay hinihingi po nila ngayon yung dokumento dito po sa ospital. Ano? Nang sa gayon ay malaan po nila kung ano nga bang naging diferensya. And they are actually extending all the benefits necessary para po dito makatulong po doon sa bills nito ng pamilya Sulit, mga Brad. Ano ho? Dahil naiintindihan po nila na mayroong mga dapat benepisyo. Ho, sila po sa kanilang pag-check, meron pong mga benepisyo at pinag-aaralan pa nila kung ano-ano pa mga benepisyo ang maaaring i-extend at maibigay dito po sa pamilya Sulit. And dito po sa health providers, meron daw pala itong pinipirmahang mga guidelines. Ano ho? Meron po itong mga pinipirmahang mga guidelines para po sa pagpapatupad ng mga tinatawag po nating polisiya ng PhilHealth. Eh ngayon, kung hindi po ito maipapatupad ng maayos, maaari po nating idulog sa PhilHealth, mga Brad. Maaari po natin silang itag. Mayroon po silang hotline. Madam, pakakuha nga yung hotline ng PhilHealth. Meron po silang hotline. At ang kanilang official Facebook page, mga Brad, sabi ni Dr. Paragas, enough na para, kumbaga, makapagsumbong, itag nyo lang ho sila. Ano ho? Ganun po kaganda ang komunikasyon ng PhilHealth para po makapagsagawa ng karampatang aksyon. Bagamat hindi po sila, ano ha, yung hotline, meron silang hotline number. Yung 4-digit lang na 24/7 hotline ng PhilHealth.
Ayan. So, meron po tayong sabi po ni Dr. Paragas, meron po silang ano, kumbaga, bagamat hindi sila ganun ka makaka-action ba sa legal na pamamaraan. Oo, hindi sila, kumbaga, medyo hindi siya direktamente eh. Dahil sila, makapag-issue sila ng warning, meron sila mga breach of contract, pwedeng ganun. Pero, mas mabilis lang magagawa is, of course, to extend the help na hindi po naibigay nitong healthcare provider. And then, of course, you also have the option to file legal action regarding this matter, di ba? So, yun yung magiging, ano, yun yung magiging option natin if ever na sa atin po mangyari ito. Alam nyo kung bakit nag-viral ito? Dahil nga po, maraming kababayan natin ang natatakot. Ang wala ng tiwala ho, unfortunately, hindi po magandang sabihin. But then, that's the reality eh. Uh-huh. Na wala hong tiwala dito ho sa PhilHealth simply because of this healthcare providers na hindi kayang mag-implement ng polisiya po ng PhilHealth. Kasi ang paglilinaw nga po ng PhilHealth, sila ay yung sa policy making body. Sila yung tagabayad, ho. Ito po yung mga listahan ng requirements para mabayaran, ipapatupad lang ho ito ng mga healthcare providers. Oo. Eh, ang problema ay hindi ho maipatupad ng tama. Oh, ito yung pahayag ng PhilHealth. No, paki-zoom in nga ng konti yan, bossing. Yang naging pahayag ng PhilHealth patungkol po dito. Ito yung official statement, mga brad, ha? Kasi marami na nga pong nag-call out. Marami na rin pong mga kababayan natin yung nagsabi na kumbaga unfair. 'Di ba? Yun nangyari dahil kung ibabayad mo kung ano man yung binabayad mo sa PhilHealth ngayon sa isang HMO company, oh, sa isang health management. Aba hindi lang ganyan. Oh, ito ang sabi, oh. We are aware of the masyadong maliit para sa akin. Alam niyo naman tayo eh. Nasa Viber, ha? Sige, ito. Sa mas malapit, ha? Ito naman sa Viber naman kasi, puros naman, ano? Si Dr. Israel pala, Pargas. Dr. Israel Pargas, thank you kay Ma'am Janet. Mabuhay ka, Ma'am Janet, ha? Ayun, itong Viber naman kasi, puro Viber dating yung inilalabas. Hindi ko tuloy mabasa ng maayos, ha? Eto, we are aware of the circulating post regarding PhilHealth member who passed away while in the process of being transferred to and assessed at a receiving hospital. We empathize deeply with the family who lost a loved one. PhilHealth immediately mobilized upon learning of the incident to understand and address the situation. We have since reached out to the member's wife and have agreed on the next step as we explore all avenues of support. We are likewise coordinating with the hospital to understand the circumstances of the situation as part of our sustained efforts to improve PhilHealth's responsiveness. Please know that PhilHealth will always stand with our members, especially in their time of need, mga brad. Ha? Ayan. So basically, as much as gustuhin siyempre ng PhilHealth na kastiguhin o dili naman kaya gawan ng aksyon agad itong ospital o yung healthcare provider, ang priority po ng PhilHealth tumulong doon sa miyembro. Ano ho? So, ang ginagawa nila ngayon, two steps. Una po mabigyan ng tamang asiste itong ating mga kababayan, particular itong pamilya sulit, habang pinagpapaliwanag na po nila itong ospital kung saan man to dinala at bakit hindi na ibigay yung dapat na benepisyo para po sa tao. Ano ho? Para po dun sa taong nawala. Ang problema kasi dyan, brad, minsan yung iba ayaw nang idaan sa PhilHealth, either hindi nababayaran o matagal bayaran. Kung ilulusot nila, mailulusot po nila. Ang problema, para ka namang walang awa nun. Diba? Ay nako, kaya naman na alam nyo, kaya marami pong mga mambabatas ang nagsasagawa ng gumagawa ng batas. Ano ho?
para po laban sa mga maling polisiya ng mga ospital gaya po nitong sabi nila hospital detention. Ayan, yung hindi ka makakalabas hanggat wala ka raw bayad. Well, to be honest, kung ikaw ang businessman, medyo mabigat sa iyong issue niyo kasi alangan ng paano gagawin mo para makapaningil ka kung takbuhan ka na nung pasyente, ano ho, patay na yung kanilang mahal sa buhay, ano pang dahilan nila para magbayad sa iyo, di ba? Pero sana makagawa po ng paraan ito, syempre yung ating pamahalaan, particular itong mga mababatas, para po magkaroon ng para makapumagit na po sa gantong klase ng problema, ano ho, dahil kawawa din naman yung ating mga kababayan naman na magkakaroon po ng problema doon sa billing at hindi po makakaalis o dili naman kaya hindi matatanggap, hindi magagamot dahil lang po walang pera. Diyan naman ngayon papasok mga brad, ito nga pong si PhilHealth para po at least makabawas-bawas po dyan sa tinatawag po natin na billing po sa ospital. Ano? Pero sana, hopefully, baka gusto nyo pong ano, suggestion lang dyan po sa PhilHealth at sa ibang mambabatas, baka sakaling tingin nyo, mas madali ho ito. Ano? But di na lang kaya tayo mag-allot ng certain amount per member, per paying and per non-paying member. Ano ho? Para pong HMO laang na mag-aalat kayo ng certain amount, let's say 200,000 per person. Ito po, kaya niyang ubusin within the year. At kung hindi naman, edi another 200,000 for the next year. Di ho ba? Hindi naman po lahat may sakit eh. Ngayon, included na po dyan yung mga check-up, mga laboratory, yung kanyang confinement. Hopefully, hindi naman siguro mauubos yung 200,000 kung ang sakit mo lang, lagnat, pa-check-up ka lang, pa-laboratory ka lang, kung may diabetes ka, ganyan. Ngayon, kung may mga special cases, additional, let's say itong mga cancer, itong mga dialysis na yan, on top of it pa po yan, di ho ba? Kung kayo pasok. And sa gayon, ay kumbaga, hindi na po, ang dami pa kasing sa totoo lang, bagamat na nung nakausap po si Dr. Pargas, nakakatuwa naman yung kanyang mga binabanggit na mga benepisyo para po sa ating mga kababayan, kaya lang, it's very hard to comprehend o intindihin ba? Lalo na dun sa mga kababayan natin na medyo ang iniisip ay yung kapakanan po ng kalusugan ng kanilang mahal sa buhay. Para pa po intindihin yung iba't ibang klaseng polisiya, masyadong marami. Unlike kapag ikaw ay one time, meron na yearly or annual, meron po tayong allotted 200,000 any hospital. Siyempre, depende po yan sa billing ng hospital. So kung ikaw ay pupunta ka dun sa mga mamahaling hospital, hindi mas mabilis maubos yung iyong 200,000. If that's the case, then kung ikaw nandito lang sa mga gantong klaseng hospital, yung mga family hospitals, mas mahaba-haba yung mararating ng iyong 200,000. Ano? So sana ganun, para mas siguro mas madali. I'm not sure if there's a drawback sa ganyang klase po ng ano, compared po dito sa atin, no? But definitely, hindi po lahat ng mga Pilipino, kumbaga, may kakayahan

0: napuwing ka at nagkandabulag ka, oh, eh, punta ka dyan sa hospital na yan, meron kang 200,000. Oh, pag ang bill mo is, let's say, 180,000, oh, eh, ano na, bayad na agad ng PhilHealth yan. Diba? Hindi mo na kailangan maglabas ng pera. Iba pa po yung usapin ng zero balance billing sa mga public hospitals, mga brad. Eh, pagdating doon, hindi mo na kailangan siyempre gamitin yung iyong PhilHealth para ikaw eh makapagpagamot kasi public hospital na yun. And that also entails, of course, yung dapat maayos din yung ating mga public hospital. Siguro, isang magandang gawing batas dito, ewan natin kung papasa, itong mga mambabatas natin, particular itong mga nagsasabing magandang healthcare na po natin, eh dapat yung batas eh, yung kanilang mga anak at mahal sa buhay eh dapat sa mga public hospital pinagagamot. Ano? Diba? Eh parang nasa gayon eh, malaman po natin kung talagang maganda. Eh ang problema, kapag nakaramdam ng sakit sa puso, eh pupunta ng Singapore. Oh. Yung iba nga, nasa Spain, di na bumalik eh. Diba? Yun ang problema, yun ang problema. Yung anak nag-aaral doon sa abroad, yung mahal sa buhay nagpapagamot sa abroad, tapos mga ngako na magiging maganda yung ating healthcare. Yun ang masakit doon. O sana ma-pinpoint natin yan. Ano ho, ma-pinpoint natin. Anyway, alas 4:42 ng umaga mga brada. Dito tayo na dumako po. Ang Mobile Laboratory Unit, malaking tulong po sa pagpapaabot ng mga programang pangkalusugan sa mga liblib na komunidad dyan po sa Daraga Albay. Ramonda sa Baltangyan, siyempre si Diana Mendez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Inaasang mas mapapalawak pa ang serbisyong medical sa mga liblib at malalayong barangay ng bayan ng Daraga Albay matapos magkaroon ng sariling mobile laboratory unit ang lokal na pamahalaan. Sa panayam kay Mayor Victor Perete, malaking tulong aniya ito upang mailapit ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente lalo na sa mga lugar na mahirap maabot sa pamamagitan ng regular na pagsasagwa kada linggo ng programang barangayan o Wheels of Government in Motion na naglalayong dalhin ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad. Ayon kay Perete, mula ito sa pondong inilaan ng LGU Daraga na nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 hanggang 4 na milyong piso. Bukod sa pagiging mobile laboratory, nilagyan din ito ng X-ray machine, ECG equipment, air conditioning unit, standby generator at iba pang kagamitang medikal. Ayon pa sa alkalde, halos kompleto na ang mga pasilidad at kagamitan ng unit upang makapagbigay ng agarang serbisyong pangkalusugan sa mga mamamayan. Sa ngayon, lalagyan pa ng sticker at kaukulang pagkakakilanlan ang sasakyan bilang tanda na ito ay proyekto at pagmamayari ng LGU Daraga. Inaasahang magiging malaking tulong ang mobile laboratory unit sa pagpapalakas ng mga serbisyong medikal at pagpapalawak ng akses sa pangangalagang pangkalusugan sa buong bayan ng Daraga. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Alas 4:44 ng nagmamadali.

0: Mga mambabatas naman, nagpanukala naman ang investigasyon sa patuloy na paglaganap ng schistosomiasis. Romonda sa balitang yan, Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Nanawagan si na House Minority Leader at Four-Piece Party List Representative Congressman Marcelino Libanan at Eastern Samar Representative Congressman Christopher Shane Gonzales ng pagsasagawa ng investigasyon kaugnay ng patuloy na paglaganap ng schistosomiasis o snail fever sa mga may hirap na komunidad sa Visayas at Mindanao. Sa House Resolution No. 1059, hiniling ng dalawang mambabata sa House Committee on Health na suriin ang implementasyon at bisa ng schistosomiasis control and elimination program ng Department of Health. Ayon kay Libanan, patuloy na naapektuhan ng sakit ang mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya, lalo na sa mga lugar kung saan hindi maiwasan ang pagdikit sa kontaminadong tubig tabang. Ang schistosomiasis ay dulot ng parasite na Schistosoma japonicum na naipapasa sa pamamagitan ng mga susong may impeksyon. Maaari itong magdulot ng pananakit ng tiyan, pagtatae, paglaki ng atay, anemia, pagkabansot ng paglaki ng mga bata at matinding pinsala sa mga organo. Batay sa resolusyon na nanatiling endemic ang sakit sa hindi bababa sa 28 lalawigan sa bansa, kabilang ang ilang bahagi ng Eastern Visayas. Sinabi ni Libana na mahalagang matukoy ang kakulangan sa pulisiya at implementasyon ng mga programa upang tuluyang maputol ang pagkalat ng sakit

0: at maprotektahan ang mga vulnerableng komunidad para sa Bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Ronda, Pilipinas. Ronda, Pilipinas.
2: Alas 4:46 ng umaga, mga Brad, Operation Center ng Department of Agriculture Ilocos aktibo na para po sa posibleng epekto ng El Nino. Ramonda Sabaltangyan, Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Aktibo na ang Operation Center ng DA Ilocos Region Field Office bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Ayon kay DAFO1 Project Evaluation Officer Milagros de la Cruz, nakikipag-ugnayan ang ahensya sa LGUs upang bantayan at suriin ang epekto ng posibleng tagtuyot sa kanikanilang lugar. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang validation ng planting targets at monitoring sa kasalukuyang mga tanim. Pinalalakas din ang information dissemination sa pamamagitan ng social media platforms, radio blogs, mga pulong at fora. Regular ding ina-update ng DA ang baseline data kabilang ang estado ng pananim, pagtatanim at pag-aani habang nakikipagtulungan sa NIA, mga pamahalaang panlalawigan at LGUs para sa schedule ng irigasyon at pagtukoy sa vulnerable areas. Patuloy rin ang konstruksyon at rehabilitasyon ng maliliit na irrigation project. Nakahanda rin magbigay ang DA ng binhi, pesticide pump, solar irrigation system at suporta para sa mga hayop na maaaring maapektuhan. May 310,000 hektaryang palaya na ang Ilocos Region para sa wet season at 412,000 hektarya para sa dry at wet planting season. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: Alas 4:48 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Maraingkinan din na naman ni Chairman Emeritus ng Alyansa ng Bantay sa Kapayapaan at Demokrasya, People's Alliance for Democracy and Reforms, Liga Independencia Pilipinas at Filipinos Unity Yield Movement, Dr. Jose Antonio Goycha, ang pagpataw ng sanksyon ng China laban kay Defense Secretary Gilberto Gibochidoro Jr. Ayon kay Goytia, ang hakbang ng China ay isang uri ng panggigipit laban sa isang opisyal ng Pilipinas na nagpapatupad ng tungkulin sa pagtatanggol sa pambansang interes at soberanya. Nagpahayag din ng pagkabahala si Goytia sa patuloy na presensya ng isang lumulutang na istrukturang Chino sa loob ng lagoon ng Bajo de Masinloc sa kabila ng mga diplomatikong protesta ng Pilipinas. Binigyan din ni Goytia na dapat manatiling na matatag ang bansa sa pagprotekta sa mga karapatang teritoryal nito at nananawagan ng pagkakaisa ng mga Pinoy sa pagsuporta sa mga naayon na hakbang o naayon sa batas na hakbang para sa pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Alas 4:49 ng umaga, mahigit 5,000 mga senior citizens sa lungsod ng Baguio benepisyaryo ng Social Pension Program. Ramonda sa balitang yan, Jong Monar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniulat ng Baguio City Social Welfare and Development Office na may kabuang 5,582 indigent senior citizen ang nabiyayaan ng social pension ng pamahalang lungsod sa ikalawang quarter ng taon. Ang payout ay nagudyat ng isang malahagang milestone dahil ang programa ay direktang impinatupad ng pamahalang lungsod sa pamamagitan ng Transfer of Funds Scheme kasunod ng isang kalatas na inilabas ng Department of Social Welfare and Development. Ang skema ay nagbibigay daan sa mga lokal na unit ng pamahalaan na gumanap ng mas aktibong papel sa pag-atid ng mga benepisyo ng social pension sa mga kwalipikadong senior citizen. Ang pamamahagi ng mga benepisyo ay sinagawa sa pamagitan ng magkasanib na pagsisikap ng City Social Welfare and Development Office, City Accounting Office, City Treasury Office, mga social workers na nakabase sa mga komunidad, mga opisyal na barangay, mga asosasyon ng mga senior citizens at iba pang mga stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Alas 4:50 naman na nagmamadaling umaga, mga Brad. Police Regional Office 6 na mahagi naman ng mga bagong sakyan at motorsiklo para sa mas pinalakas na operasyon ng kapulisan nito. Ramonda sa balitang yan, Paul Tarosa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nabahagi ang Police Regional Office 6 ng mga bagong mobility assets sa Iloilo Police Provincial Office at Iloilo City Police Office sa isinagawang blessing at turnover ceremony. Pinangunahan ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo ang programa na naglalayong palakasin pa ang operational capability ng mga police units sa rehiyon, kasabay ng pagbabasbas na isinagawa ni Police Major Mark Renzi Oglesco, Regional Pastoral Officer. Formal na ipinagkaloob ng PRO 6 ang isang unit ng personal carrier 4x4 4x4 at isang unit ng light transport vehicle sa Iloilo Police Provincial Office na tinanggap ni Colonel Bayani Razalan, Provincial Director ng IPPO. Samantala, tatlong unit naman ng 150cc light motorcycle ang ipinagkaloob sa Iloilo City Police Office. Ang pamamahagi ng mobility assets ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng PRO6 na mapalakas ang police visibility, operational readiness at mabilis na pagtugon sa mga pangangailangan ng komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Ronda Pilipinas.
2: Alas 4:41 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Welcome kay Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ang pagkakasundo ng Estados Unidos at Iran na ani inaasa magbibigay ng katatagan sa global energy market. Ayon kay Gatchalian, ang inaasahang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz at ang tuloy-tuloy na daloy ng mga produktong petrolyo ay makatutulong para mabawasan ang inflationary pressures o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Aniya, magdudulot ito ng malaking ginhawa sa mga mamimili na matagal nang naapektuhan ng mataas na presyo ng krudo mula pa noong Marso. Gayunpaman, sinabi ng Senador mga Brad na hindi dapat sayangin ang pamahalaan ang pagkakataong ito at kailangan gamitin ang panahong ito para higit pang patatagin ang pangmatagalang energy security ng bansa. Iginit rin ni Gatchalian mga Brad na ang kahalagahan ng pagpapabilis at pagpapatupad ng mga renewable energy projects para mabawasan ang epekto ng mga posibleng pagkakagambala sa supply ng enerhiya sa hinaharap. Anya, ipinakita ng nagdaang krisis na hindi makakamit ang tunay na soberanya ng bansa kung walang matatag na seguridad sa enerhiya. Tiniyak naman ni Gatchalian mga brada na kahanda ang Senado na isulong ang mga kinakailangang hakbang para makahikayat ng mas maraming mamumuhunan at matiyak ang sapat, abot kaya at maasa ang supply ng enerhiya para sa mga Pinoy. Alas 4:53 po na nagmamadaling umaga mga brada. Patiin ko lang ng happy happy birthday. Itong si itong si Spoke Jet Ramos mga brada. Mukhang si Kuya Jet, ayan. Magandang morning sa iyo Kuya Jet, and of course, happy happy birthday. Ang wish namin sa iyo dito sa Ronda Pilipinas. Syempre, huwag ka munang mapapagod, ha? Huwag ka munang mapapagod, ha? Relax ka lang. Alas 4:53 po na nagmamadaling umaga mga brada. Tuloy-tuloy naman ang magbibigay ng pamahalaan sa mga tsuper nang apektado ng pagtaas po sa presyo ng langis sa bansa. Langis po sa bansa, umabot na po sa 62,000 mahigit na drivers ang nakapag-avail ng fuel subsidy ng pamahalaan. Ito ay ang 10 piso kada litro na diesel ng subsidiya sa mga tsuper. Ang kabuang halaga ng mga naibigay ng pamahalaan umabot na po sa 103.7 million pesos. Unti-unti na nagkaroon ng rollback sa presyo ng diesel. Ayon sa DOE, tuloy-tuloy pa rin ang fuel subsidy program. Paliwanag ng kagawaran, nadagdagan pa sa 2,000 pesos ang mga gasoline station na nakikiisa, o 2,000 ang mga gasoline station na nakiisa rito. Layo naman ng DOE na palawigin pa ang programa hanggang sa mga driver ng delivery trucks at iba pa. Alas 4:55 na po na nagmamadaling umaga mga brada.
6: Wala na, finish na.
7: Papa Lawrence, ingat ka.
8: Salamat po. Thank you po.
2: Uy, maraming salamat mga brada, ha, sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay. At sa ibaba naman para sa pagsubok sa buhay. Lawrence Tanho ko mga brada. Magkarinigan po tayo bukas. Adios. Ronda
9: Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
12: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
11: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
13: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
14: Anong nangyari?
13: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
15: Ako sir, ambulance driver ako.
14: Ambulance driver?
15: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
12: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
14: Dahil hindi na umabot.
15: Nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
12: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
14: Makapal yung semento.
12: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
14: These are the reinforcements.
12: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
11: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
14: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
18: Nakita ko yung picture ng vessel, hindi siya yung heavy fuel, no? Limited ng quantity of fuel on board. This has to be addressed with the joint efforts of the Coast Guard, the OTR, and other government agencies. And before our sending our teams there, meron ng damage, no? And meron tayong allocation sa tupad na nakakatulong magbibigyan ng tupad while hindi sila makapag-isla kung sino man ma-affected. Some fuel assistance will be nakailangan. We just monitor for ano nangyayari. In case we need to test the waters and of course talk to the communities. No? We are ready to assist fisher folks that might be affected. Pero tingin ko naman hopefully limited lang ng effect.
19: Marami tayong hinandog ngayon sa ating mga sasakat ng isda. No? Besides yung presidential assistance from farmers and fisher folk, mayroon tayo mga traktora, bangka, fertilizer, vinyl, abaka, scrapers, crop insurance. Kasi marami pa, garden post, may some vegetables, so halos kompleto.
20: Yung pagpiler ng tubig, mga hose, kasi mahirap ang tubig sa alin, no? Paggamit ng hose, makakalapit-lapit yung pump source hanggang duman sa area.

0: Very important itong pork festival, ano? Dahil nga, kailangan natin na mahatid sa ating mga mamamayan ng there is such a thing as great Filipino pork, no? Local pork na fresh, na mas masarap na sariling atin. The more we consume na Filipino pork, the more we have ating mga magsasaka at maghahayop, lalo sa mga produsya. Yes, it's possible. Gusto natin ma-promote talaga ang Pinoy pork at ang kilikin natin.
1: We are so glad na nag-uusap naman tayo palagi para sinusuportahan ang ating local na industry, lalo na yung pork.
2: Ang kilikin mo natin ang sarili natin. Kapagkat ang pagsusuporta sa local na produkto ay pagsusuporta rin sa kabuhayan ng ating mga magsasaka at lalo rin sa ating nag-aalaga ng mga hayop. Alam niyo, sa ginagawa niyo ngayon, definitely ang panalo dito ay ating Pinoy.
0: Next year, very exciting. Malaki yung budget natin sa repopulation, lalo na sa local pork industry. Pati marketing ng Pinoy pork.

0: ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw, araw ho ng Martes ngayon. 16 na po tayo sa buwan ho ng Hunyo pa rin, 2026. Ay good morning, good morning, good morning. Gising-gising, bangon, kilos, galaw-galaw. Morning sa ating mga bayaning magsasaka, matatapang ho nating mga isda. Ama kayong Dopalop sa mga bahagi ng Kapuluan, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, hangat po namin isang mapayapang morning, isang mapayapang masaganang agrikulturang araw sa ating lahat. Manan niyo pinagkakabalahan, sino manan niyong kapiling, number 1, number 2, number 3. Na kami pakilam doon, ano ho? Sa amin, kayo po ang aming number 1. Minsan pa, samahan niyo po ang inyong lingkod, ka-hero, hero, ilustrero, brigado. Pagtalakay pa rin po sa mga isyong pwede natin buksan at pag-usapan, may kinalaman pa rin sa usapang agrikultura. Siyempre, pagkipag-ugnayan po natin sa mga taong nasa likod doon ng mga balita at mga report, galing pa rin po naman sa mga lalawigan. Yun! Ay galaw-galaw para hindi pumanaw, bawal ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada, si Mamang Chopper pakikalabit lang, pakigising lang, baka medyo pupungas-pungas sa antok-antok, delikado ho yan ho. Ito sa mga long drive, at yung mga biyahero-biyahera ng karne, ng baboy, ng bangka, ng manok, kahit hindi ho kayang idare-darecho, gilid-gilid muna ho tayo, gilid-gilid lang, hour nap, importante ho yan, 15-30 minutes, okay na yan. Tsaka natin balikan ho yung mga manibela para tsaka kaligtas yung ating biyahe, ating mga paglalakbay sa maghapon. At siguradong babalik ko tayo sa piling nating mga mahal sa buhay, sapit ng hapunan, pagsapit ho ng kinagabihan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Sabay-sabay tayo napapakinggan sa lahat ng ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Radyo Television, 104.3 The Capital. Diyan po ang DWCSMA Pidig Ilocos Norte. Kunin kay Mayora Gina, family po naman. Kundi sa DWCJ po naman sa lalawigan ng Cagayan. Kunin kay Governor Ed Aglibay naman. The rest of Dagang Hujan sa Cagayan. Kamusta na kay Rian? O galaw para hindi pumanaw. Sa lahat po na social media platforms, nandyan ho tayo. Mapa-Instagram, TikTok, YouTube, Messenger, Facebook. At po ng klase mga impormasyon dapat ho ninyong malaman. Parado makararating ho yung walang bawas, wala hong dagdag. Ano, iwas ho sa mga fake news ho. Siyempre, ingat pa rin po sa to, tayo sa ating mga paglalakbay. Maluwag pa ho ang kalim, maluwag pa ho ang lansangan. Yan, kuminsan mas grabe aksidente at home. Bumper to bumper ang traffic, gas-gas lang yan. Walang mabigat na aksidente. Anyway, sunod natin, 8 minuto sa kapitbahay. Makalipas ang alas 5 ng madaling araw sa ating lagay muna ng ating panahon.
0: Agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Asahan daw po ngayong araw na ito ng 16 ng Hunyo. Mabati muna pala sa lahat po nagdalang bagyo o low pressure. Ang ulit asahan po naman ng mga isolated na pag-ulan, mga localized thunderstorms, magsapit po naman sa hapon o sa gabi. Aka sa Luzon, kasama po ang Metro Manila, ang kalahatang mainit at maliwalas sa panahon po naman ang sinasabing iiral. Ang Metro Manila ay makararanas po ng temperatura na abot po naman sa 33 degrees Celsius. Ay chance ng panandali ang pag-ulan, thunderstorm sa gitla pagsapit po ng hapon at sa gabi naman. Kaya po ng Visayas at Mindanao, lindol na naman ang dabaw, ano? X.2 ba yun? Hindi mga lindol ngayon, ha? Malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao mamakararanas din ho ng mainit na panahon. May mga localized thunderstorms. Ang mga biglang pag-ulan po ay inasang tuwing hapon po naman, pagsapit po naman ng gabi. May paalala pa rin sa publiko dahil po sa mga thunderstorms yan, pinapayuhan po ang lahat na magdala pa rin ho ng payong. Ano na, mga estudyante natin papasok ngayong umaga, dala ng payong pananggalang sulan. Mag-ingat sa mga biglang pagbaha o mga pagkidlat po naman. Ayan. Diyan po naman sa may

0: storms, iingat po ng pag-asang lahat sa posibleng biglaang pagbaha o pagguho ng mga lupa, landslides. Sa mga bulubunduking lugar, kung magiging masugit po naman ang panahon. Kaya ingat-ingat pa rin ho riyan. Pati naman ang Kabikulan, Quezon at Eastern Visayas, maulap na kaligtaan, kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at paghidlat hoya. Ay dahil palipun po naman sa mga tinatawag na Easterlies. Rin ang Cagayan Valley at maging sa Aurora, Easterlies pa rin ho dyan, ho? Chance na mga isolated na pag-ulan, biglang thunderstorm pagdating po ng hapon at gabi. Ayan. Indanay pa bahagi ng Visayas, intertropical convergence zones ang salubungan, ang hangin po naman na nagdadala ng ulan dyan. Kaya malaking bahagi ng araw po ay magiging mainit, ngunit sa asahan ng batinding thunderstorm, pagsabit po naman ng kinagabihan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Galaw-galaw para hindi bumanaw. Ito sa mga motorista natin at doon sa mga naghahanda na papunta sa kanilang mga bukirin. Siyempre kinakailangan dapat sa umaga maraming kainan ho. Importante ho yan. Siyempre mga pabalik na po galing naman sa laut ng mga manggisda natin. Lubungan naman ng mainit na yakap, sulat, kape ni Mrs. Ganado naman si Mister. Ayan. Ingat pa rin po sa mga nasa biyahe natin, sa mga naglalakbay po nating kapitbahay o pakiusap lang. Awal po ang tutulog-tulog sa Maribela. Awal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Sisilip tayo doon sa mga breaking news sa mga nakalipas na oras. Ating mga headline na sa ating balitang agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ating mga headliners, Department of Agriculture naglunsad ng programang Local Vaccine Development laban po naman sa ASF at Foot and Mouth Disease.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Department of Agriculture pa rin, pinalalakas po ang rebuilding ng hog population upang mapanatiling sapat ang supply ng baboy. Oink, oink.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
0: At libreng artificial insemination alok ho ng DA. Philippine Carabao Center of PCC. Ay, kaugnay ito ni Chris. Mag nga pala kahapon, ho? Kayong baka, yung mainit na sabon ng baka riyan. Ito natin, 13 minuto na makalipas ang 5 na madaling araw.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Hindi naman kasi pagka malapit ka na mag-senior, marami nang nararamdamang alien sa katawan. Free din tayo. Ano kaya resulta? Sa mga detalye ng balita, nilunsad doon ang Department of Agriculture and ang Animal Vaccine Development Program na layuning paundarin ang sariling bakuna ng bansa laban sa malalang sakit ng hayop. Mayan, mag-discover naman tayo ng sariling ating kahit sa bakuna. Huwag tayong asang-asa na sa labas. Ano ho? Ito, wati bang bakuna? Sa labas pa ba yan? Yun, ito, pinungunahan po ni Agriculture Secretary Francisco Chil Laurel Jr. Ay, good morning, sir. Ang pagpirma ho ng kasunduan kasama naman ang Bureau of Animal Industry, Philippine Carabao Center at Central Luzon State University ay pondong 104.7 milyong piso. Laki yan, ha? Loob po ng 3 taon ng programa na tututok sa pag-develop ng bakuna contra African Swine Fever, Foot and Mouth Disease. Dapat talagang pati mga bakuna na yan, pag-aralan ho natin. Yung mga produktong ini-import natin, pati bakuna, dapat pag-aralan din natin. Sabay nito ang pagtatayo po naman ng Biosafety Level 3 Laboratory para sa mas ligtas na pag-aaral ang mga high-risk animal diseases. Ayon pa rin po kay Secretary Laurel, tayo din itong mapalakas ang lokal na produksyon ng livestock sector sa ng mga outbreaks o sakit po naman ng mga hayop.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Tanggap tayo ng report muna. Bahuan ng Pangulo magbubukas sa Malabon ngayong araw. Alamin ho natin yan, ho. Tutuko dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Muling magbubukas ang kadiwan ng Pangulo ng Department of Agriculture sa Malabon setting ngayong araw, June 16. Sabi sa ng lokal na pamahalaan, magbubukas ang kadiwan ng Pangulo sa Barangay Flores Covered Court mamayang alas 9 ng umaga kung saan maaaring makabili ang mga kwalipikadong beneficiaryo ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Kabilang sa maaaring bumili ang mga nasa vulnerable sector gaya ng mga persons with disability o PWD, solo parent, 4-piece, senior citizens at miyembro ng transport sector. Bukod naman sa bigas, makakabili rin dito ang iba't ibang abot-kayang produkto tulad ng sariwang gulay, prutas, karne at iba pang lokal na produkto. Layon pa rin itong suportahan.

0: ng mga lokal na magsasaka at matulungan ng mga mamimili na makabili ng abot-kayang pagkain. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Meret Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Marian Bastasa. 15 minutes na kami dumay, makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Unang Martes sa mga may lakad, sa mga may pupuntahan. Sa mga chikiting natin, gising na gising na, papasok. Iba ho niya, naglalakad na ganitong oras pa lang. Ano? Tungo sa kanilang mga eskwelan, ingat-ingat lang. Abad kayo yung mga magulang, samahan niyo na po yung mga chikiting ninyo. Was disgrasya, iwas ako na po tayo. Ang tawa, pinaiigting ng Department of Agriculture ang mga hakbang upang may balik po sa normal ang populasyon ng mga baboy sa bansa. At matiyak po naman ang matatag na supply at presyo po naman ng karne sa merkado. Naginanap na Hog Festival 2026. Aha. Sabi ni Agriculture Secretary Francisco Chio Laura Jr. na patuloy na pinatutupad ng ahensya mas maigbit na biosecurity measures, science-based repopulation program. Ang kanina doon sa screen nakita natin doon si ano ha. Kinag. Oh. Layon din ito na mapigilan ang paggalit po ng African Swine Fever at mapabilis ang pagbangon po naman ng industriya. Ayos din ho ng pamahalaan na maibalik ang produksyon ang hog sector habang pinoprotektahan ang kabuhayan ng mga magbababoy at manatiling abot kaya ang presyo ng baboy para sa mga mamimili. Tigyang din ng DA na mahalaga ang tuluyang ang pagbangon ng hog industry upang mapalakas ang food security, makatulong po naman sa pag-control sa pagtaasyon ng presyo ng pagkain na dito sa bansa pa rin. Benteng Bigas Program, ipinatutubad na sa mga barangay. Diyan po naman sa Catanduanes, Abiculanjo ho yan. Idagat ho yan. Sa mga nakatutok dyan sa Pandan. May natin ang mga detalyo ng balitang niya, si Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Virag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Formal nang inilunsad sa mga barangay sa Catanduanes ang Benteng Bigas Program upang mailapit sa mga mamamayan ang abot kayang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Sa isinagawang rollout ng programa sa mga barangay ng Kabungahan, Lubas at Barihay sa bayan ng San Andres, umabot sa 350 ng mga residente ang nakinabang sa pagbili ng tig-10 kilong bigas. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, layunin ng programa na mapagaan ang gastusin ng mga sektor na kabilang sa mga prioridad na benepisyaryo kabilang ang mga senior citizens, solo parent, persons with disabilities, indigent households, mga magsasaka, mangingisda, kasama ang tsuper, minimum wage earners at mga kawanin ng DepEd. Bahagi ang inisyatiba ng P20 Rice Project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naglalayong makapaghatid ng mas murang bigas sa mas maraming Pilipino. Naisa katuparan ng programa sa lalawigan sa pamamagitan ng koordinasyon ng pamahalaang panlalawigan sa Food Terminal Incorporated upang mapalawak ang akses ng mga katandunganon sa abot kayang supply ng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Juris La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Salamat, Juris La Rosa ng Catanduanes. 18 minutos kapitbahay makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Andala, dako naman tayo ng kamsur mula sa Catanduanes. Oh. Senior citizen at tatlo pang individual inarrest, no? Dahil po sa illegal na pangingisda dyan sa Cabusao, Camarines Sur. Mga detalye, tutok tayo kay Ronel Peñaflor, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Arestado ng mga otoridad ang isang 71 taong gulang na lalaki dahil umano sa illegal na pangingisda at paglabag sa Fisheries Ordinance sa bayan ng Cabusao sa Camarines Sur nitong nakalipas na Linggo. Ayon sa Cabusao Police, nagsagawa ng seaborne patrolling ang police, katuwang ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ang bantay dagat ng mamataan ang bangka ng senior citizen na nangingisda sa lugar gamit ang pinong-pinong lambat kung saan ito'y tinatawag na pukot. Nasamsam sa sospek ang halagang 2,000 piso at mga isdang dilis. Sa isa pang operasyon, arestado rin ng pinagsarib na pwersa ng mga otoridad ang tatlo pang mga mangisda mula naman ito sa Camarines Norte na nangingisda sa karagatang sakop ng Cabusao, Camarines Sur nang walang kaukulang permit. Ang mga edad ng naturang sospek, isang 18 taong gulang, isang 31 taong gulang at isang 48 taong gulang na po pawang mga residente ng Puruk 5, Barangay Lalawigan sa Mercedes, Camarines Norte. Nasamsam sa kanila ang nasa 5 kilo ng alimango na nagkakahalaga ng 1,500 piso at mga kagamitang pangingisda. Nasa kustudya ngayon ng Cabusao Philippine National Police sa mga sospek at nahaharap sa Municipal Ordinance No. 2014-04 ang unauthorized fishing sa naturang bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peña Flor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Naga. Oras na natin kapit bahay, 20 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw, araw ho ng Martes. Galaw-galaw para hindi pumanaw, galaw-galaw sa mga mahilakad. Ang dalawang 200 kilo naman ang illegal na tikong. Awan ni Tikang. Sa bato sa Pio Duran, Port Salbay, habang tatlong suspect naman, arestado. Dalian, nandiyan po naman sa JM Olarte, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naharang at nasabat ng pinagsanib na pwersa ng Pio Duran Port Security, B-Fire Regional Office 5 at Pio Duran Municipal Police Station ang umabot na 200 kilo ng ipinagbabawal at hindi dokumentadong pufferfish o mas kilala sa tawag na tikong sa Pio Duran Port, Pio Duran, Albay. Batay sa ulat ng Albay Police Provincial Office, isinagawa ang operasyon sa bisa ng isang balidong impormasyon ukol sa pagtatangkang pagpuslit ng mga kontrabando patungo sa lalawigan, kung saan na-recover ang mga illegal na isda na nakalulan sa isang six-wheeler closed van at nagresulta sa pagkakaaresto ng tatlong sospek. Kinilala mga ito na sina alias June na 64 na taong gulang na may-ari ng kargamento mula sa Masbate, alias July na 49 na taong gulang na helper mula sa Rizal, at alias Bert na 43 taong gulang na driver mula sa Pasig City. Lumabag ang tatlong akusado sa Section 125 ng Republic Act 10654 o ang unlawful handling, selling or possessing of fishery products without local transport permit, maging sa Fisheries Administrative Order 249 na nagpapatupad ng ban on the sale and distribution of raw or fresh and processed pufferfish dahil sa banta nito sa kalusugan ng publiko. Sa ngayon, nasa kusudiyan ng Pio Duran Port Security sa Barangay 4, Pio Duran, Albay, ang mga nahuling sospek kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaukulang kasong kriminal sa korte. Ayon kay Police Colonel Noel Donato Nunez, Provincial Director ng Albay PNP, mas papaigtingin ng otoridad ang pagbabantay sa mga pantalan, katuwang iba pang ahensya ng pamalaan, upang masugpo ang mga legal na kalakalan ng yamang dagat, matiyak ang pangmatagalang konserbasyon ng kalikasan, at maiwasan ang pagbebenta ng mga nakalalasong pagkain sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Mula dyan sa Albay, dako tayo ng Pangasinan. National Irrigation Administration. Ay, good morning kay kay Engineer Ed Gillian Company. Maraming salamat. Ganun din kay Sir Jess Las Marias. Sir Jimbo, yun. Pinalawak ang tulong sa mga magsasaka kontra El Nino at climate risks. Mimpo natin ang mga detalye. Nandiyan po naman si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas, Tayuga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinalalawak ng NIA ang mandato nito upang matulungan ang mga magsasakang Pilipino na makayanan ng epekto ng El Nino at iba pang climate-related disruptions na nagbabanta sa produksyon ng agrikultura at food security sa bansa. Ayon kay NIA Ilocos Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin, hindi na lang paghahatid ng irigasyon ang focus ng ahensya. Layunin na rin itong matiyak na mas magiging matatag, produktibo at mas maayos ang kita ng mga magsasaka sa kabila ng bago-bagong klima. Upang mabawasan ang pagkalugi sa pananim dulot ng matinding panahon, nakikipagtulungan ng NIA sa pag-asa sa pag-aayos ng cropping calendars batay sa seasonal climate forecast. Hinihikayat ang mga magsasaka na iayon ang pagtatanim sa pattern ng pag-ulan upang maani ang kanilang mga pananim bagong kasagsaga ng panahon ng bagyo. Sa mga lugar na kulang ang supply ng tubig, nagpapatupad ang NIA ng irrigation rotation schemes kasama ang irrigators associations upang matiyak ang patas na distribution ng tubig kabilang sa mga sakahan na nasa dulo ng serbisyo. Nakikipag-ugnayan din ang ahensya sa dam operators para maiayon ang pangangailangan sa irigasyon sa schedule ng pagpapakawala ng tubig. Kasabay nito, katuwang ng NIA ang DA, DOLE, PhilMEC sa pagbibigay ng farm inputs, post-harvest technologies, mechanization support at mga oportunidad sa kabuhayan para sa mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Mildred Coquia, Tayog, Pangasinan. Samantala, dako naman tayo ng gingoog. Ano ho? Dalawang coffee farmer sa Claveria, Misamis Oriental, nakatanggap po ng parangal sa nagawang Philippine Coffee Expo. Ang mga detalye, nandiyan po naman si Noel Calonia, Radyo Pilipinas, gingoog.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nakatanggap ng award ang dalawang coffee farmers mula sa Claveria Misamis Oriental sa ginawang Philippine Coffee Expo sa Juan Ayala, Makati City. Pagkatapos nakilala ang kalidad sa kanilang Excelsa Coffee Beans sa 2026 Philippine Coffee Quality Competition. Nakilala ang mga awardees na sina Ponciano Lumandong ng Mat Ihigaw Non-Free Farmers Association at Dennis Ong ng Coffee Claveria Beverage Manufacturing. Ikadalawang taon na ang mga Excelsa farmers mula sa probinsya ang nakatanggap sa naturang pambansang parangal sa pagsuporta ng Department of Trade and Industry sa pamagitan ng Rapid Growth Project na nagbigay ng technical training, post-harvest facilities at market integration para mapunlad ang produksyon at mapalawak ang merkado sa lokal na mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
2: Maraming salamat, Noel Calonia, Radyo Pilipinas, Hingog. 26 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tuloy pa rin tayo sa balitaan. Purman tayo sa Bangkasibugay. Ang Farmers Association sa bayan po naman ng Tigbao, Sampuanga del Sur, kumita po ng halos 167,000 piso sa loob po ng walong production cycle. Mga detalye, nandiyan po naman sila si Kabul, Radyo Pilipinas, Sampuanga, Sibugay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Nang halos 3,000 kilo ng kamatis ang dalawang magsasakang kasapi ng Makuli Farmers Association sa bayan ng Tigbao, Sampuanga del Sur. Ang napakalaking ani ay bunsod ng walong production cycle sa ilalim ng suporta ng Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASAD Program Phase 2 sa Joint Tomato Enterprise ni na Gamelba Rigoros at Trudy Banagan na mga benepisyaryo ng 2024 Corn and Vegetable Production Project. Umabot sa 167,000 pesos ang kanilang net income mula sa 3,000 kilong naibintang ani matapos ibinawas ang mga nasirang produkto at ang araw-araw na konsumo. Nagsimula ang kanilang tomato production noong Oktubre 2025 at ang unang anihan ay nagpatuloy mula noong Enero nitong taon sa loob ng walong harvest cycle. Sa kasalukuyan, karamihan ng kanilang ani ay direktang binibili ng regular na suking tagapamili mula sa bayan ng Dumalinaw, Zamboanga del Sur na pumupunta mismo sa kanilang sakahan. Ang presyo ng kamatis ay pabago-bago, depende sa merkado at direktang napag-uusapan sa pagitan ng magsasaka at tagapamili, kaya ang aktual na halaga ay maaaring malaman sa pagipag-ugnayan mismo ng mga magsasaka upang masiguro ang updated at tamang presyo batay sa kasalukuyang bentahan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Kubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Leslie Kubol, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Sibugay. Samantala sa pang report, bago tayo mag-break. 20 taniman ho naman ang pinya sa Calatrava, Redcross Occidental. Nakatanggap po ng field gap certification. Isang mga natutok sa atin dyan sa Negros, ano ho? Kay Ma'am Veronica Maputi, oh, and family. Pero, massage clinic, oh? Pa, uning sa mga natutok dyan. Unang detalye, amin natin kay Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Isang makasaysayang tagumpay ang nakamit ng sektor ng agrikultura sa Negros Occidental matapos ma-certify na sumusunod sa mga itinakdang pamantayan ng Philippine Good Agricultural Practices. Ang 20 taniman ng pinya na may kabuuang sukat na 41 hektarya sa barangay Minapasok, Calatrava, probinsya ng Negros Occidental. Ang mga nasabing sakahan na sakop ng Ecogan Farmers Association at Kalunogan Victory Taklaran Irrigators Association ay nakapasa sa final inspection na isinagawa ng Bureau of Plant Industry Food Safety Operations Unit Cebu sa tulong at suporta ng Department of Agriculture Negros Island Region Regulatory Division, Office of the Provincial Agriculturist ng Negros Occidental at Municipal Agriculture Office ng Calatrava. Ang pagkakaroon ng field gap certification ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga magsasaka ng pinya kabilang ang mas malawak na merkado, mas mataas na tiwala ng mga mamimili at ang pagsusulong ng ligtas di kalidad at makakalikasang pamamaraan ng pagsasaka. Ipinapakita rin ito ang kanilang dedikasyon sa pagsunod sa mabuting gawi sa produksyon at patuloy na pagsisikap na mapataas ang kalidad ng kanilang mga produkto. Ang tagumpay na ito ay patunay ng matibay na pagtutulungan ng mga magsasaka, organisasyon at mga ahensya ng gobyerno sa pagpapaunlad ng mas ligtas, mas sustainable at mas competitive sector ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Volta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Volta Rosa, Iloilo. Pili ko na nung araw, patikim ng pinya. Oh, meron nun eh. Libreng artificial insemination AI process ang inialok mo naman ng Department of Agriculture, Philippine Carbon Center para po sa mga inahing hayop. Ayun, hindi barako ha. Ayon kay DIPCC Mariano Marcos State University Artificial Insemination Coordinator William Godoy. Huwag na iniklis kahapon. Sama sa libreng servisyo mga kinakailangan gamit tulad po naman ng cement tank, gloves, langis at AI gun. At iba pa rin ginagamit po naman sa artificial insemination sa mga hayop. Aglilinaw pa ng eksperto na may kaukulang bayad ang nasabing proseso kung mga pribadong village-based artificial insemination, technician po naman ang sinasabing gagawa po nito. Eh, hindi ito bababa sa halagang 1,000 piso sa kalabaw habang nasa 1,500 naman kung sa baka o sa mga lugar sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abrat, ilang parte po ng Cagayan at Apayao. Tinigyang din pa rin po nitong si Godoy na maraming beneficyo naman ang hatid. Ang AI tulad po ng malaki ang posibilidad na mabuntis ang mga inahing hayop tulad po ng kalabaw, baka, baboy at iba pa. Naiwasan din ang pagkalot ng sakit, magandang kalidad ng mga hayop na ipinapanganak. Binunta rin po ng ahensya na nakapagbigay na rin po ng magandang trabaho ang AI sa publiko. At nakanda na sila na magturo nito sa mga interesado. Ayun, thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Bago tayo mag-break, mga tututukan ho ninyong balita ngayong umaga. Laman ho ng mga headliners sa balita dito sa aming himpila sa maghapon. Association po ng Kongreso, inutasan na po ni Pangulong Marcos ang Kongreso na maglaba, magdaos ho. Special session na bukas na ba yan? Ngayon 17. O yun. Doon sa Senado, siyempre ang paghalal po ng bagong Senate President sa gaganaping special session ayon po naman sa ilang mambabatas. Impeachment update naman, tuloy po ang pag-usap ng diskusyon ukos impeachment trial ni Bibisaro Duterte at ang mag-aar po naman sa panuntunan ang botohan. Namataan naman ang isang PLA Navy warship at CCG vessel ng China. Itla po ng maritime cooperative activity ng Pilipinas at Amerika. Ay bawas presyo sa diesel at kerosene ngayong araw. Bang paiba-iba naman ang galaw sa presyo ng gasolina, pwede po naman sa mga kumpanya. At nakaranas po naman ang ilang kalsada sa Quezon City ng pagbaha dahil sa biglang bus po naman ang mga malalakas na pag-ulan. Babalik po kami, host! Bula mang ilan mo ng mahalagang paalala, usa pa rin, awal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.

0: Anong ilaw? Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Makita ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
3: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Parasin natin yung kapitbahay, 35 na minuto lang makalipas, ang alas 5 na madaling araw. Ay, salamat daw po sa mga nakiramay, nakidalamhati, kay Ate Beth Samson, ano ho. At po sa kanyang huling hantungan noong nakalipas na linggo, ano ho. Ganun din, so, salamat po ng Penesa family, kay Direk Romel Penesa, yung aking classmate. Ng Kapuso, banaw din po ng kanyang kapatid ba yun? Younger o kuya. Okay. Ay, kutunong araw, magkakababata kami nito eh. Yung director na siya. Salamat din at pagtuto kay Sir Delio Aceron, Vice President po ng PhilHealth dyan sa Cagayan de Oro. Happy listening din kay Dr. Pilar de la Rosa, East Avenue Medical Center. Maraming salamat. Ganun din sa mga Iris Boys, dyan ay 79 Batch sa Fort Solomon. Ay, sa mga natutok dyan sa may sa Tarlac, ano ho? Tarlac. Okay, Gorsak, ang Red Ink Family. Good morning ko sa mga nakatutok. Samantala, balikan natin ang mga balita. Siyam na daanan yung 10,000 pisong SLP Capital mula po naman sa DSWD. Ay ginamit sa paglunsad ng dalawang agri-project sa Mobo Masbate. Natin ang detalya sa Helen Grace Balian ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nakapaglunsad ng kani-kanilang Agricultural Livelihood Projects ang dalawang Sustainable Livelihood Program o SLP Association sa Mobo Masbate sa tulong ng kabuang 960,000 na kapital at livelihood support mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang 360 pesos na seed capital na ipinagkalob sa Masigasig Layer Farm SLP Association ginamit ng grupo para sa egg layering microenterprise. Samantala, nakapagsimula ng Fishing Livelihood Project ang Fishers SLP Association matapos mabigyan ng 560,000 na kapital na ginamit nila sa pagbili ng bangka at iba pang kagamitang pangingisda. Formal na inilunsad ang mga proyekto sa pamamagitan ng ribbon cutting ceremony na pinangunahan ng DSWD Bicol SLP kasama ang mga kinatawan ng Municipal Government of Mobo at Barangay Poblacion District 2. Ayon sa DSWD Bicol, layunin ng programa na makapagbigay ng matatag at pangmatagalang kabuhayan sa mga benepisyaryo tungo sa self-sufficiency. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
4: Isamantala, may malaking tapya sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ayon po sa DOE, ang diesel ay magkakaroon po ng rollback na abot na sa 3.71 pesos hanggang 5.71 kada litro. Ang kerosene naman, bawasan daw ho ng 50 hanggang 250 kada litro naman. Sinasabing halo-halo yung nagiging paggalaw ho sa presyo ng gasolina kung saan ng ilang lugar nakasaw na 50 ng rollback habang may iba naman as po naman ng 1.68. Laking tulong ang fuel rollback na ito sa mga mangisda at magsaka natin ho para mapababa mga operating costs at po naman ng inflation. Samantala, UPLB at Naga City, Camarines Sur, nagsanipwersa po na panuman sa pagpaunlad ng kasama. At detalye, nandiyan naman si Alain Norong, Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Bumisita ang mga eksperto ng Institute of Plant Breeding ng UP Los Baños dito sa Naga City. Nag-courtesy visit sila kay Mayor Lenny Robredo para pag-usapan ang cassava development ng lungsod. Kasama sa grupo si Ms. Clarice Evaristo at mga UPLB researcher. Inassess nila ang existing cassava projects ng Laga at tinicheck ang Minantiquilla at dalawang bagong variety ng cassava. Layunin ito ay palawakin ang produksyon ng cassava gamit ang research at mas magagandang farming practices. Para mas tumaas ang ani, mas kumita ang magsasaka at mas umunlad ang agrikultura ng Naga. Masaganang cassava, masaganang kabuhayan para sa Bicolandia. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong,

0: Sa 10 miyembrong asosasyon bilang bahagi ng kanilang Thanksgiving program. Ayon sa samahan, layunin ng pamamahagi na pasalamatan ng mga kasapi sa patuloy na suporta sa mga programa at adhikain ng organisasyon. Naging posible ang proyekto sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 1 sa pangunguna ni na BFAR-NFDC Chief Dr. Dennis Tanay at ARMATDEC Chief Antonieta Evangelista. Bago ipamahagi, pansamantalang inalagaan at pinalaki ang mga bangus fry sa sariling palaisdaan ng Pangulo ng Samapa upang matiyak ang kalidad ng fingerlings. Nagpasalamat din ang pamunuan ng samahan kay BFAR Region 1 Director Remily Lachica para sa suportang ipinagkaloob sa mga mangingisda. Bukod sa 25,000 fingerlings na naipamahagi, nakatanggap din ang Samapa ng 80,000 bangus fry, 1,000 siganid fry, 30 banyera, 4 na cooler box at 2 marine engine na inaasahang makatutulong sa pagpapalawak ng operasyon at produksyon ng kanilang mga miyembro sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Maraming salamat, kay Mildred Coquia, Tayub, Pangasinan. Ay, happy listening sa mga nakatutok dyan sa Tayub, Pangasinan. Ako, Cherish Family, maging sa Prudente Family. Nang susi kay Manong Menard. Manong! Ingat-ingat lang, ho! Dala tree planting activity ng PCI Laguna at Rizal. Bag para po naman sa kalikasan at kinabukasan. Minatin ang detalye kay May Farmeran, Radyo Pilipinas, Lucena.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinagawa ng PCA Laguna at Rizal ang tree planting activity bilang ambag sa pangangalaga at kalikasan ng dalawang lalawigan. Ayon sa pabatid ng PCA Laguna at Rizal, ang tree planting ay isa ring paraan para sa pagbuo ng mas lunti ang kinabukasan. Nakiisang iba't ibang samahan at kooperatiba ng mga magsasaka, korporasyon gaya ng Eastgate Maritime Corporation, Philippine Army 5th Field Artillery, Batalyon at ang Municipal Agri Office ng Pililia Rizal. Ang pagkikisa at suporta ng bawat isa ay malaking tulong para sa pagpapalakas ng adhikain para sa pagkakaroon ng mas berde at maunlad na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmeran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Maraming salamat, May Farmeran, Radyo Pilipinas, Lucena. 44 na minuto makalipas ang 5 na madaling araw, araw ho ng Martes. Sa mga may lakad, sa mga may pupuntahan, galaw-galaw, bangon, kilos, galaw-galaw sa mga estudyante natin. Oh, dapat gising na kayo riyan. Hindi maliit sa klase, yan. 150 mga magninyog po naman sa ginabatan Albay. Akinabang sa CFIDP Health and Wellness Campaign ng PCA Bicol. Detalye, punta natin si Bolapin, Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakinabang 150 rehistradong coconut farmers mula sa iba't ibang barangay sa bayan ng Ginubatan sa isinagawang CFIDP Health and Wellness Campaign sa barangay Mulatbukad. Ayon sa PCA Bicol, layunin ang programa na maghatid ng mga serbisyong pangkalusugan at suporta pangkalikasan para sa mga magnunyog bilang bahagi ng pagtugon sa mga epekto ng pagputok ng bulkang Mayon kung saan kabilang na ang Ginubatan sa mga naapektuhang lugar. Pinangunahan ang aktibidad PCA Region 5 at PCA Albay, Catanduanes, katuwang ang Municipal Agriculture Office ng Ginubatan, PAFC Albay, Albay Provincial Local Government Unit, Albay Provincial Agriculture Office, at pamalang barangay ng Mulatbukad. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng programa, patuloy na isinusulong ng PCA Region 5 ang kapakanan at kalusugan ng mga magninyog bilang pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa industriya ng niyog. Patuloy rin aniya ang inisyatibong ito ng patuloy na pagkalinga at suporta ng pamahalaan upang mapaunlad hindi lamang ang kabuhayan kundi maging ang pangkalahatang kalagayan ng mga coconut farmers. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Albay. Ay, shoutout sa mga natutok dyan sa Pandan, Catanduanes. Anong doa kay Manay Dolpo? Manay Pina, good morning. And sa Emerenciana, Rabago, Alcantara family, Adolasa family, ano ho? Ging sa Rabago, Robregado family, siyempre gandang maga sa mga nakatutok dyan sa Pandan, Catanduanes. Samantala, punta tayo ng bundok. Sasyon ng fruit grower, nakatanggap po na 1,000,000 pisong halaga naman ng B Colony Support. Apo naman sa DA Car. Tutok dyan si Donna Cawis Balio, Radyo Pilipinas, bundok.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakatanggap ng 1,000,000 halaga na tulong ang Lias Fruit Growers Association sa Barlick Mountain Province sa ilalim ng Livestock Economic Enterprise Development o LEED Program na

0: Department of Agriculture Cordillera Administrative Region. Ayon sa Provincial Information Office, kabilang sa ipinagkaloob na tulong ang 70 stingless bee colonies na inaasahang makakatulong sa pagpaparami ng citrus fruits sa pamamagitan ng mas mahusay na pollination. Bukod dito, magsisilbi rin itong dagdag na pagkakakitaan ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng honey production. Ayon sa mga opisyal ng DA at ng pamahalaang palalawigan ng Mountain Province, layunin ng proyekto na mapalakas ang kabuhayan ng mga magsasaka at madagdagan ang kanilang kita sa pamamagitan ng LEED program. Hinihikayat naman ang mga benepisyaryo na maayos na pangalagaan at paramihin ang mga bee colony upang mas marami pang magsasaka ang makinabang sa programa sa mga susunod na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Samantala, sabi ho ng Department of Energy, sasama na ang fuel subsidy program sa mga truck. Sakyan, nagbabiyahe po ng mga produktong agrikultural. Ang pondo, mumula ho sa DA. Ang land bank naman, ang kasalukuyang nag-aayos po ng listahan, ang mga sasakyang makatatanggap po naman nito. Samantala, balikin natin ang Tayug Pangasinan. Ang 10 milyong pisong halaga naman ng Farm to Market Road sa Kasiguran Aurora, inaprubahan na po ng DAPRDP. Detalye, nandiyan po si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa Yuga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Inaprubahan na ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale Up ang 110 milyong peso na pondo para sa pagsasaayos ng Cozo Agues Farm to Market Road sa bahin ng Kasigura Aurora. Ang proyekto ay naglalayong palakasin ang pagunlad ng agrikultura at ayusin ang koneksyon ng mga kalsada sa mga kanayunan. Ang pag-aproba ng 4.55 kilometrong rehabilitasyon na daan ay ginawa ng Central Zone Regional Project Advisory Board matapos ang isang masusing pagsusuri sa mga aspektong teknikal, ekonomiya, kapaligiran at palipunan sa ilalim ng pamumuno ni DAPRDP Regional Project Director Dr. Arthur Dairit. Kapag natapos ang kalsada ay nasa mapapabilis nito ang transportasyon sa 1,264 hektaryang nasasakupan nito na tahanan ng 2,204 na residente. Kabilang sa mga makikinabang ang higit 1,400 na lokal na magsasaka at higit 700 na katutubong agta mula sa mga sityo ng Diborsan, Dimagulpo at Agwes sa Barangay Cozo. Ang ang lugar ay sentro ng agrikultura na may 442 hektarya ng nyukan at 35 hectares ang palayan. Malaki ang may tutulong ng upgraded na daan upang mapababa ang kastos sa pagbiyahe ng mga produkto, mapatas ang kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng mas magandang presyo sa merkado at mapabilis ang kanilang ugnayan sa mga mamimili. Bukod sa ekonomiya, magiging madali na rin para sa mga residente ang pag-access sa edukasyon, kalusugan at mga residente ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug Pangasinan.
1: Andala, nagbabala naman ang Federation of Free Farmers, FFF, na maripong bumagsak naman sa una sa piso, 70 centimos, 170 centimos kada kilo. Ang farm gate price ng lokal na mais, ito ay kung itutuloy po naman ang DA daw, planong itaas po naman sa 500,000 metric tons, ang minimum access volume o quota naman sa pag-import ng mais. Andala, 165 mga proyekto naman ng Project Lawat Binhi, papalaka sa siguridad sa pagkain po naman at kabuhayan po naman sa Ilocos Region. Ang detalye na katutok dyan si Albert Cavilla, Radyo Pilipinas, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Inaasahang higit pang mapalalakas ang seguridad sa pagkain at kabuhayan sa Ilocos Region matapos maipasa sa pangangisiwa ng 3,345 na partner beneficiaries ang 165 na proyektong naisagawa sa ilalim ng Risk Resiliency Program Project Lawat Binhi ng Department of Social Welfare and Development Field Office 1. Nakompleto ang implementasyon ng programa sa 13 lokal na pamahalaan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan kung saan isinagawa ang turnover ceremonies para sa mga proyektong nakatuon sa access sa tubig, produksyon ng pagkain at kabuhayan. Kasabay ng turnover, nangako ang mga benepisyaryo at lokal na opisyal na ipagpapatuloy at pangangalagaan ang mga proyekto habang magbibigay naman ng teknikal na suporta ang mga LGU. Kabilang sa mga naisagawang proyekto ang small farm reservoirs, community gardens at iba pang inisyatibo kolektibong naglalayong mapabuti ang akses sa tubig at mapanatili ang produksyon ng pagkain lalo na sa panahon ng tagtuyot. Nakatanggap din ang mga partner beneficiaries ng 9,360 pesos na sahod para sa 20 araw na cash for training at cash for work bilang pansamantalang suporta habang isinasagawa ang programa. Patuloy namang ipinatutupad ang Project Lawa at Binhi sa iba pang partner LGU sa rehiyon upang higit pang mapatatag ang seguridad sa pagkain, kabuhayan at kahandaan ng mga komunidad laban sa epekto ng climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Samantala, iba't ibang ahensya po naman ang pamahalaan. Ang Sunny Press naman ang ginoo sa digitalization ang mga benepisaryong pang-agraryo sa Eastern Samar. Detalye po naman si Penny Pumida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Isinusulong ng Department of Trade and Industry, DTI, sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program, katuwang ang Department of Agrarian Reform, ang digitalisasyon ng mga samahan ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo sa Eastern Samar sa pamamagitan ng Business Automation System gamit ang Peddler App. Layunin ng programa na matulungan ang mga Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOs sa mas mahusay na pamamahala ng kanilang negosyo kabilang ang inventory management, pagtatala ng benta, pagsubaybay ng sa pananalapi at paggawa ng mga ulat, kabilang sa sumailalim sa pagsasanay, ang Bulusaw Coconut-Based Integrated Farmers Association sa Lawaan at ang General MacArthur San Isidro Agrarian Reform Beneficiaries Association sa General MacArthur. Ayon sa DTI, maraming kalahok ang unang beses pa lamang gumamit ng digital business applications, ngunit unti-unti silang nagkaroon ng kumpiyansa sa paggamit ng teknolohiya para sa mas epesyente at maayos na operasyon ng kanilang mga negosyo. Binigyang diin din ng DTI CARP at DAR na ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na gawing mas matatag, moderno at produktibo ang mga negosyo sa kanayunan sa pamamagitan ng digital innovation. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Maraming salamat, Penny Pumida, sa ating pangwakas na balita. Magagaling sa tayong Pangasinan. Salamat sa mga nakasama natin, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga nakatutok pa rin hudyang galaw-galaw para hindi pumanaw. Ang 1,500 mga magsasaka sa Pangasinan at tanggap po ng tulong pinansyal mula sa tanggapan po naman ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Salamat po. Mga detalye, po naman si Mildred Kokia, Radyo Pilipinas tayong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakatanggap ng tulong pinansyal ang humigit kumulang 1,500 ng mga magsasaka ng palay at mais sa Santo Tomas, Pangasinan sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks Program. Bawat benepisyaryo tumanggap ng tig 2,325 pesos bilang dagdag puhunan para sa kanilang pagsasaka at iba pang pangangailangang agrikultural. Layunin ng programa na matulungan ng mga magsasaka na may pagpatuloy ang pagtatanim sa kabila ng tumataas na gasto sa produksyon. Dinaluhan ng pamamahagi ng ayuda ni na Pangasinan 5th District Representative Ramon Monchinguico Jr., Santo Tomas Mayor Dickerson Villar, Vice Mayor Timoteo Dick Villar III, at Binalonan Vice Mayor Brian Louis Balangge. Pinahunahan naman ang mga tauhan ng Department of Agriculture and Distribution upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng programa. Ayon sa LGU ng Santo Tomas, patuloy itong nagpapasalamat sa pambansang pamahalaan at mga katuwang na ahensya sa pagbibigay ng suporta sa kabuhayan at kapakanan ng mga magsasakay sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred Coquia ng Tayug, Pangasinan. Salamat din po sa mga nakasama natin sa lahat ng ipila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga social media platforms, dyan pa rin po naman sa DWC, SMPD, Ilocos natin, DWCJ po naman sa Cagayan. Thank you. Sa ngalan po natin mga nakasama, sila Roger Cruz, Roman Malinin, Ariel Villamor. Parin po natin sila Nita Soriano, Susan Barameda, Gemma Rocamora, Tom Reyes, Marcial Malimban, Julius Ungab, Camilo Mario, Ron Esperanza. Alam pa rin po nila Julius Gonzalez, Elizabeth Rambolo, Hero Ilustre, Brigado, nag-iiwan. Namang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, po ay isang paraiso. Ay minsan pa, huwag tayong basa-basa naniniwala sa fake news. Huwag tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
7: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
10: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
9: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
11: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, mga lubak-lubak nga.
12: Anong nangyari?
11: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
13: Ako sir, ambulance driver ako.
12: Ambulance driver?
13: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
10: Meron po na experience si kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
12: Dahil hindi na umabot.
13: Ang nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalaya, napatay na pala.
10: Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
12: lahat. Makapal yung semento.
10: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
12: These are the reinforcements.
10: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
9: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
12: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, 20 million peso assistance sa Glan na Sarangani pinagkaloob ng barko sa administration matapos ang pagdama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
0: Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng mahigit sa 159,000 family food packs sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao.
3: Headlines.
0: Bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa 65 ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
3: Headlines.
0: Pamahalaan, patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga driver na naapektuhan ng pagdaas ng presyo ng langis sa bansa.
3: Headlines.
0: Senate Majority Block handa ng tumugon sa pinatawag na special session ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, June 16, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. 20 million peso assistance sa Glan Sarangani pinagkaloob ng barko sa administration matapos ang pagdama ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Pinaabutan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng 20 million peso social civic project fund ng Glan Sarangani kasunod ng ginawa nitong inspeksyon sa pinsala ng lindol sa lugar. Ayon sa Presidential Communications Office, bahagi ito ng patuloy na pag-agapay ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Nagdala rin si Pangulo Marcos ng Starlink Unit para sa bayan ng Glan upang mapalakas ang komunikasyon at mapabilis ang relief, recovery at rehabilitation effort. Kasabay nito, namahagi ang DSWD ng 5,000 peso financial assistance sa higit 450 benepisyaryo sa ilalim ng AIX program. Sinaksihan rin ng Pangulo ang pamahagi ng food packs at mainit na pagkain sa pamamagitan ng DSWD Mobile Kitchen. Gayon rin ang distribusyon ng 350 chari timba mula sa PCSO. Sa pagbisitang ito sa Sarangani, inspeksyon ng Pangulo ang Sarangani Provincial Hospital, Sapu Bridge at Malapatan National High School. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng mahigit sa 159,000 family food packs sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan pong balitang atid ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
3: Report.
8: Umabot na sa 159,000 family food packs kasama pa ang 7,000 ready-to-eat food boxes at 7,000 non-food items ang naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na labis na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinakamalaking naihatid na food packs na abot sa 131,000 sa Soxogen na naging sentro ng pinsala ng lindol. Ayon sa DSWD, bahagi pa rin ito ng augmentation support sa mga lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan sa 3 rehiyon sa Mindanao. Nananatili naman sa ilalim ng Red Alert status ang Disaster Response Command Center ng DSWD bilang bahagi ng patuloy na pagtugon sa epekto ng lindol sa Sarangani. Ayani. Sa ilalim nito, patuloy na piniigting ang pakipag-ugnayan sa mga LGU, DSWD field offices at iba pang katuwang na ahensya para matiyak ang maagap, sapat at angkop na pagtugon, kabilang paghahatid ng food at non-food items. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Umabot na sa 65 bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, mahigit sa 1,400 iba pa ang nasugatan, 36 na iba pa ang nawawala. Umabot naman sa 176,186 na pamilya ang naapekto ng malakas na lindol. Sa nasabing bilang, mahigit sa 3,100 pamilya ang nanunuluyan sa mga evacuation center. Higit sa 14,600 pamilya naman ang nanunuluyan sa labas ng evacuation center.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Umabot sa 1.3 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Ito ay ayon sa pinakahuling ulat ng Office of Civil Defense. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Dafort na nasa 141 na tulay ang naapekto ng lindol sa Region 11 at 12. Aliya, binuksan na noong linggo ang General Santos International Airport at bumalik na ang commercial flights simula pa kahapon. Samantala, sinabi ng OCD Deputy Administrator na patuloy pa rin ang rapid damage and needs assessment na sinasagawa ng pamahalaan sa mga apektadong lugar.
9: And classes are still suspended in 210 cities or municipalities while work was suspended in 100 cities and municipalities po. So tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagkakandak ng rapid damage and needs doon po sa ibang areas na affected pa nitong lindol.
6: Si Office of Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro Dufort.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Nasa 97.87% o halos 98% ng naibalik ang kuryente sa Mindanao as of June 13. Sa isang press conference, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na katumbas ito ng 1,044,379 na consumers na nawala ng kuryente dahil sa lindol noong isang linggo. Anya, kasama naman ang 24 na ospital sa Mindanao sa naibalik na ang kuryente. Gate naman ni Garin, magpapatuloy o magtutuloy-tuloy lang ang kanilang pagkilos hanggang 100% na ng consumers na apektado ng lindol ang naibalik ang kuryente.
10: Araw, nakita natin kung gaano kahalaga ang maibalik agad ang kuryente sa mga komunidad. Mahalaga ito dahil hindi lamang para sa mga tahanan at negosyo, kundi para rin sa mga ospital, evacuation centers, at mga serbisyong pang-emergency, nagsisilbing lifeline ng ating mga kababayan sa panahon ng krisis.
6: Nagpasalamat din si Garin sa tulong ng electric cooperatives at ng Task Force Kapatid para agarang may balik ang kuryente sa Mindanao.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Iyanig ng magnitude 6.2 na lindol ang lalawigan ng Davao Oriental. Ayon sa PVOLX, nangyari ang lindol kahapon pasado alas 5 ng hapon. Ang epicentro ng lindol ay 113 kilometers timog silangan ng bayan ng Governor Generoso. Tectonic ang pinagbulan ng lindol at may lalim ito na 94 kilometers. Naramdaman ang intensity 5 sa Governor Generoso sa Davao Oriental at Jose Abad Santos naman sa Davao Occidental. Intensity 4 sa Alabel, Glan, Kiamba at Marapatan sa Sarangani, City of Coronadal, Tampakan at Tupi sa South Cotabato, City of General Santos at City of Tacorong sa Sultan Kudarat, Intensity 3 sa City of Mali, sa Davao Oriental, Banga, Norala, Polomolok, Surala at Tiburi sa South Cotabato, Intensity 2 sa City of Davao, City of Kidapawan, Malang, Matalam at President Rojas sa Cotabato, Maasin at Maitum sa Sarangani, Lake Cebu, Santo Niño at Tantangan sa South Cotabato at Intensity 1 sa Carmen sa Cotabato at City of Tandag sa Surigao del Sur.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
6: Bagi ng long-term geological evolution ng Pilipinas, ang coastal uplift na naganap sa Glan Sarangani, maliwanag ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology Director Dr. Teresito Bacolcol, maring maapektuhan ng natural activity na ito ang marine ecosystem, seagrass bed at reef flats na dating nasa ilalim ng tubig para o pero na-expose na sa ilalim ng hangin at araw. Anya, nirekomenda nila na magsagawa ng detailed assessment ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at ng Department of Environment and Natural Resources. Layunin itong masuri ang epekto sa marine habitat at coastal livelihood. Paliwanag pa ni Bacolcol, kadalasan nangyayari ang coastal shift sa oras ng main shock o paglindol, pero maaari pa rin magkaroon ng minor ground adjustments.
11: Basically, ang major uplift ay kadaniwang nangyari during the main shock. Inaasahan pa rin yung aftershocks at maaaring magkaroon ng minor ground adjustments habang patuloy na nag-re-adjust ang lupa pagkatapos ng lindol. Even then, hindi natin inaasahan ang parehong antas ng uplift maliban kung magkaroon muli ng isa pang major event katulad ng nangyari noong June 8. So again, patuloy naman natin minomonitor ang lugar para sa anumang significant changes.
6: Samantala, sinabi rin ni Director Bacolcol sa Bagong Pilipinas Ngayon na asahan pa rin ang mga aftershocks, pero tiniyak niya na mangyayari lamang ito sa paligid o sa lugar ng pinangyarihan ng main shock.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
6: Tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa mga tsuper na apektado ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Umabot na sa mahigit sa 62,300 drivers ang nakapag-avail ng fuel subsidy ng pamahalaan. Ito ay ang 10 piso kada litro ng diesel na subsidya sa mga drivers. Ang kabuang halaga namang naibigay ng pamahalaan umabot na sa 103.7 million pesos. Unti-unti nang nagkakaroon ng rollback sa presyo ng diesel. Ayon sa Department of Energy, tuloy-tuloy pa rin ang fuel subsidy program. Paliwanag pa ng kagawaran, nadagdagan pa ng 2,000 ang mga gasoline station na nakikisa rito. Plano naman ng DOE na palawigin pa ang programa hanggang sa mga driver at delivery trucks at iba pa.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
6: Senado handa na sa special session bukas June 17 mula sa Senado. Narito ang balitang atin sa atin ni Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
5: Report.
12: Iniyak ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gutsulian na handa ang Senado na tumugon sa special session ay pinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Gutsulian, kinikilala nila ang kanilang tungkulin sa taong bayan at isusulong ang mga panukalang makakatulong sa mga Pilipino. Kabilang anya sa mga prioridad na tatalakayin sa special session ng ilang landmark measures gaya ng panukalang pagtatatag ng National Center for Geriatric Health, amyenda sa Gatspelo, AIX-ALAC, amyenda sa Uwakte, Gidas Coast Law, amyenda sa masustansyang pagkain para sa Batang Pilipino Act, Anti-Political Dynasty Law at ang Presidential Merit Scholarship Program. Sasaklawin rin anya ng special session ng pagpupulong ng Commission on Appointments o CA para aksyonan ang mga nominasyon at pagtatalaga sa mga posisyon sa gabinete, militar at foreign service appointments. Bukod dito, sinabi ni Gatchalian na bibigyang pansin rin ng Senado ang mga hakbang para sa relief, rehabilitation at reconstruction para sa libu-libong pamilyang naapektuhan ng malakas na lindol sa Sarangani at mga kalapit na probinsya. Isusulong din anya ang Senate Bill 1182 o ang Agricultural and Fisheries Extension Act na layong palakasin ang technical support, training at iba pang tulong para sa mga magsasaka at mangingisda. Nalawagan naman si Gatchalian sa kanyang mga kapwa senador na dumalo sa special session para mapabilis ang pagtalakay at pagpasa ng mga mahalagang panukala para sa bansa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: House of Representatives handang tumugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na special session ng Kongreso. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Welcome kay House Speaker Faustino Bojie D. III ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang special session ng Kongreso. Ayon kay D., handa ang Kamara na tumalima sa direktiba ng Pangulo upang maipagpatuloy ang pagpasa ng mga panukalang batas na direktang pakikinabangan ng taong bayan. Binigyan din ni D. ang ilan sa mga tinukoy sa Proclamation No. 1318 na siyang batayan ng pagtawag ng special session ay mga panukalang na aprubahan na ng Kamara bago pa ang sinidiye adjournment. Umaabot sa 26 na hakbang sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA Common Legislative Agenda ang naipasa ng kapulungan noong Hunyo at 3. Ayon pa sa leader ng Kamara, ang panawagan ng Pangulo para sa special session ay patunay ng kanyang patuloy na commitment na isulong ang mga reforma para palakasin ang serbisyong panlipunan, paghusayin ng pamamahala, pasiglahin ang economic growth at palawakin ang oportunidad para sa mga Pilipino. Samantala, sinabi naman ni House Majority Leader Sandro Marcos, lalayunin ang special session na palawakin ang access sa edukasyon, patatagayin ang suporta para sa mga vulnerable sector at paghusayin pa ang serbisyong pangkalusugan sa bansa. Giit niya, handa ang Kamara na makipagtulungan sa Senado at Ehekutibo upang maisulong ang mga hakbang na mas pakikinabangan ng taong bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Naniniwala si Senator Ping Lacson na hindi kayang pahinain ng sinumang nasa likod ng posibleng tangkang destabilization na kinasasangkutan ng 18 Maleta Boys ang profesionalismo ng sandatang lakas at ng Philippine National Police. Gate ni Lacson, malinaw ng inilayo ng mga uniformed service ang kanilang sarili mula sa 18 dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico at walang simpatya sa mga ito. Kaya naman sinabi ng senador na hindi na dapat gamitin ang 18 bilang rallying point para mapagalaw ang uniformed services. Binanggit din ang mambabatas na maaring naagapan na ang anumang posibleng banta na may kaugnayan sa 18 Maleta Boys matapos na magpatupad si Acting Senate President Sherwin Gatchalian ng mas maigpit na seguridad sa Senado. Gayunpaman, binigyan din ni Lacson na patuloy pa rin binavalidate ng Senado ang intelligence information na natanggap kaugnay ng naturang mga banta. Sa ngayon, balik na ang physical work ng mga empleyado ng Senado pero patuloy pa rin pinatutupad ang heightened security o ang mas maigpit na seguridad sa loob at labas ng Senado.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. German President Frank Walter Steinmeier makikipagpulong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Usapin hinggil sa kalakalan, investment, renewable energy at iba pa, inaasang mapag-uusapan ng dalawang leader. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Alas 10 ng umaga ay nasaan sa Malacanang si German President Frank-Walter Steinmeier at kabiyak nito na ngayon ay nasa ikalawang araw na ng state visit sa Pilipinas. Ang leader ng Germany at asawa nito ay bibigyan ng arrival order sa Kalayaan Grounds na Malacanang at mula doon ay pipirma sa guestbook bago ang kanilang pribadong pag-uusap ni Pangulo Marcos. Kasunod nito ay ang bilateral meeting na nila ng Pangulo at na kung saan ay inasama pag-uusapan ng tungkol sa pagnenegosyo, pamumuhunan, depensa, maritime cooperation, renewable energy at iba pang larangan na may kinalaman sa kooperasyon ng Pilipinas at ng Germany. Inaasahang mayroon ding lalagdaang mga kasunduan na ipapresenta sa pamamagitan ng joint press conference. Ito ang kauna-unahang state visit ng St. German Head of State sa Pilipinas matapos ang mahigit anim na dekada mula nang dumating sa bansa si dating German President Heinrich Lübke noong 1963. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang nakatakdang bilateral meeting ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin ngayong linggong ito. Gaganapin ito sa sidelines ng ASEAN-Russia Commemorative Summit. Sa pre-departure briefing sa Malacanang, sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Imperial na bahagi ito ng paggunita sa 50th anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at ng Russia. Ayon kay Imperial, sa gagawing bilateral meeting, inaasahang matatalakay ni Pangulong Marcos at Pangulong Putin ang mga paraan upang higit pang mapalakas ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng enerhiya at food security. Tututok din niya ang pulong sa ilang mahalagang regional at international issues tulad ng epekto sa seguridad, sa enerhiya at pagkain ng krisis sa gitnang silangan.
16: I think that would be the highlight of this meeting. Of course, looking also into the deepening of the relations between Russia and the Philippines when it comes to other cooperation. Of course, we're looking at people-to-people, tourism, education, cultural cooperation, those things, especially also on science and technology. So these areas will be discussed or will play a part in the bilateral meeting between the two leaders.
6: Si Foreign Affairs Assistant Secretary Dominic Imperial.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Humiling ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa iba pang mga coaches ng Ateneo Blue Eagles na hindi sumipot sa kanilang sabina. Ito'y kaugnay ng sinasagawang investigasyon sa pagkamatay ng dalawang basketball players ng Ateneo na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, wala pang batayan sa ngayon para maglabas ng whole departure order dahil wala pang kasong naisasampa. Ang paghiling ng Immigration Lookout Bulletin Order ay para matiyak na hindi makakalaalis ng bansa ang nasabing mga individual habang nagpapatuloy ang investigasyon. Sakali naman na hindi sumipot sa sabina ng apat na beses ay maaari na silang makontempt ng CIDG. Sa ngayon, hindi naman bababa sa pito ang tinitignan na persons of interest sa nangyaring pagkasawi nina Baterbonia at Adili.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Dinutugis na ngayon ang National Bureau of Investigation ang mga nasa likod ng pangahak ng website ng Senado at Kamara noong nakaraang linggo. Sa isang press conference, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kilala na nila ang mga individual na nasa likod nito. Anya, kabilang lang sila sa isang grupo na nangahak ng website ng gobyerno. Tiniyak naman ng NBI Director na pananagutin nila ang mga nasa likod nito at sasampahan ng patong-patong na kaso.
17: Actually, we have identified the person involved, no? But we will act accordingly. So abulin namin yan. We have to make them to answer kung ano yung ginawa nila ito because this will be illegal.
6: si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Samantala, tiniyak naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Council na walang datos o sensitibong impormasyon na nakuha ang hackers mula sa mga website.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tiniyak ng Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore Noemi Cabiab na walang na-monitor na oil spill o oil sheen sa dagat bunsod ng pagsadsad ng motor yacht sa katubigang sakop ng Tubataha Reef Natural Park sa Palawan. Sa kabila nito, sinabi ni Cabiab na naglatag na rin ang PCG ng oil spill boom sa paligid ng sasakyang pandagat upang maprotektahan ang mga yamang dagat sa paligid nito. Ibinahagi naman ng tagapagsalita ng PCG na ligtas ang 14 na divers na dumating sa Puerto Princesa City, Palawan noong June 14 kasama ang 14 na tripulante ng motor yacht. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin anya ang maigpit na pagbabantay ng PCG sa sumadsad na sasakyang pandagat. Dagdag pa ni Cabiab, patuloy ang koordinasyon sa may-ari ng motor yacht at sa Tubataha Management Office para sa sinasagawang salvage operation. Pinaalalhana naman niya ang may-ari ng yate o sasakyang pandagat na alamin muna ang lagay ng panahon sakaling maglalayag at agad ipagbigay alam sa otoridad kung may insidente ng pagsadsad. Nakahandaan yung PCG na tumugon at iakin ang kaligtasan di lang ng mga pasahero kundi maging ng kalikasan o yamang dagat.
18: In case na magkakaroon po ng insidente, i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard o anumang management office na in charge. At ang atin po naman is really to ensure that only the passengers on board the yacht kasama rin po ang pagprotekta sa ating environment po.
6: Si Philippine Coast Guard Spokesperson Commodore Noemi Cabiab.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Inanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na magkakaroon ng pagbaba sa kabuuang transmission rates na sisingilin sa mga consumer ngayong June 2026. Sa isang pahayag, sinabi ng NGCP na sa June 2026 electric bill, abot lamang sa 56 centavos kada kilowatt hour ang singil para sa paghatid ng kanilang serbisyo. Ayon sa ahensya, ang pagbaba ay bunsod ng mga mababang transmission wheeling rates at ancillary services rates. Dagdag pa ng NGCP, bumaba ng 9.33% ang kabuuang average transmission rate noong May 2026 billing period na sa 1 peso 45 centavos kada kilowatt hour mula sa 1 peso 60 centavos kada kilowatt hour noong Abril. Tiniyak naman ng NGCP na ang kanilang kita ay may tinakdang limitasyon at maigpit na binabantayan at nire-regulate ng Energy Regulatory Commission o ERC.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Tiniyak ng Bureau of Customs na hindi makakapasok sa merkado ng Pilipinas sa mga agricultural goods na kontaminado at hindi ligtas kainin ng publiko. Ayon kay BOC Office of the Commissioner Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo, katuwang nilang Department of Agriculture sa pagtiyak na walang kontaminasyon ang mga pumapasok na imported products sa bansa sa ilalim ng Food Safety Act. Anyang DA ang nagbibigay ng phytosanitary permit sa mga produkto. Sinabi pa ni Bendijo na nakabantay naman ang BOC pagdating sa supply ng imported products at tinitiyak na may permit to import para hindi magkaroon ng oversupply at maprotektahan ang ating mga magsasaka. Bahagi rin anya ito ng contribution ng bansa bilang biyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN.
19: Dalawang major obligations na yan ay talagang katuwang namin ng Department of Agriculture upang mabantayan natin hindi tayo magpapasok ng kontaminadong mga agricultural products at hindi rin tayo magpapasok ng oversupply ng mga ito na maapektuhan naman ang ating merkado. So yan ang ating major na kagampanan upang matiyak naman ang ating partisipasyon bilang miyembro ng ASEAN.
6: Si Bureau of Customs Office of the Commissioner Deputy Chief of Staff Chris Noel Bendijo sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Banta ng nakalalasong kemikal na lead na tagpuan sa ilang back to school items, kaligtasan ng mga bata, sinusulong ng Eco Waste Coalition. Narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Nanawagan ng Eco Waste Coalition sa Food and Drug Administration o FDA na magpatupad ng mas mahigpit na regulasyon laban sa lead sa mga back-to-school items upang maprotektahan ang kalusugan ng mga bata. Ito ay matapos matuklasan ng grupo ang mataas na antas ng lead sa ilang backpack at lunch bag na kanilang sinuri bilang bahagi ng kanilang kampanya pangkaligtasan ngayong balik eskwela. Sisinagawa ang pagsisuri 17 sa 46 na backpack at 6 sa 11 lunch bag ang nakitaan ng lead sa mga metal na bahagi ng zipper. Ayon sa Eco Waste Coalition, maaaring malantad ng mga bata sa naturang kemikal kapag nahahawakan o naisusubo ang mga bahagi ng kanilang gamit. Binigyan din ng grupo na ang lead ay isang mapanganib na kemikal na maaaring makaapekto sa brain development at nervous system ng mga bata at magdulot ng pangmatagalang pinsala sa kalusugan. Dahil dito, hinimok ng Eco Waste Coalition ng FDA na magtakda ng limitasyon sa lead sa mga produktong pambata. Inirekomenda rin ng grupo ang mas malinaw na paglalagay na impormasyon tungkol sa mga kemikal na sangkap na mga produktong ito upang makatulong sa mga mamimili sa pagpili ng mas ligtas na gamit para sa kanilang mga anak. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Rollback sa presyo ng diesel at kerosene, epektibo na ngayong araw, taas singil sa gasolina. Simula na rin ngayong umaga ayon sa Department of Energy. Yan ang balitang atid ni AJ Ignacio.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Good news para sa mga motorista dahil magkakaroon ng malaki ang rollback sa presyo ng diesel at kerosene ngayong linggong ito. Sa inilabas na linggo ang oil price adjustment ng Department of Energy, inaasa ang bababa ng nasa 3 pesos and 71 centavos ang kada litro ng diesel at nasa 50 centavos naman ang ibababa sa kada litro ng kerosene. Samantala, tataas ng nasa 1 peso and 68 centavos ang kada litro ng gasolina, epektibo na ngayong umagang ito. Inaasahan na ipapatupad din ang iba pang mga oil companies ang kaparehong presyo na ito ngayong araw na ito. Ang lingguang oil price adjustment ay base pa rin sa itinatakdang presyo ng Energy Department at binabase nila sa kada palitan ng piso kontra dolyar maging ang galaw ng presyo sa world market. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Philippine Coast Guard nagbabala hinggil sa panganib ng rip current. Narito ang report ni Lawrence Tanhoko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Nagpaalala ang Philippine Coast Guard o PCG sa publiko kaugnay ng panganib na dulot ng rip current o yung malakas na agos ng tubig na maaring humila sa mga naliligo palayo sa dalampasigan. Ayon kay Coast Guard Special Operations Force Captain Brumel Magalong, malalakas ang alon sa Dipakulaw Aurora dahil sa nakaharap ito sa Pacific Ocean. Sinabi ni Magalong na inatasan din ng PCG ang mga may-ari ng beach resort na maglagay ng mga babala upang paalalahanan ng mga turista na maging maingat at manatiling alerto habang naliligo sa dagat. Payo rin ng opisyal na kung matangay ng rip current, iwasang labanan ng agos, manatiling kalmado at lumangoy pakaliwa o pakanan upang makalabas sa daloy bago bumalik sa dalampasigan. Matatandaan na 2 student athletes ang nagbuwis ng buhay sa karagatang sakop ng Aurora kung saan malaki ang tsansa na magkaroon ng rip current. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita sa Bayong Dagat, global stock markets lumakas habang nagsibabaan ang presyo ng langis matapos nagkaroon ng anunsyo ng peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Bumagsak ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang lumakas naman ang global stock market kabilang na ang Philippine Stock Index matapos kumpirmahin ng Estados Unidos at Iran ang balangkas ng kasunduan na magwawakas sa gyera. Banay sa ulat ng Al Jazeera, nagdulot ng malaking kaluwagan at kumpiyansa sa mga namumuhunan ang anunsyo kaugnay sa peace deal na nagbunsod din ng mabilis sa pag-angat ang mga pangunahing pandaigdigang stock kabilang ang index sa Asia-Pacific region. Bumagsak naman ang presyo ng krudo sa merkado dahil sa inaasahang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz Hormuz, isang critical na daan na supply ng langis sa buong mundo na nauna nang naapektuhan ng tensyon. Patuloy pa ding inaayos sa mga iba pang technical na aspeto ng kasunduan na inaasahang mapipirmahan sa Switzerland ngayong Biyernes. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle na niyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas Sports.
6: Sa Formula 1, 7-time world champion Lewis Hamilton nakuha ang unang panalo bilang miyembro ng Ferrari sa nagdaang Barcelona Grand Prix. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Matapos ang isang winless season noong 2025, muling nanalo sa isang Grand Prix si Lewis Hamilton. Matapos manaig sa Barcelona GP na ginanap sa Circuit de Barcelona, Catalunya noong Linggo. Nakuha ni Hamilton ang kanyang unang panalo para sa Scuderia Ferrari matapos siyang lumipat sa koponan noong 2025. Ito ang ika-106 na panalo ng 7-time world champion na si Lewis Hamilton sa kanyang karera sa Formula 1. Pumangalawa si George Russell ng Mercedes sa Barcelona GP, samantalang third place naman si reigning champion Lando Norris ng McLaren matapos ang naging engine retirement ng championship leader na si Andrea Kimi Antonelli. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Nagmagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
7: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
24: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Butong asa siguro ang kuryente nila na kundi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
25: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Police Regional Office sa Cordillera, nanguna sa anti-drug campaign sa buong bansa. 218 billion pesos na halaga ng marihuana at shabu sinira. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
0: Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Joseph.
26: Nanguna ang Police Regional Office Cordillera o PROCAR sa buong bansa sa kampanya laban sa ilegal na droga matapos makapagtala ng pinakamalaking halaga ng nakumpiskang ilegal na droga sa nakalipas na 2 linggo ngayong buwan ng Hunyo. Batay sa ulat, umabot sa 218.46 milyon peso ang halaga ng ilegal na droga na nakumpiska ng PROCAR. Katumbas ito ng halos 61% ng kabuang nakumpiska sa buong bansa sa nasabing panahon. Kabilang sa nasamsam ang mahigit 739 na gramo ng shabu, 1.7 kilo ng pinatuyong marihuana at 145,000 na fully grown marihuana na nabunot at sinira sa mga operasyon sa iba't ibang bahagi ng Cordillera. Ayon sa PROCAR, patuloy nilang paiigtingin ang kampanya laban sa ipinagbabawal na tanim, pagbebenta at paggagamit ng ilegal na droga upang protektahan ang mga komunidad laban sa ipinagbabawal na gamot. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Pangasinan State University, pinalalawak ang ASEAN Education Ties sa pagtanggap ng student-teacher delegates mula sa Indonesia. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Kasipit.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Ricky.
8: Mas pinalawag pa ng Pangasinan State University o PSU ang internasyonal nitong ugnayan sa edukasyon matapos nitong tanggapin ang delegasyon ng mga student teachers mula sa Universitas Terbuka ng Indonesia sa ilalim ng Sea Teacher Project Batch 11 ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o SIMEO. Sa ilalim ang mga student teachers sa isang buwang academic immersion.

0: Kasunod nito, isinagawa ang serye ng oryentasyon upang maibahagi ang mga layunin at inaasahan sa programa kabilang ang pagpapakilala sa global citizenship education at mga strategiya sa pagtuturo sa mga mag-aaral sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Camarines Norte State College iniakit na sa pagiging universidad. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jerome.
3: Iniakit na sa pagiging universidad ang Camarines Norte State College, alinsunod sa Republic Act No. 11399 na tatawaging University of Camarines Norte. Ito ay matapos desisyonan ng Commission on Higher Education, ANBANC, pabor sa institusyon na maging isang ganap na state university sa pamamagitan ng isang resolusyon na inilabas noong Mayo 25. Sasailalim ang naturang resolusyon sa kumpirmasyon ng Board of Regents nito upang maging ganap na universidad. Ang RA 11399 ang naging legal na basihan para iakyat ang CNSC bilang isang state university. Napatunayan rin sa pagsusuri ng CHED na pasado ito sa mga inilatag na pamantayan upang maging ganap na itong universidad. Samantala, si Attorney Ryan L. Estreves ang itinalaga bilang unang university president ng UCN na siya rin nagsilbing ikapito at huling college president ng CNSC. Inaasahan niya na palalawakin pa ng bagong universidad ang mga programa nito para sa komunidad at magbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga mag-aaral sa Camarines Norte at buong Bicol Region. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga programang pang-agrikultura ng pamahalaan, pinaigting kontra-inflation at El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang report ni Rosie Nieva.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Rosie.
4: Patuloy na sinusulong ng pamahalaan ang iba't ibang programang pang-agrikultura upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin at makatulong sa pagpigil sa pagtaas ng inflation sa Catanduanes. Sa isinagawang press conference, sinabi ni Provincial Agriculturist Ace William Tria na tuloy-tuloy ang kanilang pagmumonitor sa presyo at supply ng mga produktong agrikultura sa mga pamilihan sa lalawigan. Ayon kay Tria, nakatulong ang pamamahagi ng mga vegetable seedlings at mga pagpapalakas ng backyard gardening upang mapataas ang produksyon ng gulay at makatulong sa pagpapanatiling abot-kaya ang presyo ng mga pangunahing pagkain. Anya, patuloy pang palalakasin ng Provincial Agricultural Services Office Catanduanes ang Vegetable Production Program ng lalawigan. Ito ay kasunod ng paglalaan ng Department of Agriculture ng karagdagang vegetable seedlings para sa mga munisipyo, barangay at mga paaralan. Malaki rin ang naitulong ng malawakang pamamahagi ng mga agricultural inputs na isinagawa sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chularal Jr. na nagbigay suporta sa mga magsasaka upang mapanatili at mapalakas ang kanilang produksyon. Samantala, naghahanda rin ng tanggapan para sa posibleng epekto ng nagpapatuloy na El Nino sa sektor ng agrikultura sakaling magtagal pa ang epekto nito sa naturang lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Balik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan

0: Pagpabalik, ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Number 2 most wanted sa Iloilo Province, arestado sa sinagawang manhunt operation. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balita hatid ni Paul Tarosa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
1: Paul.
3: Naaresto ng kapulisan ang number 2 most wanted person ng probinsya ng Iloilo sa sinagawang manhunt operation sa Barangay Batiti, Concepcion, Iloilo. Kinilalang naaresto ang suspect na si Agas John, 36 na taong gulang at residente ng Barangay Loong, Concepcion, Iloilo. Isinagawa ang pag-aresto ng tracker team ng Concepcion Municipal Police Station sa visa ng warrant of arrest para sa kasong murder. Ayon kay Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph Tituanyo, ang pagkahuli sa isa sa mga pinakahinahanap na individual sa probinsya ng Iloilo ay malinaw na mensahe na walang sinumang nagtatago sa batas ang makaliligtas sa pananagutan. Tiniyak ng PRO 6 na patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa mga taong pinaghahanap ng batas at iba pang anti-criminality operations habang patuloy na itinataguyod ang batas at pinangangalagaan ang mamamayan ng Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit sa 5,000 pamilya sa Southern Leyte nakatanggap ng ayudang bigas mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Dalia.
4: Mahigit 5,000 pamilya sa Southern Leyte ang nakatanggap ng ayudang bigas mula sa Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO sa ilalim ng ayuda para sa kapusang kita program. Sa unang batch ng distribusyon, nabigyan ng tig 12.5 kilo ng commercial rice ang mga magsasaka sa bayan ng Hinundayan at St. Bernard, mga senior citizens sa Libagon at mga motor cab drivers sa Maasin City. Isa sa mga benepisyaryo si James Casinaw, 25 years old, the food delivery rider mula sa GK Village, Barangay Cumbado, Maasin City. Siya ang tumatayong pangunahing taga-suporta ng kanyang asawa at dalawang anak na babae. Ayon kay Casinaw, malaking tulong ang natanggap na bigas upang mabawasan ang kanilang gastusin sa pagkain at magamit ang kanilang limitadong kita para sa iba pang pangangailangan ng pamilya. Samantala, sinabi ni PSWD Supply Officer Alfonso Espina na umabot na sa mahigit 5,000 pamilya ang natulungan sa unang yugto ng pamamahagi. Anya, may nakalaang budget ng 10 milyon pesos para sa programa at magpapatuloy ang distribusyon hanggang may hatid ang mga supply sa mahigit 13,000 na pamilyang benepisyaryo sa buong lalawigan. Ang AKAP ay programa ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na naglalayong magbigay ng tulong sa mga individual at pamilyang hindi sapat ang kita upang matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan. Balita gikan sa Southern Leyte, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. DILG Region 11 patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Armando Feniquito.
0: Radyo Pilipinas. Report.
1: Armand.
5: Iniimbestiga na ng Police Regional Office 11 ng report ng Bureau of Immigration o BI hinggil sa mag-ama na sangkot sa Bondi Beach shooting incident sa Sydney, Australia. Itong inihayag ni PRO 11 spokesperson Major Catherine Delaray sa sinagawang Davao Peace and Security Press Corps Media Briefing sa The Royal Mandaya Hotel. Ayon kay Delaray na makikipagtulungan sila sa ibang ahensya para alamin kung talagang nakarating sa Davao City o kung dumaan lang sa Davao International Airport. Uusisain din ng otoridad ang naging mga nakasalamuha ng mag-amang sospek na kinilalang sina Sajid at Navid Akram maging ang lugar kung saan sila naninirahan. Tiniyak naman ng opisyal na sa kabila ng report, mananatili ang mahigpit na seguridad sa buong Davao Region at wala itong direktang banta sa seguridad. Una na nang inilabas ng BI na pumunta sa Pilipinas ang mag-amang suspect nito nakaraang buwan at inilagay na Davao City ang final destination nito. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Feniquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: WorldSkills Philippines Northern Mindanao 2026, isinagawa naman ang TESDA sa Iligan City. Ang detalye po ng balitang yan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan. Narito si Sharif Temhar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Sharif.
2: Isinagawa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology o MSU-IIT ang dalawang araw na World Skills Philippines Northern Mindanao 2026 sa Iligan City. Aabot sa mahigit 40 kabataan mula sa 18 institusyon sa rehiyon ang nagtagisan ng galing sa 16 na larangan ng Technical Vocational Skills. Ayon kay TESDA Region 10 Director Rafael Abrogar II, unang beses na ginamit sa rehiyon ang branding ng World Skills International bilang bahagi ng pagpapalakas ng skills development sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ibinahagi rin ni Abrogara na pinalaki ng Pangulo ang pondo ng TESDA ngayong taon, ang pinakamataas sa kasaysayan ng ahensya, upang mas maraming Pilipino ang makinabang sa skills training, magkaroon ng trabaho at makaahon sa kahirapan. Sinabi naman ni MSU-IIT Chancellor Professor Dr. Alized Nilidukalan na patunay ang kompetisyon sa kakayahan ng mga kabataan ng Northern Mindanao na makipagsabayan sa pambansa at pandaigdigang antas. Samantala, mga magwagi sa kompetisyon ay kakatawan sa rehiyon sa World Skills Philippines National Competition sa Clark, Pampanga ngayong Agosto na magsisilbing daan patungo sa mga kompetisyon sa ASEAN, Asia at iba pang bahagi ng mundo. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Philippine Red Cross Sulu Chapter nagsagawa ng bloodletting activity bilang bahagi ng World Blood Donors Day. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Fatma.
6: Nagsagawa ng bloodletting activity ang Philippine Red Cross Sulu Chapter bilang bahagi ng pagdiriwang ng World Blood Donor Day noong June 14, 2026. Ginawa ang aktibidad sa impila ng 35th Infantry Battalion Philippine Army sa Barangay Tukas, Patikul, Sulu. Sa panayam kay Alnizar Mihadon, Officer in Charge ng PRC Sulu Chapter, nakalikom sila ng 25 units ng dugo na may TIG 450cc mula sa 25 donor na pawang mga tauhan ng 35th Infantry Battalion. Ayon kay Mihadon, agad na ipinadala sa kanilang tanggapan sa Zamboanga City ang mga nakolekta upang sumailalim sa mga kinakailangang pagsusuri. Kapag lumabas na ang resulta at matiyak na ligtas gamitin, ipamamahagi ang mga ito sa mga ospital upang makatulong sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Binigyan din ni Mihadon ang kahalagahan ng regular na pagdodonate ng dugo. Ani, hindi lamang ito nakapagliligtas ng buhay ng mga nangangailangan, kundi nakatutulong din sa donor na mapanatili ang malusog na pangangatawan at healthy lifestyle, bukod pa sa iba pang benepisyong hatid ng voluntaryong pagdodonate ng dugo. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Dilicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, June 16, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong nakapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
9: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon.
8: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
10: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
11: Anong nangyari?
10: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, may sakay.
12: Ako sir, ambulance driver ako.
11: Ambulance driver?
12: Oh. Lagpas 2 oras. Ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
9: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
11: Dahil hindi na umabot.
12: Nag-bleeding dahil nga sa malubak, hindi namin namalayan, napatay na pala.
9: Mr. President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na.
11: Makapal yung semento.
9: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
11: These are the reinforcements.
9: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
8: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
11: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, taya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: May nagwawala sa labas?
5: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
4: Shatong? Ano yan?
5: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
4: Di nga, paano siya nilalaro?
5: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
4: So there's a pitcher since parang baseball siya?
5: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
6: Shatong!
5: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
6: Yay!
4: Parang gusto ko itry ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
7: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games.
3: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
8: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Tuesday, Martes na mga kaibigan. June 16, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo mga kaibigan hanggang mamaya alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Ano man po pinagkakabala nyo this morning mga kaibigan, Tuesday, do keep us company until 8 p.m. tuloy. 8 a.m. lang. Pambungad natin ngayon Tuesday, ha? Martes, yung mga bibiyahe dyan, dito po sa Metro Manila. Narito muna ang ating traffic update, direct time mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas, traffic!
8: Iatid sa atin ni Rajent Mutok. Rajent, good morning!
9: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaralasan po tayo ng moderation. Simula po dyan sa may West Avenue. Hanggang dito na rin po yan sa may MRT North Station. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ermin Garcia. Hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po yan dito sa may Estrella. Hanggang dyan na rin po yan sa may Bendia Avenue. Then masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dito sa may Cabrera hanggang dyan na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, makakaranasan po tayo ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng Magallanes Flyover hanggang dito na rin po yan sa may Arnaiz Avenue. Then makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Orense hanggang dito na rin po yan sa may hanggang dito na rin po yan sa may Madison. Then pagkalagpas po yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Reliance hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may Monumento area. Then ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaranas ng moderation simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy, ng C5, sorry. Simula po dito sa may Leve Mariano hanggang dito sa Upper Makili Hills, makakaranas po tayo ng moderate to heavy traffic dyan. Then pagkalagpas po niyan, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonnie Serrano intersection. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang sa may Commonwealth Avenue. Then atin naman pong Commonwealth Avenue naman po, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Regalado Highway hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dyan na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending na 3 and 4 ngayong araw ng Tuesday. Meron po tayong pinapatupad ng number coding. Ito pinagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na isisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
8: Thank you, Rogent Mutok. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 10 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang makapaalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
10: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
10: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
13: Di papahuli
0: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
10: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
12: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
0: Servicio Publico.
10: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Baga, Manila, Philippine Standard Time. 12 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
1: I love it when you call me Senorita.
14: Pintig no
13: ang puso ko'y para sa'yo.
5: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
14: Pauso.
5: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning,
14: tanyare.
5: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like,
14: bonga.
5: Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Publiko.
0: 738 AM.
8: Balik ko tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 kHz sa inyong AM dial sa Baga, Manila. Sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. 14 and a half minutes na, mga kaibigan, makalipas pong alas 7 ng umaga. O, simula kanina, mga kaibigan, ha, may rollback sa presyo ng diesel. Naglalaro po ito sa 3 pesos 71 centavos hanggang 5 pesos 71 centavos per liter. Rollback po yan sa diesel, ha. Sa kerosene, may bawas presyo din, magmula 50 centavos per liter hanggang 2 pesos 50 centavos per liter. Rollback pa rin yan. Sa gasolina, ito, ha, yung gasolina, posibleng rollback ng 50 centavos per liter, o meron ding posibleng pagtaas ng 1 peso ng hanggang 1 peso and 68 centavos per liter. So wag maribago, ha, yung mga hindi umabot magpakarga kahapon. O diesel at kerosene, o may bawas presyo naman, ano? Kaya yung mga kababayan natin, mga motorista, ha, o wag manibago, baka mamaya, uy, ang dami nakapila sa gasolinahan. Abay, talagang ganun ho. At patuloy pa rin, mga kaibigan, ang pagkakaloob ng pamahalaan ng 10 pesos per liter na diskwento sa diesel para sa mga qualified na PUV drivers. Mamaya ho, pag-uusapan natin yan. Ito muna ang update sa mga kababayan natin na nananatili pa rin sa mga evacuation centers dahil po sa epekto ng lindol diyan sa Mindanao. Ang balita ay atin sa atin ni Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mary?
16: Alan, malaki pa rin ilang ng mga pamilyang nananatili sa evacuation centers kasunod pa rin ng yumanig na lindol sa Mindanao. Batay sa pinakauling tala ng DSWD, aabot pa sa higit 4,000 pamilya o katumbas ng 19,713 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa higit 46 na bukas na evacuation centers. Bukod pa ito sa higit 16,000 pamilya na pinili namang makitira sa kanilang mga kaanak. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga naapektuhan. Nitong ang sakuna, katunayan sumampa na sa 140 million ang halaga ng tulong na naipaabot ng kagawaran sa mga tinamaang residente. Pangunahin pa rin dito ang family food packs na ipinamamahagi sa mga nasalanta, lalo na sa mga inilikas na pamilya, at pati na ang cash assistance mula naman sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Yan po yung update mula naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Maya-maya tayo po ay makikibalita naman direkta mula sa Office of Civil Defense. Yan ang ating makakausap, ang OCD spokesperson si Sir Juni Castillo. Makikibalita ho tayo sa mga update kaugnay pa rin ng naganap na nagaganap pa rin na rescue and relief operations and recovery efforts, ano, diyan po sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Meron tayong 18 minutes na makalipas ang 7 a.m. Bibigyan muna natin ang ilang mga paalala.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
17: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami, o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito, o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha. Hashtag panatag ang may alam.
18: Hi, I would like to order 1 caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Makakausap natin ang OCD spokesperson, Sir Juni Castillo. Sir, magandang umaga po.
19: Magandang umaga, Sir Alan. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
8: Yes, sir. Ngilang kami ng latest na detalye na hawak po ngayon ng OCD kaugnay ng epekto ng bagyong lindol diyan po sa Mindanao. Sa ngayon po, ano ang bilang ng mga fatalities natin, Sir Juni? Sir.
19: Sir Alan, ito nga po no, nang nakakalungkot dito sa nangyaring lindol, dahil meron pong 68 or 68 na mga kababayan natin ang hindi po nakaligtas dito nga po sa nangyaring lindol. Again, itong mga data, Sir Alan, ito ay for verification and validation ng management of the dead and missing cluster. Tapos ito naman pong sa injured, Sir Alan, meron pong 1,400 na mga kababayan po natin ano na nasugatan or yung mga injured po ano dito. Tapos meron din pong 33 na sa kasalukuyan po ay hindi pa po nahanap.
8: Okay, so that's subject to verification. 68 ang nasawi, 1,400 naman ang injured, at meron pang 33 na hanggang ngayon ay missing, Sir Juni.
19: Tama po, Sir Alan. Ito po yung sa pinakahuling datos natin as of kaninang umaga po.
8: Ayun, okay. Well, kumusta naman ang kalagayan po ng mga kababayan natin na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation center? Yung iba po ay nawala ng tirahan. Siyempre, yung iba ay nangangamba pa rin na bumalik ka kagad hanggat hindi tuloy ang nasusuri yung kanilang mga tahanan, Sir Juni.
19: Tama po kayo, Sir Alan. Dahil nga po, meron pang mga aftershocks na nararanasan. Kaya po, hindi pa rin makapag... yung karamihan sa ating mga kababayan na naapektuhan noon ay nandun pa rin po no, sa labas ng kanilang bahay or mga nasa evacuation centers. Doon, Sir Alan, sa mga evacuation centers, meron tayong 45 na evacuation na centers no, that's being maintained by the Camp Coordination and Camp Management Cluster.
8: Apo.
19: Ito po ay mahigit po, ano, mahigit 4,000 mga pamilya ang nasa loob po ng evacuation centers. Halos umabot po ito ng 20,000 ng mga kababayan natin ang nandun sa evacuation na centers. Karamihan po dito sa mga evacuation areas na ito ay mga nasa tent cities po, no? Dahil lindol po itong nangyari nga sa atin, no? So mahirap pong gamitin pa yung mga evacuation centers o mga gusali na hindi pa po na structural integrity assessment. So, kaya nasa 10 cities po karamihan.
8: Okay. At itong may get sa 4,000 families or 20,000 individuals na nasa mga 10 cities o mga evacuation center, ito ay iba pa yung mga kababayan natin na maaring nagka-camp out doon mismo sa tabi ng kalikalilang mga bahay, Sir Juni. Iba pa yung mga yon.
19: Tama, Sir Alan. Meron pa po tayong mga pamilya no, na mga nasa labas ng evacuation centers at sa labas ng kanilang bahay o mga kamag-anak. No. Ito po ay umaabot sa mahigit 16,000 mga pamilya po composed of 63,000 plus na mga kababayan natin.
8: Mm-hmm. Okay. At dito sa mga kababayan natin na ngayon ay ika nga nasa evacuation center at yung iba maaring nasa nagtayo na rin ng tolda o masisilungan sa tabi ng kanilang mga bahay. Ano ho? Tuloy-tuloy naman ang paghatid ng tulong from various government agencies para sa kanila, Sir Juni?
19: Tama, Sir Alan. Meron pong iba't ibang response clusters, kung tawagin, ano? Ito po yung mga kanya-kanyang toka ng mga government agencies. Ito pong mga nasa evacuation center, ang namumuno po rito ay yung social welfare and development offices natin, ano? Magmula sa lokal hanggang sa regional and national government agencies, kung saan na ibibigay po, ano, yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Unang-una na po, syempre, yung mga pagkain, yung mga tulong medikal, no, ganun din yung mga non-food items, no, kabilang dyan syempre yung mga hygiene kits, mga sanitary kits po, ano, na mayroon nakakailanganin ng ating mga kababayan sa loob ng evacuation center.
8: Opo, okay. And syempre yung pagkakaloob o paghatid ng tulong patungo sa iba't ibang lugar, ano ba, by land o meron pa rin mga roads or thoroughfares na hindi pa passable at kinakailangan gumamit ng mga air assets hanggang ngayon, sir?
19: Hanggang kahapon, Sir Alan, no, at saka even sa ngayon, ano, ang tuloy-tuloy pa rin po no, na pagpapadala natin ng mga tulong dito, magkakahalo po, ano, yung unang mga lugar na hindi muna marating ng mga by land, sila naman po ay dinadalan po no, sa pamamagitan ng mga air assets ng Armed Forces of the Philippines. Kaya pabalik-balik po yung mga choppers na naghahatid ng mga tulong na yon. And then doon naman po sa mga kababayan natin, ano, meron din pong ginagamit na mga sasakyang pandagat no, para marating itong mga lugar na ito. Pero karamihan po ng mga kalsada na mga hindi pumadaanan, kahit po yung tulay, no, yung isang hirap natin, yung doon sa Glan, ay nadadaanan na po ito. Dahil through the debris clearing and civil works cluster naman po, na ayos po ng DPWH, no, at saka ng lokal na pamahalaan, na magkaroon po ng mga detour. So napuntahan na po yung Glan, and then doon naman po sa Jose Abad Santos naman
8: yun.
19: Po sa Davao Occidental.
8: Opo.
19: Ganun din po.
8: So ibig sabihin, bukas na madadaanan na yung mga kalsadang patungo doon sa, I understand this is a town na nasa itas ng bundok, yung Jose Abad Santos, Sir Juni. Kumusta po? Okay na ang mga kalye?
19: ito po, isang challenge pa rin po ito, no? Kasi nakakapunta, pero hindi pa rin po maidaan yung mga heavy equipment. Kaya yung mga nangyari po ng landslide doon sa mga kabundukan, no? In fact, meron pa pong mga pinaghahanap, no? Sa in some of these areas. Yun po yung naging isang challenge. Kaya yung mga tulong po na mga pagkain, mga inumin, saka mga other non-food items po, ay yun po yung dinadala through chopper.
8: Ayun. Okay. At sabi ng FIVOX, Sir Juni, dahil dun sa lakas na 7.8 magnitude, ano, at ay maari pang tumagal yung pagkakaroon ng mga aftershocks dahil sa nabanggit na lindol. Ano, at given this possibility, gaano naman kahanda, ika nga, ang ating Office of Civil Defense para matiyak ang patuloy na kaligtasan at pangangailangan ng ating mga kababayan diyan po sa mga apektadong area, sir.
19: Tama kayo, Sir Alan. In fact, kahapon, meron pa isang malakas na aftershock na nangyari doon.
8: Opo.
19: Yun yung bandang halos maghahating gabi, ano, kagabi, ay nagkaroon ng aftershock na umabot po ito ng 5.8, no, magnitude pa din doon sa Sarangani, no. Doon po sa mga paghahanda, no, at saka sa kahandaan natin at saka kung paano natin ginagawa, tuloy-tuloy naman po, ano, ang Office of Civil Defense, yung aming pong emergency operation centers, no, sa iba't ibang level, national, ganun din dun sa aming mga regional offices, ay bukas po ito 24/7. Tuloy-tuloy na nagko-coordinate tayo doon sa mga ahensya na kabilang po doon sa ating mga response clusters at saka response agencies.
8: Opo. Sir, double check lang, Sir Juni, yung binabanggit nyo na 5 point something kagabi, magnitude na lindol. Ano po yun? Yun po ay aftershock nung naunang 7.8, sir?
19: Opo. Dalawa po kasi nangyaring medyo malakas kahapon, ano.
8: Opo,
19: yung
8: opo.
19: Isa ay itong magnitude 5.8 na aftershock, ayon sa FIVOX, aftershock po ito noong 7.8. Iba naman po yung doon sa nangyaring yung isa naman po ay nangyari bandang alas 5 ng hapon
8: kahapon. Opo.
19: Opo, ito po yung magnitude 6.6 na ayon po sa DOST FIVOX ay most likely ito po ay paggalaw ng Philippine Trench. Yung isa naman po kasi yung 7.8 yung po ay sa Cotabato Trench.
8: Ayun, okay. And of course, bahagi pa rin ng dapat patuloy na paghahanda at top of mind ng ating mga kababayan ay lagi tayong nakahanda sa anumang uri ng kalamidad. We understand magkakaroon ng second quarter nationwide simultaneous earthquake drill sa Makalawa, sa Huwebes, June 18. Ano pong mga ilang pang mga detalye tungkol dito, Sir Juni?
19: Tama, Sir Alan, no? Starting po ng alas 8 ng umaga, mag-start na po yung ating programa para dito sa isasagawa natin na nationwide simultaneous earthquake drill. Eksaktong alas 9 po ng umaga, no? June 18, araw ng Huwebes, ito po isabay-sabay na ulit tayo na mag-duck, cover and hold and beyond. So sinasabi po natin kasi na mahalaga na sinasanay natin yung ating sarili para sa duck, cover and hold, pero hindi po sapat na yun lang ang ginagawa nating paghanda. Marami pa pong dapat na iniensayo, tinetest, pinag-aaralan, ano, katulad ng mga evacuation route halimbawa, no? Kung tayo ay mag-duck, cover and hold, saan tayo pupunta pagkatapos ng paglindol? And then ganoon din po, ano ang mga dapat nating dalhin? Katulad po ng mga go bags, 'di ba? So eksakto po dapat na inaaral natin 'yon para hindi po tayo nagpapanik. Alam natin eksakto kung saan tayo magko-cover, no, kung yaman ay mga mesa dun sa lugar natin o sa pinagtatabuhan o sa bahay natin. So eksakto po dati na sinasanay natin yon. And then ang isa naman po, Sir Alan, dito sa isasagawang nationwide simultaneous earthquake drill sa Huwebes,
8: okay,
19: ilulusa din po natin, no, ipapakilala o ipapakita na natin yung updated po na Harmonized National Contingency Plan for High Intensity Earthquake. Ito po yung malinaw po na plano o kumbaga pinag-usapan na plano ng mga response agencies, both public and the government, no, and the private sector also, no, kung ano ang eksaktong gagawin kapag gagumalaw po yung West Valley Fault, no, dito sa NCR or Greater Metro Manila, no, kasama yung Region 3 at saka Region 4A. So ipapakilala po namin to. So maganda po na malaman ng ating mga kababayan, ano, kung ano ang mekanismo kung sakaling mangyari ito at sino po yung mga rehiyon na tutulong sa Greater Metro Manila. Ano, mga rehiyon po, no, napupunta rito, mga LGUs, no, kasi sila po ang nakatokan na tumulong naman sa atin. So may mga response mechanism po na ipapakita natin na sana po ay malaman ng ating mga kababayan.
8: Ayun. So ang tawag nyo rito, this is a harmonized earthquake response plan. Parang ganon, sir.
19: Opo, opo. Harmonized HNCP po, kung simple, no? Harmonized National Contingency Plan.
8: Yun.
19: For High Intensity Earthquake. Specifically po dito sa Greater Metro Manila. Ayan. Area.
8: Okay, balikan ko lang ng konti, Sir Junie. Napakahalaga yung binabanggit nyo kanina na maliban dun sa pagiging handa o bahagi ng pagiging handa ng ating mga kababayan, dapat alam nila, alam ng lahat ng miyembro ng isang pamilya kung saan ang safe na pupuntahan within their immediate vicinity kapag nagkaroon ng malakas na pagyanig, Sir Junie.
19: Tama, Sir Alan. Hindi pwedeng iilan lang ang nakakaalam o yung mga opisyalis lang ng barangay. Dapat po lahat tayo nakakaalam hanggang sa bawat miyembro ng pamilya. Kaya nga po, sinusulong natin yung ginawa po ng DOST Feebox, no, yung Hazard Hunter PH.
8: Opo.
19: Kung saan doon natin, Sir Alan, malalaman eksakto ano ang mga bantang panganib na meron doon mismo sa sarili nating lugar, no, sa bahay natin. At saka para po malaman din natin ano yung mga eksaktong dapat nating gawin.
8: Ayan. Okay. In closing, Sir Junie, imbitahan po natin, please, ang ating mga kababayan nakikinig at nanonood ngayon na makibahagi actively dito sa simultaneous earthquake drill na gaganapin po sa Webes. Go ahead, sir, please.
19: Salamat, Sir Alan, sa atin pong mga kababayan. Ngayon pong Webes, June 18, sa eksaktong alas 9 ng umaga, sabay-sabay po ulit tayo na magsasagawa ng duck, cover and hold, and beyond. Kasi napakahalaga po talaga na malaman natin paano ang gagawin natin kapag nagkaroon ng lindol. Ano yung mga specific na gagawin natin, eksaktong gagawin, no? Ano ang gagawin, saan pupunta, ano ang dadalhin. So mahalaga po na alam natin ito ng bawat miyembro ng pamilya. Dahil kapag nangyari po yung mga katulad nitong paglindol, no? Karamihan po sa atin ay maging apektado dahil nasa bantang panganib po nga natin yung lindol. Ano? At hindi natin alam kung kailan ito mangyayari. Kaya mahalaga po talaga na naghahanda.
8: Okay. Yes, sir. Salamat po na marami sa mga update at mga paalala mula sa ating Office of Civil Defense, Sir Junie Castillo, sir.
19: Maraming salamat, Sir Alan.
8: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang boses mula po sa Office of Civil Defense, ang kanilang spokesperson, si Sir Junie Castillo.
14: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: So mahalagang alam at identified ng lahat ng members ng pamilya kung saan sila magkikita-kita, saan sila pupunta kung sakaling magkaroon halimbawa ng kalamidad sa isang lugar. Yung doon sa kanilang immediate vicinity, identified ho yung mga lugar na yan na ligtas, puntahan. Ah, kung sakali para doon mag-converge yung mga kababayan natin na maaring maapektuhan ng isang kalamidad. Sandali lang mga kaibigan, 36 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman. Ayan na, naka-ready na. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan po ng spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Ma'am, magandang umaga po.
20: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
8: We understand na patuloy ang pagtugon, of course, ng ating DSWD, lalo tigit sa mga kababayan natin na naapektuhan po ng 7.8 magnitude na lindol diyan sa Mindanao, ma'am.
20: That's correct, Alan. Nagpapatuloy po ang humanitarian assistance and disaster response ng Department of Social Welfare and Development. Alinsunod na rin po sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. Natiyakin po natin na wala pong pamilyang Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol dyan sa Mindanao ang maiiwanan. Kung kaya nga po patuloy ang ating pamamahagi ng mga family food packs, ready-to-eat food boxes at mga non-food items at gayon din yung financial assistance. Sa katunayan, nasa mahigit 219,000 family food packs na po ang naipamahagi ng DSWD sa mga naapektuhan dyan sa Region 9, 11, at gayon din sa Region 12. And as we speak, ay nagpapatuloy pa rin po yung pagpapadala nga natin ng mga food and non-food items.
8: Ayun, okay. At ito hong mga family food packs na ito ay prepositioned na sa mga strategic areas doon sa Mindanao, kaya mabilis ang pagdating doon sa mga areas na o specific areas na nangangailangan, ASEC?
20: Oh, that's correct, Alan. Kung matatandaan, nabanggit namin na nasa mahigit 1.1 million family food packs yung nakapreposition sa mga warehouses natin dyan sa Mindanao. Kaya madali po, no, yung magpadala ng family food packs. Ano tayo naghintay nga ng ilang araw bago makarating yung pong tulong sa ating mga kababayan. Ngayon po, ginagawa nga natin ngayon, replenishment na lang, Alan, eh.
8: Yes.
20: Yung mga na, ano, no, yung mga warehouses natin na wala na pong laman ngayon dahil nailabas na nga po, na-distribute yung mga food boxes na laman nito previously, rini-replenish natin nang sa gayon ma-ensure natin na continuous yung provision of assistance. Ang ginagawa din nga nating strategy, lalo sa mga areas na mahirap pong puntahan, kagaya ng Jose Abad Santos.
8: Opo.
20: Dyan din po sa Sarangani, kayo din sa Balut Island. Ang ginagawa na natin dyan, dahil nga nagtungo si Secretary Rex Gatchalian sa pagpulong dun sa mga mayors, nag-strategize na tayo kung ilan yung mga food packs na ipapadala natin para minsanan na rin yung provision. Sinasamantala natin ano yung assets na naipro-provide sa atin ng Philippine Air Force at ng Philippine Coast Guard.
8: Opo.
20: Para, again, sabi ko nga, ma-ensure na tuloy-tuloy yung pamamahagi ng tulong.
8: Ayun. At maliban dito sa distribution ng mga pangunahing pangangailangan, of course, pagkain, ng mga family food packs, nandiyan din yung inyong mga mobile kitchen, ay meron pa rin, we understand, na supplementary feeding program ng DSWD para sa mga bata naman, ano? Ito actually nationwide at itong implementation nito, I understand, ASEC, so talagang sabay-sabay ang pagkakalob ng tulong, ng ayuda ng ating DSWD sa iba't ibang mga nangangailangan po, ma'am.
20: That's correct. It's good na na-mention mo, Alan, na naka-deploy din po yung mga mobile kitchens natin sa mga areas na affected nito nga pong malakas na lindol. In fact, yung mga mobile kitchens din ng ibang mga regions ay dinala natin dito sa Region 12 at sa Region 11 para ma-augment yung kasalukuyang mobile kitchens nila, because we wanted to ensure nga, no, na nakapag-provide din tayo ng hot meals. But since nabanggit mo rin yung ating supplementary feeding program.
8: Yes.
20: Well, yeah, this is supplementary feeding program as it is because we're providing hot meals nga po sa mga disaster affected families. But at the same time, we will also be implementing din yung supplementary feeding program sa mga child development centers soon as classes resume na in CDCs. And we expect nga po that by July, mag-uumpisa na rin tayo doon sa 180 feeding cycle natin para magampanan din, matulungan yung mga kababayan natin, lalo-lalo na yung mga early learners na ma-meet yung kanila pong mga nutritional requirements.
8: Ayun. Okay. Nako, ASEC Irene, in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga. Please, go ahead po, ma'am.
20: Alan, lagi nating paalala sa ating pong mga kababayan na makinig po tayo sa abiso ng ating pong mga lokal na pamahalaan. Para sa maayong organized and systematic distribution of food and non-food items, tayo po ay makipag-coordinate sa kanila kasi nagsa-strategize din nga po ang ating pong mga lokal na pamahalaan sa pamamahagi ng tulong. So again, makipag-ugnayan po tayo para sa mas maayos na pamamahagi ng tulong sa kanila. And I'd like to take this opportunity to remind the public na ang DSWD po ay hindi po nagpapadala ng mensahe, nagbibigay ng anunsyo sa social media regarding the distribution of financial assistance. Mas maging mapanuri po tayo, ang mga opisyal na programa ng DSWD ay ipapaalam lamang po sa pamamagitan ng aming communication platform, that's at DSWD Service. So again, maging mapanuri tayo, huwag po basta-basta maniniwala sa mga pinapadala sa ating mga mensahe, and huwag po tayong basta-basta magbibigay ng mga impormasyon, especially yung mga sensitive information, para mapangalagaan at maprotektahan po tayo.
8: Okay, Asek Irene Dumlawam, salamat po na marami for the updates mula sa DSWD. Ma'am.

0: Abilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, lalo pong pinag-iibayo ng cybercrime investigation and coordinating center o CICC ang paglaban, ika nga, sa mga nagsasamantala sa pamamagitan po ng cyberspace. Makikibalita tayo tungkol dyan, ha. Ang makakausap natin this morning ay isa sa mga direktor diyan po sa CICC, si Director Paolo Ulliado. Director Ulliado, sir, magandang umaga po.
6: Magandang umaga po, Sir Alan.
5: Yes, sir. We understand, yes, na ang CICC at ang National Bureau of Investigation ay lalong pinalalakas ang ugnayan para sa mas maigpit na partnership sa paglaban sa mga cyber crimes. Please tell us more about this, Director Ulliado, sir.
6: Yes, sir. Yesterday, sir, we had a memorandum of agreement with the National Bureau of Investigation and CICC po.
5: Opo. And
6: ito pong,
5: sige sir, please.
6: Ito pong naging agreement po na ito ay para sa pagtutulungan po ng dalawang ahensya laban po sa cybercrime.
5: Mm-hmm. And of course, dito sa pagpapalakas ng partnership na ito o ugnayan na ito between CICC and NBI. So paano po mas magiging mabilis o malawak ang information sharing ng dalawang ahensya para mabilis na maaksyonan ang mga cybercrime sa iba't ibang panig ng bansa, sir?
6: Yes po. Hindi lang po mapapabilis kung hindi po mas marami pong mareresolve ang mga cybercrime po sa partnership po na ito, dahil po ang CICC, binuksan na po namin ang aming mga pinto para po sa NBI at sa iba pa pong mga law enforcement, na gamitin na rin po ang aming fasilidad para din po magtulong-tulong na sugpuin po ang cybercrime po sa ating bansa.
5: Ayun. And sa ngayon, of course, nariyan at operational 24/7 yung inyong hotline, di ba, sir?
6: Yes, sir. Yung 1-3-2-6.
5: 1-3-2-6. So, ibig sabihin, anytime na pwedeng tumawag o mag-text dito sa numbers na ito ay may tutugon sa ating mga kababayang may idudulog na mga concerns, sir. Ano ha?
6: Yes po. 24/7, kahit na po holiday, meron po tayong tao na handang tumanggap po ng mga reklamo ng ating mga kababayan po.
5: Okay. Sa kasalukuyan, Director Ulliado, sir, ano ha? Ano ang nature ng mga concern na idinudulog through the CICC anti-cybercrime hotline natin, sir?
6: Nag-iiba-iba po ang mga modus, depende po sa panahon.
5: Mm-hmm.
6: And itong nakaraang summer season lang po, marami po ang mga reklamo at ulat na aming natanggap na may kinalaman sa fake resort bookings.
5: Nako.
6: O resort scams.
5: Mm-hmm.
6: So sa ganitong modus ho, ginagaya ng scammer ang pangalan, larawan at detalye ng mga lehitimong resort upang makapanghikayat po ng mga biktima na magbayad para sa peking reservation.

0: Kahalip na po na makapagpahinga ang ating mga kababayan at opo, makapagbakasyon,
1: yes,
0: marami po sa atin eh mas lalo pa pong nai-stress.
1: Mm.
0: O kaya po kami po sa CICC, ang ginawa po namin, nakipag-ugnayan po kami agad sa mga resort owners upang i-verify po kung alin ang kanilang mga totoong page at kung meron po silang mga nakitang mga faking page. Hinikayat po namin sila na magsumbong po sa amin para agaran po namin itong maipa-take down po sa Facebook o sa Meta po para ayun, po hindi na po makapang-biktima ayun ng mga ibang tao.
1: Ayun, which actually brings me to my next question. Yung ugnayan, let's say, with ng CICC sa iba't ibang mga online platforms. Halimbawa, yan, nabanggit nyo, Facebook or Meta, mas matinding ugnayan nyo para kung sakaling may sumbong ay mas mabilis na ma-take down ang mga ito upon verification na peke o nagsasamantalang mga ito, Sir Paulo.
0: Yes, sir.
1: Okay.
0: Bukod po sa Facebook, nandyan din po ang Google. Meron din po kami mga ugnayan sa kanila po.
1: Ayun, okay. So, ang mechanism na ito, ika nga, ay nariyan, in place na, at ang mga kababayan natin na ganito, nabibiktima, ay kinakailangang mag-report din kaagad para mabilis na ma-actionan o matugunan yung kanilang mga concerns, sir.
0: Tama po. Kasi po, nakakatulong din po ito para po sa mga datos namin. Nang sa gayon po, hindi na po makapang-biktima ng iba.
1: Mm-mm.
0: Opo.
1: Ayun. So, ibig sabihin, talagang mas matindi na ang ugnayan, ang pakikipagtulungan with various government agencies tungkol dito. Okay, isang puntos pa, no? Dahil matindi ang naging pinsala ng lindol, 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, sa ilang bahagi po na maraming areas sa Mindanao. Meron din po bang mga reports o complaints na natatanggap ang ating CICC tungkol sa ilang mga nagpapanggap na nanghihikayat na tumulong sa mga kababayan natin sa Mindanao, manghingi ng tulong, yung pala yung mga scammers ang mga ito, Sir Ulyado?
0: Ah, tama po, Sir Alan. May mga sumusubok po gumawa ng mga peking page para po manghingi ng donasyon para po sa mga biktima. Wala pa po kaming natanggap na reklamo patungkol dito, pero po ang aming threat monitoring center, another part of our project naman po.
1: Opo.
0: Nung kasalukuyan, nung nangyari po yung lindol, agad po na nag-verify at nag-check po sa ating mga social media para bantayan po ang ating internet sa mga ganito pong scam.
1: Ayun, kumbaga kahit na walang official na reklamo na naiparating, the CICC was very proactive. Nanguna na kayo sa pagmumonitor sa ganitong mga possibilities, Sir Paulo.
0: Tama po, Sir Alan.
1: Yun, okay. At syempre, patuloy pa rin yan kasi nandyan pa rin yung mga kababayan natin, yung iba ay nasa mga evacuation center pa rin. Ika nga, ang pagmamatyag ninyo ay tuloy-tuloy pa rin, Sir Paulo.
0: Tama po, Sir. At meron din po kaming mga ugnayan sa mga local government units,
1: yes,
0: para po kung ano po yung impormasyon na kanila pong ipapamahagi, yun po ang aming basihan para i-check po yung ipinapamahagi po ng ibang institusyon para po siguradong tama po o wala pong misinformation at disinformation po.
1: Ayun,
0: sa ganitong krisis.
1: Opo. Nako, Director Paulo, in closing, baka meron po kayong mensahe o paalala sa mga nanunod na nakikinig sa atin this morning para higit silang maging mapagmatyag at huwag mabiktima ng ganitong mga scammers. Please go ahead, sir.
0: Ang teknolohiya po ay isang makapangyarihang kasangkapan po sa tama at responsabling paggamit. Malaki ang naitutulong nito sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Komunikasyon, trabaho, edukasyon at iba pang mahalagang gawain. Subalit sa maling paggamit po nito, maaari rin itong magdulot ng panganib, pandilinlang at kapahamakan. Kaya naman po, hinihikayat po natin ang bawat isa na maging maingat po, mapanuri at responsable po sa paggamit po ng ating teknolohiya. Salamat po, Sir Alan.
1: Yes, sir. Thank you, Director Paolo Ulliado. Thank you, sir. Good morning
0: po.
1: Thank
0: you, sir. Good morning.
1: Director Paolo Ulliado mula po sa Office of the Deputy Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, CICC.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Mga kaibigan, bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong magang ito ng Tuesday, June 16, 2026. Ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you very much. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan, Malilin, Arnel, Villamor, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maayos din yon.
2: Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway.
4: Pupunta ko kami ng center, buntis ko ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga.
5: Anong nangyari?
4: Sumimplang ko talaga. Lahat kami, nasakay.
6: Ako sir, ambulance driver ako.
5: Ambulance driver?
6: Oh. Lagpas 2 oras ang pagre-refer namin ng pasyente Katbalugan to Tacloban.
3: Meron po na experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya.
5: Dahil hindi na umabot.
6: Ang nag-bleeding dahil na sa malubak, hindi na may namalaya, napatay na pala.
3: Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na matibay na
5: dati. Makapal yung semento.
3: Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days.
5: These are the reinforcements.
3: Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito.
2: Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe.
5: Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo. Naalala ko kami yung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ang biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan.